Elias Baloyi and the Mama Queens are some record to Cassia Selena, the similar Ericum Sakaraba Carvachata and Jir, some one Tabulo Car, one on Wina, Sakaram Wina, Carichata, Mixer of Tanga, some was it on a way among us, Shafambala. Business rasa kerja sembilan berapa? Retelin tak kau nzen karono kufa mangona mino esai sabaga baba belip katin. Efa mangona mino eba enzela yang kuasa. Amisur tara mixer bama terbiela shikamu kau mikelan kuaku kuaku. Elowning saru korok suka ekat mino temu ni tam sabe kuaku mera mera kan daula mikel kuaku mikel korok kuaku mera mera kan kan gingiru kulem bawa mikel kami enza. Ngene ka tsena blaming zarana ka go nyeketa re semo ka ga mo samsesho re se berko tshoka hle mzala hela malume a bilawula na mzala ai share mzala ko e malume andira la dorbe na mo nhlanhlangene na ntombingwa e bi go hey he mzala munti bona wa hika se tsutuma ya bjala mwana ya lo ko hey swi right ku on ku right e bi lo ka tlhela lo wa mjana fika bjala lo wa ntombi ko hey he man wa randzeka la iba hita ngu lobola ai bana ma hika vele e ba swinga hita ngu na tingwe ti tinharo sa sungula ku buisa majala ka ya lo wa nwana wa nwana lo e bi lo wa lo jidabola ke malume mete muti bona mai kamara mali ya mesena yilava o ibiles balo a chincha swi swi inkwaso aku selina nwana nga famba vukatini ya tsama hamisa ta mixer na muntha irabna ro 81 ta july lembe ra magidimbe ra makume mbe rintsebu eta tsunga mixer me july itibe katani ngweti ya nelson mandela leiva karitangirwa sikura mandela day hit 18 ta july lembe rinwana rinwana karukshishimwa vutom dza nena nje kaskela ku rashu kwatsa masu melela leswi nga melela hi siku leri fanaka na rona munhla president Cyril Ramaphosa elembe leri rona 90 ra entelele ku blabla eswi leswi humelela ka malembe ndzhaku ndzhaku ndzhaku ka mina leswi humelela elembe ra 2024 loko Cyril Ramaphosa va pfuluxa ximfumo ekhabinete ya vo ya kusungula ka matimu ya vun'we ya ku hlangana ka mavandla va ku hambanahambana leswi a swi tiveka tanihi GNU va vumatwanana na mavandla ya ku tala vhele lava va ka va nga va va karhi va tirhisana laha parlamente laya elembele ra 1983 Helen Suzman MP ku komisa u enterenzo ro hlawuleka swinene va karhi va endzela Nelson Mandela na vanghana vakwe ekhotsweni ra Paul Small a ku sikulero fanaka ra namuntlha mingisa rome eka sikuya xin'wana lexi ni xi rhandzaka hi n'hweti leyi nga ka yona sweswi n'hweti leyi tiveka tanihi n'hweti yin'wana ya kahle swinene ya ku hlawuleka swinene nakoho i n'hweti ya vunkombo aka lembe leri hi nga ka rona kumbe a lembeni xin'wana xi nga kona laha ka n'hweti leyi nga ka yona laha hikuva va tinyungubyisa hi vulema ku va karhi ku seketeriwa swinene ku tinyiketela ku va ku tlangeriwa ku vonakala ka vanhu lava hanyaka na vulema njhe hi ku hambanahambana ka vulema lebyi va nga va ri na byona

0: Yebo ma'am.
1: Namuhla ni si machiri mote na kumbe kunjaka majita namuhla matekeri.
0: Vajikile matafula namuhla.
1: Ah, the camera ti jikini mani. Ah, loko iku kutsini khavina halo. Nta luwa nwana ha. Hambi vongo ku ni tata xihleko xa lo driki mzanani. Ah, number 1 namuhla hi xivangine. Tena xihleko xihleka xifika makumu tsiku nwana dzwe mhalala kana ku xihleko lexi. Nga re shayelana xa gift jo aka ku bhai loko vanyikanya na nkarhi va ku xikana inga forma radio.
0: Ai, ku ina mara.
1: Eh na muhlatse ni twa swi tsakisa hambi ku hlekeliwa hi yo number 1 a swi tsakisa njani. Ndaba ku na shala ti suka le ma DJ ali.
0: Yes.
1: Na shaya mphana ya lwe hi lo anka ta mwana ati lwa wa thopi. Na eta na ku swi leva ntla. TikTok ya radio man chumela ngoma loko tswa tswaro hahle makala na kufa impala lo vakanga sheri dzongolo hina munhu wa ku rantsiwa na ku vengiwa ka manlava echumu a uni fambi sina ku ni fambe njani ka manda hi nto ikuthela sweswo ah so ini ku rinda ni karhala man
0: antena ta emse vaku halo kuri ku hela ku tana swijova ni nga ti haleni ani mbele ti njova
1: Ah, njhovo na me anta swi alela ni ni vurile ku loko dloka tinjhovo inga dloki na demuta.
0: Rikezi ni sayise kaeni.
1: Hisweswo kwana sisi.
0: Danku. Chesarfa mthabelela.
2: Ahe byane.
0: Evukele minjani naka homu la?
2: Ahe kalala zozena mangombe kwali.
0: Nimbi toka hle ndlovu kasi Queen of Limpopo.
2: Ahe.
0: Danku. Tsai, kamani boja.
3: Logo ekhaya ba eri na njhova embale bemuda nengwa ku ni fanele hoxa wenda xikosi i ta vona va ta ku bela mukulungu wa mei ta wina
0: wena ha va vhetiwa ku i nga tirha swi sweswo la
3: eyi i ta wina mali hinkwayo hileswaku ri ka mitshongolo hinkwayo u teke xidlodlo i fanele wa ta i nga mbali na nchumu na ndzisi ya ndzi kota ni nga mbali wena mbala njhovo i boha yi tiya hinkwayo nengwa kona i hoxa nenge u hindza hi le xikosini wu ta ku ewana i ta vona i dlele magidigidi ya mali hinkwayo hi wa muchongolo wo hindza tiko hinkwaro ra South Africa
0: a ni ta lunga mara
3: hambi swi ri tano i kandziya gondo ra R578
0: ri fika ni nghena na ka majosinamuntlha
3: swingungumani leswiya swingungumani ya swi fika swi ni tlimba swi ni bvonyongeta ku vulaka nkulukumba luya ni swa sota na mvulo hambi na mina a no tlanga bolo ku ya vona bolo loko yi dyiwa a ve na mina ni dyiwa ku pfuka wena
0: tolo
3: loko ku na pfuka ni kumaku swipolipoli swa kona swi ba tin'wani lexin'wana ze ni fika ni xi bisa ze xiwela xi va xi ndleka xi wela henhla ka ka mati man'wanyana laya ma mihavulunyana laya a xa ha lunghangi zama ku na xineka leyi wa leyi tlula vusiwana loko
0: xiawuxona
3: u voni ku tlula vusiwana dyambu ra xa ni ta ku nyika swakudya swa wena
0: ikezilemasinyana ka majosila
3: i n'wanuna wo leha loyi i nga ta ku loko se i hindza hi lawana u n'wi kuma ambale jazi ra mdlango maro ya ka gugu welele a khome na gondolo ambale na jombo a rina rambanyini kumbe misikinya i nga tshinela kusuhani
0: ni kezi ri hlayisekani
3: i nga twa timbambu to ku yini
0: i ku mfo ti tlhavelela
4: ahe DJ Clean
0: aye hi pfukile minjhani
4: dya swin'we swa nina ri laka maprexion
0: elisisimilani mi dyiwa wa boti masenyana
4: kezi
0: swinene hlayisekani jsr fm namamukerile
5: the general patron cause re tshe kambata
0: le mitoka
5: ni dinga zwi wo ni dinga zwi wo ngulo
0: ai bundisele zwine nani
5: ya ni rpangara mo wana ko sera ko mo mo ko mo ro mo tsongola mo ri sala zwine nga ka tshiva tshiva ra tshe mo na khongola ro ho ho ka konda u ngi ni tsana mo ngone na manyamba ni tsone le school zwe dumo tsha zwi wo ngone kwa so kosa
0: mabona
5: kosa
0: mabona
5: Ndiri khosa xiwongo lexikulu xa ku tlhela swiwongo hinkwaswo swa misaveni hambi timovha ti kuvani wa open khosa ni dume hi vomu
0: cope tlhaveli mi
6: ahe njhani
0: i pfukile minjhani n'wini
6: a pfukini ta swiwongo swa nana la ka mikhomi la
0: laka mikhomi la
6: ya magoda
0: ke swi ni magoda hlayisekani
6: hi swona
0: tanku tlhavelela
7: hai zwi zwa u takuwa tindi zwi takalela rungwe
0: na nne ndo takala
7: Yeah, bo bo bo mulimuzana bula.

0: Ntana wanga lavala ka thoma la.
1: Eka eka tsana keke ra kokwani gunyu loko ala mugerwini.
0: Ni mutoku na ndzika nje.
1: A yeni mahlweni DJ wa me.
0: Thank you baba.
1: Okay.
0: Si, tlhavele la.
2: DJ Tlame.
0: Ayee.
2: Namuhla ni wise swo hungula ka makoxa ndiya keke ra sasijine ka makhuvele.
0: Ni mitoka xo dzaha namuntlha na.
2: Namuntlha xo dzahe ngopfu.
0: Ni mitwile.
2: Ti state tinhompfu.
0: Nkesa swinene hlayisekani. Kesarfam tlhavelela.
3: Yikomaji.
0: Kona na kwana.
3: Hayi mina nga tshama n'wana va
0: ni mi twa kahle hi vuyisile n'wana mukhalabya
3: na khesa ku vuyisa hi malume mpfukile mara
0: hayi hlayiseke swinene n'wana ke
3: hayi hi hlayisekile n'wana va hayi ko va busy ko va visita fa mi pfuxela ku va busy na sweswo se va a ni se hi tekanyana swa ha ri khona swi disturba ku disturba ko va busy n'wana va mara ha ku yingisela na karhi na yingisela
0: ni mi twa kahle ni khesa swinene mativana.
3: Na kana ingisela ni santhe zwithu kwa baba. Na vala vho pa vaka mitini ya vanwayani hi mhaka ku se va kuyini. Vaka va xeka na ntukulo kuna. Va ri sene ku vuya pejeni ni ku lo muti swi ta zwi.
0: Ah dzi ri li vukati hi makumu.
3: Ai no malumi. Malumi ni ingisela ku santhe ka ri kwa santhe zwithu. Aka hi le chawla block 23. Ke tso bitsara re mele le kona ani nge mitsi kumeti ni kona ko bana fuwana fuwani le tso muna fana na kutara kuna fulo ka fana ga kula kwini ani ri tso buchi ni ka nkarhi ka rongwa jana chiku nge tela le tshila le tshwa eta kota ku tsamba ka ai ke se rwa bawe ke se rwa gare ni tsara di ke ni tsaka fela le malmo me
0: ke se mira
3: ni won pa ba ya na le go ba ri ka bi nka re nta huya da wa pusha rwa da ri jiko maji
0: kona na kwana xifambile. Kaya wati menete mekisari kasi bawara lia ya mwuduku kwa ramana nchangasa kutaba kare chicha magia nji. Tsi! Tavili la.
4: Ayye, dite leme.
0: Ayye.
4: Manga usani kutamu jashi wungu ma. Mchaisa kwa la anu marele la lakava kwa na dakalo na mtaku duwa kekera kwa na dakalo la.
0: Eya?
4: Mwisa shi wungu le shi wungu masuko yungu wa una mtatana ni mitabu isa mara ichu kele kwa na dakalo.
0: Ambingu ina mtasuko dele so sisa sinjoba anu wei.
4: Kahle
0: nje. Kezi rihle sekani.
4: Inko.
0: Tanko.
5: Ayi mash. Ndiya swungu swonona. Miri kwala ka jinga la lunu na mlandzo ma mdlovu yimina inko.
6: Rishila Master Party. Hambi swi ri tani xi nga yeneli xibazani. Kwala ka gandla kwala. Xi nga khandisa mani. Handle ka manana mara ya masanganyi. Kwala kama sanga yibala kwala skafu tsaka ole no mashango patso habukati mdzami na mbuya tanko
0: kaske ba kora bangana ba tsare kuna la ka WhatsApp ya mina da ba kukurula tlevero DJ Dashbox ona ner kwala zone 4 ka papazela i mani hlekari ba manyunyu la zone 4 ka papazela ke swina hlaisa ka mani ngwana ngana tsare kuna la ba tsare ba ku tsi ni tlavele mina ma vhalavhalo best partners bundisana ka tsenerla ka ngobe mgengeno ndona ifra makamu hello basa ngwana mani phosa ke swina ne basa ngwana mani phosa kusuka la ndawe leta ataka ngobe leta ngwana nga kona ona nga tsare kuna ba tsare ba ku shire tlemero DJ Dashbox sonona ner kwala ka mapuve mana ri basela ri simana hlulani ke swina mana ri basela ri simana hlulani kona mapha ma cash bongani mbeto wa zwikubula bakona ku singa ku tsana rikona ka kukwane stadium hi mina papa lona yena ni khesile baba bakona mani mani makubela lo bodumara bakona ri shire tle mara djent as bungsona na ni rikona gyan section f mani makubela lo boduma ekskalam kangeni lo riboni ngona ni khesile shine ekskalam kangeni lo riboni go ile gyan la ati f bakona bangunya ba tsale ku nene la ka WhatsApp na bona bakona ri shire mashi and as bungsona na ni rikona ka ngobe ka nduna iframe makamu man grace la bakona ni man grace el makamu zona ni ya basa ri bongwana bona ba kuri chele tlemara djenda sbongsonona ene ri kwala kandina road ni mnyuku hi mina la kandindana ni khesana road ni mnyuku la kandindana nkombo ntseno to tmera timing sorma inga si power alliance vuno korsela swungungu sonona nkombo tmera tsela tinga khoma bokona tsi tabile me
7: tle mina DJ
0: e pokele minjani ngwena
7: e pokeni ma ezi singa ni bisa mkari nwana na hari ntongo loko vanwanani va vula malumo wa mina ana va kuma kahisa mina fanele ni kuma malume na makaisi hayindeki ana ari soko ana futhi sivalele ku malume makaisi malume na makaisi ayi tsama ke ba masungwa akukho ani vanwanani ba makaisi mina fanele ni ku malume ehe tabula ku malume makaisi malume na makaisi ah
8: DJ Tlemi mendasbong sakulona ni rati ku era ka mavuza la randzeka Thomas Maleke mina DJ Tlemi kensile mina
9: rishile na bashume Tlemi lo DJ nele ku den ka swivungu swa nona ni rela tindhawu ta ka mahlati la xikaya lexi a xi rendleleni mina a fambeni mwaxi
0: tlhavelela
10: DJ Tlemi.
0: Hi mina loyi.
10: Na dya swivungu swa nona ni kwala hlangana ni RDP nakana swipotlosela ni mi yingisele ku antswa. Ha ni wa ndhavezita hi mina ni heta ni ku khiko loko cuu.
0: Ivi makhiya mara mama makhoma ku saseka leyi n'hweti se ya tingwenya phela.
10: Ni nga ta poyileka ma ni nga ta za ni vitaniwa heyo.
1: Thank you, Baba.
0: Thank you. Aye, general.
11: Mwe swi te la ka ntshixila hi tshama kona hina van'wana.
0: Ende chavala xa nwe xivongo xa nwe.
11: I xivongo bela nje.
0: Thank you baba.
11: Thank you.
0: Ti. La ka xgo la ka ntshu le kwini kambe la xgo xa mondo mikele kwini kambe. A bazana ka ntshani. Yeah.
12: Bye bye.
0: Ke zwe nedle tsaka. Ti, tlavelela.
13: Nashi wa mene wane kesa vangi seri kwa vajisi ari vanga lavelela n'wananga hlamuni magoda imali magoda makhela lwa dresha a hi yena nashi wa mene wo
0: danko
13: lo wa lowu dayaku
0: tiso swi nhlayisa kan
13: danko
0: tlhaveri me
11: a va poxa
0: a swo poxa magoda mohetsela ku dya swivungu swo rona
11: okay a ni ngheni mina ni kulo ya va poxa
0: tiso swi nhlayisa kan
14: Rishile my claimi akupo
0: Hamsirata na ntankaro ko se vula swona vapfumela ku tsumela ka xiyenge xa mbere xa rongonoko la hi va ikhari zwithu zwa nharhu leswi endlaka mingiso ra mahen rumela enkandiyiso wa wena la ka WhatsApp eka nambara 0608875942 kumbe u landza laha riqinghweni la ka nambara leyi fanaka i 0608875942 kwalaro hi laha hi nga ta va kha ri bula kona hi nga ta va kha ri qoka kona no kombela xemu a va vanhu vanharhu a vivi vanharhu na leswiya swa ku ni kombela ku pfuxa makhelwani wa ku nga mani mani ivi u byela ku ha pfuxe munhu wun'we se swi swin'wana swa leswi endlaka ku mi kuma ku vanhu va hetela va pfuxe 5 wa vanhu ivi loko munhu a reacta kumbe a hlamula swi endla hi nga ku wa khola kumbe wa cinca se no kombela xem a hi hlonipheni nambara i 3 hi pfuxa vanhu ra tsenaka nambara 0608875942 se nkarhi wa ko ni tlhavele mingiselo me ni yime kulowu nga mina ku va ni ku tlhavela tsi ngo sungula ku va dzudzela
13: okay
0: a hi va dzudzeni ma
13: una botkazi ya lejiwa tu kona ka mhlani ke mugangeni wa ka xina xifundi a va pfuki una mhanasilixiya ka dzungudzungu ha maskral vakokwani wa mbali a va pfuki una mhani elisa makama basani ka mtetweni a va pfuki na vona va pfuxiwe mhani elisa n'wankona kona ka mhlani ke mugangeni wa ka mtoni xi hlayiseka
0: khesa swinene ngwa hlayiseka
13: xo
0: tlhaveli me
12: wazi wa mina
0: mingiso ra mo rhandzeka
12: hi xigodo xa mondo muyila la basani kahlani
0: la basani kahlekile mitho kahle la
12: mo ta tsumelala ka mapuza ni ku mfana wa khefa hayi pfukani i mori ku guyi yaleyo ni tsumela le a ka hlaniki ni ku mfundisi khosa hayi mapfuxiwa namuntlha elexarara maluleyo i a va pfuki la ka va ri le papangu a ku ri xigodo xa mondo muyila ni ri kona kwala basani kahlani bye bye
0: kesa swi na hlayiseka ni papani
12: bye
0: i tara ti tlhaveri la
15: a xi ni katekisena kambe ni vuya ma ni tsutumela la xikari le bulini ni fane ni kuna bote ri kitarimbeni ukani ivi mina luya niya la mutinwa nini kanta ina ntukulo hosi ukani hano amino kubwa mna rande na pusha mana eye are dinda tuzuwa ni akwale ivar lekwile ati banane ni kumanana kanya ukani aba pusha intombilia ya tonga ina tongintsena yitongela nino wa yona ni pfuxile hi voice note sani la ku peka xoku ni pfuxe vanhu va rhati yehe
0: kese swine hlayise kani
15: hi so
0: ti tlhavelela
16: wo ku pfuka hanu wa van'wanati i se swilo ra makhuvele lamabuyo ku lavika njhaki loko ri chile ka vona va pfuka mhana xihlovo laha tikweni ra le kule a France lava la loko ri chile ka vona va pfuka mhani xihlovo ka bavu laha ka jini na vona loko ri xile ka vona a va pfuxa yin'wana n'wana yin'wana lebyiwa le papa remote mali leve lama vulavulani ka mijeto ya tlhavela ka mpente ya la bixa mutlhokala ka eka loko muchini wu bomba medzi dj clini
0: muchini wu bomba medzi
16: loko ni raha kunene mi te wu gava nkumba lowu
0: ni yime ku lunga ngopfu ku va ni wu gava nkumba wolowo
16: tlhavela ku lwesa tikoki
0: a tikoki ti tlhavelela Ahi ba dzudzeni mama.
17: Eh ni pusha smart xa xotonga kwala ka khunyana. Ni pusha social tile ka makoja ni ku social te vusevele dziya. I n'hweti ya byona lebyi sungulini namuntlho.
0: Ya.
17: A byi vuyi futhi. Ivi ni pusha man carer ka mapayeni. Va pusha hikokwana madakalo ni va nga rivali ku ta va ta dya khekhe na ti-i.
0: Khensa swinene nhlayisekani.
18: Hey, I'm a poor Baganea. It's not my male like a gomono. The poor Kalashaka Baglumanga like a gomono. The poor Kasmas is taller like a gomono.
0: Yeah.
18: I'm a pusher, I'm a thing out of my local. I'm a block and I'm kissing the gate limit.
0: Kessel's name and a more block line and benign.
18: Dungy.
0: Dunko. Nawe mixerengo skota ka tlatara ko tlhavela ka number 0608759 futhi ambo ku flesh yana moya sweswi enongona ku mina ngibedzi mina ni tlemiro DJ ama vona fara mest party sweswi loku tlhaveni la tsi tlhaveni mi
18: ya na pusha vo mhana xihloko le tikweni re le kule le e France le ya va puki vandla swinwana swinwanyana kuna manese nkuna azingizingi a xintomaneni hambi xita kula rini xintoma xa ko nda hetelela hi mana hi potpota sithole a ka ndzindzani ka tinghala to vulavula xilungu timhiki ti toraka vamangavalo va famela hi mafeya hi bot
0: i bava
18: a pfuxa hi swilo swa layi va wo chama ti na vavasati e bot ka titimela ku hweli wu kona matini
0: a nga ku n'hweti leyi ta mi joyina na mina thank you baba a ku hlambahlambe kahle ngopfu eyi loko ngopfungopfu loko hina hi tlela ka mikumba ya hina wo ti twisisa swi na mhaka tsi tlhaveri mi
19: Masonyani Daniel Mashaba a va pfuki. Masonyani Ronald a va pfuki.
0: Yeah.
19: Papa Shilo vana vafana a va pfuki. Hinkwavo lava pfuxi hari ka karo bavari bava na marhanga. Na ri kwala gwangwangwa la n'wana gungu ra mali. Dango.
0: Kesa swi nhlayisekanga.
19: Dango.
0: And economic tournament ka Facebook un kuma kahle ku sentsana ku GCR ku space ku FM at capital assassin bula mari tola makulu utana kuma kwala ni kona post life mara kana nono go mi sho sekrarum tla. Tsi. Tabiri mi. Tava ku tava sweswi.
20: Kombela ku va pfuxa.
0: Mbilo basapa.
20: Ni pfuxa mani Jajani le ka Mchipisi ni ku a va pfuki. Ivi ni ya ku ka Basani ka Mchetweni ku na mani Elsa Makampfu ka Nariveni. Laha ka Sikhunyani ku na mani Dayina ni ku a va pfuki na vona. Vanhu lava hinkwavo pfuxa wa kahle yani wa ndhavizita ni kwala hlangana ni RDP ni hetani ku khiku loko jo
0: khensa swinene makhiya malama na nkoka mi nga matumbetani
20: thank you
0: ti ni mitekile mi
21: tlhava ntlhava
0: ni tlhave ku tlhava sweswi
21: laha ka xikokwana ku na mama Abi ni ra a va pfukerixini laya Giyani section F ku na mani makwela lovo duma misava hinkwayo na vona va pfukerixini ni ta hetelela hi ntukulu wa mina Caleb Masingi laha ka bode na yena a pfukerixini namuntlha i happy birthday ya yena ni le ku teni vanhu lava va pfuxiwa hi Masenyane Daniel Mashaba kwala ka xikokwana mugangeni wa Ndzindzani
0: xavarito xavarex xava wawa
21: danko
0: kesa swinene hlayisekani Tabele la. Tabe ku tlhaba sweswi.
22: Ni ngena blog trainer ku xa kaisa me ya koma ya sama kanja ba so pa miyambo.
0: Yeah.
22: Ni ya la ta mapuwe la ni. No ku Virginia Mdovu ku ka kwalani. Ne tele la ngi wa speech. Ala ri na manna. Ala ri na mina ngwela kimwa mo la tsanda ni wa mangongo wa siku wa tsanya wa malanga dzo ma ku ta tlhalela wa tsacha mala tsana wulu. Wa kanga ma dabela la ntela ni tsela ku nela. Aku bombi
0: chavi
22: bombi dan
0: chavi
22: era mta mta wena mla
0: thank you bab ti tsavelela
23: nikusha manda hen nikusha manya sa tsamanin tsavelela mama kuyele ne dian ne dumam tsava hen ka hi mana ntambi
0: kesa zwine ni mana ntambi
23: Sho.
0: Thank you. Hey, tabelela.
24: Dawini.
0: Ahi.
24: Mwe ba takula.
0: Ahi ba takula in general.
24: Kuna mhani mdawu niri ava pfukile hlangana na RDP and then ku va na Manroll Jobyani laha tankudzani na vona va pfuki ku va na ximutwani xa kokwani mutileni xi ka xi ku heyo ni lava pfuki na vona va pfuxiwa hi general xivongo ni chavalala mina aka ntshuxile ni tshama kona
0: khesa swinene laka ntshuxi laha tikweni la
24: makhuta nhlavela mi khese ngopfu
0: hlanga wulela
24: ntaki
0: tsavile be
2: the original general Patson Khosa aka xitachi ka mbatshe mina i kona ne ndlovukazi a 14a ku na vuxokoxoko information swoye a swi kumekarhi nto hetelela Judas Rugid ka mbatshe a ku ri na the general Patson Khosa aka xitachi ka mbatshe sweswi mi endliwa ku ni kwala ka mbatshe loko ni pfula fesitere ni vona le ka n'wadzekudzeki ka vakokwani ka masiya hashtag ni duma hi vomu
0: Tavirimi
3: le komela ku pfusha mana khavisa la ka ngoba ava pfuki mana mina ni yela ka ngokhuwane kuna mana advice na ava pfuki ni yela ka khakhala le kuna malume wa mina giyan toma swihlungwani pfukani malume va pfusha hi mfano wa kefa ka mapomo ri sugume na danga Mr. Party
0: kesi nene jara kefa
3: a ku tali
0: thank you baba si Tavirimi
4: chikomaji
0: kwana na kwana
4: loko ho swi katekisa munhu wa tindhawu
0: amen
4: na mina wona va tekanyana vana
0: i tera
4: loko bodi ri kisi vanhu va vatwa a moyeni mbilu ya nhiyi va va swi na va rhandza swinene bodi ri kisi vanhu a va pfuki mani na kusukela ka ngovela wo ntsu tsuma ni ya le jilongo le ka loko kona the junior a va pfuki ndetela hi mana na mari ya masanganye mhana mina kusukela ka masanganyela na vona va pfuki
0: ya
4: a va pfuxa the case of disrespect case ku swinokwani ne santhi yo siti hi ndlela leyi after ndzhaka ka awara ya ta mune kumbe tinharhu ni ta va ni ri ne sprint eka tika kona mhani ku yiwa hala na hala
0: ku ta lunga n'wanuna yo tswaleriwa sweswo na misava leyi
4: va ri tshama hi hayike jazi loko ri n'wanuna ri tshama ri ri kwala makahleni ku tika jikiwa ku voniwa ku fundzekisa ku yini n'wana bao
0: n'wana mukarhatso
4: no hi famba hi ta vona swin'wana na swin'wana loko xikombiso hi katekisile ha hi ta va hi kha hi bula hi ri kwala jika maji
0: kwala na kwala xi fambile tabele be
5: ke pushan daran na no kul ne ni ba ko kwa ngoma tsilo mbe dwe chopa la ka mogala
0: bulumuku
5: kuna ko kwa no bavana la ka thoma la ya na bona la bulumuku
0: bulumuku
5: papa sungwani ba ka na tavela ka mbe la na bona la bulumuku
0: bulumuku
5: papa mu ja gumba gumba eles na mbe dwe kisi kwa isa tsan bangi ma sha mu tsa ko
0: kesa zwine mi ngisa ro bora tsa ko
5: Danke.
0: Etta. Ti, nomhlaba mi.
6: Aye, kombela ku badzudza vandla.
0: Aye badzudzeni vandla.
6: Eka suka ni hinta la ka bongwane ni nghena la ka mbathu la. Ba kona the general, Patson Khosa abapuki. Ebe ni suka na tande, nyale ka masebo wa wena le. Wisani je makamu la ka ndambe abapuki. Etelela leka masebe le va kona jara mhlengwe Thomas Chau ka ku na n'wana a va ri na vuxokoxoko information siweyo kusuka kwala sukumekari ni khesini dijesileneyi
0: u khesa mina kusuka la sukumekari la
6: danki
0: ni khesi ri hlayisekani swinene ekarrei wena WhatsApp mina ka tsayitela komba kumbe kona vanhu Facebook a na vabuli yo bebebe ti ntlhavile la
25: halala
0: yebo
25: Niko kokwane swa vava makhandle. I kokwane ngove dza xikonde ka xipashana.
0: Eh.
25: Ho tsuma hlahla ni tsela kumani.
0: Eh.
25: I mana no. Ni ri kwa hala no, hey kwa hala. Hey, ai sta longa.
0: Sa ta ni
25: mpheni, ti se ze kon fambi.
0: Na tse mami xabelele ngoku ni kombela ku ngena moyeni ka.
25: I'm taking to this. I'm to be sure that it's in the
0: All right. In case you're saying, sir, guys.
25: It's sure.
0: Eba go la baka kona sesi hey so mhlambi swi yimini nyana ti ntlavelela
26: teka fanwele magodza ra ka mkhoma fuke teka ko kwa the junior le jilongo na vana va fuke ta etela hi mkhaya ro dzinyu ava pusha hi posta stole ka ndinda
0: kesa swinene stolela ka ndinda la
26: danke
0: danke kesa ra family mom keril
1: kuna sawara nkuzani mgangeni waka boi kasi andana wapuki
0: yeah.
1: Kuna igodo cha mundo miila li basa nkantanika wapuki taitela ndawe zitaka ina ndawe zita mui laka mapuvela ni mtu ndawe zita fuka na wina hapushwa ngunyo stichi kama puve
0: kese sinu ngunyo stichi laka mapuvela
1: thank you
7: Vago yo papa ama dauli ame ina velina vago kata evini uyeleka sunya le kuna papa shiluwa na wafana vago yo tete mwana mkaladla vala ekwala ama pujwa koko te jure bisele shibutwese koko mtile na jijara isi momo nje istekeji
0: Isa sona sezo hey yo. Yewena. Isa
8: Mfana agosha maleke tukendi shile wala pala kama puwe fute kuna driver atereteri mama goda wakarwasha wasa kukajiana wapugiri shile wala kama puwe fute kuna mama hori na wana wapugiri shile wana kukwansha wabatuwe kama kakeli ni kala blue tree mwaisho aminalo nene
0: mingsa romelo ranzeka
8: iketa wini kesa network ni hela kwala good bye
0: it's a good and bye
8: thank you
0: ni mam kerilela
8: ani no shuru tani ke dj khawa sem gene atgora khakala mono rala e tina baba emanyu tshiba sa nyanga yana tshukani baba ri shile shugodosha mondo muila abasa ne kan hlanu zi tshukani nyana ri shile dogori ku shoko shoko suwe information bona mtu akare ni mkar mer le signa kar ni tshukani nyana lahla e Richard Dambuzeri va kumeka le a tiko ra le a sadana lonze na n'wina pfukamirixini laha va bulumuxa kumbe ku vanusa n'wana hambirisa ximeta mabindzu ma longa ti-jan Thomas n'wana grazele le tiko ra khakala black page DJ khava va tlhavetele mi famba until 6 o'clock DJ ya mina
0: khesa swinene mingisero mo rhandzeka
7: thank you a vupfuki mali me general laha ka mbasa ku pfuka mfana wa mbuka goxa laha ka mapfuni ku pfuka se switavele ya kumbe laha ka mapapila va pfuxa indlovu kati kumbe va zima ngi mbekela la yini
0: a yini
9: mema u DJ
0: yebo mem
9: voni va hungusa voni ya le ka bote leyi ni ya kuma mfundhisi i khalanga same big five mathevula n'wina i papa Elijah na thembekile va ri va kumeka a South Africa a Limpopo giyani ka bode hi laha va tshamaku kona ni ku pfukani mfundhisi ivi ni suka ni nghena le ka mapuvi ni ya ni ya kuma mhani mahori kokwani wa dinewo heyi ivi ni va khwisi lava ni ku hayi nga ri nge fani ku pfuka ka mukekuli ivi ni ya ni ya hetelela ni ri laha a ti i laya kona kuna masevu wa mina i kokwani wa dakalo a n'wansati wo saseka n'wina wa ri yellow bone kha ku ri siku ra yena mutlhara ku velekiwa ni ku ntsweku hi mina na n'wina kwalani mi nga ze ni vilela
25: a pfuxiwa hi xala tihlungwani ri la ka makoxo minkata min'wana ti lwa wa ntlhowo pina va hetela ku swi levantandza TikTok ya radio va hlaya mina va nchumayela n'wama loko tswantswari handle makala na ku fa i mfana lowu ka nga xeri dyongo loyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mhani loyi i nchumu wun'we hlayiseka n'wana swivana
0: kese swina se plate leyi nga na henhla ka xikhekelo mi la ku dya
25: maneni se ti nga ri wo swi vona ku na gehle ri nga kwalawa ni nga dya ri ni tsandza na vuswa
0: ikesi ri hlayiseka awu shem ayina rikesi ri shemba ta ri kombela swinale ku ri ku ritsemiri tsi tlhaviri mina la
25: mae va pfuxo
0: nkarhi wa kona
25: mana xikhongelo va masewa wa mina pfukani mi ta ti-f hi khandziya aeroplane ya ti ya jakekeka ku adakalo
0: watwa
25: mi rhamba na mana ve ri mhani mi rhamba na mhani dlawela ku tsaka na ntukulu wa hosi mhani ta hina a ni va swi handle tana ni ta jakeke ra koku adakalo vana va hinkwavo DJ Clay mani va na mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri va nti huma hi ku gandla
0: kese swi na nhlayisekani tabelela
10: tabani ta
0: tabe ku tlhava la
10: le ka gongo hansi ka isatsana ku na swara kunyati ole ava poke ta mama ka karantu ku wa bona am a basani santani ke kuna tshodo ja mondo ni tshitira ku poke ta mama ka ka ive no kule ka mapuvu va kona mani ma hola hansi ka sportsman a ntukulu wa n'wina wa bese ya namuntlha u mama wa khekhe vanhu lava hinkwavo va rhamba hi mfundhisi khosa mugangeni wa ka mpfenyisi siku ra hosi nkaneti xilevulo ku ka madamahulu ya wuchusa tange xilungu
0: le nna kilevulo ka madamahulu ya wuchusa kere
10: amen
0: tanki xinghezi jesarfam na mamkerile
25: ahe kurhula
0: a ku tala
25: a ku pfuki mhani ta yena ka jingijingi a mutongeni ku pfuka tibisco tukulu wa n'wapheni n'wana makhwele lowa nqambi pfuka u ya pfuka mfundhisi vhelevhele a ka ngove pfukani mfundhisi i nkomo i ntukulu wa hosi
0: kese swi na ntukulu wa hosi
25: ahee
0: ti tlhavelela
11: ntlhave
0: ku tlhava sweswi
11: nkambela ku tisa vanharhu
0: nkarhi wa kona
11: mari makhwele ku duma ti-a mama kesi nga holela a ri swin'we nihetile hi mani mariya maswangani ka maswangani hinkwawo a va ri na mt makhwele kusukela ka xigamani hikomumahi
0: kese swi na nemgwena la ka xigamani la
11: hi swona
0: tangu ajesarifa mine mamukerile
12: kuna sekitlo re vaka malule ke kusuka la aka khakhala kuna shela tihlungwani da vaka ta mwonati da vha tsha hopi mo vaku sile vhantlanda i TikTok ya xi ana moya da ka makoi kuna mama khensi i mo hulela i mo muti ya mona kusuka la singa aba ne pfuma ngo TikTok ku pelchuka da tikweni ra ka mswani titabuka masi ekhoveni khovela virhenga tshava tshava n'wana bava hi famba tiku hi teto n'wana bava
0: hi teto
12: masi vava
0: danki bava
12: xikala vona n'wana wa tala
0: hei va lava kwala it's exactly 23 minutes past the hour 4 o'clock at the door tiku kuma kumena vatimela hi bela wu ri leya munhu yilangumina unonga titlhele xichama giyana kona nakambe tsi tlhavelela
13: the king of manjar gian derik swambu hi me ni pfuxa mhani a ni timhlanga ka tihandana vapfuki ni pfuxa choice sibosilotswani amzondola ni hetelela hi mandleve swiangala a pfuki i mpipi leyi nkhesini bosi danke
0: jesarvive ni vamukerile
14: a wu pfukano ndhavezipha laha ka mtswana u pfuka marotobyani ka mtuzani a kombela ku hetela hi mama kheki laha ri swilavi a va ri na mtatswani leiiaaitanke papa o mama
0: u rokoja
14: a tsekeni papo
0: danki papa
14: danki
0: jesarfamile mamukerile
15: Si gentleman.
0: E mina loyi.
15: Bo Derek haiko. Ya tina va pu. Eh solo san dala ya na pu. De dela jara ke. Wa pu se ku ba jenta ke la se ku.
0: Ke so snel se kan.
15: Danke.
0: Danke. Sí, no estaba eso.
26: Aku pugu Morris Smith kusukala ka mpopa. Ku pfuka Roger Skyler kusukala ka mpopa ta Basile. Aku pfuka na Vola Tumthombeni kusukala ka Bokisi. A va ri na mbowini Amos kusukala ka mpopa ka Mgejwani. I koma DJ.
0: Kasi swi endla ka Mgejwani la.
26: Thank you.
0: 106, hello.
16: Jambukeri. Kansavulani. Pfukani, Rixini. I vafambile vanhu va kona
0: lasi
16: Maluleke a 14 pfukani Rixile Mukon'wana pfukani ni hetisela hi mana i Phineas Stoll ka Gongongo pfukani Rixini a mi ri na hani laha hi byavaka makhekhe ka hosi Nkove wa Vintlhanu tlhavetele va nghena hinkwavo va yingisile n'wana botini
0: khesa swinene va ni hlayisekani
16: iso
0: Tabela. Ah, shem. Tegen mtabele men.
17: Ni randa kama le kala kama fudala afuke. Ma kokora umke tla kama afuke. Ta etele e man mo go, de drava ter ter la kama pola afuke da wa. Awar ma bagani afina swa imela, kunso ka kwala ka ya tikwara ka gongo. Mika jelo mo ni mo hashi wa mina.
0: Isi hundla jelo mo ni sweso.
17: Thank you.
0: Thank you, Baba. 106, hello. Ow. Si, Tabela.
26: More than you have to make a call and go back on my service, Shabashaw, and Baba Pogani. The good lady went on a cool in France, then go back on a man and show Nukunawa Pogani. Even a tell him, Mama Crazy, which is a liar, I think as you.
18: I'm going to go to the house. Are zwai.
0: Ai teke lawe batuka go xatla nya.
18: Ta pusha malume ben kwenika. Ta pusha xifofo non.
0: Yeah.
18: Ta pusha mali dzima joka mningi sa blog string com.
0: Mali zen cancelan.
18: Thank you.
0: Ti, tabelela.
26: A go puke mannom sangwa mo bona le ka siandani le. Kupukana sisi Julia Chabalala Mafumani laka makosha. Ni etisela hii mbowe ni Amosi leka mbokota ka Mgejwani li. Papushua yiko kwa ndala wangalava laka Thomala. Mese DJ.
0: Keso sinye kwa ndala wangalava laka Thomala.
26: Thank you.
0: Danku. Tui, tabelela.
19: Enda mkala.
0: Hei, wanami yanga.
19: The combra wa pusha man.
0: Ai wa pusha.
19: Una manda ene la khoneni ka dzingi dzingi la dzingi skwela pfukani mana mi. Ni ala ka si andanda kuna mana ani kimhlanga manga pfukani mana ani kimiranga ta kurwana tshukela na tiyani ka atanwa tiyani DJ clinica. Wone atela mngani wa mina lonkulu. Ninga nikwa hi xikwembu. Eba gumba gumba Elias novela pfukani mngani wa mi. Vanda va nkwapu tleme aba pfushwa ngona botwa vhikindlo anga masilo ari laka mavlana inela ku mgwet wa chopa no nkulu mola South Africa uri ngata ku nwa tiya na ndwe
0: keso zwine mgwet wa chopa loko yo tanta yino
19: akuna ndlela inwana munga
0: thank you baba 28 minutes before half past 4 ti tabiri me
25: ah no ndave tsamtsana aba pfuke
0: eh
25: Ebe kuri na masema mathesi la ri singa view avapuke. Ne tsela ba masekhe ila ka mapayeni avapuke. Ebe ni ku manso fi ba ri kwala ka 14 a manso fi shaka dzotola bona avapusha ku gankeni.
0: Nikeze sine nhlayisekani.
25: Na una suata.
0: Danko. Come mina tayi mwe maboko mixer kuba mina nona chicha magiana. Ti, tabiri me.
2: Mabazi na sibaza ni swikandehla ka misava hi makhanyele kuna va felele n'wana mhani n'wapiti va kumeka kuni aka mbokota kati ni vona Sara Mtshwana hi kumeka amanyunyu a swi tandzisa ka bungeni ni ta ni ta hetelela hi sofi nkuni hi kumeka ngwanyameni i majaha majoni danko
0: kese swinene majaha ya mjondolo
2: mabazi na sibaza ni swikandehla ka misava hi makhanyele danko
0: Ezako sala uta ku mafura na amba mafura na na bjini so swa misa ku mova ei wato ba swibeka hendlela yinwani swi sala swi ri question na so a suka badat I'm sorry tarving sir ba ku ba ku na ngwena tsi tabele me
3: yo DJ
0: eme na loyi
3: a wa ra ra ku dish tera ke ho lo push
0: nimto ka hle bo dish tera ka vetu tsi
3: un pusha ma seve man ka ke ba ka jim un pusha ma seve bo ba ke seve si ga ju ngiyetelela hikokwana swa boha ka vakoxi va rexa ka madavulo va ka mina vila hi ka minave tanki kiwa DJ
0: kesa swinene nhlayisekani makumenaro semenatemingisoramese bela wara leya mune ni pfumeleli ntsetelela vambirhi ntsena i ta kota ku tsutsumayela ka xiyenge lexi landzelaka xiyenge lexi hi landzaka xona sweswi nkarhi lowu i ku va hi tsumayela ngutala vaku ri va nga tirhisa xiyenge xa mupuri xa Facebook va wexa xandleka nongonoko na we nga swi koti ku tlatela mingisorome i ku va ulanda fikosi xinyatanako GCR space ku fema laha ka Facebook na u ta yi vona post leyi fambanaka na nongonoko wa mixo siku ra namuntlha layani kona ni yo papfa u fika sungula risiya rungula ra wona hi ku tsala kunene u nga va ku ri ku byela ku ni kuma ri kwihi kumbe kuva u karhi u dzudza vanharhu ntsena laya ka Facebook a swi kanele ka WhatsApp na ha ri kona hi mantutu full force yo honto eka nambara 060-8875-942 ku fanele swi ni nga tarisa hi swona laha riqinghweni laya nakona lo tala na lo more

0: khona vangwana va nga tirhisa timinete leto hetelela ta Facebook laha ku va va hoxaxandla na vo va tirhisa Facebook na u nga swi kota mingisela ku sivala leti ku fika kwalanene i va ku swin'we ni ri kwala ka nkomo 22B i basani chamango inkomo ni khensa swinene i basani chamango kusukala ka nkomo 22B ni pfumelele mingiso ra me ni khensa swinene ka hinkwenu mi nga kota ku tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va mi hoxaxandla ka nongonoko na le ka mixosarutla ni pfumelele ni ndza ni xavisanyana la katsongo loko ni vuyela i tsumela ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku va va hoxaxandla va kandziyise kunene aka nambara 060 8 75 94 nawe u nga rhumela eringo ra wena ku kandziyisa kunene kwala sweswi na xavisela
1: yiri ku tshungulela bindzu ra wena swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fowunela ka 079 292 3334 skytens i company yo sungula ku va yi again ita shavisa matende na ti mobile freezer skytel
0: emina loya ni fambile ni ya fika le ka xiyenge xa mburi xa WhatsApp awara nhlana nhlaka hloko yi vhele yi ku ngo yi ni pfumelela ku humelela na wona mingisela hi tsutsuma hi ya langutana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp wo sungula sungula hila
2: ngomu tateka lava landzelaku va kona kokwani talo va nga lava le ka thomo a va pfuku va nga lava va vona ku yini yini le jilongo ku na loko koma ku endla vanhu hinkwavo va le jilongo wa ti tiva yena la jilongo la a pfuku na yena a vona ku yini yini kokwana the junior ni nghena kwala ka block 3 ka Mlenganisi ku na mukhachani wo yiliwa ka ri gate ni hetelela hi Women Fisher Ground a yi buduma xa partampara bungusa
3: rixile muhaxi tsukuma ku pfuxa vana va landzelaka wo sungula emali mari ya rikotso ka mageva lokixini lowu wa vumbirhi elsimilani ka makoxa ntahetela ya mali makhuvelo kwala ka ndhambi va pfuxa va vona ku kixin balon ni ri kwala ka ndhambi va muganga loko burumanga tanku
4: muhaxi wa mina i xigodo xa mandomuyila la basana ka hlaneki ni kombela ku va teka papa mutori sizeka rikoto la robeni ka joko ni ku the general la ka ntshuxi la i chavalala le ku posta thole le ka hlombela le pfukani hinkwenu ha ku ri xigodo xa mondomuyila la bazani ka tanek bye bye
5: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka boti leki nkoveni a vuhehli ni ri a va pfuki Foster Stole ka ndinda na vona ri a va pfuki Walter Mkhwati enyakelani ka xoko na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa hi Richard Mati kusuka Switoko Block 24 kuswana ni tshava n'wina inkomu
6: Apsheni Tlembo DJ Mr. Party mavulavula mpfukeni na hambi va pfuxa pfuhatlha ku ri kolo ko teka vanharhu ni ta pfuxa Papa Gift Joe Kuba kusuka ka Mswana a va pfuki kasi ku na mhamindlopfu kusukala ka Jim Galuma a va pfuki ni ta tela ku pfuxa vanhu va le kule emhana hlovo eFrance a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlhela hlamisa mavoko hikokwana swa boha kusuka ka makoxani ka lopfu vapfa henhla ka madavulumbuyu ya mina ve le na khatsa
7: inkomu khazi twana we a wuli mukhohlwani mangeli mathevula ka maswanganyi pfukani tatana Gift Joe Kuba hey ngomani pfukani la ka Mswana ntukulu n'wa mathevula mani Maria n'wa James ehlangana na township pfukani mburi ya ntshava na lava hinkwavo a va ri na papa mhlori mina ni sizeka Richard Rikotso ni kwala Ranches Park emidrand exikarhi ka Pitori na Johannesburg kaya ya le robeni ka xoke
8: la ka FM ku na mhani Maria n'wa James leyi hlanganani a va DP a va pfuki ku na mhani Mahuri lahansi ka Sports Center a va pfuki ku na mama Khensele swi nga vuyi a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa mandorini wa khalangi loko khandziya sine va xika rhavi laha mugangeni wa katekani ka mayele la 14 a dangi
9: kurula muhaxi wa mina ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka u sungula ni ya le mawa block 9 ni ya kuma ba Masenyana Ronald Maluleke ni ku a va pfuki ivi ni ya le babangu ni ya kuma ba Alex Harara Maluleke ni ku a va pfuki ivi ni ya le ka mapayeni leyi ni ya kuma mhani Burisi niko ava pfuki na vona vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mhani lawa la ku taka Maluleke kwala ka Xikunyana danko muhaxi wa mina lowunene
10: Botlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa mama Mhluri le Robben ka Xihoko ni nga ta boti lava pfukani squeeza ni pfuxa papa Xiluva na vafana laha ka Xikunyana na vona va twilani ni hetisela hi papa ntsongo wa vana Musa Makhuvele le ka Xikokwani Eco Park pfukani munti ya mona ni vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele ka ta boti rich kwalaha ka Ndhambi ni khensile muhaxani
11: xilerixile tlhavani petsa ka vanhu lava landzelaka swa namuntlha ntsena ku na hosi mahlohlwani kwele sasalamani a va pfuki ku va na mama Casey lari singa view pfukani na Ringanani Maluleke kwala ka xoti pfukani sweswi va mi kumeka mi ri ku hala xilungwini ku khomakhoma hi ntirho wa mavoko hi pfa mi hi xavela khekhe makhekhe vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka Mininginis Blocktown ku tanko DJ Tleme moni va petsa
12: ri xiri DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Maseja Swina Tlongwani ka Xihosani ni pfuxa Sestini ku mhana bomba 14B ni hetelela heleni n'wana wa mani mavasa ka Mudavula lava pfuxaka Rain Mali ya ka Nkulu hlayisekani DJ
13: Tlemilo wa DJ ku na Julia chavala mafumari laha ka makoxa laha ka ti va kona manchauke bavu laha ka gym laha ku na Ruland chavalala laha ka ta mfana wa goxa laha ka mapuve laya hinkwavo a va hlanganela ka laxaka EW Manganyi me tshamakati ku rileka ku ni khensile Tlemilo wa DJ wosi ya mina ne boboy
14: DJ Tlemi ni kombela ku ya pfuxa kokwani swa boha laya ka makoxa laya and then ya pfuxa Mhloti Lizizita laya ka Ngove laya ti ta hetelela hi mani na va kangari mama Khensi laya ri singa vhiyu va pfuxiwa hi mani na loko a nga ri velevele la ka Ngove la hola
15: ahee DJ Tlemi ni pfuxa Boderick Xivambu ka Ngove hani laha hi zava ka makhekhe ka Ngove mani Grace Makamu ka Ngove va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu
16: ku ri loko ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni pfuxaka n'wana Ngomu Boti Amos Mboweni le ka va kota ka Mukejwani pfukani ka Botika tatana Mavunda le ka Homu 14 pfukani ka tatana wa mina Mr. Tlim, Papa Penny, myself, le ka Jimngala lomu, pfukani Papa Penny, vanhu lava hinkwavo, a va pfuxiwa hi mburi ya ndzhava, hlangana ndhawu Njepilani kumeka kona DJ Tlim, tava van'wani ntsi.
17: Loko rixini, rixaka hi one, never hi two. Ku pfuka ka Jane, Richard Mathe, a totoko kusuhi na ntshava n'wina. Kwa kwa pfuka ntokolo wa Raseala ke Ludwig Leveko Mudzaneni kare a ri ni lebyi vo tshele ntokolo wa Raseala 44 ke Choice of GCR Sports Lobzani a ri le Sandton City ka vona ku ri Xawula 23 amaxonjeni va pfuxiwa hi Ponyoka Makova a kaya Xawula Block 7 at Katarine mani Muzana Vulavala me ni kese guruguru Magalia
15: ahe ni ta pfuxa Hlahla Ngomani kwala ka Thoma a pfuki mani Lizzy Majoko ka Miningesi Block 3 pfukani mani Maria Blankulu Block 2 na n'wina pfukani va pfuxa hi kokwa gwe vanhu kwala ka Thomo Bayini
18: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na vamhana Xikhongelo lowa jaha ka Sikhunyana pfukani ka mama ku na mhani Dayina mhana mina wa nkoka ntukulu wa hosi kwale ka Sikhunyana Block 20 na n'wina pfukani ka mama ta hetelela hi Boti Road ni nyuku kandindani na n'wina pfukani vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mara ya Masitswanganyi mina ni kwala ka Masitswanganyi kwala mina ni le hasi ka vosi bya ka holeni wa maxangu wa mbazo Ungabe kati njami namboya danko.
10: Afsini mwasini kombela kuva fusha. Nivusha shikamba idzai mangi kwa laka mokosh. Nivusha kukwani wangwe vani katomu. Nivusha kaisa isaiki katomu. Afusha njulecha wafumani kwa laka mokosh indangi.
2: Lishile, lishile, lishile DJ. Nkombela kuva teka. Nwa zuza. Nukubeji maluleke la gyan section F mturikulo rwele pishakeli mfuka mfuka mfuka nukutenita jika kekira wena nita nukutako tlungwana laka kei mfuka mfuka mfuka mfuka mfuka makwiri nita nukumalama kwele loo nduma la gyan section F mfuka mfuka lima kei hinkwa wlawa aba fusha hingi kutlungwana mturikulo pishakeli cha cha
19: Rishile emisholo unenetle mailo wa DJ mavula vala tlaba mtlaba akupfuki mngana wa mina papa shiluba na bafana kusuka le a block 20 ka sikhonyani munhu wo duma ari 1 le amgangeni wa ndona alikani chabe ne kupfukani mngana kupfuka mkhaya wa mina mhani mashinji kokona okhlula kusuka kwa agena section A nto hetelele mani nalo kunga hetelele hi mhani xihlowo vanhu vele tikwenrile kule e France na bona le kwa bapfuki vanhu lavo va pfuxiwa hi mali loko nga ri DJ Abza kusuka kuni loko nga ri na hundzela gan section ei kusuhi na hotela xilumana kricha mamavhiya swingologe hlayiseka tlemile wa DJ danko
20: tlhavantlhava a ku pfuki Kenny Dyson Betta wa xigubu a ri le ka xikokwana hi ntirho a kaya ku ri ka nkomo ivi ni tsutsumani ya le ka mapuve ku na mhani mahura hansi ka sport center pfukani ka mhani i wa vunharhu namuntlha ivi ni hetelela hi swilo swa nghala le ka ngove vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dluri maleke ni ri la ka khakhala tsi
21: ri xile DJ Tleme ri xile a ku pfuki xilahla Richard Zamkeri leyi aka Sawulani emugangeni wa tana kahle ku pfuka mhani makhuvele le aka Ndhambi i nkata boti Richane lava na ni hetisela hi kokwana wa Gwevani leyi aka Thomo leyi lava hinkwavo DJ Tleme va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma ri 1 laha mugangeni wa ndhuna elka na Mchava ku na papa ya xivana va fana hlayiseke DJ Tleme
10: a va pfuki lava nga ni pfuxa tolo ku pfuka sesi va ka ha hi sweswo ka nhlaniki ivi ka siyandhani ku na kokwani ku zani pfukani kokwani ni hetisela hi makoni wa mina ku ri ka siyandhani wa mavona mpfuxi mhani rivombo wa mavona ngalasburg danko
22: hi pfuleleni rivante mo hi nghena hi vazuzu mhani wa zita ma hlangana ku hleka pfukani hi ya ti e kokwani wa dakalo va hi rhambini hi ta dya khekhe mhani woman fish pfukani mi pfa mi lunghisa timbita kwalano ni le ku teni ni ta hakasa mhani mdya wu tlawela ku tsaku namuntlha hi mi rhamba hala France hi ta fika hi teka aeroplane hi haha hi ya ti e hi ya dya khekhe ra kokwa wa dakalo vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance ma vipfala yo ma hi ku
23: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tleme ni pfuxa kokwani mangi ka mukhomi mhani Grace mhani makhuvela a gandlanani ka khani botilaki mihlongo aka xihoko a nyagelani a va pfuxa hi mhani Flora makhuvela ma wa block 9
24: ahe ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mikon'wana wa Serious same big 5 mativu ya kwala tikweni ka bote pfuka ni mikon'wana landzaba velevele kwala ka ngove ni ngo ba hlungwani pfukani ni hetisela hi gyan Derek Xivambu a ri kwala ka ngove a karhi ku pringapringa milenge boti a tlele xikepeni ni ngo n'wana wa mina pfuka vanhu lava kaka vona va pfuxi vumali mabondi mina ndzi kwala ka ngove dange
19: ri xile Tleme DJ ni kombe ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na botkini hlungwani le amiketsi le kokwana swo boha ka makoxa skim system kumaleke eka ngove a jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxi liki ngoveni a vihehli bange brahmin
25: minjhani DJ Tleme ni pfuxa papa mhlori sizaka Richard Rikhotsa Ruben ka xihoko ni pfuxa kokwana ngove zaka xikondzu ka xifaxani ni pfuxa vaphonyo ka makhuva a tatarini loko va kumakadya ni mha ni tlhela kwala ka mapayeni danku
26: ri xile DJ Tleme ni kombe u teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka
0: ta sungula hi general laha tikweni ra ka Ntshuxi lani masanyaro na timaleke le mawa leni and ta hetelela hi maseve gift joke by a tikweni ra ka Mswana hinkwenu ka n'wina mpfuxi wa rhandzeka Thomas Maleke kusuka a tikweni ra ka Mavuza la DJ Tlem kensile mina
25: njhani DJ Tlem mina hi pfukini hi kombela ku va pfuxa ni pfuxa ntombi liya yo tonga yi tongela nuna wa yona kwala ka Sikhwinyana ri a yi pfuki ivi ni yena ya pfuxa ngoku wa mbali ha Maskral le ka zingizingi ha Maskral leri a va pfuki ivi ni ya hetela hi ku pfuxa mhani wa Rivombo leri a va pfuki le ka jim leyi va karhi va pfuxa hi mhani a xikhongelo wa jaha kwala ka Sikhwinyana inkulu.
1: Hello, mon va pusha. A ku pfuki vasati va boti, mani Flora Makhuvele Amawa. Pfukani ka ta boti Sikonisam. Ku pfuka mani Sibongile, mani Makhuvele ka ta boti Rich aka ndhambu wa Zumeri. Pfukani Sikonisam. Ku pfuka mani Wazitha, mani Makhuvele a gandlanani ka Khani. Pfukani ka ta boti Sikonisam. Hinkwavo lavi vasati va ka Hulela. A va pfuxa hi N'wahulela Mama Khensi N'wamhuti ya Mona kusuka.

0: ni khensa swinene va mandla rivilela ni khensile leka hinkwenu ngwe kota ku tirhisa xiyenge xa mumbhoni xa WhatsApp ka moxa xandleka ringonokhoneleka mixeserihla swi vekela ka khumenta vutimenet sabila wura liya ya ntlhanisele ka xiyenge lexi ya mina na wona mingiseri xi rhandzaka swinene xiyenge xa mpfanganyiso lani kota ku ku teka aka WhatsApp ni ku teka ka Facebook ni ku teka ene le riqingweni nkarhi wu ri wun'we ntsena lexi endlaka mingiserove entlhaveni eka nambari 0607875942 i nkarhi wa kona hi vuyele nakambe ku tlhaveni tlhava ni tlhava ni tlhavele mingiserove tsi mo sungula ka mpfanganyiso la
1: Ayemjani.
0: Impukile minjani?
1: Ngini kombela ku pusha usani rukhoso la ka ngove. Ni pusha mana khavisa la ka ngove. Ni hetelela hi ku pusha mani Christina ngwana kwa la ka ngove. A pfuna a va pusha mani wa xitichi Jesse ari kwa la ka ngove mihlayiseka.
0: Kesa swi nangu mihlayiseka ni? Dela ita mina leti anti pure ile ka number 0608875942 no nga skota mixer bua enta tano tsi tsavire mi kuna mona
2: an call
0: ni
2: tsha mhanzi ka ma khuvela ma web block line ni tsha mtsengwa dzidzimuka la ka tshikwa vava la ya ni tsha mhanzi ka ndi ba manyunyu la ka papazwela la ya hikuva vana vona vana kokwa ni manje kwa ka mkhulu a ikhomaleni i hanga i vo
0: Kesa sinene ehlanga ehlayisekile. Thank you baba. Ya, tlabile la.
2: A kuphi mani bomi, mola kama paedi, atama tshiwangi. Kuka mani gavalan kwa kama lele, kwala bulum tswendi le ka tshinyane lawa. Ni so hetela la hi mani Maria kama tshangani, va tsama kama tshangani.
0: Kesa swinene la babangu tiko ra kona danki mixer wa rhandzeka eka siketani yaleyo ni nga tshembisaka kona ku ni ta va ni karhi ni pfanganyisela sweswi ni tsutsumelanyana laha ka WhatsApp la ni twa ku va ri yila
3: vaxumivaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Phineas Sithole aka gongongo loko pfukani malume Ni pfuxa ka laxaka Dawulu Manganyi aka gongongo. Ni hetelela hi mani na ni hetelela hi Bakani ya Mayimele aka gongongo. Vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa, a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritiriti. I driver a tiritiri yeleyo dangu.
4: Rishile tlhavantlhava mo hi va pfuxa ni pfuxa Sesi Rose kokwani wa risima ka bode pfukani ka n'wamugwena ni pfuxa mani magoda driver ya teretere leyi rhetaka hi kamba ra banana ya giyani ya xa swakudya kwala ka mapuu pfukani ka mani Ni pfuxa vakon'wana va mina a mpfuxi vakon'wana wa pfuxana khese ngopfu ku va mi ni pfuxile mukon'wana wa mina mataleni va ri kwele venda kwaleyi pfukani ka ba ku vonakala ni pfuxa hi mani mahuri ka mapuva a hasi ka sport center inkulu
0: ntlhavele la
5: web chavalala ka xikokwana a va pfuki Thomas rhandzeka maluleke ka kele kuweka mavuzi a va pfuki ntahetele judgment mi avanse chavala swi nga vhiwi a va pfuxa hi elsimila hinkwala ka makoxa danki
0: kesa swinene mudyi wa boni masinyi
5: danko
0: ti no tlhava leswi
6: nwandaaanwandaatamxana
0: Aw, shame network ya nwe, network ya batana khomela swine la network ya bo yi bede ku bel swivekela ka 21 minutes past the hour 5 o'clock at the dot. Tsi, tsavile mi.
7: Aw, jeni wa DJ. Ndzi na fuka papa xilo vana vafana. La ka skunyani, ni wo duma ari 1, la ka ndona en kana ni tsha. Fuka ndata yo. Eh, ku fuka ka Marcel Mandu vombo le anga Lasberg. Fuka ni Marcel. Ene tena hi ku pusha mama BBZ 16 yi kumaleka kwa laha ka ngove a jamana two vana va pusha hi mani machines vana gen section A nkom de DJ ahiye
0: kesa swi ni hlayisekani
7: danku
0: ti tlhavile la
8: DJ Kaba.
0: Wem taka baba.
8: Landela smatan shisekise mashali yini na kuzala hapa.
0: Mm.
8: Oh, yini mapambole.
0: Thank you, baba.
8: Bakona mfundisi sembi size matebula sikala magonya akabode laya.
0: Mm.
8: Mapeto Daniel Mabunda bona vakumeka ka ndengeza.
0: Mm.
8: Ikona ganda ganda ya tiku paradise Dyson kuna kusika lagi yani la.
0: Mm.
8: Leya ama nusa kumbe mapambula nga va mama yi teketeriwa tolo na toloni malandzela swimata chisa mazali kusika laha tshama nsini ye DJ Thabang nibonge kakulu mtaka baba.
0: Na mi nyavonga mtaka baba.
8: Ilanga libe lihle kuwe mtaka baba.
0: Kube njalo nakuwe mtaka baba.
8: Boy miti swa.
9: Mankeila le ka mapayeni ivi ku pfuka mhani burisa kona kwele ka mapayeni ni hetisela mhani ro dzodzani le ka nkuzani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani DJ inkomu
0: ti ntlhavelela
10: i kona mhenyelo ya wo tonga a nga tongile vanhu hinkwavo i smart.
0: Mm.
10: Na ta tshinyana ka ta xivhisiko na. A pfuka ka mana mana ntombi. Ebe no kona na va kona i kokwani wa dakalo lava masela tshati na vanhu va ku viri va birthday. Se swi vo saseka mana vo tshuka.
0: Hayi,
10: kokwani wa dakalo ku. Hayi pfukani wena mana, siku ra nwi ri ta saseka. La ka bodo na va kona i e papa Sam Big Five Mathebula vi ri vona papa Elija na Thembekile. Hayi pfukani na n'wina Thebu, pfukani kwala ka bode. Vanhu lava hinkwala vona va pfuxiwa hi mana anakanya.
0: Khesa swinene kokwana wa Ntsumi.
10: Hi swona.
0: Thank you. 106
11: hallo. Ari sweswo. I swona xigondzo xa monto la kusuka laya ka hlaneti laha la nguva ra Sam Big Five wa
0: kamatelenyana radio papa
11: i va kona kanya lava nga ta vhiki maxela kusuka laha a 43 laha hinkwao ka vona a va ri na kwana ku mahetelelo wa bota xirhandzo wa vula nkesile nhlavanhlava
0: mi hunguta radio swinene loko mi nghena nkarhi lowu landzelaka kwani papa
11: hi swona nkesile nhlavanhlava
0: xapxap ke makoro bangona batsalo kunene la ka WhatsApp mina na wonga swikota mingisela ku batsala na le ka WhatsApp asbo yo kanji santsana makoro bangu xewane mwashiro nene ni kombela ku pusha vana vana zalaka mani maria enwa dekeni na mani maria vaka hi sweswo na mabasa la vari kwala ka hlanekela na mani je janla ka mchipisa vari na solanga mabasa ene ri kwala ka bode hlayise ka DJ keso swona ni bomandar biela la ka ske makoro bangona e bo bulo kanji sala
12: rishile DJ Kleng ni kombela ku pusha aku pfuke mana ka visa kwala ka ngove kufuka sesipasani nwana maniphosa kwala ka ngove ka ndhuna Ephraim Makamu ni hetisela ku tlinki ngoveni leyi a vi yehli vana va hinkwavo va pfuxa hi mama xitluke tinyiko maleka la ka ngove a jamela tunkomu
13: hey DJ Kima hey DJ Kima wa mixarona maxi maniphosa wanharhu ntsena uzonda pushwa mbena mo bona muzawo wazona kumeka kwala ka Sablan block 25 la muganga wa tana kahle la vapfuko bona tandiyang ntanta pusha ide general person cause wana kumeka le kambatle na bona hawo avapfuko ntanta etera em khachan wheeler gate wana kumeka le kamlinginis block 3 na bona hawo avapfuko na vukwa mo acha pusha xilahla cha dzangwiro ni ri kwala ka Sablan na la block 25 la muganga wa tana kahle a hi xumeni DJ Kimi danke
0: tsi ntlhavele mi
14: a ni wa ndhawu esika a va pfuki va le ka mixwani
0: yo
14: mani a na n'wazita ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani a va pfuki boti wile rigidi va le kaya ka minengeni xa block 3 va pfuxa hi mani rose hobyani ni le ka nkuzana molweni wa tiso n'wana a nga hlayiseka
0: kesa swinene ngwe hlayiseka ni na vona molo wu lunghena
14: danke n'wana wa mina wa dyaa
0: danku Kasika swi vekela ka 26 minutes past the hour, 5 o'clock at the dot. Swi swi leka xenga xampanganyiso. Nongonoko hi morning beds mina ni tlemira DJ Hamovra for Mr. Pat. Tsi, no tlhava leswi.
15: Ona ma pfuxa.
0: Ai ma pfuxa.
15: Enta pfuxa mama Nkhesi la ri sing. Ni tlhela ni pfuxa na kokona Mbali la ka dzingidzingi. Ni tlhela ni pfuxa na kokona Maria la ka Maswangani. A ma pfuxa swa evidence kwala vuhehli. Danke.
0: Kesa swi nda vhehli.
15: So
16: Rosh na Mohashi ni kombela ku teka vanhu vanharhu laha ka Siyandhani ku na n'wamavona a pfuke emitirhweni laya Sadana Lounge i kona xilahlari xa dambukeri ka hi le ka Nsavulana a va pfuki ni nghena la ka Makoxa laha ku na kokwana swa boha henhla ka Madavula hi Minaveli na Pfukani vanhu lava Muhaxi va pfuxa nkuzana la ka Siyandhani bay
17: njhani Mr. Tlemi ni kombela ku pfuxa ni pfuxa kokwani Ngoveza a ka xikundu ka xifaxani Pfukani kokwani ni pfuxa na Mandavula ku tsaka Maluleke kwele ka Sikhunyani ni hetisela hi ku pfuxa sesi evidence nwa kwele ka va Body Edison i man burisa kwala ka mapayeni va ri ka magezi wa njhini inkomu
0: njhani i vukile minjhani
18: ipfukini kombela ku va teka vanharhu
0: nkarhi wa kona
18: le ka mapuve le ni pfuxa va mhani lavowa ni siku ra vanharhu namuntlha mhani Mahori ehansi ka xiport center Pfukani mhana mina ku yiwa kerekeni mhani Magoda driva ya teretere Pfukani na n'wina ku yiwa kerekeni mhandulani Chavalala i nkata mfana wa Goxa loko Pfukani na n'wina ka mhani vanhu lava hinkwavo pfuxa hi fina sesitholo hikwalaho ka gongongo danko
0: sweswo swi na ni hlayisekani
18: a nga swi vekani va
0: danko
19: hi Muhaxi kombela ku pfuxa vanharhu ta sungula hi pfuxa sesi wa mina Rosi Gezi kwala ka Jimungalavuna Mr. Clean himself kwala ka Jimungalavuna Kiza wa mina Mansani Rivombo kwala ka Jimungalavuna lava va pfuxaka n'wamilambya mhamindlovu ya mina kwala ka Jimunkulu
0: evakona vakona va sala ku nenela ka WhatsApp mina lava ku ri xiretle mero dya ku fika vana va rhandzelaka ri kombela ku pfuxa Mkhaya Foster Stolela ka ndina la man bavu la ka gym la na mama cancel a ri singa vhiwa pfuxa kahle hi ri ni minyuku ni cancel swinene a swi na mhaka ke a hi ta vona i vanhu mavona ka kona laha hi lapa
20: oxen DJ Tlemini kombela ku pfuxa vambirhi vanharhu le kingoveni a vuhehli Sizeka Richard Records wa rubeni ka xihoko mhana anakanya hinkwavo vanhu lava pfuxiwa kahle ke nhlungu wa jaru duma xikanyakanya kwala BHB ya Mukezi leswi
0: Eba kona dai bo etsela it's last but not least ba kona ba ku minjani DJ Tlemini ko bela ku pusha bana bana zaraka ko bela ku pusha nyiko dumsana kona ka makosha la nta pusha na masebe ni pusha masebe busi elonga ta matupuli kona ka makosha la nta etelela inyele ti mabunda la 14 siya pusha ka hlelushia la ka makosha ke sunane hlelushia la ka makosha la ba mandlar biela ka skenka ro ino beka la ka makumena ro tbele ta sei bila warra liya en tharse etsumela skonga shenge sho etelela etelela shangono ko langa kona mina sos e shin karo me won dzela ku etsumela la
21: Felicia Besari o ka vandlala landela ku Felicia Stopenyo Feliz. Ni kopea ni Shariza aka vanda va landelaka.
22: Salvation kopea.
21: Feliz aniversario aka vanda va landelaka. Feliz stupendo. Feliz.
22: Ni kopea ni Shariza aka vanda va landelaka. Salvation kopea.

0: tarawe tsere sibeke la kamakume na rimbere tamene ta sibila ora liya ya nthlanu ti vamana tlanga siku ra yirakwele kiwa senka ro akora kuba yinwe endla ti tawaru wa nkoka tlhela injo siku ra yirakwele kiwa enna ndeka na bari 0608 7594 ba nabelela enka ro akora mixer elong ti vakanga belo kwa siku ra fanaka na mutlhara mutlha 81 ta July lembe ra mgedemere na mukume mere tsebo kulo chicha lembe tsene kambe siku hiro so ti vamana mixer ro me elong tlanga siku ra yirakwele kiwa nu dzeli ku felish kompleano siku mbe felish anniversary aka nambara 0608 7594 kumela ka whatsapp la enga romela ku tsala kunene kumbe kalisa kunene ka nambara leyi fanaka 0608 7594 tsi mosumula ku nabelela la
1: kuna ringani madzeke kusuka la block 2 aka mingini kuna kokwani ngonyolo kusuka la block 7 aka thomo sibite nfesari ka kokwani wa thakani kusuka la yena ina jinete makubela kusuka la arsinga view ufilishe nfetari kakiende masangani kusuka la kama sangani na amokosa kusuka la kanchani ka mgangeni wakampengi na hiko kuna wapesi ya kuna bandamu wani mko shikombe chikaba nika mkata iko shipinda shiwa nika na mali wata eshavela keki ta mama na wafundi siko awana ya puma ngo itim kichoku bayi kusuka la tiku inza kamsoani Pinda bu kama se komini komela fene taban taban wana baba hifamba nuk hitete wana baba
0: Hitete
1: Ama hakima toro ki hifamba wana baba
0: Iwana baba Keso shu nansai sekanu papa Amishar taro mingsar se hipuril Minan kona na kungwere kumana kuteka nji Tsi kubede amana
2: Ya Epipe kako kwa inu ngujule Akato homo Epipe zdei kako kwa inu wadaka A section E Kakirani ebeteka a mukhosa le kanhlalike ka ndona ntsi ka vakokwani khona kuna birthday ka maluleke ka mininginiti na le ka mosangani kuna birthday na hinkwavo lava dyaka makeke va hi tsala loko hepi
0: eswiri swa nghala
2: makeke yitru lwa va navelela ejaya lero chama mati na vavasati
0: eswiri swa nghala
2: vona a va nwi mati va tlha va hlamba
0: eswiri swa nghala
2: imela loko va nga hlambi va ta va dlaya xirhanga hi bodi
0: va byele ni zulu ni twa
2: inkomu
0: aya Aret, ti, tabelela. Kuna munda. Oh, shem.

0: feliz, copianos comanda.
1: Corrigi general de general Hudson Cosa, e tai cambar. Mere epi de deca admei mohalaka. Na mfundisi mana mezi e savati le akangova ndone a hanska mganga wa makam. A vari na munhu duma vuma wa duma fika kwala kumbe fiki ta vuya famba vuma. I the general Hudson Cosa, e tai cambar. Sweswi mi ni twa ku ni faka ka mbati loko mi fika ni vona le ka n'watsuzi ka vakokwani ka masiya hashtag ni dume hi vomu
0: tikubedzamana
2: wazwanile
0: mingisela mo rhandzeka
2: vaphasani ka hlaniki hayi ni ri happy birthday ka ntukulu wa kokwani
0: mari kona njhe feliz cumpleaños kamala
3: feliz cumpleaños ka amukhosa ya kanzani yele ka jelet kho de jelet ba khobele la rsinga yele ka kwa kwa dakala yele ka kwa kwa ngunyola ya ka thobele ka kwa la bebe ya kwa la ndo ka skune po zwino mbe kala hi
0: va jele ni shilo vedi ni twana munhla
3: ah va zamsa yele sikola ku zwala
0: eh zulu shesho
3: Oh, isa hey, izale lo mtwana lapho.
0: Yini? Oh, isho lo vedu sesho.
3: La batana bazalwe, bazalwe. Ah, asiyeni.
0: Very feliz cumpleaños, kamala.
4: Happy birthday eka ntikelo Milan, kwala ka makosha.
0: Okay.
4: Admire mukhalata. Mani fundisi ne singove, hlavathe eka ngove. Janet Makhubela at singa view. Kokwani Ngunyula eka Tom mana Elia eka makosha B9 avana vela Elsie Milan kwala ka makosha ni Kelsin DJ
0: vana vela le Zulu neto ai vana vela le
4: vana vela munduku
0: ai namuntla swa sweswi swa kwala na kwala
4: ai swa sweswi nyana ai khona yi mani ni
0: chomi ta mina ndile kuwa ni ku ni tsotsi la ya tsi mire feliz kombela na skamana
3: Senet kompiano si akazi nete I'm not going to be able to do it.
0: Ni kese sine nhlayise ka rimoni mitu yola shem. Tanko. Tena shati ku sha beste. Mer feliz kopela nas kamada.
5: Ngiyabonga, ngiyabonga hlabo hlabo. Yithi ukhona la ngibabulela ukhona lapho. Uforele uGenesis makubele yena ukhala la bitina. Ukhona umuntu uhlabathi yona umfundisi wala kumbobe. Kazi ukhona Glenda. Uma sangani yena yambona la uma sangani itanchi wena ipigi kokosa kona lapho kuthongo kanti ukona ugogo lo ngululu yena ukhala lapho kuthongo angilathi ngeke uchiye wena rando uma kuwena la ungabona la kuthongo ungakushiya njani wena kani ngale lapho ibukri komnini kanti ukona nawo amukhoza lapho kuthane lapho Nonke ngingilela ukona lo ufana lo uthi umanyinyo umaye da ukadinande.
0: Hey papa.
5: Iyabonga ihlaba mtaba le.
0: Hey papa.
5: Kunjani?
0: Hey papa.
5: Yebo.
0: Loko ndiri ku tweni ka radio ni ka ntwana nwe aswina ndziki na ka tsonga no ano ka ringa lavi ku mikhata mara swilo ku ndziki na ka tsonga.
4: Hey DJ Tlemi ndiri happy birthday ka kokwani Ngunyule ka Thomo. Kokwani wa Dakari ati e man Elia B9 na hinkwana va birthday ya ku eka siku ra namuntlha va navelela hi mhana Khavisa ka ngove inkomu
6: finish anniversary ka Admire Mukhalaka mhani mfundhisi Nesi Hlavathi Janet Makhubele mase wa mhani kokwani Ngunyula kwala ka Thomo sestinyi ku khosa kwala ka Thomo Glenda Maswanganyi ile ka Maswanganyi Taleta Masingi ile ka Dzingidzingi kula n'wana mhani ta etelele a muka amaseve ka hlaniki na kokwa dzakalo kokwa gwevan bai
7: kombela ku navelela vanhu lava landzelaka sisi Janet Makuvele RC sisi Pete Katomo kokwana Gunyule Katomo mana Elia B9 kokwana Matakalo at A ni bya ku ne le ka ntlhani ke kona le ka vakokwana Nkosi hambi swona ke a va ri na mhani mari ya n'we James
8: ni ri xile tlemile wa DJ Mavulavala tlhavantlhava ni ri finish anniversario ka Admai Mukhalaki ni tlhela ni ku finish anniversario ka mhani mfundhisi Nensi Hlabati kusuka ka Ngove amugangeni wa Ndhuna Makamu vanhu lavo va naveleriwa hi mali longa ri DJ Abza kusuka kwini nga ndhawundela gan section ekusuhi nautela ximana kracha mamavhiya sungule ge hlayiseka tlemile wa DJ ya wusa kahle danku
9: Mr. Party tlhavantlhava vhulavhala n'wana bava mono ke birthday eka dlenda maswangayini laka maswangayini laha a kule swinene mani kokwani Gonyulo la ka Thomo laha a wu dume michini kokwani mi xava khekhe mi dya namuntlha mativa na kokwa Dakalo lati ila na n'wina kulani kokwa mina mani mi hinkwa vula bedaku na vono va navelela hi mfana wa goxa na mhani Janet Makuvele mani a ni rivalini na n'wina na kulani na n'wina danku
0: mere feliz kombela le skamala
10: na mene ko tsi hone ba na velela
0: eh
10: hone ko eti birthday ka xi seve xa mina kokwana wa Dakalo la section e la ni wani kukulani nwana mhani siku a ri saseke minganani ivi ni ku eti birthday ka Janet Makuvele vo va kumekala ri singa view ni ku a ri saseke siku ivi ni ku eti birthday ka Amosi Khosa iyo amoman amukhotsa aswinkile amukhotsa leri kumeka ka tsaniki ane ikho kutsaka na masere va bedhe ya even ku happy birthday ka mana eni yana a bina ni ka makoshola even ku kuna ntikelo milani lo wa nwana boto wa elisi milani ko kwala ka makoshona ku kula ka nwananga i vona motala malolo leri kuna glenda mashanganyeni kumeka le ka mashanganyile a tikweni vana vele lexala tihlungwani ri la ka makosho la vhela banka ta mwana ti lwa wa tlhopina ta heta na vhile ka ntlhela TikTok ya radio va xa mina na nchumela ngwana loko tswa ntswaro handle makala na kufa i mbhana lo ka nga xiri dzongolo hina munhu wa ku randziwa na ku vengiwa ka mina ku nga chumu na hlamba swo swimene ya ti
0: ke swo swine le se ka
10: le mina i DJ
0: na ku mhlese ka swine le
10: ise
0: kaske amzer tare mixer ya mhlene ka rena vhela matlanga siku rorwa ku vhele ki wana ba 0608875942 tabidela
11: Nere ti birthday ka amukhosa kusuka la mugangeni wa kampenisi.
0: Mm.
11: Kokwana wa Dakale. Kuna kokwani Ngonyula na vona va kuna birthday ya vona.
0: Mm.
11: Na hinkwavo lava birthday ya kuna vona namuntlha ni ri xikomba xi ya xi va nhiki mali va ta kota ku xava makhekhe va dya na hina lembe leri taka. A va navelela hi fina sisitolo kusuka kwala ka gongongo danku.
0: Khesa swi na nhlayiseka sitolo. Mere feliz kombela na skamanda.
12: Mere kampike lo milani la khau kama kosho. Abi na sikura kahle. Mana Elia kwana B9 sikura nguna aspect mana Elia. Ibiri kuna amu khosa le aka nhlaniki. Na yena abi na sikura kahle. Ikuva kuna Janet Makuvele. Vakumeka la ri singa view. Sikura nguna ari saseki. Ivi ni ku kuna masevo wa xarati kokwana wa Dakalo kokwana wa Dakalo siku ra n'wana ri saseki n'wana mhani vanhu lava a va naveleriwa hi mhani anakanya
0: khesa swinene kokwana wa ntsumi
12: hi swo sweswo
0: danku

0: nyarikwa wiki kensa va akatiko varangeri va vaaki na maphorisa mayelana na mapfumba yo rhula lamakulu yo kombisa ku vilela etikweni hinkwaro lava vaka tindzawulo ta ku hambanahambana kumbexana komiti ya vaholobye ya tindzawulo ta ku hambanahambana va kha va declara kumbexana ku tiyisisa peaceful march kumbexana ku kombisa ku vilela ka kona loko a ku ri na ku rhula ka tiko hinkwaro lava vaka va kha va khensa swinene ku va kha ku nyiketeriwa kahle ka maphorisa lama vaka ma ri kona kumbexana va South African Police Service xikan'we na va South African National Defence Force ta tsundzuka ku deploy masocha ya ku tala ne ngopfu eswitarateni swa le Joni ku va va kha va valanga ntshamiseko lowu va ka wu ri kona etindhawini letiya Mr. X swo swin'wana vhele swi nga ku humeleleni ka nkarhi wa sweswi
1: ya kasi loko va karhi hi langutisa vhele khale ka president wa tiko Thabo Mbeki ku va karhi a hlamusela vulavula ku ikhonomi ya Afrika-Dzonga vhele yi ta va yi karhi yi xaniseka swinene khale ka president Thabo Mbeki u hlamusele marito ya leswaku varhangeri va tiko va tluleka kahle ku lawula xiyimo xa madzolonga ikhonomi yi ta va yi karhi yi wa Mbeki u ri tikhampani ta baleka laha tikweni kwalaho ka mapfumba ya ku kombisa ku vilela u ri na matiko ya Afrika ya ta fambela kule na Afrika-Dzonga naswona xindzhuti xa tiko xi ta va xi nga ha ri kona ka ndzhaku ka loko leswi nga le ku humeleleni ka siku leri ra tolo
0: a ni tivi man Mr. X va kombisa timhaka ta ku murhangeri wa vandla kumbexana murhangeri wa Marshall March Jacinta Ngobese Zuma u tivise leswaku kusukusala vhiki leri taka Mr. X leri hi landzaka ro ku ta va na mapfumba yo macha ra vumune rin'wana na rin'wana etikweni hinkwaro ku koxa leswaku mfumo wu teka magoza ehenhla ka vaaki va matiko mambe lava nga laha tikweni handle ka mpfumelelo leswi va ta ku wa mune un'wana na un'wana kusukusa ka vhiki leri taka hi nga wona langutisela mapfumba lama kombisa ku vilela until ku vhi ku va na nhlanga leyi baleka nga etimhakeni ta ku va va hlampfa va le tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga va ri hava maphepho ke swi u vone ingaku swi nga hetelela swi pfuna ke leswaku wo mune un'wana na un'wana ha vanhu va nghena switaratini
1: wa inga ku laha ku ta sala ku ri la nyenyani la vo mhana vana va hina va ta fambisa xisweswo
0: laaswin'wana vhele va vaka va kha va swi kombisa sweswo kusuka kahle eka murhangeri wa March and March Jacinta Ngobese Zuma hi leswi va vaka kha swi tivisa eka timhaka ta March and March kumbexana mapfhumba yo kombisa ku vilela loko swi ta ehenhleni ka vahlampfa lava va ka la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga handle ka maphepha ya mpfumelelo
1: ya kasi loko ya mahlweni kahle ka bekari langutisa va ri ku na movha lowu nga yiviwa kahle laha tikweni ra Afrika-Dzonga u kumiwile hi maphorisa endzeni ka nambu wa Limpopo endzhaka loko swigevenga swimbirhi swi rilekiwe kahle ku va karhi swi tsemakanya kahle nambu lowu ya etikweni ra Zimbabwe movha lowu nga viliwa kahle u va na vito ra ya va ri vula hi taniya vito ra kona vhele lowu durhaka kahle mali yo ringana 500,000 u kumiwile kahle hi maphorisa enambyeni wa Limpopo laha swigevenga leswi kahle a swi ringeta ku swi tsemakanya nambu na movha lowu swi tlulela hala tikweni ra Zimbabwe leswi nga hetelela swi karhi swi tsandzeka lava nga kumiwa kahle hi maphorisa then va teka movha lowu tlhelela Afrika-Dzonga
0: mhaka yin'wana yi nga ku hlamariseni ka maAfrika-Dzonga ya ku tala swinene ngopfu ku na swiviko leswi kombisaka timhaka ta ku nhloko leyi nga yimisiwanyana ku tirha ya xiyenge xa the Hawks exifundzeni kule xa xa KwaZulu-Natal ku li komba lisecha sinona va ri kombisa timhaka ta ku u resayinile kumbexana u tshikile ntirho se swi vula yini ku tshikeni ka yena ntirho hi ndlela leyo eka xiyimo lexi a va kari ka xona hi ndlela leyo Mr. X
1: mina loko ni langutiseni kahlekahle ma vona commission leyi ya madlanga leyiwani ingaku yi ti na hasasa yi kulukumba ngopfu loko va kha hi langutisa laha tikweni ra Afrika-Dzonga because vo tala va vona va hetelela va hundza misaveni van'wani va hetelela va tshika ntirho loko un'wana u twa ku vivula ta yena ya testifya ka madlanga un'wana wa duvuriwa van'wani va chava ku ya va boxiwa se swi tele ngopfu kahlekahle leswi swi nga hetelela ku swi va kha swi humelela loko va kha hi langutisa laha tikweni ra Afrika-Dzonga a ku le ku nandziheni kahle
0: i swin'wana swa swiviko swa mahungu mingiseri leswi vaka hi mikhomelo swona vayingiseri va hina eka mixo wa sitokana loko kharhi hi langutisa eka nongonoko wa the big breakfast zone xihondo 106.0 megahertz FM hi ndlela leyi kambe kuleta tsundzuka ku yo sala hi timinetse ti nga ri tingani mingiseri kongoma kahle va ri le ka wari ya nkombo kasi loko hi kharhi hi langutisa eka man'wana mahungu maphorisa ya kumile 11 wa vaaki va tiko akelana va Zimbabwe endzeni ka movha va famba hi patu ra R37 ehandlenyana ka Burgersfort exifundzenikulu xa Limpopo ku ya hi swiviko vanhu lava a va ri va ri va lava ndhawu yo tshama loko va yimisiwa kambe va tlhela va cinca xitori va ku va lava ndhawu yo tipfuna hikuva van'wana va vona hikuva van'wana va vona a va lave ku tipfuna vona va tlhelela eZimbabwe so va ve va kha va rhoseliwa hi tinsimbi leswi nga va ka swi kumeka ku ri vhele a va va na maphepha ya mpfumelela ku va va laha tikweni endlalo kasi mabazi ya nharhu ya fikile eka ampundzu wa sukela namuntlha emhankweni eLimpopo ku ta teka vaakatiko va Zimbabwe va tlhelela emakaya ya vona Mr. X
1: kahlekahle Afrika-Dzonga yo va na yini van'wani va huma van'wani va nghena same time u ri vile ku ngheneni kahlekahle
0: Hile kaya nga goli idila.
1: Mfo, President Cyril Ramaphosa wa kara reshuffle kahle cabinet ya yena. Langetelela vakhatibisa kahle ku cinca. Baku John Steyn is then removed as a Minister of Agriculture and replaced by Willie Akem. And then Steyn Yezen is now Deputy Minister of Trade and Industry. Other changes include Mr. John Steyn Yezen as the Deputy Minister of Trade and Industry and Competition. Ms. Alexander Abraham as the Deputy Minister of Electricity and Energy. Mr. Jack Bloom as the Deputy Minister of Water and Sanitation. Mr. Yusuf Kazin as a Deputy Minister of Higher Education. Ekutitsa loku nga vakona loku ilangu tisa leka cabinet ya President Ramaphosa.
0: Cyril Ramaphosa kahle kahle elaku nda swa
2: Jacob Zuma.
0: Swa Jacob Zuma lungwele mpuka na mpundu. Utitsa tshitsa.
2: Yeah.
0: Utitsa tiko. Wa ri shaku mani mani wa no bjela yini?
2: Kuma
0: kanga. Eh ngala ku taka moyo lwa wo tshitsa tiko. Ila itlele tiko rile ku tshitsa tshitsa. Ai strategy mo ri sho sho sho
1: ko. Ngoba tlele utwa ku MSC Popi Ramathuba nga ri kona xitulwini se u viki u kunganya.
0: Ya. Right, kai lesa khongela so ona first hour with updates e futsal kolosha Limpopo top stars making it live. And so kahle ka summit eh bane manlo ihlamisi. Afam sarka la brown bomb about something inside. Tanda makahle leka second hour lungile ka malepane mo ka warankombo.

0: The story teller.
1: Kambe swa endleka u kuma ku munhu a va kona loyi wo rihelela ku mina yimelela swi vuya ntsena na ku hanya na vona.
0: And masiku lama mugangeni ya ku tala Mr. X ne. Kuna ndhawu leyi va va ka ku va yi veka evandhavezini ta va ku laha hi leswi vuya view ku tshama swi vuya la ta vona hi ti one room timovha ta kona ti vona na madyambu lampfundha ti kona
1: hi vanhu komba ndhawu leyi
0: no ku na vavasati lava evuton'wini bya vona Mr. X va nga vavisiwa to such extent ya ku a va ha swi lavi ku tikuma va ri ndzeni ka vukati swantswa va ti lavela xitali xa vona loko va lava n'wanuna n'wanuna va prefera ku i ta va tela laho va tshamaka kwa ni twisisa
1: ku fana na lavo ngo hi le mbuta yi vuya
0: u tshama vavasati ntsena
1: a yi vuya laha loko yi jikajikela halaya u ta yi lava ku yi kulu
0: ri swa kahle ka the storyteller exact maleke mamayila exactly 45 minutes after ni nga wa hi ta tlhoko jara malandza Mr. X Kaiser swinene ngopfu ntirikuloni lungulo wa kambelepfani kuva yi nyike kahle tihlokomhaka ma n'wi xitale ko leka wa rhanka yileva ka yi kha yi khimeta ka wonokonoko the big breakfast on nhlokomhaka siku Mr. X yi tshamise kwini
1: xana hi yihi milawu leyi vekiweke hi varhangeri va muganga wa ka n'wina leyi i ngo milawu leyi ya hi tikisela tanihi vaakatiko ya xana hi yihi milawu leyi ngo leyi nga vikokwala mugangeni wa ka n'wina leyi ngo ha leyiwani mara yi nga fiti se ya hi tikisela hina van'wani ka
0: namuntlha hi wa vutlhani na ntlangu ene namuntlha hi wa mutlhani ku vuya xidombu ku lava ku lovoriweni namuntlha hi fayifini fanele ni tima radio hi maku ku na nko wa mutlhani ku vuya xidombu ku lava ku lovoriweni namuntlha hi fayifini fanele ni tima radio hi maku ku na nkosi wu ri le gangeni le kuleta le ka hina
1: exactly
0: laa nga ku ta va na mhaka

0: fanele a n'wi tivisa le endhuneni ku hina n'wanuna namuntlha ni hakela 100 rand.
1: Va ri yini wa swihomu?
0: Loko ni vhakisa n'wanuna ni fanele ni ya n'wi tivisa le ndhuna ni hakela 100 rand.
2: Swi vula ku a va fanele ku ni nge mi nyiki xitandi mi ri havanuna xikan'we a mi swi voni?
0: A va hi nyiki yini already naswona se swo cinca kwala na kwala se hiyile ku tikeni mani.
1: Ana n'wemila ande kahlekahle ni byele na Queen of Limpopo va ri kwala zozweni ya n'wina va fake na home nga vuyisi n'wanuna ande n'wema swi lava ku vuyisa n'wanuna kwala zozweni.
0: Na swi lava loko n'wana wa ku a nga ri na mali yane ni fanele ya n'wi tivisi 100 rand ma swo ku na feyila
1: zozo ya titimela u ri hava wa wena
3: zozo
1: na ni dlaya xivundla khasa swi tana hlayisekana ni ta hola palexa sweswo yi byele mingiseri kwalaho u va ka u ri kona ku ri no yini milawu leyi nga veka hi vanhu lavezitho kwala mugengeni wa ka n'wina u ti byela ku ri milawu leyi tanihi vaakatiko hey ya hi tikisela mani hi le ka 060-875-942 ku na mingiseri la halo ri khoma tanganedza
4: yebo
1: mkhulu westichi mpfukile
2: mikona
4: mpfukile
1: yi byele ni milawu ya hala ka n'wina leyi mingo leyi yi le ku tikiseleni tanihi vaakatiko
4: ya mara a yi tikiseli no vona yo
1: yaleyahi lava yo tikisela a ku na ku leyi a yi tikiseli mano hi lava yo tikisa mongo leyi tanihi vaakatiko ya lava no a yi hambani na yini
4: ya hi leyi ya mabandzele masitadi
2: ku
1: endleka yini
4: leya ku loko n'wana wa mina o ya a ya lava xitandi a kombiwa laya ka xitandi lexiya va ta tikuma va ri 5-6 aka xona loko a sungula ku ri wa khurhela kumbe se i sungula ku vekela tithomi leti ta tata ku humelela un'wana ku xitandi xa mina
1: se i milawu ku
4: humelela un'wanyana ku xitandi xa mina ene na tolo kunene komiti a hi ri kwalaya hi karhi hi tenga tolo un'wanyani i fike laya a kumbe wa ndhawu yaleyo i vuya swi kumekana ku ri hi le nsin'wini ya vanhu laa a va ku ene yi kwala kusuhina na sandi va ngu vana va vona va ta tshama kona se hi kume ku ri ya ta vuya
1: mi twile mkhulu
4: ya ta kwalano kona sandi xi fanele ku xikombiwa mi nga kumeki mi ri 20 ka xona
1: yebo yebo mkhulu right ke ku na timhaka lava Mr. X nhloko mhaka ya hina yi na timhaka swinene ngo mingiseri hi byele ku ri no hi yi milawu leyi vekiwaka hi varhangeri va ka n'we kwalomu gangeni mi ngo milawu leyi tanihi vaakatiko a hina kahlekahle swa hi tsandza hi yo hi to yina 060-875-942 ku na mingiseri la Mr. X
2: milawu yini mamkereli
5: GFM
1: ahe kokwani nkaveni mpfukile eka makoxa
5: hi pfukile dami na tihlapini yo jala
1: ni mamkereli kokwani
5: danke danke vatukulu va mina master mina leyi ni tikiselaku yi hume xikan'we ni yaleya ka ndlopfukazi yi humu yin'we hinkwayo hi liya ya ku i loko sweswiwani n'wina mi rhandzana na n'wana wa mina mi n'wi nyika n'wana ma tshikana i kwala mutini wa mina va ri a vi na xibukwana xa ku hakela kwala tikweni
1: mara a ri na vana
5: a nga ri na xitandi a ri na n'wana wun'we ka bava
1: loko a ri na n'wana loko a ri na n'wana na mina yala ni ta yi veka loko a ri na n'wana i fanele a va na xibukwana xa yena hi ku nkarhi wun'wana na wun'wana a ngona huma
5: xitandi xa yena mi vula ku leswi ni nga na mune wa vona lava vafana vambirhi lava vanhwanyani vanharhu swi nga na ntlhanu va nga na vana hinkwavo u fanele na xa mina na xa bagaveni u fanele ku va na ntlhanu wa xibukwana na xibukwana xin'we
1: as long a ri xivuya a ri na n'wana kwalano a pfuli buku ya yehe na vana va yehe kumbe na n'wana wa yena
5: a ni ku xitandi a ya tshama hayi ku yi hakela ntlhanu wa swibukwana ya mutini wun'we hambi yeleyo n'wina a yi yani va vayini va swi tiva va le ku ni twena hobi ni ta tengisona
1: hi swona yi kou
5: xaxawa
2: sta wena nga yi hlaveleli i ku nawu lowu na hala ka hina ni tshamaka koa wa ha ku bohiwa
1: kona
2: leswi vulaka ku ri ka hina loko ku ri na vana va 4 lo as long u ri na n'wana u fanele u va na xibukwana xa wena
1: okay
2: ri xini
5: pfukile vanhu va
1: 12
5: na hina hi pfukile
1: va ka muchipisi mamukerile
5: a mina nawu lowu u ni borhaka la xitandini n'wini ni borhiwa hi luwa wo loko mina ni ri na n'wana sweswi a ni ri a lava ku lovoliwa ni fanele ni ya humesa 100 rand hosini n'wana wa mina na loko ni va na phati ni fanele ni ya suma ku sweswi ni lava ku ta va na phati ni humesa mali a wu borha

0: mutini wa na vana vanharhu va vafana. Vana vavasati va fanele va hakela na vona ku sweswi tiko ri fini. Se mavuliya lama hina hi nge va soli. Swa hakeriwa swihi sweswo, swa hakeriwa swinene, hi fanele hi famba na buku ya vana va wena. I ya va hakelela timali leti lavekaka ka mukhulu. Se na vona va lava swivuya a va hakeli. Na vanhu va lava nga na vona kwalomu mitini a va va sumi ku loko va fa i ntirho lowukulu. I mani ma huri kwala ka mapuku a ku a dyono na ku hlula dango.
1: Khensa swinene ngopfu mani, khensa swinene ngopfu. I le ka nambara 060 8 7 5 9 4. Milawu.
2: Ya.
1: Milawu leyi nga kona.
2: Ene phela milawulawu leyi ya tika swi la nkarhi wun'wana loko munhu a vulavula kha swi tiva ku u le hansi ka vukosi byo karhi. Ya hi va hi tlhogomela.
1: Loko mina ni kha ni langutisa milawu leyi ni vona hi nga ku yi kona lo mugangeni, ni vona hi nga ku yi pfa yi tikisela hi liya yo kuma ku mina mitirho Mr. X. Timhaka ta ti-restrictions loko swi ta ka timhaka ta sawundi ku ri a yi khona mani hi 9 radio a ya ha chaya emugangeni ande kuma ku na vakon'wana va tikulovoleni so phela va famba na yehe
2: hambi ku ri hava nkosi
1: hambi ku ri hava nkosi wa swi twisisa va ku 9
2: a na fanele swi
1: automatically
2: loko ku ri na nkosi at least swa twalanyana ku
1: na timhaka letiya to mi kuma ku ku na nkosi vhele hi Friday na ntlangu hi Friday ande ku fanele ku vuya xidumbu timhaka to hi fanele hi timiswa sawundi mhaka ku fanele ku vuya xidumbu Mr. X.
2: Ani kumbexani yi timiwa kwalaa xidumbu xi vuya
1: baba a yi chayi total
2: u tshama ku hi mfu
1: ka mafusa kaya sikaposi bya ka
2: ndengeamile ku fumiwe
1: amugangeni wa ka mafusa so lolo ku ri ku ri ku vuya xidumbu namuntlha Mr. X ne a yi chayi sawundi loko a ni nga tiva la ka n'wina
2: ya a yi chayi moni ku from Friday loko xidumbu xo vuya a yi chayi ta ze ya chayi loko heta ku lahliwa
1: so minawu yaleyo kahlekahle a hi ku ya hi mina hi mbisi
2: ya mina ni ala sweswiya swa ku ve emutini loko va ku ri na vana va 10 va ri na vana hikuva va fane n'wana va na xibukwana xa yena mara loko tshega ku va na kosi laya ku hakeliwa xibukwana xin'we ku ri ku na swibukwana swa 10 swi humaku laha mutini hayi no a ni mina yona mina
1: hi kombela ku hambi vanhu va lovini hi chayiseliwa ti-gramma vanhu va xikwembu kombela va ndlavezitha va hina titsonga ta tlhava tsolo hansi 5 minutes before the hour and anotlok and the dot Afrika-Dzonga ya korisela nakonawa khona Mr. X eka mixo wa siku na namuntlha
2: ya hi va kha hi korisela hi ndlela leyo kani khani ku happy birthday eka muzaya wa mina mixo mabasa kusuka la gandlelani ka mavambela i number 2 ya sesi wa mina vhele ni ri n'wana sesi hayi na ku rhandza swinene mara mikateko ya tirha yi ku nail n'wana sesi u kuma hinkwaswo swilo leswi swi lavaka malume va ku rhandza happy
1: makeke ka yehe Mr. X
2: ya hi ndlela leyo ka loko se nkarhi wa kona se u ri hina se hi va hi karhi hi famba hi karhi longa hi teki mbilu lavaya va ku vala ku navele birthday mara va tikomba va ha relaxile
1: i mani valavo e mani va lavala ku navela birthday
2: hi va lava kwani
1: va suka kaya van'wana tala va ta navela birthday minjhani sesabi epfukini
2: hayi pfukala ya mi
1: mpfukini
3: epfukini hingon'wi
1: pfukini mi la ku navela la mani sukela ku velekiwa na mani
3: ni navelela gavaza na yandeya kwala section F ni ri siku ra vona a ri saseki xikwembu xi va pfuna xi va hlayisa ku ya amahlweni
1: va navelela hi mani
3: va navelele sweswi wa vona the big sister
1: Peace and love. Ma kahle hlayisekani hi ndza yi lana leyi
4: mala ku xiximiwa hi nkanu
1: the Kintonga ndhavezitha
2: a xi harisimu leri kha hi famba
1: hi huma hi ndhavezitha hina the Kintonga Mr. X a nga li xaveleli byana mina xaveleli dog loko ni langise kahle twi nga ku ni munhu wa ku khidzamela mina wa ku xavelela risimu ra kahle Mr. X a hi fambi rona tomorrow morning.

Ayikhona mani irisumra kahle kusuka kahle ka Zahara aka feature kahle Jeju mina bengisebenza mina bakurandeka moya wa Zahara wetlele ku rola mani baku inqwade encane shipopilane nyana tsongo mara otherwise ke ri shila Africa dzonga ri shili bangiseri ba Jesus of Heaven nokumamkela kusuka ka tindawu ta ku hamba na hamba lo mumba ku mkemini yingisela miri kona ayikhona mani kuri siku ro xonga xonga sungu na vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi ta va khe hi famba kahle eka siku ra namuntlha ku ri show liya ya mid morning life n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni haxa ro sungulo eka n'hweti leyi nga ka yona ya July n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka xi mi khome njhani July kwalomu ka kona otherwise ke ni mi navelela kahle n'hweti ya kahle n'hweti leyiwani vayingiseri va mina va ku rhandzeka a ku vi n'hweti ya kuva n'wina mi khe mi tshama mi khe mi byeriwa ku ri congratulations ha mi hoyozela i masingita maxikwembu like a ku vi n'hweti ya vumbhoni kusuka namuntlha up until n'hweti yi ze ya fika makumi mani xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa xi mi endla hi tintswalo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ri xile na kuma mikele kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu vaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona mi ta va mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombi la ka mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini leti ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ni rhandza ku tata ku khensa swinene vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka vatirhikuloni ku nga vona xithimi liya ya BBZ and khense swinene xipano xa BBZ na ku tshemba na ku pimela swaku hayi vayingiseri mi tiphinile swinene hi nongonoko wa BBZ le ka awara liya ya ntsevu ku ya fika kahle le ka awara ya nkaye lava nga fika va nyika koho tintambu n'wina vayingiseri va mii va ku rhandzeka mara otherwise ke department of news yi ta va khe famba kahle na lunghile Malipfani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke sukra namuntlha n'wina vayingiseri va mina i siku leriya hi ri tivaku kahle hi Woman Crush Wednesday eka siku ra namuntlha mi crusha mani mi crusha mani n'wina eka siku ra namuntlha a hi fambeni hi ya tiphina kahle hi nongonoko wa mid morning life kwala ka GCR FM ehansi ka vuhumelerisi bya The Real Miss KSA ni khenso swinene so swi khensa xa ra ncauke ekusuka kahle le ka siyandhani leyi otherwise ke it's only 23 minutes past 9 vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni hi ya hi ya languta ku ri nongonoko wu yimise ku yini eka mpfundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka awari yo sungula hi ta va hi khe hi tiphina kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leti ti baka huwa leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va mina and then hi balekisa swo siya kuma kahle nhlokomhaka hi nkarhi luwa wa 10 past kumbexani quarter past 10 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi yisa sweswo mahlweni na nhlokomhaka hina hi khe hi tiphina ku ya mahlweni vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku 10 to 11 hi mina na n'wina na risimu ra siku hi ta va hi khe hi ya tiphina kahle hi ku chuza kahle tinsimu timbirhi leti hi vonaka ku hi yini leyi fitaka ku mina n'wi hi huma hi yo ka nongonoko balekisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa va social development va ta va hi dyondzisa va hi lemukisa eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so ku ta va ku ri continuity ya leswiya a yi khe hi burisana hi swona last week timhaka letiya ta vo peer pressure na yini na yini tanihileswi a hi khe hi pfuxa n'hweti liya ya vantshwa so hi yo hetisa ka siku ra namuntlha and then hi balekisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes ya half past 11 lexi mi ni mi tshembisaka xona vayingiseri va mi va rhandzeka i ku mahlahla ni nge mi disi otherwise ke a hi balekeni ha langutaku hi nghena kahle na vo mani eka nisikanani ya hina wena vayingiseri va hina va ku rhandzeka ni khomeleni eka nongonoko wa hina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi fambeni mi ha languta ku ri i vo mani lava hi nghenaka na vona eka nongonoko hi khe hi ku Woman Crush Wednesday mi crusha mani n'wina kwalani i mani lomi mbaku mikemi ku loyiwani loko no crusha yena ni famba na yena ka siku ra namuntlha hi tsutsuma kahle ha languta n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni kheni ku 060-8875-942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi hi nga ta va khe hi famba kahle hi yona kasi www.gcrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina and then at GCR FM mi hi kuma kona le ka Facebook page leyi and then mi ya mi ya ni kuma kahle le ka TikTok page ya xitichi at GCR FM as well and then loko mi ni lava kahle ka TikTok mi lava ku ni vona kahle tsutsumani sweswiwani mi nghena ka TikTok mi fika mi secha Marilyn Phirita mi ta ni vona live n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke ka Facebook page ya mina it's ntswalo yin'we and then le ka Instagram it's being Marilyn a hi balekeni vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi languta ku ri hi crusha vomani ka siku ra namuntlha vayisati
namuntlha hi siku ra n'wina basari n'wana manthosa va ku hi swin'we Marilyn ni ri na wena ri la mugangeni wa Nduna FM makamu kwala ka ngo ni khese swinene hi sisters kasi ke ni balekisa sweswo mina ni ya vona kahle munhu wa ku fana na Xitshembiso Magoda Manganyi va ku hi swin'we ni ri kwala ka Jim Galalum hi leswi a ni balekisa sweswo ni vona kahle munhu wa ku fana na Basani Chamango va ku hi swin'we ni ri na wena ri la ka nkomo 22b hashtag ka mhana risana ringana na rinoko va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la studio plan 1 a kaya ku ri ka makoxa i mhana RRR ni balekisa sweswo ni ya vona kahle munhu wa ku fana na Tsikani Ramia Dele alright Tsikani Filimo yes mkhomela ba hashtag eka nwina kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na Manes kese swinene Manes la ka dzingi dzingi la ya mana sukura kahle leswi ene ya vona kahle munhu wa ku fana na mana bomba lusi ti nyika 14b mana sukura kahle posha xiviti mana sukura kahle hi leswi ene vona kahle munhu wa ku fana na lo melo hashtag eka wela giyani section F la ya mi vana sukura kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani ndzi tsima kahle eka WhatsApp ya station hi languta ku ri hi le ku famba eka mpundu wa siku ra namuntlha vayingiseri va mi va ku rhandeka ni ya vudi a xika vanhu lava landzelaka kokwani wa de junior kokwani gaveni vanhu lavawani va crashiwa kahle hi mama Nkenso Chiridzi khomba ya Kilomu Georgia Mabata Sunset Villa ni khenso swinene mana baby kasi ke ndzi tsima kahle ni ya vona kahle site leriya va ku man grace va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena lanwani ka ngove i va na siku ra kahle ni khenso swinene man grace namuntlha Man shotise lexi lavani lexi a va tala ku xi senda Man Grace mi shotise love la ka meseji wa n'wina mara otherwise ke ku ri va yingiseri va mina va ku rhandeka hashtag eka hinkwenu n'wini nga le ngheneni kahle na n'wina laha ka nongonoko ni balekisa sweswo ni ya languta kahle le eka ni le ka TikTok page ya mina hi languta kahle vanhu lava nga le fast train hi languta ku hi le ku fambeni kahle na mani ndzi tsumisa sweswo va ku ri xile na vaxumi hi sesi Marilyn ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri kwala ka nkomo 22b i mhana masungulo na ahlulo ni khensa swinene mi va na siku ra kahle mi ba mandla ni veleka munhu wa ku fana na Mugabe Papa Jean khensa swinene bra mina ku va yi jenile ka siku ra namuntlha seki Javulani ni khensa swinene n'wana bava a ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ni ri la Bedford View lan one a kaya ku ri ka Jim Galalum u va na siku ra kahle n'wana baba kasi ke leswiyani vana kahle munhu wa ku fana na Mr Eric mbana siku ra kahle mina ndza balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi ke ya kahle mahlweni Floyd na ku vona kahle munhu wa ku fana na Java wa ha ku hi joyina ni khense swinene ku va mi hi joyinini junior kumbe JR va ku man crush Wednesday eka Tsakani Cat Matlala instead wa Matlala hi khense swinene man Maurice

0: eka n'wina philani hi mina va ku hayi mini crusha wena a yi kona timhaka leti nga kona kasi ke mina n'wina ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni khe ni ku hashtag eka van'wa ximawusa siku ra n'wina a ri saseki na ku themba namuntlha mi ta va mi khe mi pfuxeleleka mi khe mi tlhelela kahle entirhweni kasi ke ni nga rivali mani na mani leyi nga le ku fambeni kahleni eka mpondo wa siku ra namuntlha lava nga le ku cheleni ka swipandzamananga fambani kahle mani chayelani kahle lava nga le ka swo famba swa mani na mani xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa vacheli va swibazani hi khensa swinene vukorhokeri bya n'wina kasi ke ni nga rivali ti-associations hinkwato lava nga le emitirhweni lava nga tirhaka kahle eka ti-brick yards na ti-brick layers ta hina xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa amasaluni hi khensa swinene ntirhisano wa n'wina kasi ke ba mandla hi vuyelela eka lava ya va nga le mahofisini siku ra nga hina ri saseki lava ha ku chayisaka a yi khona fambani mi ya wisa lava nga le ku yingiseleni kantswa va ri kaya le ka 106.0 gandlati xihondzo le ka grand fambo mhana hina va papa hina a yi khona mani siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni lexi mina mi tshembisaka xona i ku ni ta pfuka ni nga mi disangi mahlahla va ku avuxeni na vaxumi hi Merlin ni ri na wena ni ri la Wood Bank hi khensa swinene la Wood Bank laya hi Mr Eric mi va na siku ra kahle otherwise ke ni nga heti nkarhi a hi balekeni ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyiwa
1: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya khume ka GCR FM rito ra rixaka khoto ya majistrati ya Musina yi hundzisele mahlweni nandzu henhleni ka muaki wa tiko ra Malawi ka miti leyi langutaka ka mhaka vaaki va matiko mambe laha tikweni va burisana swiyenge swa mahungu eka siku ra tolo ni n'wana eka awara ya khume.
2: Jinke Private Clinic lay it clinic lay puna ka mani na mani na swona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiha na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Bathela baba na chronic treatment 350 rand. Consult 300 and loka ya 500 rand ntsena. Loko uri eka malamulele na giyani na nwina vati medical aid vaswikota ku mpfuna. Kasi tiya na diphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna tikona kasi family plan 100 rand. Va kona egiyani a Bankston va kumeka e matrix orange kama khoma lokuntshwa a tlhelokele etingwenzeni. Kasi na le giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GK Private Clinic, the heart of good healthy care.
3: Giani, Kuyima, Kuherile, Point S Giani Tires and Auto Services. Shesh, Yipfuruweshim Fumu. Naswona, Yiluwa Merile Gumpfuna, Nishang Utsamuri Endlelele. Shana ulava matayele shimu shele hensha, kungeni siwa ebutsila, wheel balancing, ulungisiwa ka pancha, alignment, tibetiri, nebukurukeri jodumovu jabutsila, yikulu kumpfuna. Loko ushava matayele ya mune, udokuselwa wana hinkwa, uwengelwa wheel alignment, na wheel balancing. Mahala batirba hina la bangana ntokoto batinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha ya wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba vativa mathayele ya misava hinkwayo kwala giyani endzela point as giyani tales and auto services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya kumeka emasitulele complex kwala giyani opposite biko hardware u nga yi fonele ka 061-536-5978 point s giyani tas and auto services
2: ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips, na tikota bana tona, to hot dogs, sushis, engarbali, na full chicken, hina yona, na sumwana swa swakudya swo hambana hambana, leswi swekweke,

tolo ungena ba inseri ba mina ba kurandeka loko ya languta mahlweni ba khiva komisa timakata kuri etindawini tiya ta Johannesburg vanhu vo tala ba lahlekeriwile hi makete kumbe xana hi swiphazaphaza laha va kombisaka timhakata ku ri swi tikomba ingaku majority ya vanhu lava nyikiwaka ndhawu kumbe space ya ku va va xavisela i vanhu lava taka va huma hi le handle n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi baleka hi tsutsuma kahle hi languta kahle tikweni ra le Ghana va hlamuseta timhakata ku ri at least 12 people have died after loko ku ve na flood ya matimba leyi nga kona etindhawini letiya including the capital of Ghana Accra va hlamuseta timhakata ku ri ku ve na ntlovabvanga kumbexana ku fike ku va na flood makhukhula yes ani lava rito leri ku ve na makhukhula n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri it's so saddens ku ri why va famba kumbexana why vanhu va le Ghana a va fanele va sala la sikwini ra hina ra South Africa tanihileswi le va nga na crisis ya maxelo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke ya hisa mahlweni languta kahle leswi nga humelela kumbe leswi nga le ku humeleleni ka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 3 suspect has been arrested after 2 including a 17-year-old a teenager was shot was injured etindhawini letiya ta Hillbrow ka mpundu ka siku ra tolo lava va khome ka mpundu wa siku ra namuntlha a Johannesburg mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tasani vurini ku timhaka ta ku ri loko u endla swilo swi tivi ku ri ti-consequences swi ta ndzhaku swi ta ku landzelela so va kombise timhaka ta ku ti-suspect lava va nga suspecta ku va ku va vona va nga faya movha luwa na ku balesela na ku vavisa n'wana luya a nga vaviseka wa 17-year-old va ri ku hlamuseta timhaka ta ku ri u va khomiwile mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hisa sweswo mahlweni ya languta kahle leti ti baka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ve na accident leyi nga va kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha yi nga fika yi koxa vutomi bya driver a bus driver u hundze emisaveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loyi a rhwale vahlampfa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava va hlamuseta ku timhaka ta ku ri driver u overturnini laha vanhu va 11 kumbe 11 va nga vaviseka kambe yena unfortunately u hundze emisaveni etindhawini letiya kumeka pati ka gondzo ra N1 bazi a ri travela kusuka a KwaZulu-Natal ri kheri kongoma tindhawu ta Messina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so vanhu vo tala va khe va vutisa timhaka ta ku ri bazi loko hi ku a ri ri na vahlampfa a ri suka KwaZulu-Natal a ri kongoma tindhawini ta Messina a ri ya endla yini Messina because there's no way ya ku ri a ri ya helela Messina wa yi va nga vuli ku ri bazi leri i bazi ra ku ya atikweni rini hi leswi vanhu vo tala va nge le ku swi soleni kasi ku na maheveheve lava hlamusetaka timhaka ta ku ri most of the undocumented immigrants n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va yisiwe ka ti-camp leti nga kona etindhawini ta Messina vanhu va khi va kombisa timhaka ta ku ri swi vula ku ri na hina we shall strike kumbexana we shall protest xana ke and then va khi va kombisa timhaka ta ku ri i timhaka ta ku i border yi le a Messina that's why va fike va va veka laya n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka tsundzukani mahungu hinkwawo lama ni nge le ku mahlayeni just RFM a hina xiave ehenhleni ka wona mina na n'wina hi va khe hisa sweswo mahlweni nkarhi wa miwini va kahle laha ka 10 ra timinetse ku nga se bawara liya ya 10 nongonoko i mid morning life kwala ka station xa n'wini xa xirhandzwa xa GCRFM the voice of the nation n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi neni hi ya hi languta ku ri ku humelele yini eka timhaka letiya ta World Cup n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku ve na game leyi nga va kona kambe ke no way yi fike yi hlula 1-0 laya otherwise ke hisa mahlweni hi languta kahle ka tiko leriya ra DRC va ha ri kurileni hi timhaka ta ebola va khi va kombisa timhaka ta ku ri hambiswiritano va kombela ku va va khi va pfuniwa hi ku pfunana na timhaka ta ku lwisana na xitsongwatsongwana lexiya n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka mafuma tlakukeni tanihileswi a ku ri na vanhu va ringana 800 lava va nga na xitsongwatsongwana lexiya le tikweni lexiya yi gonyile yi le ka 826 kambe mafu a ma siza ma tlakuka hi ndlela leya yo chavisa nga ku xikwembu xi nga va pfuna and then va kota kuma va kuma mpfuno ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi vuya kahle etindhawini ta xifundzankulu alright hi vuya kahle hi vuya kahle etindhawini ta xifundzankulu xa Mpumalanga va kombise timhaka ta ku ri andzhaka loko ku ve na na match liya kumbe xana during the match a ku vangi na ku va ku vaviseka kumbexana ku onhiwa kumbe ku vandalayiziwa ka ti-properties n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi yisa kahle emahlweni va kombise timhaka ta ku ve na
kube na

0: Ya bakutisela iri simula kahle kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke na Shinyori sister singana bangisela mina bakurandeka otherwise ke mina na nwina hi khona bayike isa sweswo mahlweni na nongonoko wa mid morning life shout out eka good man Mathebula bakune ku ngisele ku antswa Merlin rina wena rila a Medleyback mara kaya hile a khoni huku nikhenso swinene man mbana sukura kahle la Medleyback la ya Mr. Kenneth shout out eka nwina surprise hashtag eka nwina bako ha you have a very beautiful voice Marilyn kwingisele ku antswa ndiri na wena ri la Pretoria extension 5012 nkenzo swinene surprise mina nwina ya vakhesa sweswo mahlweni nwina vangiseri va mi va ku rhandzaka loko hi ku n'wi hi mahaku yi joyina na mi amukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi mbaku mukhemeni yingisela mi ri kona carol chi swinene leswo glen kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na but like 60 le etindhaweni letiya tele Israel mi right ku hala Israel ebutiza emalume ka mishana mishapu na mara otherwise ke a hi balekeni vayingiseri va mi va ku rhandzeka hi ya hi ya languta kahle nhlokomhaka hi minkarhi yo tala loko vanhu va tshuka va ve na swirhalanganyi kumbe va hlangane na tiprobleme kumbe va tlumbanile na swin'wanyana kwala ku hanyeni va tala ku va va xegela mani a ti tshandatshanda even then a dlina a nga vulavulangi na munhu kumbexana a kumaka munhu wa ku vulavula na yena masiku lama swi vitaniwa ku venta ku ri hi man you can vent ku venta kuva i kuma a shoulder to cry on i byela munhu ti-problem ta wena ku nga ku ri munghana wa wena ku nga ku ri yini wa wena kumbe yo cancela loyi a ku cancelaku hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ivi va ri swi pfuna ku munhu a va kahle moyeni munhu a nga feli ndzeni hi ndlela yaleyo hi leswi swi endlisiwaku swona kumbe leswi hi swi tivaka swi endlisiwaku swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka xivutiso hi lexiwa i yini lexi wena xi nga ku endla ku u tshika ku venta kumbe i yini lexi xi nga ku endla ku ri wena loko i ri na problem i tikuma u xiri na vanhu kumbexana i kombele ku pfuniwa hi swo fana na sweswo kumbexana hi mihleketo hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va tshama khe va vula ku ri hayi when you going through the most you should vent kombela ku pfuniwa mara vanhu vo tala hayi va ku hayi swantswani fela ndzeni i ncini lexi endlaka ku ri n'wina mi fela ndzeni n'wina mi hlangane na yini endzhaku ka loko mi ventile kumbexani mi ye mi ya rilela munhu mi n'wi byela ti-problem ta n'wi 060-8875-942 mina n'wina yi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni va ni khe ni twa hi n'wina n'wina mi tshikise hi yini ku venta muyingiseri wa mina wo sungulo ka n'hweti ya July mi le moyeni
1: ni khetha ku va moyeni Manchester ku ri tiwani
0: mankuritiwani
1: ya va Mandela n'hweti ya ku rivalelana na ku nyikela so mara sweswiya mi nga vula ku rivalela hi ta va rivalela mawasini ni ta vula ku van'wani nge va rivalile ni hlangane na problem ivi ni ya kombela ku pfuniwa hi wun'wani wa munghana na wun'wani wa xaka kulini ku a ni nga lavi yi tiveka ngopfu a no lava ku pfuneka kumbe a yi ta tiveka loko ni pfunekile mara ni nge se pfuneka ni ya kuma ku se yi tiva hi vanhu vo tala xi ngine ni thiwa na vito ra problem yaliya na sweswi a na ha ku tiphineni loko ni khe ni famba van'wani va ha vula sweswiya loko ni ku na tsaka ni tsakisanyana van'wanyana a va ni byela hi vito ra problem yaliya ma swi vona hi no twi nga ku swantswa munhu a ti fela hi yehe yexe kumbe a byela xo xikwembu a ni xikwembu xi nge byeli munhu
0: ntiyiso
1: hi vanhu lava a ni tshembekangi sister a ti teka ti-problem hi ti tisa that's why hi va xikalaviti loko hi tisa ti-problem
0: mi chava sweswiya
1: va yi vitaniwa hi yo problem yaliya va ku thaviti va ku hi lowo tsandzeka ku hlayisa vanhu loko ku a vulavula nkarhi lowu vanhu va nga ku fikeleleni ba joke ni toka ha ma nga za mi landzeli wo tsandzeka ku hlayisa vanhu ma ni twisisa
0: ti
1: no nika xikombiso hi swona avo lo ni byela hi swona no nika problem yo yelana na yo mara ti tele va nga ni vitana hi
0: tona
1: se hi ta va va xikalavito loko vo hi nga ku swa duma swa xikalavito hi to byela xo xikwembu na ku hi ti fela once hi fana tona ni swi kahle loko u fana problem ya wena
0: mi va mafanaka
1: na yi kumunaka ku thavito hi yoho ma swi vona
0: lexi ni mi kuma dasi
1: ivi thiwa vito ku hi wena va mani swi yini loko u tsakisa vanhu va ku ya luya a ni va ni nyuma ni mpela ku va ku ri problem ya kona vanhu va byelini hi swona sister a hi train mi nga yi thima vito ya ti-problem
0: ni khensa swinene I rivalela nini impela.
1: Thank you.
0: 0608875942 mhlangane na teni nwini. Mingisero mina mile moyeni.
1: I am.
0: Sanza mina ni fana yona problem le one mihlangane na yini ini le ximinga hlangana na xona 0608875942 mingiserwa mina all right mingiserwa mina mile moyeni nwina
2: njani
0: ni pfukeni minjani mamo
2: e pfukeni sesimerile man pfumeli ku fela ndeni hayi ku ni fani ni nga vulangi swilo mavula swi kota ku huma ka mina wena i fambaka swi hangalasa swi le ka wena problem ta sala ka wena ku leswi munhu a nga ta ta rilela ka mina loko mehe ni famba ni swi hangalasa loko ka mindzuku ni ya swi kuma problem na mina na rilela ka mani ha mhe va mbisesi wa mina na va

0: loko ni ri na problem swi nga khataleki ku problem ya njhani.
1: Ezilani
0: ku ri problem ni lava ku mhe ni hila na swi humesa
1: na mukuma
0: ku ni kota ku hola.
1: Ni khensa swinene mama.
0: Grandambe ni kwala ka rivala kusuhi na le khorhweni hi mina.
1: Khensa swinene le ka rivala mbana siku ra kahle. Danko va ku hayi mina na ha venta Marilyn. So wena u ta teka mahungu ma mina i swa wena, mina ku venta ni ta venta. Alright, 0608875942. But I was surprised a ku ri ha Marilyn, family can't help you bro. You can't trust family. I love you, hey. 2 minutes called, but then it ends there. I can so shnene. But when back about comes at the Magata, for the local Gore family on. I don't know Gungum Sangan and I mean Sarah Mamilamoy.
2: I am Merlin and Pukin.
1: Nipukin, Minja, Nimamo.
2: Pukin, eh? Mina, Magma, Mina, and Mazelle Moon. Ay my mom, mina ni mazeli na kina ana sesi no vana vo boti na vo pizza mara ani nge pfuki ni mazeli mangu ma mina hikuva ta tlhela mpirheki vo tlhela mithini 1-1 va kha va vulavula hi mangu la wona
1: mara mi tshame mi byela munhu ivi mi tlhe mi swi twa
2: ni tshame mi byela munhu se va tlhe va hlengeletana hi vito ra mina
1: exi askisi
2: Isami so ka ndzi tshamela na wona se ndzi dyondzi mona va tlhela va tshama na hombile na mina
1: ya ni mi kuma kahle mama
2: yi thaveni ya kumbe kwala ka mapapila
1: danke hi la ka mapapila mbana siku ra kahle
2: a swi vetano Merli
1: shop shop mi xota mhani Sofi ka mapapila Danke. 0608875942 mina ngwi isa sweswo mahlweni ngina va ngiseri va mina va grandeka. I yini lexi xi nga mi tshikisaka n'wina mi venta? Ku venta hi leswiya swa ku loko i ri na problem u te u ta ni byela eku Marilyn ni na problem ya so na so na so. Loko i ni vona ni ri so n'wana ka hina i mhaka leti na leti na leti na leti. A ni vuli ku endla swin'wana no ku byela ku swi ni suka because se swa ni tika. I yini xi nga endla ku wehe i swi tshika ku swi endla swilo sweswo i hlangane na yini? Mingiseri wa mihi wo rhandzeka mi le moyeni? Ahee.
3: Mana mhani no kombela ku hundzisa swin'wana. Vanhu lava nga ni navelela tolo hinkwavo na va nkhesa a ku nga ri na gezi.
1: Alright mamo.
3: Na xikomba xa vatatekisi va ya mahlweni n'wana mhani va nga ni tshika a ku ri hava gezi kusuka eka tolo.
1: A ku ri ha gezi ka dzingidzingi.
3: A ku ri ha gezi mana kasi swona ni mbila ni yile ku vaveni ku va na va ni rhandza na mina va rhandza komba xi va katekisi ka n'wana mhani kasi
1: a ku na problem mama
3: ni mhanda yenda a khoneni
1: a dzingi square
3: laha ka nyameni ka n'wana mhani kasi
1: ni kenze swinene Alright. 0608875942 sa sweswo mahlweni etlheleni ka nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi ri i yini lexi n'wi xi nga mi tshikisa ku venta loko mi tshuka mi ve na probleme even then mi kuma ku hayi ku na munhu loyi mi n'wi byelaka kumbe ku na vanhu lava mi yaka ka vona mi ya va hlamuseta ti-problem ta n'wina ivi va mi pfuna hi ti-ideas nkarhi wun'wani mi kuma ku a mo lava ti-ideas per se mo lava ku vulavula ku mi ta sala mi ri kahle emoyeni wa n'wina Even then kwala ya mi kuma ku masiku lama ma ha swi endli swo venta why mi swi tshikini why mi tshike ku venta 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wi hi ni ta va khehisa sweswo mahlweni hi ta va ni khe ni tsutsumisa sweswo ni ya cheka na site leri ra ti-WhatsApp ku ri ku humelela yini hala
0: Merili no minjhani na ka sesi ya hina hi pfukini mani ma u nga ma ha byeli munhu sweswi wo byela tsolo a hlaya wena i ku i hava yini wena i hlupha yini mativi ta twela na le Zimbabwe va ta vulavula wena vanhu va nga heti teka mahungu ma wena i mita xiribyani lexo basa xi ku pa ivi ku hi swona mba wa hlupheka wa sika i hava yini tshami tona n'wana mhani i nga byeli munhu wo byela tsolo loko ku ri na vana va wena ntsena swi helela ka n'wina mi nga swi haxi i mhani mo hurukala ka mapuko kwa dyona na ku tlula dango
1: 0608875942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni leswiya swa ku munhu a va na ti-probleme .

0: even then a byela munhu hi mhaka ku i lava ku va right kumbexana xegela mani ku a kota ku va a sale a ri kahle kumbe a lava ku pfuniwa hi mihleketo swi vitaniwa hi swa swo shoulder to cry on hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So n'wina i yini lexi xi nga endlaka mi tshika leswiya swo loko mi ri na problem mi byela munhu kumbe mi venta hi ndlela yaleyo? 0608875942 va ku ri xile hi Marilyn. Hi mina xikalavito, mina lexi xi ni endlaka ku ni nga venti kumbe ni nga ha venti, mina a ni swi rhandzi ku tweriwa vusiwana. Loko ni ku byela swilo u sungula ku shema, ya swi ta lunga, swa ni bavisa. So I rather keep quiet ni fitikisa sweswo hi Marilyn. Hi mina xikalavito, right? 0608875942 va ri vona va venti mhaka ku a va swi rhandzi ku tweriwa vusiwana. We are different. A hi twaneni van'wana.
1: Ahe muhaxi, minjhani na vaxomi? Lexi xi nga kona ka nkarhi wa sweswiwana i ku i hlamusela munhu problem ya wena kumbe i kombela ku pfuniwa ka munhu, thereafter i ya hetelela i twa leswi wena i nga byela munhu loko a ku pfuna hi swona. Swi karhi swi vulavula hi van'wanyana ku ri Noel manimani i ye ka mani a ku i lava ku pfuniwa kumbe i ye ka manimani a fika a n'wi byela problem ya yena. Wena i byele munhu luya ku hi kupa xikongomelo xo va a ku pfuna and then yena i ya i ya byela vanhu van'wanyana, se i kuma ku kha ku vulavuriwa hi wena ku luyani i tsandzeka ku endla swi swo karhi, i ya a byela mani ku a n'wi pfuna hi swo karhi kumbe i ya byela mani problem ya yena i tsandzeka ku solva problem ku solva timhaka ta yena, a byela munhu wa ku a n'wi solva timhaka ta yena. A swi swi ya se swi nga ku khomi kahle na wena ku xi a ni n'wi byelela yini munhu luya a ni ti byele ku hi yena a nga ta n'wi pfuna kumbe hi yena a nga ta n'wi kombisa ndlela. Kambe sweswiwana ina swi ya swi twela vanhu lava va nga vulavula ntsena va nga ri ku pfuneni ka yona makofana, se a mhaka yin'wana yaleyo swantswa munhu loyi a lamba titshamela na ti-problem ta yena kumbe na timhaka ta yena kumbe a khongela ku ni byela xikwembu xeyo xi nga ta ka xi nga byeli munhu wun'wanyana. Inkomu a mi ri na papa kotela vadiri.
0: Right, can say swinene le vandels yaleyo, otherwise ke hi mina n'wi ya khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mo hi baleka hi ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu loko hi vuya hi mina na n'wina na ku yisa nongonoko emahlweni. Xiphemu xa nhlokomhaka hi khe hi vulavula kahle hi timhaka ta ku venta. I yini lexi endlaka ku n'wina mi tshika ku va mi byela munhu ti-problem ta n'wina hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina? Mo ni nghena laha.
2: Xirho xa Palamente ka vandla ra umkhonto wesizwe phatho to vonakarisile mahlweni ka Khomixini ya Madlanga ra Vumbirhi. Khoto ya Majistarata ya Musina yi hundzisele mahlweni nandzu ehenhleni ka muaki wa tiko ra Malawula ni yan'wana leyi ka awara ya 11.
3: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM-rito rexak ku yima ku herile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama wu ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila, yi kula ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masitulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
4: Ku na vakhazi halan lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips leti n'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken chicken, fresh grilled chicken, fish and chips, na tikwata banatona, to hot dogs, sushis, engarbali, na full chicken, hinayona, na sumwan sa usakuja so hambanambana, na susukweke, na gusta ega ice cream, hina strawberry, shikawana vanilla, hitlele banas.

0: fresh. Leshi tukumelaga shona ju flavor to ambana ambana. Hina mango flavor na bubblegum flavor. Leshi shukumeka kintsene eka khazi halal. Lagiani, tana sweswi ina breakfast na this next hina shona. Wa shikota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 0628024745. Khazi halal. One bite and you are good.
1: 0608875942 mina ngwe ba case sweso mwe na bang seri ba mina ba kurandeka ba ahe minjani sisters the problem ta wena a ubzeli munhu hiku loko ubzela munhu usuka aya byela unwanyani indlela leyo atindisa idunsani ke sesinene man kasike ibe adumisa ngikhomeleni swivile swi va switivikisa sweso i reason phahlani ka ngobe ke sesinene reason 0608875942 munhu kuma kahle mikandziyiso na marungula makuma seve timhaka ta wena a wu byeli munhu i ku munghano ni na ti-problem leti u ta tlhela famba a kha a vulavula hi wena allright se swi la ku problem leti mi nge le ku hlanganeni na yona va yingiseri va hina i vanga allright a heneni mahlweni i yini lexi n'we xi nga tshama xi mi endla ku mi tshika ku venta why mi tshike ku venta n'wina 0608875942 mon kumala.
2: Pi ane loko ma vulavula mi endlela kunwe na misala mi ri kahle hambi loko o ka nga mpfuni hi nchumu mara loko mi phofulini mi ti byela ku hayi ni ta sala ni ri kahle hi ku ni xerheli wun'wana mara mi nga se za mi fika na ka na le kaya loko mi vulavule na munhu ya yaloye mi ta kuma ku se loko se mi ya fika lomu a mi yaka kona mi swi twa se swi vulavuliwa kun'wanyani leswi ya mi nga swi xera ene ma swi tiva ku mi byeli munhu wun'we ntsena mara yena u ta sungula ku ya byela wun'wanyana a sungula ku ya byela luya loko se mi famba va ku xi a mi ti twisa ku yini mi za mi ya byela luya hi ku se na hina ha ma tiva mahungu ya n'wina a mi fanele mi nga n'wi byelanga loyi a nga na mahanyelo se hi yo mhaka mi kuma ku a ha ha byeli munhu hi ku loko u n'wi byela ku wa n'wi xerhela swi ta twala tiko leri hinkwaro u nge se za wu fika na le kaya hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka muchepisi hlayisekani sesimirilini inkomu
1: kaze tshinele ka mchipisi le 0608875942 ngwe na bang seri ba mina ba kurandeka mitsikise hini ku venta
3: rishile Marilyn wa ka xirimba epfukeni tsale no la tshama na kumela ka pfukeni ku la ndzeta vhasha hlanga ru ni mina wa ka ndenda avumayile Marilyn tsameni ya kombela ku pfuniwa aka umono wa shaka no ni kombela ku pfuniwa ntwana u eta mpfuna but ngase hela 2 days ndi ana twa vanhu mambiri vanharu va ku vira miserva eta ra dzwe u eta ila ku pfuniwa ndi swi ndi swa ene mina ndi dzwe ku swi leswi swi ta hela ka mina na yena so eish ni vhenu ku sika kwalani swa ndzo na problem in finances ana ala na problem xa na munhu nwana munhu anga tsembekanga tsemba rezwi ri nga ta ri veka loko ri wa ri veka laha nga ta va ri ve kota tlhiwi a ri kuma ku lo ri nga mufosiwanga hi munhu so a na ha pfumeli mina na hayi ni ya kombela ku pfuniwa ka munhu un'wana hi mhaka ku vanhu van'wana va hava swi koti ku tikhoma loko i ya kombela ku pfuniwa ka vona ku na leswi fanelaka swi helela between wena na yena but yena a tsatsa ku swi khoma so swi kumeke swi nga ni ndzisanga kahle but ku suka kwalano ku ta fika na namuntlha na sweswo a na ha share problem na munhu un'wana a wu hlangana rudi ni mina kusuka kwana aka ndindana a na vhele ve ri vona ramingsarajisrfm marilyn hayi wu ni huma so radio a yi fikini ka ndindana cope
1: 0608875942 suka le ka ndindana ni vuya giyani va ku rixile marilyn mina a ni hamba ni byela munghana wa mina mahungu ni ku u nga byeli munhu mara a ni ta tlhe ni swi twa mara hi ku I was in denial a ni nga tshembi ku ku nga va ku ri yena so ni ta na strategy xa ku ni n'wi byela mahungu mo hemba even then siku rin'wana a tlhela a ni byela mahungu lamaya a tlhela a ni byela mahungu lamaya a ku hi ku na this other friend of mine weno a ivi a ma sungula se ni n'wi languta ni timiyelela se ni swi vona ku ri yena lwa famisa mahungu ma mina loyi hi mina xikalavita redzinwini 060 mingiseri mi le moyeni
4: ahe n'wana ngo pfukile
1: ni pfukile minjhani mamo
4: ni pfukile
1: wey
4: ana sweswo fana sweswi very dangerous swantswa n'wananga loko i byela munhu ma n'wi byeli mahungu lamo vevuka loko wo teka mahungu lama yehovha nga ku vekela secret exihundleni i byela munhu a tihaxile futhi loko o ze ku byela ku i nga byeli munhu ta swi twa yana ma i nga ku n'wi byela ku nga byeli munhu wa a nga ta famba fast hi wo hatlisa se swi lava ku hi loko u tshamile swantswa loko na mahungu lama ya nga tika i byela vana va wena loko u ri na vana kumbe makwenu wa wena swantswa sweswo vanhu va le handle munhu a wu n'wi tivi wu hleketa yini oka tshamile hi ku ta teka mahungu yo tiki byela munhu i twa swi n'wi tsakisaka swi swa ku ku onheleni van'wani va tlha va twa mani kuma munhu a byela munhu timhaka ta muti wa yena ku nuna mhini rhandza ngopfu ku hala nga ta pfuka ni hambanisa nuna a ha swi hangalasa va byi fana vukati va ku dyondzisa ku i va na xihundla a hi veni na swihundla loko hi karhi hi hanya ka misava leyi ku madimoni ya tele lama ya onhaku swilo swa vanhu
1: ni mi kuma kahle
4: madimoni ya tele ngopfu a hi hanyeni hi swi tivaku loyi a nga swinene a ni na na ha ri ntsongo hi basop basop namuntlha dedi va ndleleni va lo nkarhi wun'wani mali yo tshembisana va ndlele leswo karhi ku ho hi ta ku tirha hi ya lowu n'wi byelaka se tshama na xihundla xa wena byela vatswari kumbe makwenu swi helela kwalani a byela leswo vevuka lava n'wanyana hi swona n'wana
1: ni khensini mam 060-887-5942 i yini lexi xi nga mi tshikisa ku venta ku venta hi leswiya swa ku loko mi ri na problem mi ya mi ya byela munhu wun'wanyana mi n'wi byela hi ti-reasons ta ku hambana van'wani va n'wi byela hi mhaka ku va lava ku pfuniwa van'wani va n'wi byela hi ku ti-problem letiya va twa ti va tika va lava ku ti hunguta van'wani va va byela hi ku va la ta sala va ve va ri kahle hi ku vo lava ti-ideas ku va nga swi solvisa ku yini se siku rin'wani n'wi mi decide ku eyi mina ta mhani a byeli munhu mi lo hlangana na yini ku ze n'wi mi nga ha byeli munhu ta n'wi timhaka miyingiseri wa mi mi le moyeni
5: mayimeri wa mina hinkwawo
1: mayisenyo
5: mi pfukile mayimeri
1: nice
5: meri be hei ta tona futhi hayi a hi nga hlangana tona tive tikulu ho ma teka kahle hi ma teka hi hleva munhu wa mina ka swi hundla hinkwaswo ka ti lwele ku mathepeni ka foyini
1: yo we
5: o marhwale hinkwawo a ya ma fikisa kwale hinkwawo ma lama mo biha na mo saseka hinkwawo ave loyi a nga zanga ni vutisa o tlhe a ma rhwala futhi hi foyini a ma type ma tlhe ma vuya futhi aka mina ni kume ni helele ni kume se njhuluka nyuku o fika ntsena ni twisa recording leyiwani ntsena ku yingisela ni yingisa ni kumaku sweswi a hi kha hi n'wi hlayisa yiswona hinkwaswo i tlhela a swi luya swi rhwele a swi yisaleni hinkwaswo ivi hi ya luya ka mina kha hi hlava yena a tlha a ma rhwala futhi futhi a ma vuyisa futhi hikwala ka mhini mato ene ka hi swi tlhe swi nga vi nchumu futhi yena loyi a kha hi hlava yena a nga zangi fakaka a ni twina nchumu futhi
1: ni mi kuma kahle
5: tlhela ni mi pinda futhi man'wana ya sweswi va swi ni chavisele makumu namba ni swi vona ku ya munhu i snake ku vula ka valungu
1: munhu i yini
5: i snake
1: munhu i snake
5: nyoka jem ti bang the snake
1: ya salsier
5: cray hi swona mayimeri
1: danko 060-87-5942 mina n'wi va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka it's only 22:11 loko hi kuma ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mukhemini yingisela mi ri kona 060-887-5942 i nambara ya riqingho leyi mina n'wi ngele ku fambeni kahle hi yo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka i yini lexi n'wina xi nga mi tshikisa ku venta mi lo hlangana na yini ku humelele yini
6: Wodi mesilo loko shoni vavisa ngopfu oni switwa swa ku lishi i xihundla ngopfu eka mina a ni zini byela munhu mara ku na nkarhi wun'wana a ni hlangana na swin'wana hikwala vuton'wini a no yivela mhani ni va byela ni yi mhani ku na swilo swa sona sona so ji ni nga swi kombisi ka van'wana va ku okay ha no twa siku rin'wana a ni ri ndlwini vona va ri handle no va twa va kha va vulavula hi timinetse va ku endle chiridze u ri u na nkingha ya no Kasi

0: Swi so swileswi loko ku u nga byeli munhu na munhu wa n'wi byela and then va swi tiva ni va byela leswiya swa swi nga bohi mara leswiya ni swi twaku swa ku leswi a swi zi swi lava ku ri ni hindzisela wun'wani a ni va byeli va swi tiva na vona. Ni chiridzi mama Nkhensa ni khomba ya kilomita byo mavata a famba loka Sunset u va na xihundla swi kahle hi wena n'winyi.
1: 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni kuma lavawani hi twa ku vona va ri yini hi sayiti ra vona ku va hlangane na yini muyingiseri mi le moyeni Jesu ra fema hallo ni pfukile minjhani ni pfukile minjhani
2: hi pfukile mina xilenge ra ka phaweni ma mina mavonele lama munhu a nga tshembeki mihaxi loko mi n'wi byee mhaka yena u suka ya byo n'wana a nga languti ku yi kahle kumbe a yi kahle
1: ni mi kuma kahle
2: hambi ku ri ku n'wi hlamba hambi mi n'wi hlambanyisela mi ku ha sweswiwani ni la ku endla yini yena loko a suka laya suka ya byela van'wana ku manimani u ri la ku endla yini a nge lungu u chasi se munhu a nga kahle swi kahle ku loko mi la ku endla tipulani mi endla swa n'wina swa vona se mhaka n'wina yi humeleli yi hume rivaleni kesi
1: ni khensa swinene mbana siku ra kahle right 0608875942 va ku rixile hi Marilyn mina haikhona loko ku ri na xilo lexi ni xi chava ku laha misaveni munhu na n'wi chava hi sisters because vanhu a wu swi tivi ku wena u yini kumbe u yime kwini evuton'wini bya vona nkarhi wun'wani u ti byela ku hayi khona munhu loyi wa i munghana wa mina wo tshembeka kuma ku ri hayi ka yena it's not like that so munhu na n'wi chava ni tshame ni byela munghana wa mina ku ku na this person mani wo tshama ndhawini ya so na so na so hi yena swi mani ka Facebook buti luya u ri wa ni tsakela sisters loko se xi ya n'wi inboxa va vuya va tirhandzanela ri swa varhandzani swa vona mina ni ve ni va ni bisiwe sweswo hi xitina 0608875942 n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandzeka hi lo sala na 5 minutes ka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina mi hlangane na yini i yini lexi xi nga ndlaka n'wina mi tshika ku venta why mi nga ha venti ku humelele yini 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke ni kuma kahle erungula laniwani va ku ri xile hi Marilyn nkarhi wo tala i kuma ku vanhu lavaya u va ku u va byela ku u na problem ya so na so loko vona va swi byela vanhu van'wani bava va khe va ti hila na vona hi ku na vona va na ti-problem leti vona va twa ingaku ta vona a ti tika kumbe ta tika so loko wena u va byela ta vona they try by all means to feel better hi leswi wena u va byelaku swona lexi mina a ni ta mi advisaku xona chava munhu Marilyn alright ya a ni swi tivi if mi swi twisisa so va kombisa timhaka ta ku ri vanhu vo tala a vo famba va khe va vulavula hi n'wina hi mhaka ku vola ku haxa mahungu ya n'wina kumbe vo mihlekula i timhaka ta ku va ringeta ku feel better than leswi vona va hlanganaku na swona and se swi endla ku va nga ha languti na ku va vulavula hi yini kumbe va cheka ku swi leswi va swi vulavulaka swi sensitive kumbe njhani na hi ndlela yaleyo mara all in all va ri chavani munhu 0608875942
3: mingiseri mi le moyeni hayi kisini a ri na vatirhi hinkwayo ha swi twa hi ni mti nhloko mhaka ya humelela mhaka leyi van'wanyani vo tala tindlo ta va ti fika ti bireka kun'wana loko exi na ku ya hindla mina lembe leri na ku ta yi vufa yi hela na mali ya kahle ya kala na fanele na maxani xavi na thulusi u ri gesini xavi ya fika kun'wana ku i ri byala mingana sweo na ya rova ni kepe phama can head a ku hetelele ya bya mingana se ku nghena na swin'wana u kuma kahle so ya fika swi disturba na leswi yena a nga swi pulani ku fanele endla yini mhaka leyi mi vulavulaka kwalani i mhaka yin'wana ya serious

0: yomelela swine swa humelela swine na mina yale na yi hakeni mara ni khedza yona na yi phamela u heta no swo swi heta hi sweswo swi yi dyondzisa ku nga byeli un'wanyana hi fanele hi ti byela hi byela xikwembu ntsena hi swe swi na ku endla xokarhi xin'we xin'wana kahle xin'we xin'wana
1: 0608875942 mina na n'wina hi va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kuranteka mi hlangane na yini n'wina nhlokomhaka leyi a hi burisana hi yona eka siku ra namuntlha ni khense swinene n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke loko munhu a ta ka wehe a ta ku byela ti-problem ta yehe kumbexana a ta ku byela mitlhontlho leyi a hlanganaku na yona a wu fane u tivula wa nkoka because a swi talangi kumbe a swi simple ku munhu a suka laha a nga kona na ti-problem ta yehe a ya byela munhu wun'wanyana leswi swa ku a wu fanele u titwa u ri special ngopfu hi mhaka ku wa ku tshemba munhu swi suka kule ngopfu so instead ya ku wehe i tikomba ku a wu tshembekangi i famba i vulavula hi swona a wu fanele u n'wi pfuna swin'wana swi ri ni twi i nga ni vuli kumbe ni voni i nga ni vuli swi komba ku kula sweswo hi ndlela yaleyo so a hi tlheriseni vumunhu evanhwini n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka a swi bohi ku va hi vulavula ku twa ku va va ka munhu wun'wanyana swi nga fiki swi tisa ntsako ehenhleni ka vutomi bya wena hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka hambi wo va i khe i twa ndlala njhani kumbe u khula ku pfuniwa njhani u nga u ya kombela swilo hi vito ra munhu wun'wanyana kumbexana hi ku ti-problem ta munhu wun'wana ku a mi swi twini leswiya swa ka swimanimani u kha u swi twa wena hi wexe ku ri swilo leswi lavaka swi vulavula swa vavisa hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka so i awareness leyi a lava ku i burisana kahle yo eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi nga ha tlhelela ka drawing board ya hi ya lunghisa kumbe ya hi ya ti lunghisa n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi ndlela yaleyo it's only 10 minutes to 11 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi balekeni ya hi kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi hakuma risimu ra siku n'wina vayingiseri eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi ku n'wi yima ha ku hi joyina ya mi amukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lowu mhaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona ma ni tsutsumaneni loko ni vua siku ra good morning
2: Haifa Cocktail Sleep la emashopo manharu ma nga hlangana ndhawu yin'we yange hi ku ya hala na hala shopo leri ri pfuna mundzuku kwala Giyani hi 9 o'clock ni Singita Mall kusuhi na game mi swi tivaka leswaku shopo loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa ku na mbedwa ti-friji masofa ti-TV swipikara ti-cellphone laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaka tiayisi u nga vuyi u twa mahungu ndlela pfuka mundzuku i ya vona na ku xava hi wexe heyi swi lori karhi tsutsuma hela mzugu ntsena loko xaba mbedu ya bona leyi yi chipe ku chipa
1: a yi thingwina vayingiseri va nghenisa sweswo ka xiphemu lexiya xa risimu ra siku a yini ni ya tiphina hi ndlela leyiwani hi famba kahle hi risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha man flow va ku hunguta ku vilela en'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kumbexana judge maluleka a ku ni lo teka madisambitsi 0608875942 hi famba kahle hi risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mingiseri mi le moyeni n'wina
3: a hi fambeni hi man flow
1: hi famba hi man flow
3: hi hunguta kuea hi nga ta ondza
1: hi nga ta ondza hi mpela ni khensa swinene swiswala yoni 0608875942 hi famba kahle hi risimu ra mani mingiseri mi le moyeni
4: n'wamama ni mpfukile
1: ni pfukile minjhano
4: hi famba hi mhani ma flow
1: hi famba hi mani khensa swinene
4: hi mhani rozoa nkuzani hlayiseka n'wana
1: ni va na siku ra kahle laha ka nkuzani laya
4: ni khensile n'wana
1: 0608875942 mingiseri mi le moyeni ayeni 0608875942 mingiseri wa mina
5: hunguta ku vilela baby
1: impela khensa swinene 0608875942 alright va ni balekini ku ni ndle yina ni swi tivi ma ni kuma lavawani mingiseri mi le moyeni
4: hi ta ku
1: vilela n'wana boteni mi famba na ni khensa swinene hane
4: hi swoswesho maslow
1: danko 0608875942 manflow i alice af ni khensa swinene george maluleke dlori maluleke hi ndlela yaleyo khensa swinene mani dlori mo ni kuma kahle kokwani laniwani ku twa ku va ri yini
6: ahe mevelino hi famba hi manflow ro flow ro

0: Myself never famba hi hunguta ku vilela.
1: Okay, right, bagu famba kahle man flow. Bagu man flow Marlino kusuka kahle le malonga le. Mani kuma kandiso lowa.
2: George Maluleke matisa mbithi prinan nga ka bot.
3: Yani.
1: Ipukele menjane. Okay, right, ngona bangizeri ba mina ba grandeka. Papati njombo le gyan section F le bagu famba kahle hi man flow. I balekeni n'wina ba yingiseri ba mina va ku rhandeka hi kuma kahle risimo leri sukaku kahle eka Mr. Jojo Maluleke va ku no teka madiso ambetsi hi ndlela leyi n'wina ba yingiseri ba mina va ku rhandeka. Otherwise ke man flora hunguta ku vilela hi lava hi nga ta tlumuma hi woho eka nongonoko loko hi kumaku hi joyina hi ba mandla hi velela eka n'wina. Khense swinene hi Leslie wele Rondos i va na siku ra kahle ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri kwala ka Matiyani. Hashtag eka we 060-887-5942 ya ri ku fambeni kahle hi nomboro yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Otherwise ke ni ba mandla ni velela ka munhu wa ku fana na Violet wa ku yi joyina Chris. Hashtag eka munhu wa ku fana na Gerald. Hashtag eka HK kumbe hek hi ndlela leyo na Makhanani. Kesa swinene hi sweswo Makhanani ku va mi yi joyinile ka mpundu wa siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Tsutsumeni ya jika kahle emavhengeleni loko hi vuya hi mina na n'wina na risimu leriya hi nga ri nga fika ri hluleka lera George Maluleke. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka.
4: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka.

0: kwa hayi eminyumisini etshatile namuntlha. Otherwise ke it's only 9:11 ngona vayingiseri va mi va ku rhandeka nghena kahle ka awara liya ya ku hetelela hetelelo i xiphemu xo sungula ka awara leyiwani ngona vayingiseri va mina va ku rhandeka tanihileswi va ku na swiphemu swimbirhi xiphemu lexiya xa ka social development and then vuya kahle xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes ngona vayingiseri va mina va ku rhandeka so a hineni ya twava ka social development ku ri va hi khomele yini sweswiya ni nga mi hlamuseta ku ri hayi hi ta va hi kha yisa mahlweni na nhlokomhaka liya yo hetisa liya hi ri ka yona last week ngona vayingiseri va mina va ku rhandeka so a hineni mahlweni ya hi ya twa ku ri namuntlha hi yisa ku yini emahlweni hi ndlela leyi ngona vayingiseri va mina va ku rhandeka ri xilo na ku mi amukela
1: inkomu muhaxi na ku xaweta vayingiseri va GCRFM The Voice of the Nation. Hi khensa ku amukeriwa namuntlha nampundzu haya ku yisena mahlweni hi vulavula na vayingiseri va GCRFM. Hi yisa emahlweni hi vulavula hi timhaka ta ku vantshwa va nga swi kotisa ku yini ku teka vutihlamuleri ku va ku hanyiwa vutomi lebyi byi nga ri ku na vugevenga ndzeni ka byona. Loko mo langutisa muhaxi just ku va hi tlhelelanyana ndzhaku hi langutisa ka leswi hi nga swi langutisa last week hi vulavula hi timhaka ta ku va vantshwa va kha va langutisa timhaka ta ku va va teka swiboho swa kahle leswi swi nga positive leswi swi yisaka ka direction leya ku saseka hikuva hi chuza ku va na ntiyiso hi chuza ku va na timhaka ta ku langutisa ku va discipline respect na ku va hi endla masungulo lamanene sweswo swi endla ku va na masungulo lamanene ka ku va hi langutisa ka vutomi lebyi byi nga basa lebyi bya kahle hi vulavule na hi timhaka ta ku langutisa aka timhaka ta dyondzo na ti-skills development ku vantshwa ku va va hanya vutomi lebyi byi nga ri ku na vugevenga endzeni ka byona i ku va va landzelela ngopfu mhaka ya dyondzo va langutisa dyondzo leswi swi nga ta endla ku va nga ha vi na ku tshuka va xengiwa ku va va tikuma va kha va nghena aka timhaka ta ti-criminal activities. Hi tlhela hi langutisa muhaxi aka timhaka ta ku va hi avoid the negative peer pressure. Ntshikelelo lowu sukaka ka tintangha ta wena wo ka wu nga ri ku kahle u fambela kule na wona. Sweswo u nga swi endlisa ku yini u chuza vanghana lava va ku encourage-aka kumbe lava ku hlohlotelaka ku wehe i fanekele i kula, i fanekele i va na vutihlamuleri. I fanekele i va na mahanyelo lamanene ku tlula ku va u endla u hanya vutomi kumbexana mahanyelo lama ma nga na vugevenga ndzeni. So swi na nkoka swilo swa ku fanisa na sweswo muhaxi ku va munhu a kha a langutisa ka swona a avoid-a ku hanya na vantshwa kumbexana na tichomi kumbe tintangha ta yena leti ti n'wi yisaka ka timhaka to homboloka to ka ti nga ri kahle. Laha hi lava ku yisa kona ngopfu emahlweni hi teka kusuka laha muhaxi ku langutisa ka timhaka ta ku va vantshwa va tinghenelerisa ka timhaka ta migingiriko ya le tikweni leyi nga kona tikweni leswi ku nga timhaka ta ku va ku nghenelela ka timhaka ta swa mitlangu ku nghenelela ka timhaka ta ta ati ku nga va ku ri ku timhaka ta migingiriko ya ku cina kumbe migingiriko ya ku endla swin'wanyana leswi swi endlaka ku swi promota timhaka ta ati ku va hi endla mitirho ya ku va hi tinyikelela aka community ku va hi tirhiseka volunteer work vantshwa sweswi a va ha yi langutisi timhaka ta va ha langutisi timhaka ta ti-volunteer work ku va va volunteera ku nga va tikerekeni ku nga va ka ti-youth forums a ha va voni vantshwa va volunteera tikereke ha kuma minkarhi yin'wanyana titlhumini sweswa ku ri na timpfula sweswi titlhumini a hi va voni vantshwa va kha va volunteerela ku ya va ya basisa tikereke kumbe va volunteer lava va nga na vutivi ku ya va ya va ya nyika tidyondzo kerekeni. So swi na nkoka swilo swo fanisa na sweswo muhaxi ku va hi vantshwa va tinghenelerisa ka timhaka ta ku pfuna ka ku participate ka ti-program leti ti va ku ti ri kona atikweni. Mo ni mi byela ku ti-program i xilo lexi xi nga ta va kona hi laha ku nga heriki. It's not just an activity leyi nga ta kota yi endla ti-program ta tiko i ti-program leti ti nga ta va ti ri kona ti lavaka ku hi ti-maintain-a ti nga ta va kona ku ya kwini. So swi na nkoka ku vantshwa va tinghenelerisa ka timhaka teto sweswo swi endla ku va hanya lifestyle kumbe va hanya vutomi lebyi byi yisaka ka direction ya ku va va hanya va nga ri na vugevenga endzeni ka vona. Mhaka i lin'wana leyi hi fanekele ku hi langutisa hi yisaka ka yona mahlweni i mhaka ya ku rejecta timhaka ta swidzidziharisi ku bakanyela kule muhaxi ya ri tirha kahle hi leri ra ku bakanyela kule timhaka ta swi i mhaka ya swidzidziharisi na mhaka ya mabyalwa switswotswi mo ni mi byela ku namuntlha hi hanya hi ri tiko ra South Africa hi ri na vantshwa lava va nga goneka hi timhaka ta swidzidziharisi na mhaka ya switswotswi so loko vantshwa va nga vo bakanyela kule swi nga va swiya swi ya pfuna swinene because loko va langutisa ka timhaka ta swidzidziharisi muhaxi na switswotswi leswi swi nga kona swi contribute ngopfu ka ku vantshwa va tikuma va kha va nghenelela ka timhaka ta madzolonga va nghenelela ka timhaka ta ku tikuma va ri karhi va yiva va nghenelela ka timhaka ta ku tikuma mahanyelo ma vona ma nga vi kahle va hlupha makaya loko mo kuma ku ve ni ku ri kokwani va kha va ti tshamela na vatukulu va vona loko se muntshwa woloye a sungula ku nghena a ya ka timhaka ta xiteji kumbexana timhaka ta adolescent i sungula ku va a hlupha leswi hi swi vitanaka ku i va na reckless behavior so loko vantshwa vo bakanyela ku le timhaka leti ta swidzidziharisi na switswotswi swi nga endla ku hi tikuma hi khi hi ya aka direction ya kahle ya ku va hi hanya vantshwa va ri karhi va nga ri ka timhaka ta vugevenga muhaxi xin'wanyana lexi hi nga xi langutisaka i timhaka ta ku hi nga yisisa ku yini emahlweni timhaka ta ku va na kurhula na ku va na nxiximo a makaya kumbexana kwalomu hi tshamaka kona lexiwa hi xin'wana lexi xi nga ta kota ku va xi pfuna muhaxi aka ku va vantshwa va hanya vutomi lebyi byi nga free aka vugevenga kumbe byi nga free ka ku va va tikuma va ti va nghene ka criminal justice system so loko ho swi kota ku va hi hlohlotela kurhula hi hlohlotela na nhlonipho sweswo swi nga endla ku hi kota ku va hi resolve timhaka letiwani ti nga kona ta ku loko ku ve ni ku ri na ku dyohelana hi swi kota kahle ku swi hlohlotela ku a ku vi na ku rivalelana hi mhaka ku hi va hi khi hi promota peace na respect aka vantshwa so xin'wanyana lexi xi nga kona lexiwani hi xin'wana lexi minkarhi yo tala loko ni teni la ka GCR the voice of the nation hi va ku hi khi hi vulavula hi xona mhaka ya ku tirhisa i ti-social media ta hina hi vutihlamuleri swi ta hi pfuna swinene vantshwa va fanekele va avoid timhaka leti hi ti vitanaka hi vulavule hi swona yi nga ku na vhiki leri nga hela mahaxi loko ni tsundzuka kahle hi timhaka ya cyberbullying ku bulana ka social media ku ti-online scamming ku scam-a vanhu van'wanyana hi tekela hi va yivela van'wana timali hi va yivela tinhundzu ta vona aka social media ku va hi tirhisa timhaka leti vitaniwaka ku i ti-hate speech ku tsala hi tsala mahungu mo ka ma nga ri kahle lama ma nga na rizondho ndzeni ka wona lama ma nga ri ku na nxiximo lama ma nga ri ku na nhlonipho andzeni ka wona na ku va hi khi hi tikuma hi khi hi xara un'wana a nga vula ku ha ma ni tsali nchumu ka social media a ni tsali swa ti-hate speech mara i kuma ku wehe i le ku tlhaveni ka share button aka social media i xara timhaka leti ti nga ti onhaku ti vavisaku ti nga ti khi ti onha vana kumbexana ti va ti ri ti-illegal content so sweswo muhaxi i swilo leswi vantshwa va fanekele ku va swi avoid-a ku va endla yini va ta kota ku hanya vutomi lebyi byi nga ri ku na vugevenga ndzeni ka byona so ku yisa mahlweni ka yaleyo ku va hi tirhisa ti-social media hi ndlela ya vutihlamuleri social media yo fanele hi yi tirhisa ku va hi dyondzisana swilo swa kahle rather than ku hi tirhisa ku va hi dyondzisa swilo swa ku ka swi nga tshamisekanga swilo swa ni khe ni vulavula hi swo swa ti-hate speech na ku va munhu a kha share swilo swa madzolonga swo ka swi nga ri kahle swo vavisa hi yi tirhisa ku va hi hlohlotela van'wanyana hi inspire va ku nga va ku ri vantshwakuloni na lava va ti se va nga karhala hi va inspire hi va hlohlotela ku mi nga swi kota ku ya emahlweni na ku va hi hlanganisa matiko ma hina tindhawu leti hi tshamaka ka tona hi hlanganisa hi hlohlotela ku na tigrupu sweswiwa ti nga kona ta le matikweni a hi tirhiseni tigrupu letiyani ku va hi tsala swilo swa kahle hayi ku hi va hi rhuketela hi holova hi ku tsalatsaliwa swilo swin'wana swo ka swi nga yangi hi kona na vanhu lavakulukumba va nga swi tsakeli ku va va tikuma va ri kona ka ti-social media teto because va swi tiva ku hina lavatsongo kumbe hina vantshwa hi ta va hi khi hi rhuketela kwalaya ka tigrupu tetiya so mina a ni ta ku a hi tirhiseni social media kumbe swi swa xithekiniki leswi nga kona tifonini ta hina hi swi tirhisa hi ndlela leyi nga fanela ku na vanhu lavakulukumba va tsakelaka xikuva ka space lexi hina hi va ku hi ri ka xona sweswi a ka ha ri na nxiximo a ka ha hloniphaniwi hambi ku ri mukhanselara wa vitaniwa ka gurupu ya tiko mi kuma ku i kona kwalaya a hlambalaziwa hi ndlela yo ka yi nga tshamisekangi So mina a ntaku mahashi a hitirhiseni social media ku va hi hlanganisa than ku hi va hi ya hi ya hambanyisa. So na ku nghena ka swiave kumbe ka stakeholder leswi swi nga va ku kona muhashi swiyenge leswi swi nga tirhisiwaka ku va swi tlanga i ntirho lowukulu ku huma ka ku endla leswaku vantshwa va nga tikuma kha va nghenelela ka timhaka ta vugevenga. Loko n'wi langutisa namuntlha mahaxi hi le ka siku ro sungula ra ku va hi nghena ka n'hweti leyi nga yi sungula ya July tolo ha kuma ka n'hweti ya vantshwa. So mindyangu yi nga swi kota ku va yisa mahlweni mhaka leyi ya ku hlohlotela ku vantshwa because pfhumba leriwani a ku nge vi pfhumba ra ku va hi nghena hi n'hweti ya vantshwa ntsena hi va hi hetini. Hi na ntirho lowukulu kumba tanihi mindyangu ya ku va hi ya hi ya komba rirhandzu, hi komba ndlela, hi komba na leswi hi swi vitanaka ku i discipline na ku va hi komba milawu ya kahle eka vantshwa leswaku va kota ku va va hanya vutomi lebyi byi nga ta ka byi nga ri na vugevenga endzeni ka byona. So mindyangu wu na nkoka wu kulukumba, hi va na tiko hikwalaho ka ku ve na ndyangu. Se ndyangu loko wu ri kona kwalaya muhaxi wu va ku tlanga xiyenge lexikulu kumba because munhu un'wana na un'wana a ngo baleka nhlangenini swi vulini leswi na vhiki leri nga hela. Munhu a nga baleki nhlangeni u va a kha a huma endyangwini wo karhi. Na valava namuntlha hi va vitanaka maphara hi va vitanaka ti-street kids, hi va vitanaka tihobu, a vo yo baleka nhlangeni va davuke endyangwini mara swi kumekisaka na ku mindyangu leyi a yi swi kotanga ku va yi tlanga xiave xa ku va yi hlohlotela kumbe ku komba ndlela ka muntshwa yo yaloye a tikuma se a humini a ya hanya vutomi lebyi byi nga bye le patwini. A ku na munhu loyi a davukaka patwini, hinkwenu hi davuka emindyangwini. So swi vula ku ndyangu wu na nkoka muhaxi. Xin'wanyana xa xiyenge lexi xi nga tlangaka swiave swikulu kumba i ku i swikolo, swikolo swa hina. Swikolo swi na ntirho lowukulu kumba ku va swi promota discipline. Loko n'wana a dyondzisiwa discipline kaya hi fanele hi ya hi ya yi maintaina kwini, hi ya yi maintaina exikolweni. So swikolo swa hina swi na ntirho, vadyondzisi va hina va na ntirho wa ku va va dyondzisa discipline aka vana va hina ku va va va dyondzisa hi timhaka ta ti-life skills program swikili swa vutomi ku vutomi bya vona va nga byi xepisa ku yini, va nga byi akisa ku yini ku va byi kongoma aka timhaka ta aka ndlela ya kahle ya ku basa. Loko ma langutisa swikolweni swa hina ku na ti-life orientation la ku dyondzisiwaku hi timhaka ta vutomi. So dyondzo leyani yi na nkoka ku vana va va kha va yi kuma, vana vo yi teka va yi undermine va yi tekela hansi ku ha life orientation a yi pfuni nchumu mara yi va yi kha yi dyondzisa timhaka ta vutomi ku munhu evuton'wini a nga yisa ku yini emahlweni. Xin'wanyana muhaxi xiyenge lexi xi tlangaku ntlangu wukulukumba aka ntirho lowu hi nga na wona hi leswi hi swi vitanaka ku i ti-faith based organizations, tikereke ta hina na mintlawa yin'wana leyi nga kona yi levaku yi kha yi dyondzisa hi timhaka ta ripfumelo. So a tikerekeni vanhu va dyondzisiwa mahanyelo, va dyondzisiwa ku vuya layenini va hanya hi milawu leyi va ku yi kha yi guide-iwa kumbexana yi landzeleriwa hi yo hi kereke hi yaleyo. So swi na nkoka ngopfu ku vantshwa va tikuma va ri karhi va nghenelela ka timhaka ta ku va va kuma tidyondzo. Sweswo loko ho langutisa vana va langutise ngopfu ka timhaka ta switsotswi, a va ha langutisi ka timhaka ta ku va va dyondza va vana lava va va ku va ri kahle. So loko vana vo tikuma va kha va yekereke mho ni mi byela ku va nga kuma i-guidance yin'wana ya kahle ngopfu hi sayiti ra swa xi-religion. Ntlawa wun'wanyana lowu nga na xiave xikulukumba i varhangeri va hina lava hi nga na vona tikweni. Mo ni mi byela ku loko mo ni langutisa sweswiwani tihosi ta hina kumbe tindhuna ta hina na vona va le ku hlambeni ka mavoko loko swi fika ka timhaka ta vantshwa. Mo ni ku namuntlha na ta hina ya hlohlotela ku va tindhuna, tihosi, varhangeri va hina va le tikweni mina xiave xikulukumba xa ku xi tlanga, xa ku hlohlotela, xa ku vuyerisa xindzhuti atikweni hikuva hi pfumelela na ku va hi pfumela space xa ku va vantshwa va ta na ti-development opportunities va ta na tiforamu leti ti nga ta kota ku va ti langutisa ka timhaka ta vantshwa. So loko hina hi ri varhangeri va le tikweni hi nga swi pfumeleli sweswo hi va hi khi hi chanela vantshwa ku wa leswi hina hi nga pfumeleleki ku va na ti-development ta muxaka lowu hi ri vantshwa a va yi va endla yini va ya va ya endla timhaka to homboloka va ya va ya endla timhaka ta swidzidziharisi va ya va ya endla timhaka ta mabyana va ya va ya endla timhaka ta vugevenga va tshova mindyangu ya vanhu so a hi pfuleni xipesi hi pfula na loko hi khi hi nyikanyika tindhawu a hi siyeni ndhawu ya ku vantshwa mindzuku va ta kota ku kuma tindhawu ta ku tlangela ka tona
0: at least swi vule hi n'wi hi va social development a ni chava ku vula ku and ka ha ri ha swi grawundani a swi tandzini hayi swi grawundani o a swa ha ri kona hi kombela mi hi nyika swi grawundani loko mi khe mi endla ti-new stands because eyi vana va ndhawu yo huwela kona so otherwise ke hi ku vona nkarhi wa ko khe wu yi vondzoka mi nga yisa mahlweni mi hetisa nheni ta kota ku gimeta
1: Se mahaxi swi na nkoka ngopfu ku loko se va kha va ku tsematsemiwa tindhawu kumbe ku langutisiwa tindhawu hi nga tsemi tindhawu to tshama ntsena hi siya hi heta ndhawu hi rivala hi tindhawu ta ku va na tindhawu ta vuhungaselo kumbe tindhawu ta development a hi siyeni tindhawu ti va ti ri kona loko ma langutisa kun'wanyana varhangeri va hina va va va langutise ngopfu timhaka ta swa le mandleni va rivala hi vutomi bya vanhu swilo leswiwani swa fambisana swilo swimbirhi vutomi bya n'wana ku va hi va n'wana a va na kula kahle a nyameni kumbexana na le mirini ya yena we need swigrawundani leswiya ku social development ya munhu yi kota ku va yi endla yini yi kula loko vana va kha va huha leswi grawundanini ku na timayisele ta vona leti ti kulaka mihleketo ya vona yi va yi khi yi kota ku va yi endla yini yi pfuleka yi functiona kahle hi ndlela leyi nga fanela loko va kha va exercise swigrawundanini so na hlohlotela namuntlha kwalawani ni khi ni suka ka social development ku varhangeri va hina va le matikweni ha mi kombela ha mi xavelela a hi siyeni tindhawu leti ti nga ta kota ku va ti pfuna vantshwa ku va va kota ku va va ta na ti-development opportunities ene a hi va pfuneni a hi pfulekeni hi ri varhangeri hi nga ti byeli ku ha vana va la tikweni ha va tiva va rhandza ngo ku huwa va rhandza ngo ku tlanga a hi va nyikeni opportunity va nyika nkarhi wa ku va endla swilo leswi nga ta va swi khi swi pfuna vantshwa xa ku hetelela muhaxi lexi xi nga na xiave xikulukumba i ti-law enforcement agencies ta hina lava hi va vitanaka minkarhi yin'wani xiphorisa hinkwavo lava va hoxaka xandla ka timhaka ta ku va va veka xo ku nawu wa landzeleriwa so va na xiave xikulukumba hikuva va ndla yini va ya va ya khomana na matiko ma hina kumbe na ti-communities ta hina ku make sure ku preventiwa kumbe ku siveliwa ka siveliwa ku siveliwa timhaka ta vugevenga atikweni ra hina matikweni ma hina lomu hi tshamaka kona so hikuva ku karhi ku dyondzisiwa ku tlhela ku endliwa leswi swi vitanaka ku ti-community policing ni tsake ngopfu siku rin'wanyani loko ni hundza a D2 ni vona ku va ku ri na xiphorisa ku na community policing forum leyi va ku yi khi yi jikajika yi khi yi rindza ni swi vona ku swi kahle swilo swo fanisa na sweswo so voko ra nawu kumbexana va xiphorisa va na ntirho lowukulukumba lowu va fanekele ku va wu endla hikuva va partnera na ti-community hikuva ku endliwa ti-community policing forum na ku va ku dyondzisiwa ti-awareness campaign ku vugevenga a byi kahle vugevenga byi yisa byi nghenisa byi ta ku u hetelerisa byi ku nghenisi ka timhaka ta ku u va u fikelela ka timhaka ta ku u nga ha tholiki loko u kha u hanya u ri muntshwa kwala South Africa so a hi swi avoideni swilo swa ku fanisa na sweswo vantshwa va hina va swi avoid muhaxi hi ku langutisa nkarhi wa hina hi ta va hi khi hi gimeta kwala ka siku ra namuntlha muhaxi na ku khensa nkarhi lowu GCR yi hineka kona a mo ni mi byela ku a hi swi tekeli hansi tanihi social development ku va hi kota ku va hi fikelela vanhu hi va dyondzisa swi nga hambi swi va swi ya swi ya kuma ndleve yin'we xi pfuna n'wana wun'we hi ku cinca loko hi ku lavaku ku va ku ya endleka ka tiko ra hina ra South Africa na community ya hina ya Giyani at large
0: Kenso swinene loko va mi lava yingiseri va mi kumisa ku yini
1: hina muhaxi hi kona a kumeka kwala Giyani a Mopani district hi kumeka a Unigas so loko va hi lava va nga hi kuma aka tinkingo ta hina ta social development hi ku rhangeliwa hi muvulavuleri wa hina ku nga Mr. Nkolele so va nga tihlanganisa na Mr. Nkolele aka rinkingo ra vona kumbe ka rinkingo leri ri nga kona leri tirhisiwaka ra department muhaxi
0: kenso swinene mina n'wina tlhe hlangana kahle ka nkarhi lowu landzelaka
1: Inkomo ikhensile.
0: 060-875-942 mina n'wi va hi khe hi hambanyisa sweswo ka xiphemu lexiya xa va social development n'wina vayingiseriwa mi va ku rhandzeka na ku tshama na ku pfumela leswaku hayi khona mani mi dyondzile kumbexana mi va mi lemukise swi va kahle to kandziyela yaliya ya swigirawundani kumbela swigirawundani mani ku vona va ta kota ku va khe va tlanga hi ndlela yaleyo otherwise 29:11 vayingiseri va mina va ku rhandzeka Mami ni baleka njika mavhengeleni loko ni vuya tinhloko mhaka ta mahungu na Lungile Malipane mo njika la
2: U nga durheli with Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: Nhloko mhaka ta mahungu ya awara ya 12 maphorisa xifundzankulu xa Limpopo va karhi ku va langa eka tindhawu ta Burgersfort eka siku ra namuntlha xirho xa palamente eka vandla ra umkhonto wesizwe party mahlweni ka khomixini ya madlangarauni yan'wana leyi ka awara ya 12
2: Technology, she could send that ego soon. I know. This seven coil chicken. www.gcrfm.co.za. GCRFM.

0: kwalano. Tate kuna un'wana mvete i ringano aka mininginisi. Na wena hi pi n'wananga. Na lava nga tswariwa namuntlha ni nga va twangi hikuva ni nga va twangi radio yi fini. A vakuli va kula kokwani gaveni va ri hi pi fambani mi ya wisa ka mhana fana danko baya.
1: Ni khense swinene.
0: Nkomu ntombi.
1: Danke 060-8875942 balekisa sweswi na kuma kahle minkandziyiso ya marito. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka moni twalani one ku va ri yini.
2: Ka n'wamahumani ri happy birthday ka kokwani wa Dakaro, ni ku happy birthday ka kokwani Ngunyuli, ni ku happy birthday ka ntukulu wa Jukujela la ka Mavambi, ni rivele vito ra vona i n'wana wa sesi wa vona la. Vana va navelaliwa hi mhami luva la ka Mphambu i n'wamahumani loyiwani a vulavula na n'waxihumani.
3: Happy birthday, happy birthday eka Thabo Mavunda n'wana boti xikotela a Bina. Happy birthday aka yena i navela la hi mhani wa yena mhani xikotela kwala Bina. Happy happy a kulakula swinene vona loko tala malembe. Happy happy bota
4: ni kombela ku navela ti-birthday ka lava birthday ya ku hinkwavo ka siku na nyamuntlha ni ngo ndhambi ya mikateko a yi vaneli. Lava navelaka birthday i mhana na le ka xikukwani dangi
5: rixile. Ni kha ni ku happy happy happy happy birthday ka kokwani wa Dakaro, ni kha ni ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava u nga siku ra vona namuntlha, vanhu lava hinkwavo va naveleliwa hi mama Albi sweswi va ri ku hala ra Sindbeg inkomu.
6: Happy birthday ka Mtikelo Milani ka Makosha, Glenn Maswanganyi le ka Maswanganyi, Manginet Makhuvele leri singa view, kokwani Ngunyulo ka Thomo, kokwani wa Dakalo le Giyani TE, Amukhosa tukulu wa kokwani Khosa le ka Hlaniki, Mixo Mavaso i n'wana sesi wa Jikijela na le ka Bode kona birthday, ni le ka Ngove va kona va birthday na vanhu hinkwavo lava birthdayaku na vona a va naveleliwa hi manjanjani laha ka Muchipisi. Hlayisekani muhaxi inkomu.
1: 060-8875942 happy birthday ka mana a Salfina Maluleke eGiyani section F a va naveleriwa kahle hi Reason Phahlane eka Ngove. 060 va ku rixile Merlin happy birthday eka Soli Maswanganyi ka Maswanganyi, happy birthday eka Dlenda Maswanganyi ka Maswanganyi, kokwani Ngunyule ka Thomo, Jeanette Makhubele Risinga View a va naveleriwa kahle hi Abi Maswanganyi ka Maswanganyi. 060-8875942 happy birthday ka Ntikelo Milani eka Makosha, Admira Mukhalata Manu Mfundisi Nancy Nhlabathi eka Ngobe, Jeanette Makhubele Risinga View kokwani Ngunyule ka Thomo, mana Eli eka Makosha, B9 va naveleriwa kahle hi Elsie Milan ka Makosha. Hi khensa swinene. 060-8875942 i va khensa sweswo mahlweni. Happy birthday eka Hani Katekani Bakalawa eka Mlamul ka Malume Ephraim n'waka n'wadzekudzeku siku ra n'we a ri saseki mi va na siku ra kahle mi navuleriwa kahle hi mhana Masungulo na ahlulo aka Nkomo 22B. 060 k yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khe ku happy birthday ka kokwani wa Dakaro kusuka ka wona le a Giyani section F le kumbe section E le siku ra n'wina a ri saseki man Gisela FM yi mi navelela tinjombo mi va na siku ra kahle kokwani wa Dakaro ma ni kuma lavo hetelela.
7: Ahe Merino se hi nghena ka ti-backend day ha ha ti sungula hina hi swi koti kahle leswiwani n'wana wa mino. Happy birthday aka kokwani Ngunyulo aka Thomo, happy birthday na lava va nga ti a ti eyi a vakuli vanhu hinkwavo ka vona lava va nga velekiwa siku ra namuntlha, makeke makeke a va kuli swinene va kota ku kurisa mindyangu ya vona yi ya mahlweni a va kuli swinene. Hepi hepi hepi makeke ya moyo dzelo a moyo dzela swinene makeke a malava hi ta dyo i mani mahuru kwala ka mapuko kwani wa dyelo na ku hlula dango.

Alright, tole veka hi kombisele swaku petrol va ri ya chika. Sweswa ku tania mafurha ma chikini. Eka mina loko ma chika, lava ti taxi va gonyini swa ha koteka ku hi nga ha kota ku va va chikisa ke. Va fanele va chikisa kumbe va nga ha chikisi va teka malembe mo karhi, because kun'wana tigonyini taxi va ku swi vula ku hambi petrol ya chika hambi ya gonya ntlhanu wa malembe hinkwawo a ma ha ngeteli, a hi tshameni ka price yaleyo. Ey ya ene loko ti ngeteriso leswi nkarhi wun'wanyana ku na lava va yaku emintirhweni siku na siku va khandziyaka Sunday to Sunday or Sunday to Saturday Monday to Friday swa ku taniya vanhu lava a va fani na lava va nga le ka eka staff. Ku na lava hakelaka staff va va ku va ri eka ntsengo wo karhi, a hi ngo maybe va hakela 500 and something, sweswi ti nga gonya because nkarhi wa ku ri 4 something, sweswi tiku 5 or 6. Hi languta hi kuma munhu loyi a ya ku ntirhweni masiku hinkwawo hi mali leyi a hi humesaka fikaka humesa 20 rand or 30 rand a thekisini a karhi ya ntirhweni, swi endla ku munhu loyi a va karhi a hakela mali ya le henhla ku tlula la hakelaku staff. Nkarhi wun'wani munhu a ngo tirha kahle va va va ri ku zamazameni swa ku taniya. So petrol yi chikini, lava mathekisi a va fanele va chika kumbe vo fane va tshama kwalaha ka price ya liyani ke. A hi buleni mina n'we loko hi vuya ndzhaka tlhekomhaka ta mahungu.

0: Adyanzope traditional healer Dr. Giligili buru ngofambukaka bari kona
1: bapfuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasat ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.
2: Nhlanu wa vahehleketeleriwa va khomiwile eBurgersfort eka siku ra 29 eka n'hweti leyi hundzeke. Xirho xa Palamente eka vandla ra mukhonto wesizwe Thulani Xongwe u tivonakarisile mahlweni ka khomixini ya madlangelo ni yan'wana leka awara ya 2.

0: right, 0608875942. Ba rishile budon aba tsamisi sweswi ya mara ba heta malembe ya mune vanga sengetela hiku ku tlherisela venge hi swikoti mabonelo iya mana two boys aka nkomo 22b hi khensa swinene enhlikani mamukerile na n'wini enhlikani
1: yebo buton
0: yebo mkhulu
1: uphini buton
0: ngiyaphila unjani
1: ngiyaphila ba ya buton loko hi langutini a xo sungula petrol leyi a yi chikisiwa a ndzi se tshama ni vona lava titeki va plake ku komba ku petrol yi chikile sweswi laya a va ngeterini va swisimunu kume ntirho wa vona i tibolo sweswo hi nga swi langutela hi nga ze hi languta tipandisa nhloko a ni tivi kumbe va nga swi endle loko ho rhanga hi swiaka va nge pfuki va endle sweswo futhi ku hava masiku na dyama mara loko va gonyisa laha mi ta vona va kha va rilarileka e petrol yi gonyile va kha va tsala na lhaku se kusuka a giyani ku ya fika ka mahlanganyi mali munhu kusuka a giyani ku sweswiya swo taniyana i chikeka leswi masiku na dyambu ku hava se no vona ku ri hi ngo va hola ku ta tivabisa a ho va tshikisa sweswini ntirhovo ha swi tiva ku ho eku ngetela
0: mara loko va ngeterise leswi mirhi yini hi munhu loyi a yaku entirhweni siku na siku
1: a swa ha lavi vona a sweswo a va swi hlikita swi lavi vona ku va pulana swa vona ku ri luya i ya ntirhweni tirhaka malamulele iye ku tela ku na munhu a tirhaka malamulele ka malamulele a tavelaku everything a va na mhaka na yena ene va tlhela va tsaka yena ku hakaa loko a bambile thaku hamisa luya loko kota ku vona tatandiyanitakapakasa
0: ya
1: hayi leswi a swin'wanyana swo switoyisi ku ku hava buton se a swo lava hi zela hi swi veka mbilini na vo hi voxe loko va ri ku hitini va swi tiva ku ri hi vulavula ntiyiso loko ku ri ku va vilela a va ngheni va hi vutisa ku hi vulavula njhani hi kota ku va byela ku mi tshame mi chicha kwihi loko mi te petrol hi gonyini n'we mi tshame mi chicha kwihi na swivona ku hava sweswo se hi laya ni ngo hi nga zile hi twa mbilu ku vava hi ku swin'wana loko ho swi veka mbilwini hi to tivanisa a ri hina hina a hu tiva ku loko va ku petrol ya gonya a ho khongela ku vona vona va lava mathikithi va nga gonyisi hileswaku ku hi twela ka swona i ku yi ngo gonya siku rin'wanyana ivi vona va teka nhlelele ku gonyisa mara kusuka kwalano i ku gonyisa swi nge endleki ku ri va chika a hi twenini van'wani butona
0: inkomu i khensa swinene
1: yebo buton
0: inkomu 0608875942 ya amahlweni hi twa ku me n'we miri mi swi vonisa ku in 25 wa timinete ku nga se ba awara liya ya n'we enhlekani
2: ahe njhani
0: hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini
2: kana na dozana mangombe class
0: ina
2: hambe ni vona swi ri kahle ku sweswiya yi nga hungutiwa va nga ze va hunguta na vona va tshiki sweswiya hi ku ani a hi swi tivi leswi va nga hunguta va kahle va gonyisa rini se swi nga hi kanganyisa ngopfu loko va hunguta na vo va hunguta ma vona sweswi a va nga gonyisa va mathekisi a vo tekanyana nkarhi wo lehanyana va nge se za va tlakusa futhi
0: mara miri yini hi lava va yaku mintirhweni siku na siku
2: lava va yaku mintirhweni lava na swo lava va ti vulavulela na vona ku hina hi kombelanyana mi hi tetelela hiku ma swi vona ku hi custome ta masiku hinkwavo hikuva ni lava a swi fani na hina hi ngopfu a yi jumela ku ku ya dorobeni a swi vona lava ni vo vulavurisana na vona ku hayi boti ma swi vona ku ni custome ya n'wina masiku hinkwavo
0: o ya
2: ni pa ni tikeriwa ma hi vona ni swi vonisa sweswi ndzi vazorile mangombe ka ni loko ka tlhelo topa hini
0: inkomu hi khensa swinene
2: thank
0: inkomu alright 0608875942 nhlekana n'we mamukerini
3: njhani Bodan?
0: Hi tshama hi pfukini ngon'wini.
3: Hi pfukini.
0: Mm.
3: Mina mavonelo ya mina emhaka ya ku leswiya swa ku va ta tshama va kha va chichachicha va gonyisa a yo tshama kwalaya hikuva a ku gonyisa se va va hleketelela va vo tirha va masiku hinkwawo ku leswi a hi gonyisini sweswi yi endlini vo ngo vulavula for na vona for secret ku va ya wu vona mhaka ku a ni hina hi khandziyaku siku rin'we a n'hwetini a swiana munhu loyi a khandziyaku masiku hinkwawo
0: va kha
3: tirhisa mali so vo ngo tshamisa sweswi ya ka ti-price tetiya va hungutela lavaya va masiku hinkwawo va vatirhi swi nga tshamiseka kwalano mavonelo ya Brenda Mremo kwala ka rivala
0: inkomi la ka rivala hlayiseka right 0608875942 ya mahlweni vhele hi twa n'wi leswaku n'we mi swi vonisa kwini kumbe mi ri yini vhele eka timhaka letiwa hi burisanaka hi toho kumbe ku languteka toho enhlekani n'we vamukerini enhlekani
4: ahe
0: minjhani
4: epule njhani
0: hina hi tshama hi pfukile
4: mo hi veka mavonelo budom
0: okay
4: a yi twa nhlokomhaka ende ni yi twe kahle a yi twisisi mara mavonelo ya mina i ku vakulukumba lava titekisi lava a vo ngetela nchumu kasi yese va spenda ngopfu ni nga nyika xikombiso to tala ti humeka ma 16 rand va ku 18 rand yini 2 rand petrol yi tshama hi ku va karhata ende loko mo languta vanhu lava yaku madorobeni i vatsongo ngopfu ende timovha ta ku ti tele a vo chekisa nchumu end of the day and kahlekahle a va tshamisi sweswo ende a ni se themba ngopfu hi mavonelo ya mina ku va ngetela ngopfu hi mhaka ku petiroli ya gonya vo ngetela hikuva a na vhela a va chekisi nchumu at all ende hi sayiti rin'wanyana ma vona na stallment swo swi hakelaka swa timovha a hi ali a hi hina community hi nga ti a va hi va teka timovha hi swikweleti mara a ku heteleleni swi vuya kwala ka ku va tekela hina vakhandziya a vo ti tekela vona
0: oya
4: kahlekahle vanhu va titekisi a vo hundzuka swisiwana hi na mali va yi chajaka yo va nchumu na nchumu mani kahlekahle a hi ta ku kumbexana loko a yo huma ka 16 rand va tshi va ngetela ti 16 rand hi ku munhu wun'we ma vona ku va ngetele ti 2 rand na petrol a yo xava phela 18 rand vo hundzuka swisiwana va ri na timovha va nga hunguti mani hi nga hlamali ngopfu hina hi swi tivaka swa timovha hi nga na timovha ku hambi vo tshe va ngetela petiroli yi nga se khupuka a hi ri a va ngeteli mara hambi vo ngetela a hi nge hlamali petiroli ya durha ende movha wo famba hi petiroli ntsena ku na tioyili ku na swo talatala stallment swa vaba tiphati ti tshama ti tekisa kha ti va fela mapota ma lunghisiwi well i vutihlamuleri bya vona tanihi vinyi va titekisi mara a ku chekisa nchumu at the end a ku heteleleni lero hi rila na vona mi kuma vona ri ku tiya cotown hi tisuka switandini a yo tala yi va yi vanhu lava nga landzeni mi kuma ku a va fiki ivina 10 ande kumo counter petrol hi khilomitara yi va yi be mali yo tala ngopfu se mo hi twa van'wanyana hi ku ya hi mina va nga yehli mani ende hi nga swi languteli ngopfu ku hi ku petiroli yehlini a va chikisa ende petiroli yi gonyina a va gonyisi kahlekahle vanhu a titekisa a swa ha fana na khale a vo chekisa nchumu a ku heteleleni hileswaku mi nga hlamala ngopfu mi twa munhu a tire dyambu hinkwaro ra ku mara ni chekise 400 rand ya hlaya ku 100 rand i fanele a chela petirolo i fanele a hola ku kwala ndzeni swa karhata ende vanhu lava ya ku ya emadorobeni hi tiko va tsanana ngopfu mi kuma ku ni ngo nyika xikombiso ka dzingidzingi mi kuma ka a va fiki 300 lava ya ku dorobeni siku u ma languta timovha ta ka dzingidzingi tigiyani ti tele ngopfu van'wana ende va fambe milenge van'wana va layichana ka timovha tin'wana ti ta tiphurayivhete a ku heteleleni mi kuma ku a va fiki na 70 vanhu lava ka a dorobeni siku se swi vuya kwalaya ka ku exitirela yini cheka yini at the end se hayi ku ya mina vanga chikisa ava tshamisi sweswa hinge hlamana loko vongetela yinga se khupuka futhi sona mo hitwa vanwana
0: inkomo concessional inkomo 0608875942 yamahlweni kha hi teka tinqingo hi twa ku n'we mi swi vonisa ku yini kumbe ri loko petrol chika lava mathekisi va chika kumbe va nga chiki na nhlikani
5: Godana mpokeni.
0: Hi tshama hi pfukile hi ngon'we.
5: Hayi mina hi pfukeni.
0: Eh.
5: Ah, va nga zi va ehlisa.
0: Mm.
5: A yi tshamisi sweswi. E vonelo ra mina rero a yi tshamisi sweswi ya mara va nga hati va gonyini yona yi tshamisi sweswi ya minkarhinyana.
0: Oh ya.
5: Eh, i mhana mikateko kwala ka yi tlhela na hi papawa.
0: All right. No inkomo can see.
5: Ngomo
0: 0608875942 yamahle nhlekani
6: Hello
0: Ai
6: Hi Nanana na vula vula nyana tsanana
0: Okay
6: hi pela lava mathekisi lava Tsanga goyi siputi Ava sivekisi sweswi va nga gonyisa sweswiwani hikuva van'wanyana va nghenisa swona sweswi va tirhaka hi swona and then un'wana i tshama dyambu hinkwaro a nga layichangi nchumu a tlhapuka tlhelela kaya a nga layichangi a layicha na mpundu a ya a lawulula a renkeni a tlhe a nga hendli nchumu a hi va tweleni misiwana na vona leswaku na vona ka man'wanyani laha a pfuma

0: ala aka doba na yena vanga ha gonyisi and then vanga ha tirhiseli ha ndhaku hikuva swi nga koteki ku ri va vuyisela ndhaku futhi ya hi leswi ni enixanaku swona a hi boheni timbilu ta hina swi ta hindla swi ya mahlweni emaxava kwala ka mbokota amen
1: inkomo yi khensa swinene. Alright, ya mahlweni ka 0608875942. A hi twini van'wanyana twa leswaku vo va swi vonisaka kwini ku mirini vhele ka timhaka letiwani ku va mathekisi miri va hunguta hi ku na thekisi va yi chikinike kumbe hayi va nga hunguta a ku yi humahlweni ku tirhiwa hi ndlela yaleyo kambe swi teka nkarhi wo karhi enhlekani
2: kalamba
1: ahi
2: ninjhani
1: hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini
2: pokele dani kutani hi talela ku nghena ka redio ma tiva ni nga swi koti na ku tlakusa nomo ni vulavula mara se ni xikwembu xi tlhandleke voko swantshwa
1: khensa swinene
2: na yi twa nhlokomhaka khalama heyi vanhu lava va ti-taxi lava hambi nga ri na taxi i nga bya i va twela hi khalanga hi ku vanhu lava va ti-taxi lava matala loko mo swi languta kahle loko munhu o famba kanharhu ku ri ku hale ka tshuni ya taxi va nga khandziyeki i nga kuma ku a nga yingi na 1000 siku hi ku taxi liya swi nga ndleka yo ndla 200 something na vona ha va twela a hi ri a va ngeteli mara hambi leswi va nga hunguta petrol va nga hlaseriwi ku a va hunguti imali a va jikisiwi sesiya mara a va hlweli ku ngetela khalanga hi ku na sweswiwani phela ku ngetela ka swona a ku ngetela van'wani van'wa va nga ngetelanga ende lavaya a va ngeterile loko vo tekeriwa godla a ni ri ti-300 letiya a va teka tisa ta vona hi ku titekisa a ti nga sengeteriwi sweswi loko ku ruku va ngetele hinkwavo hi khalanga a hi vatweleni a hi vatweleni a va kumi nchumu vanhu lavaya ntsena va kuma a ti na nchumu titekisi leti ya kahle kahle akhesa mara swo vava aka lava vo ngo tirha njhe va famba hi tona u kuma ku va tirha kwalomu makumeni va tirha hi a transporto ya va vangisa loka vo hunguta makalo ka vo hunguta liya ya thikiti liya yo khandziya hi masiku hinkwawo hambi va nga yi hunguteli ya thikiti kumba vo fane va hungutela hi ku vo tala a vo hola nchumu inkomu ka khalanga nchuma
1: inkomu yi khensi swinene inkomu ya mahlweni ka 0608875942 twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini. Right, 0608875942. Ahi twini van'wana va ta na mavonelo kambe na ti-voice note rhumelana mi hi byela ku n'we mi swi vonisa ku yini.
3: U nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
4: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matent hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa mobile freezer ti-mobile toilet

0: Ihlekana vaxumi bodona mo hi nghena hubyeni bodona vanhu lava titaxi mi nga va twela vusiwana loko ku ri la ka hina titaxi leswi ti nga tarisa swona wun'wani rapela nga layichangi wun'wani rapela layiche kan'we ene va fa va disturb-wana hi leta hala henhla loko hi ya giyani hi tlha endla manyunyunyana ku titaxi ta ka hina ta hlwela hi tlha hi tikhandziyisakhandziyisa loto ti hala henhla hala se mi kuma ku a va kumi nchumu vanhu lava va la ka hina a no va na taxi a no va yimelela mhani ta ku mavonelo ya mina n'wi bodona i mavonelo ya mina lama va nga hunguti va nga ha chiki vona sweswi wa petiroli loko yi ehla a vo ni ta ku va nga hangeteli va yimanyana mara lava mathikithi lava a va fanele va va twela va vulavurisana na vona mi kuma ku nkarhi wun'wani munhu a nga holi nchumu thikithi ra ku i hakela vo ma 600 vo ma 7 hi n'hweti kumbexana vo ma 1000 mi kuma ku a nga ha sali na nchumu hi leswi a ni vona ku va fanele va solva yona mhaka ya kona mara hina vakhandziyi a vanhu lava vo kuma nchumu n'we bodona vanhu lava mi nga va twela vusiwana kahle kahle mi nga va twela vusiwana ene hina titaxi ta ka hina laha hi khandziya hi ri bodi na maswanganyi mi kuma ku yi famba yi hi chicha lomu kusuhani le kaya yi famba yi hi chicha lomu tigeyitini lomu nkarhi lowu a famba ku a chichachicha lomu ya petiroli yi le ku heleni ma swi twisisa a mhani ni mavonelo ya mina n'we bodona a ni leswi ni swi vonisaka swona mavonelo ya mina bodono i mavonelo ya mina laha hubyeni a hi mavonelo ya munhu wun'wani lama yo va mavonelo ya mana na mari ya maswanganyi mina ni kumeka ka maswanganyi mina ni kumeka hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso laha ni nga tekiwa kona dango
1: ebutoni ko va ku a hi tivi ku ri hi yime kwini loko no zela mina ni aka moxara budon vamakhelwani wa mina loko va ku ku na nkosi ka makhelwani ku ri mina n'winyi wa moxara ni ya laya ni fika ni tshandza na vona heya a ha ri ntsanana heya a hi ta ku yini loko ni lela laya ni le ku beni ka nkulungwana ku na hina hi ta kota ku ri mabindzu ya hina ya famba ni munhu un'wana na un'wanyana loko a sungula business i baka gwinya i endla yini i lava profit vonani sweswi mina loko ni ya giyani kusuka la ka hina a ni tiva ku ri se ni famba hi 35 sweswi ni famba hi 38 a swi lavi mina ku ri petiroli yi gonyini hi vatwela visiwana phela na mina loko ni ya giyani ni ya ku stokeni ka tiflawuri to vuya ni baka laha na le ku hava ku va ta ku vana va hina sweswiwani ve ri swakudya swikwini kahle kahle a hi vulavuleni xilexi hi twaku hi vava hi xona wa hi twela wun'wani byisiwana bya ku he vanhu lavaya a va kumi nchumu loko ze hi vulavula sweswo hi na thekisi i nge vulavuli twela visiwana ka swilo sweswo allright ni byeleni 38+38 ni kha ni ya xava fulawuri kumbe timbirhi ta 150 a hi nghenise na yona mali yaleyo mi ta swi vona ku ri na mina khomixini ya mina yi fambile yevo putona.

0: eka malamulele na giyani na nwina ba medical aid mas kota ku mpfuna kasi titiya na tiphiliso tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankston va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 G Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
1: Vahlabi Bricks and Sand, love. Iba shabisa vanduma vamisavana shtina. Vashabisa the mixed bricks, stock bricks, medium block, big block, interlock 36-98. To domestic pavings, na. Vahlabi vashabisa na misava inkwayo. Uku hambara hambara kayona. Boy Sand, River Sand, Croft Sand, Bubble Stone. Ingaba chekene leka Facebook na TikTok. Iba Hlabi Bricks and Sand. Kubona mintero ya bona. Unga ikuma eka email ya admin at vahlabibricks.co.za. Tunzuka leshwabu shishika leshi. Vachiche mtsangi ya bona. Eka the product abona hiyung kwad shilona shi chipe ku chipa mapumeka egiyani obozit na bika hadwe ngaba fwenyele ega 015-812-0848 akama namlele a R81 road 076-048-0108 kama lumaila 072-325-6828 mwene gandala ndakani wakona 082-724-2000 vatlabi bricks and sand na
2: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. The price ta hina tisukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho u boxa baloni u yimela kwalaho kusuka hi 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona CTM big saving no style swi kumeka eka CTM ni popo tsena
0: Haifa Cocktail Sleep la ima shopu manaru manga hlangana ndzawu yimwe la ukuma swilo hinkwaswo le kaya u nga kayakayangi hi ku ya hala na hala shopu leri ri pfuna mundzuku kwala giyani hi 9 o'clock nimpundzu amasingita mall kusuhi na game mi swi tivaka leswaku shopu loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa ku na mbedwa tifriji masofa ti-TV swipikara ti-cellphone laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaka tiayisi u nga vuyi u twa mahungu ndlela pfuka mundzuku i ya vona loko xaba hi wexe hey swi lori ka ri tsutsuma swi hela mundzuku u fanele ku xaba mbedo ya vona leyi yi chipe ku chipa
3: bodon mavonelo ya mina bodon vanhu va tivisi bodon u hluphekiwa ti-taxi tele ngopfu bodon tele ngopfu ro nkarhi wun'wa i layicha kan'we a thatathata na mpundu vanhu vaku a va khaneyi van'we va khane tibaki van'we va hayika se hambi loko va ngetelini a swi tikombi va ngeteyini taxi a yi na mali bodon se ni yona la mina mhani ta kumbexani no ku ri keni hi ku petrol va ngetela kumbe va nga ngeteli va nga hunguti va nga hunguti va nga ndli chumu va nga ngeteli swa va yini kwala va nga ngetela kona hameni vo swi fana vanhu lava taxi i chika taxi namuntlha loko fu kuma ku yini kombe thera i hana peni mara i chika taxi a ka ha ri na mali bodo taxi ti tele ngopfu ni mapatwini wa swa ku vuhlupheke ya vanhu va xikwembu a bodo tipatwini va voja a vona mali vo tichaniseke vanhu va xikwembu bodona mavonelo ya mina mani ka swi tshame sweswo vanhu lava vo hlupheka bodo vo tihluphekela nkomu
4: aye bodono minjhani hina hi pfukini hei a ka ha yi twa thopiki ya n'wina ka n'wana mhani ene ma yi paketela yo tsandza mi yi ba swona minkarhi hinkwayo mi ta tshama mi mesa n'wana mhani ai lava swi bazani lava hi ta ku yini kwale a va nga yima kona kwale a va nga ngetelela a vo yima loko petrolo va nga hangeteli va teka nkarhi va nga ngetelangi ku ya hela lembe a malembe lama taka na vona a va hi chikiseni hi nga ni petrolo hi chikisini mara loko vo tirhela akule laha vo tirha masiku hinkwawo a va va tweli phela la makuleni a ku na mali a ni vanhu lava va tirha makuleni makule ma na mali vona ni munhu a suka ka malamulele a ya giyani i mali muni kuna ri ta n'wi nyika mani muni na ku fika a xavela vana va yena swakudya na swa xikolo lava va tirhela kule a va va endliseni hina va kwala kusuhani va famba siku rin'we hi vuya a reze a va yi teki hi ta ku yini ku va ngetelini va ngeterile i mhani mahori kwala ka mapuku wa ku a dyona na ku hlula dangowu.

0: Alright, 19 wa timinetse kube awara ya nwe, e awara ya bumbiri, eka nongonoko wa GCR Talk. Ae, langu teni ka shilesu umela kui masku yungu kwa kwala, eka putomleji ya nyoka bjoho, kwala katikura inara Afrika Zonga. E langu daela ashtikoma nga kuse, ina eriba akatiku, ile kuteke ni kabulauri, hibzibeka ema boku eni maina. La, ashtikoma nga kuse, ina ile kutilwele ni ina yeshe, hatilwela, hati imela. Instead of varangiri lava nga vekiwa va nga koho va yima va lwa va lwela hina kambe hina se hi le ku ti lweleni ni nga tiviki i ku hluleka ka vurhangeri lexi endlaku hi za hi kota ku va hi yima kumbe vurhangeri bya byi tikomba nga ku byi miyele ngopfu a byi busy hi swona ku le ku endlekeni ka migingiriko yo tala laha swi tikomba nga ku se vaakatiko va yima hi voxe va ti lwela kumbe ku lwa 0608875942 hi fika njhani la eka ku va hina hi ri vaakatiko se hetelela swi languteka nga ku hi le ku ti lweleni se ha ti yimela vayimeri va hina va miyerini hina se hi le ku ti yimeleni enhlekani mkulu hayi hi mamukeri
1: Amutini wa n'wina loko mo zami veka nkarhi wo vana a va bidarateni ku nga bi nkarhi muni va nga si vuya hileswaku mi fanele mi meka sure ku ri na n'wina nkarhi walowo swi komba ku ri mi ta va mi kha mi tirhisa wona loko wo mi tlanga va vuya va hindzise nkarhi lowa va kuma ku ri n'wani se vuya kumbe va vuya na mpfundzu va ku va la ku ngheni ti kona va xometela kumbe ku yingisela va kuma ku hamisevuya ti nge he va kuli ka varhangeri va hina va rhandza ku veka milawu leyi vona yi va tsangaku ku ri yi fanele ku hanyiwa hi yona se a swa ha koti ku tiveka ku nawu lowu nga ta herisa la South Africa hi loko wu ri njhani hi ku vona ka milawu leyi va yi vekaku va le ka pulani yo dya mali ntsena a hi milawu yo risa tiko ku ri swi tikomba ku ri nawu lowu heyi loko wo tshova wona hi le nghozini va komitwa emikarhini yo tala hi vulavula hi ku a va vuyi lava ya vo pasa lava loko vo za va kulexa xi endliwi a xi nga endliwi ene loko vo kukumiri henhla ka xona i ta wu komba wa byala sweswiwani vanhu vo tala loko wu langutisa hi ze hi khomenta hi liya ya liya wa artist liwa hala tekibeke ku ri a nga nyikiwi bei hi kha hi nghena ku he i hlupha maphorisa swi thakalathakala a tele ngopfu va lava a va ri hansi ka nawu wa va ri henhla ka nawu wa xiphorisa loko va ya ku tengeni va famba va mbale tisuti na mazaka lama mo durha mara wena wo fana na mina ni nge swi endli ni ya hluvuleriwa lokule swi sweswo ni fanele ni tikomba ku ni khomiwile ni khotswiwile ni bantile sweswi hi le ku ngheniseni ka vana swikolo va tasile yini va bozela hi ku byela ku n'wana loko u za ku 35 a nga ha fanelangi ku kuma ntirho se a va endli mitirho ku ri a nga zi a fikisa 35 ku ri a va a expirini ka ku tirha a va yendli nchumu wun'wani xitulwini mi bedlela vana va kota ku kuma ntirho a va humi timali to tirha ku huma lomu ti humaku kona laha ti helelaku kona a hi ti voni so mi loko vula ku ri hi nga teki decision loko swi fika kwalano hi mhaka yini kutaka hi kombetini ku ku na mali liya ya disaster leyi ya ha ku humaka i lunghise kwini sweswi ku hume yin'wanyana yaleyo ya valava va nga ku fambisiweni swi ta hela swi leswi mi loko mi swi vomi mi nge voni na peni mabazi lama ya mataku ma ta ma kha ma huma ka tipresidenti ta wona ku ri ti ta ma ta teka vanhu lavaya va ya le ti-border gate va kota ku khandziya va pasa va bohelini lave va le ku hlekeleleni va kha va endla kuba va kha va ku heta va komba se swi nge endleki swilo sweswo se ku tlhariwile hi nge swi koti ku ri hi nga swi voni so hi vona lava va endlaku ku nawu wa vona wu nga ha tiki va kharhi ya ha vula hi ku munhu loko a dlayini a hi endleni ku ri a ka ha ri na ku nawu wa dlayiwa ke mara a endli ku ri xigwevo xexo a ku na beyili a ku na parula a ku na nchumu mi tota ku i right ku ri fanele a apply bay i na ti-right ta ku apply bay a tlhele munhu la South Africa kunge lungi chomu hebu. Ha kunge lungi chomu. Loko kunge sekituwa president le kunge hinge ko tlhelela le mabhumini. So hava lexi xi nga ta lunga. Mabhumu a ma swi kota ku risa munhu a famba a foriwini. Na loko a ti humesa a swi tiva ku leswi no risa loko vo ni khoma a ta ni khonghema va yisa.
0: Exi.
1: Mara sweswi mi dlaya munhu ma swi tiva ku ri swi to va swa vhiki nakona va mi ponisela ku lavaya va nga va munhu yaleyo va va va hakwati ngopfu. A handle ka swiku va swi kota ku humesa munhu hikuva dlaye munhu va tlheka ku nga yi taya yana ka masaka ma wena ma le kule hi vhiki. Hina hala hi tshama hi tiva ku munhu u pfaleriwile. So i ncini swilo sweswo. Ku dyona mi sivasivile vatukulu vana yini yini mi va dyondzisile tidyondzo leti mi tivaka ku loko n'wana sweswi n'wana wa mina o va na tidyondzo leti loko ku huma tiposo swi nge endleki a nga weli ku kuma ntirho ni mara ku hanya ku hava ku hava va tshama ku na ti-blinds va vanhu lava budoni va nge lungi ene na hina hi nge lungi loko ha ha tumbelenanga loko loko hi ku leswi a hi endleni un'wanyana a nghena ku mina leswi ni nge endli munje eka ho tivanisa a ri hina hi tivanisa hi ku vana va hina swi komba ku ri va nge pfuki va tivile va nge pfuki va ku na mimiti ya vona i ta va sapota hi mali ya midende tipixini va ri kwata kaya a ni a ku tirhiwi va ta huma va ya va ya u sungula ku hindrana I to famba onha vana va vanhu ku vuyiwa kona kaya ku ta kuta tiva mali ya pension yi vhela yi swi twisisa ku ya yi le vutomini mani se meya ni vula ku a handle ka ku tikiwa mfumo a leswi swin'wanyana ku ha leswi swi nga ta endleka ene ni basela hi ku loyi a yimelelaka mfumo lowu i le ku dyeni wo ka hi nga matiri madyele ma yena nge yimeleli swi leswi vanhu va nga ku hlanganyeni hi swona yevo
0: inkomo yi khensi inkomo 060885942 swi tiva va nga ku se tiku ro hi roxe hina hi ri vaakatiko ha tiyimela varhangeri lava hi ngo va fanele va hi yimela swi tiva va nga ku va miyerini kambe se hina hi yime hi tirhangela hina hi hexe 060885942 hi fika njhani timhaka ta ku va miyele ngopfu a va busy hi hina hi le ku tiyimeleni ku na ti-match to tala leti nga le ku humeleleni vaakatiko va le ku tlineni ka tiko vona hi voxe tinxaka ti le ku kombetelaneni hi tintiho leswi a swi kombisaku vanhu se va tiyimela va le kuseni ka vhuntu kambe vurhangeri byi miyerini 060885942

0: It's someone.
1: Hey, my imago in Milan. Madame Horne, come to the contract of all year. In a life, what's in the sa? Could it hit me? You got a steel and a subwalker, and I was a ball. And I won't go by that, I'm not so. It's like a sign, you could read. Hikuva hi rila hi nga endli nchumu hi va swi ta khomiwa eriwa va ta ya mahlweni va mabivhi na ku lwisana na vanhu lava ku ta hele hani ni vurile South Africa ku ya hi vurhangeri byi nga na byona a yi lunghelangi ku tirhela hina yi lunghele ku tirhela vamatiko loko vamatiko ku ri na xiphiqo lexi va karataka ya huma loko hina hi ku na swiphiqo va ri va ta karhala va lo hi thola va karhi va hi vona ku a hi na ku va tirhela ene va va va nga heli siku na siku mi yingisela vatukulu loko hi nghena kwala hi nghena hi karhi hi ri na hi vona hayi mfumo lowu a wu hi pfuni nchumu mfumo lowu a wu hi pfuni nchumu se ku fika nkarhi wa ku thola hi wu thola swivula ku a wu hi pfuni nchumu loko u nga hi pfuni nchumu hi ku tholela hi hikuva vo ti thola vanhu lavaya va thoriwa hi hina hi ku hi tsakisa hi loko vatukulu va hina va nga tirhi hi tsakisa hi loko vana va hina va nga tirhi hi tsakisa hi ku xava mati hi tsakisa hi tinghozi leti humelaku amapatwini hi magodigodi lama ya nga laha mapatwini va nga lunghiseki hi ku loko a swi na hi tsakisi a hi ta thola van'wana hi ku hi va byela na voyi ku loko mi nga endli swona na n'wina hi ta mi hlongola hi fana lavaya a vatukulu n'wana yi tiya kwalani ma vona munhu fane a rila a endla xa nchumu mara loko a rila a nyikiwa chance ya ku huma laha godi leriya a ri na ku a ri ka roho a nga humi a wo swi lava xumani kahle vatukulu
0: inkomu yi khensini
1: danke
0: inkomu

wakwe kumbe a femeni yakwe lavo huma le matikweni lama le handle na ku a swo sungula na presidente va n'wi yiverile vona lavo huma matikweni lama le handle so vona hi ku lava vakulukumba va hina va na mapurasi va na yiniyinini va teka vanhu lava le kule va ta va ta va tirhisa hina vanhu va tiku ku vula ka nkulukumba loyenge hina vanhu va tiku hi nyikiwa ti-350 ku ri hi ta va xikukwani tlela vurhongo se loko vanhu a vo swi vona ngopfungopfu kwala giyani laniwani hi tshamaku kona emoya lowuwani ma a ni tiva hambi u hlupha vanhu tindleve la ngopfungopfu kwala giyani laha hi tshamaku kona i nga ku a hi na mhaka na swona ingaku a hi na mhaka na swona na ku swi hlupha hina ende swi hi vangele swiwana byin'wa byikulukumba ngopfu mhaka ya ku loko hi i langutisa switandi leswiwani hinkwaswo hi xava aka vona vanhu lavo ta va karhi va famba ende loko ho a va fambi sweswiwani himpela va suka va famba swi nga endleka ku hi sala hi dlaya hi ndlala hi kota ku ti lavela swakudya a ndzhaka vhiki se a swa lava ntsena himpela loko va ku salamukani n'wina lavantshwa mi lwela timfanelo ta n'wina hikuva timfanelo ta n'wina va nyike vanhu lavo ta va karhi va famba timfanelo ta n'wina va swi tekile hi 1976 loko hi sungula ku lwela tiko leriwani hi ri lwele hi karhi hi nganda yin'we sweswiwani n'wina mi avane ngopfu vantshwa kuloyani yi le ka Thomo wa hele ka inani ni vula ti-political party loko ni waka Thomo wa hele ka makhuwani se lava leka makhuwani va dya kahle hi mhaka ya ku loko va fika va ri hayi comrade loko i ri na khati leriya ra va ri khati ra madabodi loko va fika hi wehe u kuma ku ntirho ku sungula hi wehe u kuma ku yindlu ku sungula lowo ka a nga ri kuwa party liya a swi to kuma na 350 yeleyo nkarhi wun'wanyana loko vo yi tirha yi kuma ka mbirhi loko va swi kota va ngo ni yi pfala a nga ha yi kumi ku ri a ta za mambela mthetho na yena a vuyi a ta ta wela la ka khongolosa se hi swo swi hi dlayaku hambiloko ku karhi ku humelela swilo sweswo vanhu va ka hina a va swi voyisi ku ri heyi pfala lava mi va vonaka va nga ka PWP hi lava ya va ka phati liya ntsena ende yi nge wu kumi ntirho ka PWP loko i nga ri wa ka P wa yi vona se vantshwa ku vula ka mukhalabye loko ni ku va ku xalamukana xalamukanani lava va nga ndla machuthumachi lavona va ndle mhaka ya kahle yo lava va nga na va twaku ku vava va ta hlangana va va nyandza yin'we mara hi ku loko mo ka mi nga yi ka much too much ma ha tshama lomu mindhumbeni ya ti-political party ku ko vila nchumu mi nge twana loko va nga va ku va ya hala lava va ku va ya hala va ri va lava yini hi mhaka ya ku se u kuma leswaku mi le ku ndleri ka yini ku ophosaneli kasi hina nkarhi lowo loko va ku a swi khweli hina loko va ku a swi khweli himpela a wu nga khandzi ku va ta va lala khandzi yaku se sweswiwani loko va vulavula hi leswiwani va ku ha leswiwani lava va phatiliya va ri ha lava va phatiliya va ku ha vanhu lavo huma matikweni ya le handle hinkwavo ka vona a va fambi ku vula mina sweswo hinkwavo ka vona a va fambi va ta ku loko va famba lava va nga ri va nge vana maphepha va ta vuya hi tihi ta vona ku loko hi ni kume citizenship leyiwani nyinyani lowa ka mathevu ni nga n'wi teka i tshama na yena na kumbe hi wini vito ra kona kumbe ha n'wi tiva na ku phela vanhu lava va lo xaviseriwa tin'wana ti-citizenship letiwani na maphepha lama va nga va lo xava ka hora affairs a ni hora affairs yona home affairs yona hora leyi nga na xitori lexiwa swikulukumba ngopfu ku xigevenga yini na sathani na javilosi na nyankhandli hinkwavo lava malokotswani va nghene la tikweni la ni home affairs va nghenela tikweni hi ti-inantetiya ti va pfumelaka na ti hi ku ti-department tetiya ti kotaka ku nghenisetela vanhu lavawani vo tava va nga ri vanene.

0: All right, this is topic one vele president wa tiko ra Mozambique va ri vana va vona lava nga laha atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga loko vo tshika va twa ku va dlayiwini va vavisiwini va ri yi ta suka ngopfu ku ta onhaka i hunguleni nge ku beni ka mpongo swinene va ri ku ta onhaka loko vo tshika va twa ku vana va vona va dlayiwini va ri swi kahle ku matiko lama ma va na vuxaka ma va na ku nghenelana hayi ku endla madzolonga 0608875942 va hlamusela mhaka kuna leswi swi lavaka eka tiko ra Mozambique swo nje hi gezi kasi na voho nkarhi wun'wana haleni kuna leswi va swi lavaka loko vamakwenu va te ku tirheni why va fane va dlayiwa why va fane va hlongoriwa kha va te ku tirheni 0608875942 va ri swi nga tshuka swi dlaya vuxaka leswi hi timinetse leti nga sala vo ma 28 minutes a hi buleni nhlekani Enhlekani?
1: Yebo.
0: Yebo.
1: Budon.
0: Mkhulu.
1: Walowo ni yima na wona kuri. Enga driver na vavanhu, enga driver na vavanhu. A hi va chayimeni kahle hi va byela kahle.
0: Okay.
1: Loko va swi halala, ni xo ku ri loko ku ri ku mahlweni ka timakete teleto, xiphorisa xi tala ku swihala. A swi mitiwi xiphorisa ku ma va vona va ala phela no vona ingaku hi lo tala ku chavisa vanhu lavaya hi ku a vulo tala hi ndlela yaleyo va tala ku va va hlangane hi ku hambana ka tixakaxaka ku na lava va nga tala hi tshamaku na vona lomu mindyangu ya hina hi ngopfu lokixini kwala makaya ya hina ku na lava va nga scarce emakaya ya hina machayina ma what what a va kona va helela le madorobeni se budom ku dlaya munhu a swi navi munhu a ni heri a va tlheli va ya teka etimpfumelelo to hi kota ku hi hanya na vona na ku loko a onhile a kota ku landzelerisiwa ne se a hi vulavuli hi ku dlaya i n'wi dlayela yini ni nga n'wi dlaya loyi a swi halalaku hi vitana maphorisa hi ku n'wi fakeni vhenini hiku swi nga fika laha hi vaku na yena se yi nga a chayitaka hi karhi hi va khayimisa sweswo swi ta lungha mara ku dlaya munhu kubona a swi endli ku ri swi va kahle hi ku mimbe van'wanyani phela se i vakon'wani va a swa ha endli kahle a va yi kahle va ya va ya teka mpfumelelo ya kona loko va humesa mpfumelelo loko va vutisiwa swirho phela na le kusunguleni va lava mahlongo yo basa loko sweswi xikolo xi nga pfala loko vana va xikolo va ku hi vhakela va papa wa hina a joni lava va nga na tiyindlu a va fanele va endliwa exikolwana ku ri swi tiveka ku n'wana loyi i vhakache kwihi kwihi ene i ya tshama masiku mangani a ku ri bhunu rero ri kota ri endlela ku kota ku risa kapula ene a swi famba kahle ngopfu se sweswi i ku vhoyavhoyeka budoma van'wanyani va endlela ku kota ku yiva ni vone kun'wanyani ku kha ku thuthiriwa swilo swa vanhu lavawa a hi swona leswini ya ku nga na xoko loko va humesa vanhu lavaya maphorisa a ma make sure ku ma veka swileswiya kumbe ma swi xavisiwa hi mfumo swi ya ka n'winyi wa swona mali ya kona se mara loko hi karhi hi va dlaya loko yo minya hi ku ni xo ku ri tiko leri hi va vavasati hina hi ngo hi va vavanuna a ka loko se ku niwa nyimpi a hokota nchumu hambi ma ri masocha ma hina i masocha ku chavisela evanhu hi swimbalo a va koti ku lwa nyimpi va kota sweswiya swo endlela ku tiko ri lawuleka ma nga ri masocha ma kha ri matikiwa ma ya handle ku vuya ku dlayiwa yona ntsena ma lama South Africa se a hi khayimeni vanhu lavaya kahle hi va na fiti na vona va tifambela loko se va lunghise swa maphepha swi ta twisiseka ku ri va swi vuyisa ku yini kumbe vo vuyisa sweswi a va fambisa xona mara as long as the government is on the market. Salamana Laveca, I think the Laveca TTT, not Salamana Guri, the Pelaba Kalsara, Link, the Colabeca to the passport, I see the Guri, Cuba Pulaveca market from Unicabo. It's a very cash in that time, you tell me. What's happening now? I saw, I saw, ukumele mushara anikholi kuyathe iphumela kuri baya baya yima kukota kulungisi wa swilo vanhu lava ve le handle loko va fele le la ka hina loko va ya amakaya ya vona swa tika loko munhu a fili va lunghisa va ze va swi twisisa na vona ni yima kwala buden hi na n'wini
0: inkomu ikensi
1: yebo
0: inkomu allright 0608875942 Gera na wewe mimi bzalama bzalama mwenye nchikani?
2: Kwa wewe ningalezi ngoku.
0: Okay.
2: Wabana kulukumba alo wa Mozambique alo ye. Ine problem yungwe kulukumba ngoku. Yo, ita count, ita count shudleshia. Mfalu waka mwantana luwa opposition wa inani. Ama labula tani ku, ti pati letu watu kulukumba letu wani. Ingalo lan chucheko itona leti ndla kuri kuva na problem leiwa ni kulukumba yo mndela kane inga hlaisiwi hi maka ya bona vanhu lava se loko avalavula kuri no a Mozambique kuna swilo leswinene leswi South Africa swi lavaku wa swi nga pfuni vanhu va Mozambique va tshika ku tavatavata tala haleni why nakona e valavula so hi mhaka ya ku luwa wa opposition i vule tano ku ri noma problem hi yo ya leyiwani yi vangiwaku hi vona lavawani va tiphati leti va nge te vona va lwele nchucheko kasi a va nga lwelangi ku chucha vanhu a va lwele ku tandla yini ku ta hi panicha hi ku loko hi sungula ku vulavula hi ku hi ri valavula so va ri mindla yini va ri mi teka nomu wu veka mavokweni hi ku loko mi nga teki na mi vaveka mavokweni mi fanele mi tshika tidyamuwana a ni va vula sweswo va vula tano wa hemba loye wa hemba lexi xi nga xona hi ku u tsandzekile ku hlayisa vana va Mozambique va teka timali va karhi va dya tingwa va veka hansi ka mtundwana maxaka ya vona va xurha yena hi karhi hi hlupheka i ku mtona
0: Inkomo, you can see. Inkomo, all right. Nkarana nsalaka 20 minutes before the hour. 3 o'clock, mbemendwa nkarani hambana na we. Yange na kana gona ko 326-060-887-5940. Wara kuta suka vuntu ikulukumbala. Nsekari, mamu kere.
1: Ayo, mpukin buton.
0: Ayo, mpukin mjanwe.
1: Mpukin buton.
0: Hmm.
1: Sulista, usati kanyana.
0: Okay.
1: In the name of Budon, Makona site in Jones, you could use time to hear him quite even really handed and he loved a banger half of a pet. Share in this of me. Those who wanted to finish Irish cook, young Togo Savimu are acting, that's why Juba Kawa Shango, Shambi, Van Lavaya, Van Dena's call, Navana Vahid. No one can ask call Navana Vahid. Our register and reach whom we have and show. Education in Tibaku, Kunavan Vahandred. You humesa CD ya vanhu va 100 yi humesa na switirhisiwa swa xikolo swa vanhu va 100 kasi exikolweni vana i 300 va ya dya swihi swa vana va hina tihosi kun'wana ti ve na xikave makwanga na wankolo na ku lava ku dyela sweswiwani ku na problem va fanele va famba hi ku va hava maphepha munhu fanele a siya xindindzini lexi a nga xi aka hi ku i hava maphepha ende swi ta ku tikela ku a sukela ka swilo lexiya ivi ku byi ku va ku ri na nyika loko hi suka buba a hi suke wasi loko hi suka hi suku loko va famba a va famba
3: mara tihosi ti vela xiave xikulu ku vonakisa switandzi leswi a swi nga le budon spellingo sweswi wana ku humela phepha a ni vulavuli titsinyinga ka sayiti ra va Jim Jones axikolweni va hlamusela ku n'wa vana vatswari lava va vana va vona ka xikolo va nga ha va ni kwini mapapila ni ri langutisini rin'wana ku a swi hanyi leswi va ku vana lava nga ha maphepha a vati va ta endleliwa maphepha axikolweni i education a hi home affairs leswi vulaka ku department yin'wana na yin'wana laha South Africa ku hava rules yo ti endlela sweswi hi nga swi kota ku yi ta kona ka GCR yi ku ha xa singoma i xikombisi a ku tirhi rule ya ka GCR ni ku tirha rules yavo sweswi va swi lavisaku hi swona mfumo lowu nga ka wona a ni twisisi swi yelana na mfumo swilo swona se loko ko suka nyimpi budon ku hlaya ka xivulavulo xin'wana donki yi ta dya bantsi la ku hala hi nga ta tsutsuma fuwani laha hi fanele hi tsutsumela kona hi laha hi lwaku na vona laha hi nga ku va hlongoleleni va hlongolelaku swihi swa ntiso no budon a hi teneni van'wani hi yimela hi nyimpi yaleyo.
0: All right, 060-8875942. Twa van'wanyana ku vo va swi vonisa ku yini. All right, enhlekani ma mukeri. Enhlekani?
4: Ahe, ringano.
0: Hi tshama hi fikini ngon'wini.
4: Komba hi nga ri na problem na vanhu lava va nga ku endlakaya na hi free hale ka ndhawu ya hina lebyiyani mara maseka ma hina lama tshamaka ka tiprovinci letin'wana swi va swi kha swi va tikisela loko i ri mitsonga hina hi leswi swi vonini mhaka ku hina hani ka hina ku right mara maseka ma hina vini va hina lava nga vatsonga va nga na ti-ID leswi nga na ta tiko kaka letin'wanyana va tikeriwa ende loko va kha va swi vona ka social media hi kha hi nga ri SNTube va ri swi vula ku hina hi fanele hi famba na vona swi vula ku hina ha swi tsakela ha support ene swi langusa maxaka ma hina lama ma vaku ma ri ka ti-province letin'wanyana sesi a hi fanekele ku va ku swi pfumeleriwa ku na hina haleni va kumeka hi pfumela hi yima na tiko hinkwaro ku protect-iwa maxaka ma hina lava nga kulu mhaka ku hina hi right hi a hi na problem na vona va hina right mara lava va nga le wa Gauteng vo Western Cape hi kwinikwini va va ri kuswa ntsini mhaka ku va ku hina matsonga mina va swo kombe then
0: inkomo you can see. All right, enhlekani ma mukerini
5: ahi budon njhani
0: hi tshama hi fikini ngon'wini.
5: Ni nga swi vula yini hi xichangana o vabya a nga yi chaviseti na tiko ra hina hi tshame hi twa un'wanyani un'wana hala vo xitimeleni hambi loko ve ri yini leswiwani ma-ticket exam va cheka mathikiti va kuma ku a nga na thikiti wa Mozambique ivi loko va ku va n'wi khoma ku ya ni ta mi komba ku ni Mozambique wa njhani mina ku ri va na moya wo chaviseta budon a ku na lexi a nga ta swi endla loko yi suka a yi vi yi sukile a nga yi chaviseti champu loko a tlharihile a ta fana na Malawi a ku vanhu va mina hinkwavo vuyani and then mi ta lunghisa maphepha lava va nga ta tlhelela ndzhaku va fanele va ri na maphepha at least a yi ta va yi khomeka yi twala leyo hayi ya ku i ta tima gezi kati wa South Africa va hi tolovela u hi tolovela halona a vitani vanhu va yena kona Malawi a vitani vanhu va yena lava nga South Africa va vuyela back hinkwavo ivi a va release a va ndlela maphepha one by one ku ta va na kurhula hi ta tirhisana ku ya mahlweni inkomu.
0: Inkomo you can see.

0: Number one, loko hi languta siku ra mzambiko ri pfunerita swo tala ngopfu hali mikarhi yo tala ngo mi kuma ku aka nhlengano luya wa wa swiluta timali ya va ri mimangisa ri what South Africa yi dominata leyi tena loko va ku ri ku na ntirhisano xikarhi ka South Africa na Mozambique jezi leriya a ko va a vo exchange swona a ku ri na leswi a va swi vula ku i mutual relationship. South Africa a yi kuma jezi ri huma eka hora basa ivi aka timayinini na swin'wana ivi Mozambique a yi tirhanela a ku ri Cape for ten. Se nokonoko nhloko yakwe a yi na nxava i mhaka ya ku swo sungula muhasi wa siva ku swirilo swa tiko leri vanhu va Mozambique. Vanhu va Mozambique loko mi va vona va ri lavo tala from 1986 lava va nga ku nga va na yini mutual interest ya ku va ku ri va ta eSouth Africa hi mpfumelelo wa matiko lamambirhi a nga se nghena mutswari mfana munhu yaleto se nga n'wi tsaka ivi mi kuma ku va pfunana hi ndlela yaliya ya mabihi hi sweswi mi kuma ku va sungula ku ta yivetela swilo va tsemelela ti-robot ta South Africa. Xin'wana leswo biha ka timayini hinkwako mi kuma ku ta tibigale what ivi va ta na swibamba va ta onhetela tiko leri crime ya yi kha yi tala. Se loko ku ri ku ri a swi endliwa hi munhu la nga vupfa miseketeli miseketela swi vulavurile swi nga kakila koho.
1: Ya Mr. Makomen e nkarhi wa ko wihi bini swinene mani
0: amiko
1: a ni ku nkarhi wa ko wihi bini swinene
0: a yi khi yi vula kahle mundzoku a ni moyi ka fasi mi leswinyana
1: a swo boha hi ta sungula hi yo mundzuku na mpundu
0: inkomu
1: amin mundzuku na nhlikani loko hi sungula show inkomu
0: inkomu
2: minjhani bodona hina hi pfukile hi le ku mitweni ma kha ma vulavula i ku leswi va vulaka swo tipresidente leti nga matikweni ya vo ku ve a va lava ku ta twa ku vanhu va vona va dlawa laha ku ta suka nyini se leswi vona va lava vo ta hi kwele ka vona kwele matikweni ya le handle va nga ku dlayeteleni ka vanhu va South Africa kwahala majobeke kwahala se va ri yini sweswiwani hi ku lava kolomi ya matikweni ya le handle va dlele ma South Africa tolo hambi tolo hambi tolweni se va titwisa ku yini sweswi se a swantswi va ta va ta teka vanhu va vona hambi va na maphepha hambi va hava maphepha va teka vanhu va vona va famba va ya le kaya le ivi ku ta kota ku sungurisiwa hi vuntshwa ku munhu loko a ta South Africa u fanele a tshama tin'hweti tingani kumbe u fika a tshama lembe mangani sweswo taniya a kota ku tlhela a ya renyiwa i passport ya yena a ta sungurisa hi vuntshwa why va nga endli sweswo na hi ku se lahawani se hi nga ku hi vangeliwa hasahasa hi vanhu vo ta hi le matikweni hi le handle hi rini va kha va byeliwa ku a va fambi a va le ku fambeni se vona hi vo va tlhelaku futhi va dlaya vinyi va tiko mi vona swi ri kahle bodona tiko le ra hina leri a ri tshamisekanga mfumulo wa hina lowu loko wo ka hi nga cincangi hi teka lavo basa lavo basa hi vo va nga na xivono xo fuma tiko lava timo va hava xivono xexo hi ku se vonani va vekeliwa milawu hi vanhu va le matikweni ya le handle vona vo luvelaluvela na na tiko ra vona a ve le ku endleni ka chu.

0: bi yi pfunaka ku tisa ku cinca ka swilo hinkwaswo ku na swipimelo
1: i sweswo veri ku na swipimelo mpela gaming zero namuntlha wa komiseni makenta ku hi tlangela kahle feleke siku leri ra rigaya ivi yi famba kahle rigaya ri sungula rigaya ri hereta kahle le ka mahungu tinhlokomhaka ta mahungu na remember ngoveni mingiseri wa GCR FM nongonoko u tshamise sweswi u nga tshamisa swona ka masiku mingiseri wa GCR FM awara ku sungula hi leti tibakiwaka vanhu va ntuma tinsimu timbirhi na tona ka siku ra namuntlha na nhlokomhaka yi kona eka nongonoko bamba ri loaded na risimu kusuka kahle mfelekeleakale ka delayed like dube i risimu ra kona trweke vira ku ding ding lake bomb risimu

0: kahle inga tisa suka swi nga ri
1: kahle. Zihambanile.
0: Ane van'wanyana loko ku ri na mali ku na ntsako. Kambe van'wanyana loko na mali va vangela stress a sungula ku hlayelela mali. Okay. Kambe kuna lana la mfanele mphe champagne. I ku nyika ngela tinkinga.
1: Yeah. Hello, this is Sekuru Simleri. Ri na malembe swinene ngopfu ri va rihumile mani kumbe xani ri na malembe ri kona. Ri rihumi kahle fanekele lembe ra 2021 ku ri 22 ta October loko ri rihuma kahle. Kasi gaming zero ra twala kahle tindleveni ta vanhu. Xikona i sesandi xana na art andeni ka risimu leriwani. Hi xikona lexi a xi kekelaka andeni ka risimu. Kasi ka va kombisani makenta ku ri leriwa risimu hi rin'wana ri ka fika ri famba kahle swinene ngopfu eka EP ya yena kumbe xani eka munhu ka EP ya yena leyi nga huma kahle. Fanekele yi fika yi ri khoma kahle number one loko kwala ka tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga eka swin'wana swa swiyani moya kumbexani ka swiyani moya swirho swimbirhi ri tlhela ri kuma kahle fanekele platinum ri tlhela ri nominatiwa kahle fanekele ka best collaboration konakeka lembe ra 2022 le ka summer le kumbexani le ka summers eka ti-award to karhi i ri sumbira kahle mani i tiveka ngo hi ku cinamisa loyi ku na micino yin'wana ya yena yi ri yexe ya ku retareta hoxa mavoko
0: swikhwameniya
1: and i cinamba lesoti
0: loyi very neat.
1: Very neat. Hi. Mo iwa nuna waka. Wana go dega.
0: Ah, isa ntani mundunduzela ngo. Ungari vale mengisara mina kukuze vunanga dza yena zixivantsini dziva dziri na ntikelo kumbe sandzi twala dziri ina ku hambana nyana na zin'wana iva a kha ti kuma ku va a kha a heta a ya kuma diploma ya yena a dyondzela jazz and music performance etindhawini ta le KwaZulu-Natal andzhaka sweswi heta a tlhe a dyondza kahle social entrepreneurship program xikan'we na University of Pretoria la anga heta va kha a kota ku va a kha a kota ku pfula ndhawu ya yena leyi a nga kota ku va a kha a va a yi vula kahle ngopfu Mayoni Production ku nga record label ya yena hi 2004 kambe ke sweswo va yi kha yi kuma kahle ngopfu mingisarimeko andzhaku sweswo i heta ti kuma kha yi nyika kahle ti hi to fana na bo clap your hands leyi nga heta va yi kha yi twala
1: swinene no show me out
0: kambe ke la swi hi komba kahle ku loko ku ri ku i na ku navela ko karhi i nga ku fikelela i hi kombise kahle zex vantwini kambe a kha nga fambile yexekaka ka gondzo ra yena i va kha a ri na ntombi ya yena leyi n'wi sapotaka hi siku na nanhlekani ku nga na ntimadida lava va nga heta va va kha va rhandzana kumbexana va kuma va kha va hanya swin'we eka minkarhi liya kambe ke lava va kha yi kuma kahle ngopfu mingisami ku loko i kume wa mampela i ta ku byela ku leswi
1: swileswi byeriwa
0: yes
1: i tekeriwa yini kumbe u n'wi tekela yini
0: a ni i fanele ku va a tata ku pfuna
1: loko u nga la ku byeriwa hambana na ku teka
0: hambana na yena phela ngongo ka n'wina vavanuna veri loko i teka n'wansati i teka munhu loyi a ta ku pfuna se yingiselani vanhu na n'wina vavasati mi ta na ti-advice ta kahle
1: i tshame i nyikiwa advice mi ri ka tiphilo i nyunganyukeka na so swa tika mani va vulavula na wena hi vutlhari isono nkarhi wun'wani swin'wana swi lava va ka manana
0: yes
1: a swi lavaka tatana ku ri na ti-problema u hi byeli hi vapfuwethu ku na tinkingha tin'wana a ti lavi n'wina ti lavaka manana va nga tatana leti ku na tinkingha tin'wana a ti lavi va ka manana ti lava majita ntsena
0: yes
1: right hi ya ka leti baguwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga mingiseri wa GCRFM ka ndenga wa siku ra namuntlha hi nga ri va le kahle ku amukela kahle mani na mani loyi pfulela kahle radio ya yena eka mixo wa siku ra eka nhlikati wa siku ra namuntlha nongonoko i bamba reloaded mingiseri wa GCRFM famba kahle na wena ku fikela kahle le eka awara liyani ke ya ntsevu ka madyambu ya siku ra namuntlha hi languta kahle leti baguwa eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga na tshemba leswaku na le magondzweni la mi le ku yingiseleni kahle vukheta vurhon'wana vuxiyaxiya mani mi tlhamuchela kahle mi ti hlayisekile a hi languteni kahle mpeleke commission wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo lava nga tirha malembe hunda makume mune ku nga 40 wa malembe ya vukhale va humile ofisini ya vona eka siku ra namuntlha ku nga 30 ta June eka siku ra tolo kahlekahle va humi kahle feleke eka siku ra tolo se namuntlha va na siku njhe va humini n'wansati wo sungula ku vekiwa exitolweni xa vukhomixinara eka matimu ya xifundzankulu xa Limpopo General Thembi Hadebe va humile ehofisini ya vona ya ku rhangela exifundzenkulu xa Limpopo endzhaku ka loko va nga pfuxetanga kontraka ya vona ya malembe ya ntlhanu mitirho ya General Hadebe yi vonakalile kusukela loko va sungurile ku tirha eka ndzawulo ya xiyenge xa maphorisa tanihileswi a va tirha hi ku hetiseka exikan'we kena ku tinyiketela eka ntirho wa vona a ni tshamangi ntwa vubihi bya vona
0: sweswi
1: vo ngo vulavula ku a nga pfuxetanga contract hi ku ku na madlanga what hikuva ngo ta why a nga pfuxetanga contract na ku vona ku tshemba leswaku vonake vo twa i nga ri

0: Malembia bona mo ba tsika ntiro mafikile man aba iba wisa ku nghena vanwana
1: aba iba wisa va siyela vanwana na mkarhi fambini nge tirize I gula kana matunde ndirinde I call loko nkarhi ufikile a fambini ya dai pension day na akaya kambe ke ha vuna ku takahle ka mahongi la mabaka khamba kona kumbe la mabaka mpongo eka nengelo ka bamba reloaded veke kuma ka hlori mutiri wa ku chela mafura ya mova e garage ya le modimole e vakha epfune nwansati ku akhang be burisa nwana nkarhi wa ntirho lava ka hlamusela kahle ngo ku vuriwa leswaku wansati u sungule ku luma lumiwa a ye ku cheleni ka mafurha hi movha yena garage la I boti loyi a tirhaka a garage a tiva kahle ngopfu hi Chevan Abraham loyi a tirhaka laha garage liya a nga heta a swi vona ku ri sesi loyi a nge he swi koti ku va a kha a fika exibedhlele kumbe i le ku tikeriweni swinene laha a nga heta a kha a tshika ntirho wa yena boti a pfuna sesi ku va a kha a n'wi biburisa n'wana loko va silamulelamhangu va fika na vaongori va vona va kuma ku hayi
0: n'wanaboti
1: hetile
0: runkwao
1: mativana leswi lowani loyi n'wi rhandzi tani hi
0: vabuti loyiwa
1: loyi a nga chavichuuboti
0: a nga dyondzelangi swona dyondzela
1: swonaelo fika a pfuna sesi loko va fika lavaya va kuma ku hayi khona n'wana na mhana yena va hlayisekile va right leswi va ku kha hi tsundzuxa vamanuna ku ri ku haxi xo tlula ku sapota vavasati ma ta vange mirivali xixama loko ma va sapota mi tlhe mi va kona leswi ha n'wi dyondzela tanihi vavasati
0: bava lava nga pfuneriwa nsati ne va nga ndle ku ntswaka
1: swa ndleka byi va ko
0: why u nga pfuneriwanga ambulance why wena
1: why vona va n'wi tshike va kha va swi vona ku munhu loyi le ka tin'hweti ta yeta ku hetisela

0: Kweleti nga baleka na tinundu tayena shiviko shubula leswa kure wansati ukutuzwile tinundu tayena mni mkwato shika wengena mali le arna yona nasi tirisiwa swa ngwana hini hinkari lugu ya ishtichini shama bazi ya kuya etikuendra kwe Zimbabwe hilezu haba chacha sakuwa kufani gile bafamba wakumbe bachachiwa ibilo kwachachiwa kwa famba wakanzini mitle mba tekira mali
1: ilo
0: wafangira wakandia kuyo
1: Oh, Shem, and when na swifani so swayena Shem says alo tama ansa hele na matimba no mwana iya hala no mwana iya hala anka na magana so neko se ababseke na mtleket aska
0: loko president vetani mindisa sesilwe wan man ababa wakwala tikweni swafana why mingu babi isa ke
1: wangu babi sit what if itekele iwa bodukulu nila ba umaka tikweni
0: ah kungi bubon
1: oh iba hane
0: ah kungi bubon karekate kuchachiwa kama sampa Zinika sigevenga sokutala ngofu sa hina matimba ku sifankile swa khutuza hiku sibe sidzela ku abana kaya abana ndawu sesi vo fankile itlanga hi bona isile sesi vanga usendeni loko la nguta nalo ko ngena madorobeni ku hambana hambana unwana unwane lo utito arina matimba swinene ka nkarhi wa sesiwani endleni ka mhlamba kumbe xani ka mahlamba hinkwapo ku angarela
1: asitshamise ka ngene phela loko vakhe languta kahle mingisana mina vakhe kuma kahle ku MEC wa ndzawulo ya mfumo ya muganga na ndhawu ke sifundzeni sa Limpopo ku nga vona Baskop makamba tisile mafu ya bafana bambiri kuve majahambiri lama me angomeni kwala Limpopo lava hlamusela kahle ngopfu mingisana ku xifanyi ta xo sungula xina 12 malembe bukhale isilovela ndzhaka loko va xikhetsisimelise kahle etliniki xi hantihati endzhaka ku kombisa swikoweto swo hlanta kumbexana xi tikomba leswaku a xi nga tshamisekangi kambe ka jale ra vumbirhi lovini tindhawini ta le eTafelkop hi ra mune vhiki leri hundzeke endzawulo yi vula leswaku jahani leri nga lova etindhawini ta le eTafelkop a ri bya vuvabyi bya cancer laha a tsemiwe nenge wun'we hikwalaho ka cancer laha va ku kha hi kuma kahle ngopfu ku ri se swi hi nyika nhlayo ya majaha mambirhi lama nga lahlekela hi vutomi bya vona hikwalaho ka tingoma i khale swilo leswi swi dlene ku humelela
0: hayi ku i khale kahlekahle hi ntumbuluko kumbe hi ndhavuko kahlekahle ku va munhu a hundza amisaveni a swi ri swi leswi languteliwaka swi lako loko ha ha kula hina a hi tivaka swi nga ni munhu a nga ha twa ku vava kumbe a hlangana xiyimo xihi na xihi a ri andzeni ka ngoma swa nga ha antswa rifu ra yena ri ya va kona a ndhaku ka loko a humini andzeni ka ndhawu liya ya ngoma
1: okahayi
0: a ri andzeni ka ngoma okay nga ti ku xana mabelo lama ma khale ma tingoma na mabelo ya sweswi ma hambanini vadokodela va khale lava va rhangelaka tingoma na vadokodela va sweswi lava rhangelaka tingoma vo tirha ku hambana ke loko u languta kahle sweswiwa hita twa ku na madokodela ma nghena tingomeni khale a ma nga ngheni ivi sweswiwani a va hlawuli ku i dokodela rini vo fika va chuza ku dokodela swimani na mani na mani mi ya tirhela ngomeni van'wani va nghena va vona ngoma va nga nghenangi angomeni hi ku va ya hi ku rhumiwa hi ntirho
1: swa tika ma swa vava i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona kambe okay loko a ha languta kahle eka rin'wana hi nge se za hi tsutsuma hi to i hungu ra ku hetisela va kha hlamuselaka muchayeri wa bazi lovile eka 11 wa vakhandziyi va tiko ra Malawi va vavisekile ka nghozi yo vumbuluka ka bazi gondzo ra N1 kusuka a Bed Bridge ku vukiwa leswaku bazi a ri suka eDurban ri tlherisa vaaki ku ya eka ra vona ra le Malawi ku karhala ka vanhu va va kha va kombisa leswaku va va kha va lahlekele vutomi bya vona vo tala va vavisekile ho khongela leswaku lava va ha vavisekile va nga ka xiyimo xa ku chavisa va hanya mani va va kahle tanihiloko kha va hlamusela ku muchayeri yena a nga va na nkateko ku va a kha a vona siku ra mundzuku
0: moya wa yena wu etlele ku rola moya wa yena a wu etlele ku rola ene kambe gaming 0 GSFM hi va kha hi ya mahlweni ka xiwondo 16.0 hi le ka rito ra rixaka eka nongonoko bamba reloaded u nga khu yi kuma kahle mingiseri audio streaming ya www.gsfm.co.za khensa mingiseri bya n'wina mativa lamagondzweni dorobeni ra hina ri gani wa n'waximawusa makhama xumaxuma na ku pfuna ku tshemba leswaku a dorobeni ku tele
1: namuntlakutele namuntlha ku tele a swi fani na tolo
0: tolo nga ri na vanhu ku sikela na mixo
1: yes vanhu a va chava a swi nga yi hi ku i wa laha kumba wa kona tolo vanhu a va chava mara hi vona mavhengele a ya pfurile
0: a ko va ma va hlampa a ma nga pfulangiki tolo
1: na swi fakitela swi nga xavisiwa
0: a swi ri kona
1: hi
0: nkarhi wa xidyambu
1: a
0: swi ri kona a swi ri kona
1: Asurko.
0: Mm. Se ai leswa ka tamixere ba bona ntombi le ka Zuma Jessica lo anga murangeri ka wa match and match. Va komisa magenda ku ri wa munhu un'wana na un'wana
1: fa ke le ku machiwa.
0: until vahlampfa vafamba tikweni ra Afrika-Dzonga. Matsonga machangani ma mahlweni na ku hlasa.

0: Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo va le ku lavisiseni ka vaehleketeleriwa endzhaku ko vikiwa leswaku ku na vaxinuna vambirhi lava nga koxiwa vutomi bya vona. Ntlawa wa vaaki va matiko mambe lava nga voniwa va ri karhi va famba hi milenge ku kongoma etindhawini ta Mesina. Mahungu hi xitalo le ka awara ya ntlhanu endzeni.
1: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM
2: walala wasala Rico Dico iva wini va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye mitsengo ya le hansihansi yo switeka ti-tiles, rhino boards leto bumbula leti nga chavik mati, ti-toilet na bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi nxavisa nhundzu yo gandliwa CE style, leswi vulaka hi fikelela European quality standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
3: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona.

0: randa ku khensa swinene ngopfu ku sikela kahle fanekele ka Hugo Bros loko a ta va a fambe kahle na xipano xi fika xi tirha kahle va xi tlhela xi fikelela ka xiyimo lexi a va nga langutelangi swaku a yi kho hi nga tshuka hi fikini tsuka kahle leswaku tiku ra yena ra Afrika-Dzonga i siku ro sungulo ro ri fikaka xitage lexi xa ti-two wa ti-team leti va ku tisaleke eka World Cup nakambe ke mingiseri va kombisani va nga endla ku tirha swinene ngopfu kota ku vona leswaku a yi khona mani tiku ra hina ra Afrika-Dzonga ri na vatlangi nakona ka nkarhi lowu taka leswi va nga swi langutela va langutele leswaku a yi kho hi ta tirha ku ya mahlweni kontra xipano xa hina ke xi kota ku fika amakumu rin'wana hungu leri baka kahle huwa mingiseri wa GCR FM eka rito ra hina eka xiwondo 106.0 va kombisani va nga endla ku n'watimpepe yena u bongile Tom va kombisani va nga endla ku a yi khona mani wun'wani loyi a nga ku tirheni kahle mfaneleke a tindhawu na ta le USA hi yena loyi a nga sala kumbexana hi yena loyi a nga sala loyi a nga ta va a ri karhi ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hinkwaro kokwani va kombisani va nga endla ku ka siku ra namuntlha hi yena loyi a nga ta a ri karhi a khome mitlangu loyi nga ta wu ri kona mfaneleke exikarhini ka na Toronto na xipano lexi xa Portugal eka siku ra namuntlha hi n'wi bela mandla swinene ngopfu lowa mfowethu mani i tirhe kahle swinene ngopfu kumbe i le ku tirheni ka kahle swinene ngopfu i kona le ka World Cup u le ku rivini a yimela tiko ra hina ra Afrika-Dzonga
1: ene wa kha wa swi endla kahle hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisela mina tanihiloko mukhamisi ta ku tolo much and much a yi tinyike matimba swinene laha va ku yi kha yi kuma kahle mingisela mina ku ri hayi va va kha va tivisa kahle ku ri ha swi fambe kahle simphakele mphakathi mthakathi i va kha hlamusela kahle ngopfu ku ri hayi tanihiloko swilo a swi va swi kha swi pulaniwile swi hete swi va swi kha swi famba kahle i va kha a hlamusela kahle ngopfu ku ri i tsakise hi ku ri matlheletlhelo hinkwayo ya mina ya misava kumbe kwalaha tikweni ra Afrika-Dzonga swi fambe kahle swi tikomba vanhu va fika va kha va kota ku va kha va sapota much on much a va ka kha hlamusela kahle ngopfu ku ri tanihiloko va va kha va tshembisile leswaku yi ta va peaceful hi ku vula ka yena i hlamusela kahle ku peaceful mi nga ri va leswaku ku ve na mhangu ya ko va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri ku na hostel yo karhi laha ku nga na n'wana wo karhi wa jaha loyi a nga kha a baleseriwa a hundza emisaveni ivi lowu n'wana yena wa boti a nga baleseriwa a nga hundzanga emisaveni i lo vaviseka kambe hikuva kha va swi vona ku va va balesele hi wun'wana wa vahlampfa va kusuka kahle ngopfu tindhawini ta le Nigeria va fika va n'wi hisela movha kasi va n'wi hisele movha kambe ni vona mphakele mthakathi laha a va swi hlamuselangi mhaka yaleyo ku ri ku humelele yini vona vo hlamusela ku ri yi ve peaceful loko ya heta hi kha hi langutisa a yi zangi yi va peaceful
0: valutini va hlampfa va biwile
1: biwini van'wani va cumetiwana hi mafastere
0: a swa ha tsakisi kumbexanke a swi tsakisangi
1: a swa ha tsakisi
0: loko hi va caca a va caciwi va famba hi ndlela ya kahle
1: phela loko ni kha ni langutisana kambe eka mahungu va va kha va hlamusela kahle ku ri president kusuka tindhawini ta le Mozambique va va kha va hlamusela kahle president wa Mozambique na Mozimbabwe va va kha va hlamusela kahle ku ri loko mo ya mahlweni kumbexana vo kumisisa ku ku na varhandziwa vona vo karhi lava nga lahlekela vutomi bya vona kwala South Africa hikwalaho ka match on match leyiwani mi ta rila
0: i Mozambique ne va ku ya ve ri benge vi na ntwela vusiwana na vova ta yi susa hambi ku ri Zimbabwe Nigeria
1: na yona
0: na Nigeria yi vula swona swaku a yi kho eka vanhu va yona
1: so swi lava ku ri tipresidente letiwani hi nga sola ntsena leswi South Africa ku nga ku humeleni ka swona mara hi ngo vula ku va le ku endleni ka kahle kahle ngopfu ka lava va pfumelaka maphepha loko a vo va concentrate ka lava va pfumelaka maphepha mara va tshika lava va nga na maphepha hi ku loko va hi kha hi languta tipresidente le handle va vula sweswo va lava ku tikisela South Africa mara va nga languti ku varhandziwa wa vona va haleni hinkwavo na tshemba ku matikweni handle a ka ha na vanhu
0: lexi ni kota ku xi twisisa hi lexiwa i ku loko a ku ni tirhiwa hi ndlela yinene na ku hlonipha nawu ka hina va tiko ra Afrika-Dzonga i nge na matiko laman'wana ma nga ri ku hi soleni ehenhleni ka swona lexi ndlaka ku matiko man'wana ma ze ma hi sola i ku va biwa va caciwa va famba pfumala ndhawu ya ku tlela va chuhisetiwa va tshembisiwa ku dlawa sweswo ntsena laha a ku fanekele ku tirhiwa hi ndlela ya kahle kasi ka na wena mingiseri loko ku ri ke u khoka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga mani i ri karhi i huma kahle ka matiko ma le handle endla maphepho i kota ku vuya kahle i ku u nga za u wela hi khombo na wena avo i ku rangati va ri a ri tshuki
1: impela phela ku okay na ku ta kahle nakambe kumbeni hungu ra ku hetisela sesi luya a nga tiva kahle ngopfu hi ri khumbelinyana na tolo hungu leriwani luya va ka kha hlamusela kahle ngopfu ku ri i kumeke leswaku a va a kha a heta a hlangana na ku kula eka malembe lamantsongo lava nga kumaka leswaku a va a kha a sungula ku khegula tinyama ti va ti kha ti kota ku va ti kha ti hansi ku komba ku se i va a kha a kurile ka malembe lamantsanana va va kha a hlamusela ku se swi na sweswi a nge le ku pfukeni sesi swo nyanya.

0: Ya mingari va lesa ka masungulweni loko va hlamusela va hlamusela ku yena a hlamusela leswaku swi endle hikuva a kha a rhandzana na butu un'wana la hlamusela kahle ngo ku ri ku nga ku na swin'wana swin'wana swi nga nghenelela hi ku buti a nga ri wa laha tikweni ra hina a nga hleketelela nsati wa yena
1: nakona va ka mhani va kwata mani
0: va kwata
1: mara mikwatela why swi mi kwata swi ze swi fika laha phela hi xitalo ne a swi talanga ku vavanuna va lweliwa ntombi
0: swi fikaka ku se ku vavisaniwa
1: loko swi fikaka loko swi fikaka timhakini ta wajaha
0: va nga ndla xin'wana xin'wana
1: va kwata hayi ka lowa ka mina
0: hayi loko dangerous vanhu
1: hayi ka papa fani a ni lavi loko
0: i ta ni tiva kahle i mana nga landzaa
1: ni n'wi sungule laha
0: loko a ku nga ri mina
1: ni n'wi sungule laha luya
0: no n'wi hlambisa
1: loko mi n'wi vona ri ndlela ya hume na makhwiri hi i mhani lava hi nkarhi walo kha ku tiboha na swifuva i matimba lava ka manana va nga na wona mani kumbe leswi va kota ku swi vulavula hi nkarhiwakwata i nga ba n'wana i nga ndla swilo hinkwaswo
0: hayi ka nuna leswi ni nga fika ni xi realize ka vavasati i ku va ti rivala va heta va rivalana ku va va kha va ti rhandza hikwalaho ka vavanuna
1: hayi mi to ka mi nga hanyi hina hi nga ri kona hayi ku va ti rivala hina hina phela hi vavanuna hi vanhu va ku rhandzeka hi vanhu va ku rhandza tinhloko ta miti hina vahlayisi wa vavasati va hina hina va papa vana
0: vami hi lwisa laha banana
1: hi swo sweswo ku banana swa n'wehe sweswo mara ku hava xixo loko ri kwa u nga za u sitwa ku yima kwini i ku ya a byi ri ku lwini kam a byi lwela
0: minayee
1: loko ku ri leswaku endlekela swi ri a wu se va na direction mfowethu zama ku u tshama mani i nga lwisi vana va vanhu hi vahlayisi kumbe n'wi hlayisi
0: veri vavasati hi tele ku kambe wa ku va a ku endla n'wansati wa kala se loko ku ri ku mbe na nkateko wa ku va mi va nsati wa vona mi va mhani va ka vona na le ka foni va tsala ku my wife wa mina
1: darlingi
0: khona mani you are blessed
1: mani va ka hina
0: ve ku tshama a wa hi helo hi wena vinyi va tithapa we
1: mani wa swithope
0: mi va hlonipha phela
1: loko xi vuya xo ku hi mani hi we eka bogaura dalbig 0 from the remember ngoveni ka sika xiondo 106.0 ka ritora rishaka u do streaming www.gsrfm.co.za la magondweni a tshemba leswaku mi le ku chaleni kahle vukheta vurhon'wana dorobeni ra na ra giyani makha ma hlayiseka vhele na tin'wana tindhawu hi ku angarhela khenseni mingiseri bya n'wehe ka wena mi yingisela kahle mi ri kona eka ndlenga wa siku ra namuntlha i nhlikani kambe inhlikani riperile afrika-dzonga i ndrenga i ndzenga kumbe ndrenga i ndzenga lowunene
2: Kwa technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rixaka.
3: Mahungu eka GCRFM marimemba
4: ngomeni
5: ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi xipano xa bamba reloaded mahungu i ya awara ya ntlhanu ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri i ndzenga ku langutseka ngungule ka wera leyi maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya sungurile ku hlota na vaehleketeleriwa endzhaku ku dlayiwa ka va vaxinuna vambirhi hi ndlela ta hanya ka mhangu leyi humeleleke endzhaku ka loko ku vikiwa leswaku vaaki va teke na va veka emavokweni ya vona etindhawini ta khomele garaside ehansi ka ndhawu ya maphorisa sa xifundzhantsongo xa Mphephu maphorisa ya vitaniwile endhawini ya mhangu kwalomu ka awara ya 11 nimadyambu endzhaku ka loko swiviko swa mhangu swi kombisile leswaku vaaki lava va nga teka nandzu wa veka emavokweni loko va fika va kumbile mintsumbu mimbirhi ya vaxinuna yi etlerile ehansi laha ku vikiweke leswaku a va ri na timbanga to chavisa swinene laha van'wana a va ri karhi va pfurha ndzilo naswona wun'wani wa vafi loyi a nga kumeka a vavisekile emirini vaehliwa vambirhi hi lava va nga vikiwa leswaku va nghenile emugangeni va onha swilo va tirhi va vukorhokeri bya vutshunguri bya xihatla hi lava nga va ri karhi va tiyisisa leswaku va ehleketeleriwa va hundzile emisaveni. Muvulavuleri wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Colonel Malisela Ledoba wa hlamusela. Ntlawa vaaki va matiko mambe va voniwile va ri karhi va valanga va rhwarile tibege ku n'wina mindzwalo va kongome tindhawini ta Mesini endzhaku ka loko ku ehliwa leswaku hi lava a va hlwerisiwa swinene hi malunghiselelo ya vutleketli lama kunguhatiweke ku ya swiviko swi kombisa leswaku mabazi lama languteriweke kuma ma ri karhi ma pfuneta ku rhurisa vaaki va matiko mambe lava a va nga fikangi hi nkarhi lowu vekiweke. Leswi siyiweke ni nga ku vanhu van'wana va pfaleriwile kusuhi na ndhawu ya mindzilakano, xiyimo lexi endle leswaku va na tin'wana ta timhangu eka mintlawa ya vanhu lava khumbekeke lava va rindzele malunghiselelo man'wana ya vutleketli kun'we na mpfuneto wun'wana. Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya ntlhanu vandla ra African National Congress kumbe ANC ku kombisa laha xifundzeninkulu xa Limpopo hi lava va ri karhi va burisana na vateki va mahungu ku rhangeriwa kahle Robin Mudadze. Leswi ta endzhaku ka loko vava va ri karhi va kunguhatile pfhumba ra PEC. Madadze loyi a nga va ri karhi a kombisa swilo swo tala swinene leswi humelelaka eka vandla ra African National Congress laha xifundzeninkulu xa Limpopo. Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni, maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo lava va sunguleke ku hlotana va ehleketeleriwa endzhaku ka loko ku dlayiwile vaxinuna vahambirhi hi ndlela ya tanyi. Ku yikimeta mahungu ya awara ya ntlhanu swi swinongonoko wa bambari lodedu ya emahlweni na MK Navigator Mathonsi kun'we na n'wa wun'wani endrenga
4: Walala wasala Rico Dico Diva win Baritas Choice Awards Eka Best Styling and Flooring Eka mavengele hinkwa ulamanga kama doroba lamakulu kusuka ePolokwane UBM ntsengo ile hansi hansi yo steka the tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati the toilet na bathroom sets na tivoni tele ndlwini hi xavisa nhundzu gandlu wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European quality standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
6: Harmarovela Funeral Services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi nga ku nyika kumeka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Vukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sosese Wholesale endhaku ka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfield kusuhani na le Maname Long Primary School tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
4: Walala wasala Rico Dico Eva winning Barita's Choice Awards Eka Best Styling and Flooring Eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye emitsengweni le hansi hansi yo switeka details rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni tele ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE style leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka Malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.

0: Skytent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Skytent i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytent.
1: Alright, risimu ra kona feleke ri nga thiwa vitwa ku the panicha. Here comes the panicha. Risimu ra kahle Sandland Chabalala.
2: Va kuma ma hi mini nkarhi wa kona?
1: Va ku lava swi voyisa swo khwaxa ntekeni va veka le. Lavo ti endla me.
2: Hey, ta vuya ke. Hi le ka awara ku hetisele khasi. Swambe kahle swinene ka tiawara leti a timbirhi letiya a hi nga hundza eka tona. Kambe ke hi ri ka awara leyi ya ku hetisela leyiwani na tshemba wa ha tiphina miyingiseri wa mina. Ni nga rivala leswaku hi kona ka Facebook of ku Gisaruk Space ku FM, TikTok GCR FM. Kambe ke swiritano si nkarhi wa ku va hi kha hi kuma nhlokomhaka.
1: Landa nhlokomhaka.
2: Yes, kambe hi nge siza hi fika ka nhlokomhaka a hi kumeni hungunyana leri ntsanananyana. Va ku bindzu a ri fanelanga ku yima. Xana hikokwalaho ka yini bangi ya wena yi fanele ku yima? Hi FNB Gold Business Account u kota ku va u fikelela xiyenge xa ku pfuneka xa FNB Business Help Desk 24 wa tiawara hi siku na nkombo wa masiku ya vhiki. Naswona eka app ya hina ya FNB u kota ku ya u lawula xiyenge xa wena xa timali nkarhi un'wana na un'wana. Xo tsakisa hileswaku FNB Gold Business Account u kota ku hakela 48 rand hi n'hweti. Famba na minkarhi hi bangi leyi pfunaka bindzu ra wena nkarhi un'wana na un'wana 24/7. Ya, malamon mahungusi kahle ngopfu eka FNB. Nhlokomhaka yi tshamisekini khazi.
1: Right, famba kahle mingiseri wa GCR FM ka xiwondo 106.0. Ku na nhlokomhaka laha leyi nga kona kumbexani ke nhlokomhaka mingiseri wa GCR FM leyi nga leviyima ku lungha eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Ta va yi kha yi twa leswaku nhlokomhaka mingiseri yi va yi khomeleyini feleke hi ndlela leyi eka nongonoko bamba reloaded eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Nhlokomhaka siku ra namuntlha yi landzelaka, hi xana loko munhu o ta kaya ra wena navusiku u nga n'wi tivi a ku u peleriwile u kombela ndhawu ya ku wisa u nga n'wi pfuna ke?
2: I nga n'wi pfuna mingiseri wa
1: mina. Hi loyi munhu a wu n'wi tivi a fika a kombela ndhawu ya ku wisa
2: ni peleriwile a ni dyanga na dyambu hinkwaro a ni swi no ni ta tlela kwini ma n'wi pfumelela ma n'wi amukela hi mpela mu n'wi nyika ndhawu ya ku wisela ke ekhale a swi endliwa vo tala a va kota ku va kha va fika va kombela ku wisa kambe masiku lama a swa ha talanga kambe eka tlhelo ra n'wina vayingiseri va hina mi nga swi kota ku va mi kha mi endla swona na 0608 75940 vayingisi ra mina famba na n'wina kahle
1: eka nongonoko right 060 87 khaze
3: yebo masiku lama swa chavisa ya
1: why is this chavisa
3: fanele hleketa kambirhi ka nharhu loko pfuka miyelini swi nga endleka va swi teka ku ri hayi i yo phazama a wu lava sweswiya ya mara ku fanele rhange n'wi vutisela i huma kwini ka n'wina ri ku pelela eri kwini i tlhela i n'wi xiyisisa ku ri a nga na swin'wana swi dlayi loko i n'wi rhurhela meka xopu ya tlela na yena loko ri n'wanuna tlela na yena loko a ri wa ka mhani a tleli na mhani wena hoxe tihlo kumbe loko ku ri ku ku na un'wanyani hi n'wana kwala kusuhani wa nhwanyana a va vi na yena ene i va byela ku ri loko ku ri ku a ku na ndhawu yo tipfuna nde ka yini a va make sure ku ku na swin'wana a ka ha humiwi ku ya pfukiwa nampundzu ntsena ya ku tleriwa swa hlupha hi ku ta kuma munhu i le ka pulani yo karhi a endlela ku ya ku tipfuneni kumbe le ku foyineni a vitana mahisa ma ta mi nghenela ya se le fanele i tlhariha i va na vutlhari ku ri hayi sweswi hi nghena ku lala kaya loko hi ze hi nghena timbeni hayi hi humi hi ya xiyindlwanini ya ya huma na mpunga ku kahle
2: etwala
3: nomuthi disahlesho
2: etwala
1: emdwini
3: yebo mndwe wenga enja njani mndwe
1: mina
3: eh
1: ndamhlamsela kwani bahlani
3: yebo
1: jamsha ya 0608875942 ntega bigzir kahle la hello
4: ne dzombi
1: ivungile
2: manje
4: na na poki
2: mina
4: aner mina loko o fika ku ri ku ra ha vona a ni zini n'wini ka chasi ni n'wi heleketa hosini a ya kuma rhongo kona mina ni nge n'wi rhurheli mara loko o fika phakati ka vusiku ni foyinela maphorisa va ta va ta n'wi teka va ta ya tlela kwele police station hi leswi ni nga ta swi endlisa swona masiku lama ku tele vugevenga swinene kumbe ta n'wi rhurhela kasi huma ku yiveni va n'wi fayetelini va pfuka lovini va ku hi wo nga dlayi ku ri ku wa wo n'wi pfuna se a ka ha pfuni munhu sweswi loko ra ha vona u yisiwa hosini u ta kuma vurhongo kwale hosini loko ku ri ku fiki phakati ka vusiku ni foyinela maphorisa va ta va ta n'wi teka ni nge tleli na yena sweswo ni nge teki chasi yaleyo ni nge endli mistiki ni nga ta swi endlisa swona ni ri ka muchipisi
1: munhu un'wana na un'wana mi hi lava xinuna ntsena kumbe na vayisati un'wana na un'wana
4: hinkwavo masiku lama hi vavasati hi vo swigevenga leswikulu sweswi loko mo fika mi layicha n'wasati apatwini mi ko ha hi ku n'wasati swi ta ku chayi loko a fika le mahlweni khwatini u mi komba hi xibamu kumbe u foyinela vanhu va yena va nga na vona vugevenga byi tele ngopfu sweswi hi leswi ni nga ta swi endlisa swona a ni byi ni tela na munhu wo ka ni nga n'wi tivi laha n'wasati n'wanuna swa fana i swigevenga hinkwavo hlayisekani xiticini i manjhanjhani
1: veri hayi un'wana na un'wana n'wasati i wanuna a va nge pfumeli
2: yisiwa hosini
1: hallo hallo
2: hayevakhazi
5: a mina ni nge zeni n'wizeni n'wi pfumelela ku tlhela laha ni hanya nawu hi nawu la tiko leri ku hanya na hi nawu laha loko ta munhu a fane a tlela laha i fane a humesa 100 rand i fane ya n'wi kota leyi ku humesa 100 rand se ni ta ve ni n'wi byela ni ku laha muti loko ku hanya nawu tiko leri bavo kumbe sese loko mi tlela laha mi fane mi ya humesa 100 rand leyi mi ya mi tivisa leyi sesi yo kotekani ku mi tlela vonani pulani ra ha vona laha na nayina ku lave ka ha famba munhu la tiko leri u hanya hi nawu la
1: ze hambi ku ri swihehe swa n'wina mi fanekele mi ya kwale mi ya ku namuntlha hina vayeni
5: loko namuntlha ku na vayeni ku vona movha lowa bilu vona va la va na mhela
1: se swi ya ndla njhani mi kuma ku mina swihehe swa mune mi fe mi ya hi siku na siku na siku na siku
5: hi siku na siku ni fane ni gidela ni ya kwaleni
2: va nga ta ze va ku xongola va ku hi n'wansati lowa
5: kutani va vona ku swihehe swo swi le kuteni ivi ni ya ni ya ni ya suma ni hakela mali ivi swi nga fika ku lova 100 rand
1: xi nga fiki
2: naswona
5: xi nga fika ni hakele mali leyi
1: kasi loko mi hakela mfambi naswona swihehe leswi
5: a ni tomba ku swi ta fikanyana letinyana ni ku ho ni rhanga ni tsuma ni ya hakela ni va tivisa ku loko un'wana movha lowa rhenja wu pake laha munhu wa ku yi teka fikanyana leti ni vona ku mi ta va mi
1: telamimi tiva movha ya rhenja ndlovukazi ndlovukazi khenzile ndlovukazi
2: se ndlovukazi mi nga se za
1: mfambambutisa
2: swi loko mi suma loko va ri vo tlela kumbexani vo vhaka na hambi ku ri siku rin'we ntsena
5: hinkwaswo jasi a ta la mutini mi fanele mi suma le
1: mi ya ku lava e bahlu un'wana
5: ni ku lava e bahlu un'wana va humaka xikundzu lava
1: a hi vona nhlongwani lava vhiki leri nga hela lava emaluleke lava hayi
2: khensiloko lembe ri ya hela ku va kukelekiwa mali yo tala
1: mara no vula ku ma swi vona swin'wana mara i ku la ku marha swin'wana mo hi nga vula mara ya ku swiyini
2: ni vona va nga mpfumelelanga mi vhakeya
1: ku swiyinia ya ku swiyini wa swi vona mara hayi khona hallo
6: hayi minjhani vahaxi va mina
2: hi pfukile minjhani
6: hi pfukile loko mi lava ku ta tivangela probleme ku tekeni mi ku hayi hi ta tlela kwala wa mi ta va na problem ku loko ma nga masiku la
1: i problem ya yinisini
6: ma tiva ku kumelela masuku lamawani mavona hina hi vakhalenyana a hi swi tiva ku loko u fika a ya ndhuneni ndhuni ya tivisaku swi kota muyeni ka mani mani ma swivona tiko a ra ha ri kahle ku na tihove a ti ringiwa hi makhelwani sweswiwani munhu o ta a humelela njiyaku na nghena ka coko ni u ta tlela no vhele khoma foni maphorisa ku na munhu hi loyi ti nga mi ta vona ku mi yisa kwini ni nge pfuki leswiku na dyambu voko swo yisa ku yini ni veka munhu ni nga n'wi tivi ka mutini wa mina a tlela kona
1: why mife mi nga pfumeli
6: vahaxi va mina ni na ta mi nyika xikombiso xin'wana vona hi masiku lamawani i vanhu vangani va nga kidnap-iwa hi ku hayika kunene ka ku va hi le fiti a va lahlekisa sweswo munhu namuhla va tala hetiwa hi le le kwihi a ka ha na ku tshembeka ka munhu sweswi vumunhu a munhu na ti ha ri kona ntiyiso a ka ha ri na vumunhu sweswi
1: hi loyi hambi ku ri munhu wa yisati mi ngo ve mi fonela maphorisa ku tala mi ta n'wi khoma hi loyi mi ya n'wi veka police station
6: wa xisati wa xinuna u xihlangu kulukumba maphorisa tala ni munhu loyi kani u swi teki u ta na yini indzuku ma va na problem ku yelwa nga u tlele ka cawuku u ta yimayima u nga swi tota yimamaa uta u ya emba khoto
1: eyi ma tiva
6: i kha yi vulavula swilo leswi u lata ku etlesa ukota ku u huma ka swona u kha u nga swi tiki swa kwihi eyi van'wani va ta leswi swa va na fika siya xibamu a ku hayi a ni ri ka mani mani famba ya ni ta famba xikoma fane vanhu vo tala va ta hi tindlela to tala kumbe sikoma a nga ta khomi sweswo exhibit yo yiva a fika yi tumbeta kwala ku ta ku tleleni a fika a jika ya maphoriseni a ku famba naka coke la mindhambu ku na swin'wana swo karhi va yi chayeni kwalaho
1: xaukekomba
6: i xa huma xa vandla xo kandzekeka ku dixhamaheke misiyani ku laka njhakanjhaka la
1: emitlangu ekhensini ka njhakanjhaka ta khome ti-exhibit
2: ivi himpela simi ya tikuma mi ri khombyeni vayingiseri 060875940 ra n'wi vonelo ri tshamiseku hi mitwini kahle nihlokomhaka
1: 060875942 miyingiseri khazi
2: ava hi twi kahle vakhazi
1: wo tlhela khazi leswiya 060875942 mo yi teka lava khazi yi twa ya nga ri ku na nkinganyana yitsongo la khazi vo khazi halo
5: hello
1: halo right ya nkingha hikwaha lava nga kona swoswi 060875942 mingiseri mo yi teka lava hitwa 106 mile ka radio nongonoko hallo
2: ai o five vakenyana hala ka mukandziso
1: mo yitwa lava ra kambe hallo
7: hallo minjhani
1: vahaxi ipfukile minjhani
2: mfundhisi
7: hi kese
2: amen
7: hayi tivonele mina sweswi ni vulavulaka loko fika ni yeti vusiku nkarhi muni ku va ni dyondzisiwile leswaku ri hi tivonela ni va na vuxiyaxiya hikuva siku rin'wana ta sungula na tintsumi se na double crosser na double crosser ni vutisisa ni davula ni vutisisa a ni byela ku na vuhosi ku na vindhuna ni ya report ku na miyeni ta n'wi rhurhela u swi fanerile hikuva u twa ni tivonela of course ni ta n'wi rhurhela munhu ni vuya rixa dyambu a ni hundzukela se hi fanele hi va na vuxiyaxiya vayeni hi vona mutini kambe masiku lama a hi tlharheni loko masiku lamawani ngopfungopfu a hi fambeni nkarhi wa ha ri kona a hi ali hileswaku ha peleriwa na le ni tshama ni peleriwa ri nkarhi wa rrweriwa un'wana so a hi xiyaxiyeni hi vona hi va rhurhela loko swi fanerile hi ya tindhuneni sweswi ni vulaka swona va vurile vamana ni van'wani kwalani va ku ku na tindhuna ku na tihosi ha tivisa ku na mvhakachi hi ta kotaku leswaku ri loko hi nga tisoni ni khesile swinene
1: right sweswo ke mingiseri wa gzfm kumbe na ri munhu wa timinete ingheni kahle ka orla ntlhanu a veri a va na ntwela vusiwana la va fonela maphorisa matamata ku rhwala kumbe va ku caca nga tleli ko se loko gevengiwa n'wana vanhu ke hallo
8: xivambiri mpfukile
1: hi pfukile mjani
8: hi pfukile aku yi hosini aku yi kwini munhu loko ata ihinda aya la aya ko
1: even look
8: see
1: loko moku maku angati hi soso bi ha nwana vanhu nwana ri mu hundisa aya aya gevengiwa
8: ah eta vanhu gevenga nini
1: even
8: nwana va problem eta va yiri la asuka ko loko ri keni a vhakele mathosi hi mathosi va fika va nga n'wi khomi kahle ivi a famba i mathosi va nga endla ka divenge a hi mina nga kombela mheka kambe ku tlhela so like eba mathosi ri bihe ngoti nangutisa ni sweswiwani ni fika ka vula ni fika mi rhurhela munhu na vusiku a pfuka a longa a famba out of body sweswiwani leswi swa ku mi ta tlela na yina mi veka tihlo ma swa ku mi ya xaviseka ka muti wa n'wina munhu loko a za a tlela i fanele a relax
1: Mhm.
8: Ngoku fanele ngikuriti ngaku sokuthela mthini rinda munhu loko ati lolo ngimfuka mthapa mahana ndilwa enka muntu wa nwana hi munhu loyi ango no i hindela amahlweni mungibona ku mukomba xitaratshele hosini loko ka vandave dzita hi le fambi kibutisa eleka mathosi loko atsandeke ta tsandekela ku hala tikuri biengo sweswi wa pfuka munhu a fika vona ni hinava va fika a mintini ya vanhu va endla swi swo karhi ku mi tlela hinkwenu va nghena va sweka va tlhela va ndla yini yini a nga tsandzeki yindlu ka rindzeni ka yindlu na xikhaya xi ri nyangweni kumbe na lami nga xi veka kona a fika ndla sweswo ku vitaniwa traka yi longa hinkwako lowu n'wi pfuka mi kuma ku mi tlele henhla ka xithawulana
2: heyi
8: mi ya yi ripotisa ku yini mi fika mi ku i miyeni wa mina kumbe mi ya ku mukombeli wo tlela munhu la peleliwaku eya polo station sweswo mfela ba mato
1: i khensi nihlayisekanga
8: danke
1: ita right ya mahlweni ka 0608 75942 me munhu loyi ni nga ta ka ni nga n'wi pfune munhu wa xinuna loyi ni vonaku i nga ri loyiwa i kulu kumbe swinene laha ra ku a hi ngo ku ri swihlanginyana ni nga kota ku swi ku swi pfuna hayi ku miehleketo yo biha yi va yi nga ri kona
2: yi
1: va yi ri kona mara xin'wana a hi chaveleni vutomi bya munhu munhu wa lahleka ndhawini wa kuma ku nkarhi wun'wani a te na van'wana va fika va famba va n'wi siya tikweni i nkarhi wun'wani na va ni nga n'wi pfuna
2: ntenga ku na a ku ze ku va na mhaka na hambi ka nkarhi wa sweswani ya endla ya ku loko munhu a peleriwile a kota ku va a kha a va a ya a ka xiphorisa a ti-police station a ya titliniki kumbe swibedhlele ku va ku ri ndhawu leyi yi va ku yi kha yi fanerile ku va munhu
1: kumbe a kota kuyi ta kwala ka xiyanimoya hi mes mani mani ni huma kwinikwinikwini ni peleriwini va ka hina kumbe xana a swo peleriwa i nge byeli loko ri yo lahleka hi va byeswaku va ka hina ni lahlekini laa ni nga kona a ni ku tivi ni le ndhawini leswo hi ta kota ku va hi ku pfuna ke i kota ku va u pfuneka loko ku ri ke na wa peleriwa i ta laha loko i ta laha hi nga ku tivi mpela hi
2: tahi
1: fonela maphorisa nakona hi ku hi fikele hi munhu a nga peleriwa a nga vhakachelangi nchumu ngopfu ka radio mo hi pfa hi n'wi hlayisini vo ma 10 minutes 15 mi fika mi n'wi teka n'wana loyi
2: i ku n'wi hlayisa for swiminetana
1: mita n'wi teka a yo mhaka ma ku mi wisini mi kuma ku swipikara va gulini
2: nkarhi wolowo i ri wo pfuna kasi
1: ma swi vona
2: i tivangela swin'wana
1: 0608 75942 riperile
9: aye butimatose
1: hello Hallo, namitwa.
9: Oh, namese namitwa.
1: Eta.
9: Ha ri ka hloko mhaka kumbe le ka ti birthday?
2: Ka ti hloko mhaka.
9: Oh. Na munhu loko fika ka hina a pereriwila ni nga n'wi tivi. Hayi ni vheta ni ku hayi mo huma hi ku lana mina ni miyeni. Mi ta famba mi ka mi kombela kwale mahlweni. Kwale mahlweni va ta vona ku ri va ta swi endlisa ku yini. Hikuva ni ta va ni nga lavi ku khola. Ni n'wi byela ku ri hayi mheni muyeni mo hindlela phambinene swi nge endli ku ri mi tlela laha loko mo tlela laha mi tlela mi ka mi hi mama tingati na vana va vanhu hi ta va na probleme kumbe mi tlela mi pfuka mi rhwala swibye swa vanhu se n'wina mo huma mi ta ya kombela kun'wana a ni ni ta va ni nga lavi ku kholela munhu se va ta pfumeka va kha va ya phambeni
1: mi alaka lava njhani
9: hinkwavo hinkwava ni munhu ya va xitembe ku ri loyi i nene loyi a nga nene ka munhu un'wana na un'wana loyi no ka ni nga n'wi tiveki
1: a ta kahle mujhani a mbalini kahle a sasekini mi swi voku leyi i xinjhingani lexiwa mo vula
9: kuhambi ko fika buti mathosi a ni ni ta va ni nga mi tivi na n'wina ni mi endlisa sweswo ni nga ri ku mi tiveni mi ku hi mina lava ya va ka radiyo ni ku a ni se tshama ni mi vona
1: ni
9: ta mi tiva loko siku rin'wana no vhaka ka radiyo ni mi vona se fambani mi ka mi pfuneka phambeni
1: amapola ka
9: hayi mukhole wa n'wi rhurhela munhu a pfuka na vusiku a hi mama tingati hinkwerhu hi sala hi ri hava tingati hi lo cakala kumbe a
2: rhwala ni nga mugevenga mini twa masiku
1: va mama njhani va mama siku yini
9: va va mama kuma ku munhu hi hava ngati la
1: mama
2: yani ai fambe
1: bye hebada
2: ai ai esa vala ku dhana tinwa
1: silu bo iteka lo mixer ita langu ta mkandiso ngina mariti ana vela kahle birthday 106
10: ai eh va shi wa mino
1: hello
10: ufukini ke
2: e fukile mizani
10: ufukini eh ku komisa eh mheni nga nguyisa hosini eh swi tshame swi endleka mudala kwala kaya a fika un'wanyani va n'wi nyika swakudya va n'wi nyika na mati a hlamba loko ri pela va ku va rhanga na yena va ku n'wiyisa hosini leswi a nga tsutsumisa swona se ma swi vona ku loko yo rhurheriwa kumbe a ku ta ku endleke swin'wana se hi swi la ku swi la ku va na vukheta swinene before hi va rhurhela a mi vulavula na mikate ku mathivula kwala ka xikokwanga OTR danki
2: hlayisekanga ow hi mpela a tsutsuma hi khazi ku komba ku a ku na swin'wana leswi a swi ri ku u tsutsuma yini ingaku mhaka leyi ya ku yisiwa hosini yi ta fika yi pfuna vo tala
1: allright ya mahlweni ka 0607 5942 mingiseri ku endleka kahle mikandziso ya n'wi ya marito ya ku na munhu laha ende a nga siyeki mingiseri wo hetelela
11: hosi
1: bodmasiyani
11: na maisisi wa mina hinkwawo
2: ahe mi pfukile ke
11: hi pfukile hinkwavo
2: hi pfukile
11: e swa twala thosi ze hi peleriwa ka nkurisi ku lembe rin'wana hi famba hi nghena ka muti wun'wana va ku miya nduneni hi mpela hi fika nduneni ku a majamu yiva van'wini ku a hi yivi ri ya hi pelela hi vumala ka ZZ number 2 loko hi ta hi ta fika la gani mabazi a ma herile da so hi ze hi ba milenge yi ku nono vanhu va ka majosi yiva ngopfu a ni swi thembi yi ku mi yiva ngopfu tisana tibeke ta n'wina ave hi nyika tibeke leti ta hina hinkwato ya veka ndzeka yindlu ya yona ave hina ya nikiwa xitanga xin'wana xi nga tuku byi yi dye ku penga vunambe wena byi yi dyile vunambe
1: aya twala
11: ave himpela hi pfuka nampundzu ila ta vula kumbe na ku nyikiwa mati yo hlamba a nikiwanga mati yo hlamba hi nikiwa tibeke ta hina hina mba hi nghena ndleleni hi ba hi dabula ba ti hi ta ta fika laa ka majosi lawa ri 9 hi milenge se hayi kasi yi kavula mhaka yikulukumba endhuna hayi loko ze yi ta ntsena ndhuneni
1: hi mitwini
11: ni ku heleketa ni ku ha ndhuneni ta ku heleketa kona
2: heyi
1: swi twele
11: hi leswo thosi
1: right nkandziso wa rito
12: ri perile vaxi vambirhi laka nhlokomhaka laha ku ya hi mina hayi no mani a ndzi ni teka nkarhi ni n'wi heleketa a hosini kumbe a ndhuneni hi kona a nga ta fika a kuma ku hlayiseka kona whatever i n'wanuna i n'wansati but loko va ku ri siku swinenenyana a ni n'wi heleketi nakona a no n'wi lerisa ni ku famba so u ta kuma a ndhuneni ku ni ta n'wi heleketa a fika ndleleni sa ni phijaphija futefuti loko ri havula ni ta n'wi heleketa loko va ku te mphivi a ni helo ni n'wi lerisa andhuneni kumbe a hosi swi ya hi ku ni le kusuhi na yini hi nkarhi wolowo rhandzeka kusukana tikweni ra ka mavhozera i ta pfuka xigevenga xi ta fika xi ku tlimba na vusiku hayi ni khensile vaxi va mina danku
1: ya sweswo mo ni teka wo hetelela laha ya ka
13: bosmatose mi zumbeni ha hina hi zumbeni a kha ha yita na nhlokomhaka ya n'wini no munhu loko a ta hi lomu a ta ku hi kona a ku kombela ketlela a ri n'wanuna mi nga pfumeli hi ku a ni a hi va tivi ku leswi loko a kombelesa swona a ta haleni a fika kombela ku tlela lomu a ta ku hi kona a ku humeleleni a hi swi tivi a ni a nge hi byeli munhu a nga nyikiwi ndhawu a yi hosini a fika a va byela ku mina ni huma kwihi kwihi va teka tindhawu vona tihosi va n'wi nyika a tlela hayi wena wo tani xikamba i veka n'wanuna mutini va dlaya sweswi i ta mi dlaya tlha suka famba na tinyoka teti nga kona kumbe i ta rhwe nyoka hi beke i ta fika yi rhurhela kwala ndlu ya n'wina a suka famba mi nge tleli nyoka ya yena hi nga pfumeli vanhu vo ku hi nga va tivi va fika va kombela ku tlela ivi hi ku tlelana na swidlayi kumbexana i na swidlayi kwalaya miri wa yena i na mikwana i na swibamu i somba kunene a mi swi tivi i mhani ma huri kwala ka mapuko kwa dyono na ku tlula dango
1: right ivi hi famba xikan'we sesine
2: happy happy happy birthday eka n'wina hinkwenu tlangelaka ka siku ra n'wi ra ku velekiwa swa kahle ntsena hi va hi swi vulavula vuton'wini bya mina 0607 5940 amuke
14: va haxi vambirhi eminjhani
2: i pfukile minjhani
14: matiwana mina ni tshame ni humelela hi
1: xiexo vhete ni navelela ti-birthdays mamuwa
14: okay happy birthday ka vo hinkwava ni nga va twangi dankeana
1: mina
2: hi tlangela siku ra vomaniki ra ku velekiwa eka ra namuntlha siku jisalafam mamamukela
15: ahee ripeli na vaxumi
2: ahee mi pfukile
15: mo hi va navelela ma rhandza makhuvele eswifasoke ma Jeanette makhuvele eswingaview kokwani gunyule ka thomo na glenda maswanganyi ka maswanganyi ni etlhela koko wa dakalo i giyani section e vanhu lava xikomba swi va ndzi titswani kataka tile vanela ni ri ka vona ni ri hepi hi swona matosa ma kota ka mikhomi dak
2: 0607 5940 tlangela siku ra vomaniki ra ku velekiwa ku na riqingho la
1: 106
16: matosi na tlanga n'wan'wana
2: boti xitereko
16: Wurona na boti xitereka.
2: Ayee.
16: Boy wa navele. Happy birthday ka ntikelo milan kwala ka mokosa. Ikhaya ku happy birthday ka kun'wana gunyule ka thoko. Na hinkwala birthday yaka na vona namuntlha vakulu va ringela nyungupu va landzelela nawu milawu yena vatswari va vona. Taki matosi.
2: Thank you. 0607 5940
1: All right. Take a love. What the hell? Hello.
17: The general faction considered to come back to me. I'm talking now.
2: If you kill him in Jane.
17: Yeah, what big day? What at Mayor Mahalaka? Now, Fundi, she may see Savati, I can go where I am, Kangan Wakamakam. Ava na vele lwa mune duma vuma wa duma fika kwala unde si kita yo samba kwi ke general faction ko sala sa samba
2: so
17: si mune ntela ko ne ka a tlo ko tlo sa sere ndo na le ka mo go go ka go go ntama masia ba ite ke ne duma e go mo chepe
2: thank you 0607 5940 famba na ngwina meng sara mina kuna bangwana
13: happy birthday ka tikelo milan ka makosha glen maswanganyi ka maswanganyi Jeanette makhuvela ri singa view kokwani ngunyulo ka thomo kokwani wa dakalo a giyana ti i amukhosa tokulu wa kokwani khosa ka hlaniki misho mavasa n'wana sesi wa jikijelo na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona hinkwavo a ku ri manjhanjhani lava navelela hlayisekani xitichini ku
18: Happy happy birthday aka kokwani ngonyulo ka thomo Betty one maluleke aka thomo Jeanette makhuvele a ri singa view magi rapape ka phakati Edman mukhalaka mana Elia abe nai mfundisi nice Hlabathi kangobe kokwani wa dakare na hinkwavo lava birthday ya kwana va le mhani ma huri ka mapovasi ka sport setter inkulu
1: right kensin mo hi twa kahle lavan'wani va nga rumela kahle rungula laniwani ke va ku vokazi happy birthday eka kokwani wa dakaro entikelo milani la ka makoxa la amukhosa ka nhlaniki na kokwani gonyule ka thomo va ku wixeliwa nga chilizi mama mkenso mabata i kensin kaskana kambe ke nkandiso ari to ulandela mo twela sokula varini
19: pi ka kokwane gunyule ka thomo vakula na munthla nele ka kokwane wa dakaro na vo vakula na munthla ringanani maluleke na he vakula na munthla hinkwavo lava na vele la ri ka ka ro bava na maranga ni MT Ndambe na gongwangwa la xivulana ngona gongura mali tanko.
1: Alright, Kinsini. Nakambe ke teka mingi sirla karin tingo 060-875-942. Hello. Epi.
20: Kai. Wow. Nava best day akasukura na muta. Eh, nito na sawa nuota. Nito so, Kutawa na kushura. Awali sukura kase na muta. Wana venilu wa ima na mkateko. Kwa na kutela na askapa. Wati kaiso.
2: Thank you.
1: Sweswo mingiseriwa GSFM hi va khe ya mahlweni veleke ndlela leyi sale kahle na khumentsena njhe wa timinete yi nghena kahle eka awara liya ya ntsevu awara ntsevu nongonoko luwa wa ta muganga wu ta kha landza kahle na jaha rimemba ngoveni elanguteni kahle ka Facebook so i va mani lava yi ri karhi famba kahle na vona eka madyambu ya siku ra namuntlha kumbe na eka ndrenga wa siku ra namuntlha rod nim nyuku laka ndindani cancel mingiseri bya kwena fresh timbe ya va yi cancel i kona basani n'wana mani phosa va ku ri hi swin'we ni ri la mugangeni wa ndhuna Evrema ka mukwala ka hosi ngove ka sika fresh timbe va ku lowa lowo famba na France ka World Cup a wu xa mikensi ni baba chashman mo awin sawala mo gusungwe kenela singa view ka skaba kona mo fana kresa na manyiko wa gusungwe kenela kama kosha b9 els milan kama kosha ikensile iko na mo fana chilis mo mkenso wa kuboka zibanga roto pa sunset villa ndi chilis mo mkenso komba kilom jojo mabata ka skaba na ripasile ba gusungwe kenela kama pwe ima na ripasile na hlula ka skaba tsaise ko a four stage course ba excellent hina ngwina here kwa la johannesburg ka skaba kona kwena di khashan ba gusungwe kenela kwa mota honga bulobeto tichara pondo menier ematebula bakusungwe kenere kwa la basani kahlani from pondo menier ematebula away kasike tubara nova bakusungwe kenere kwa la bakers job kasike nsikani pila wa bakusungwe kenere kwa la kankura zamani kasike batimba drovo bakusungwe kenere kwa la zingi kwa la ikona munhu fana farlo luvengo

0: isungula kwala ka masanganyi Fresh Mbeva elo famba na France ka World Cup isungula kwala ka mapuva Ryan Chabalala ekuma ku itselwa ku isungwe MK Navigator Mathonsi na ntsa kunwa nwane ni ri kwala Giyani Section F engeta badoyi sire tano ba ngisirma ina ifombe kahle sinene ka nangonoko wa bamba reloaded na tsemba la sokuna nwina miti pinile ka ti awara leti ai va hina nwina stivena sokumnangona ku nkwai yita ikhailandzela le wa ku khairikon ka menongodoko do uta thuba kwa na kambe mzuku nkari lo fanaka 3 to 6
1: ezaso gaming 0 register from kaske sweswa nga vula swona ta hlangana kambe fela ka siku leri landelaka nongonoko bamba reloaded loko kuri lowa jalo e one remember ngobeni eta makhalanda kahle mix 0 register from kona kwa xondo 1.0 ka rutwa ra shaka ska mix 0 ba khefa makahle fela ke indlela yo ali ta kuziya kahle fela ke rsimu kuziya kahle fela ke ka heni si jar la kampambo rsimu ra kuri nga thwabira ku khani mamba ka skanda ka sweswo mix 0 eta makhalanda kahle jar remember ngobeni nongonoko lowa wa tamganga ku fikela kahle fela ke ka awari ya nkombo moyi na ihuma moyi na ifa ya bona ra ka ndengeza hala Bye-bye, msa mdipina kati mnungu nga jisa. Fabi, hini si, risimura kuringa tuwa bito. Bago kani mamba. Bye-bye.
2: Ahi bongeni hosi shkwembu nungungu. Ijale, rata kampamburu nga vya

0: lokusoso so mingsirwa mina na mina ntombi yozenya ntombi lesikundiswa amaleza kwazinjibi ntsetsela kwakahlongwana neritukulo mamjaji ngarsimat nasera mamjaji ngamathole kamavusa kaya mbuya vapfukile vanhu vana ntsembo na kupfumela swa ku vanhu vapfukile ni sheweta vanhu inkwaku kwaku kwaku lo meaning sala ka merikona minjani na mipfukile kanoko kwa Sportville. Kure vunharha kahle mingiseriwa mina na vana ntshembo ra ku pfumela leswaku hayi kahle ku alinga kona le ka World Cup leyi mingiseriwa mina loko ku ri ku u swinga ku ti-team leti ti nga huma tin'wani ta toho ti ku xokini hi ri ni ku byela leswaku xipani xa DR Congo they are upsetting the favorite to win the tournament England. Xipani xa DR xi le ku wineni hi bolo yin'we eka tanda xi ba xipani xa Nghilandi veka half time ka nkarhi wa sweswi wa mingiseri wa mina maxangu ya ntlangu wa bolo hambiswiritano yi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kumbe u yi kuma kahle ka GCRFM page ra hina ra Facebook page mingiseri wa mina kumbe ka nomboro ya hina ya xirhandza ya 060-8875-942 swi simple swa majaha masiku ra namuntlha nhlokomhaka ya hina ni lava leswaku u ni predictela ti-score ka majaha masiku ra namuntlha ubutisa ku ntombi predictor score that team thing kama jama masiku na mathantara nda ku ni predictela esikari ka ntlangu lowu ya ka mahlweni ka nkarhi wa San Gilandi na xipano xa yona DR Congo ni byeli leswaku hi ku vona ka wena mingiseri wa mina voni nga ku ku ta wina mani ka majama masiku ra namuntlha mingiseri wa mina mitlangu leya ya bolo ya milenge yi vangela tona especially ya FIFA World Cup because vanhu va lava ku voniwa va lava ku xaviwa mingiseri wa mina a hi wona ntsena ntlangu lowu lavaka ku leswaku u ni predictela wona wa xipani xa Nghilandi na Congo ni lava leswaku u ni predictela ntlangu exikarhi ka xipani xa Belgium na Senegal hi ku vona ka wena voni nga ku hi swihi swipani leswi nga ta macha swi ya aka last 16 aka spande swi nga vulavula hi swona mingiseri wa mina loko ku ri ku ku na xin'wana lexi vonaka ku xi nga macha xi ya ka last 16 ni byelile leswaku hi xi England versus DR Congo, Belgium versus Senegal hi vahi lava va nga ta macha va ya ka last 16 u nga rivala leswaku i round of 32 mingiseri wa mina tin'wani ti-group a ka ha salanga na swipani na xin'we mingiseri wa mina mitlangu leya World Cup yi ta ku siya ku karhela namuntlha majama masiku ra namuntlha mingiseri wa mina hi ta va hi kha hi vulavula hi World Cup yaleyi yi yaka mahlweni hi ta va hi karhi hi vulavula hi ti-team leti ti nga tlanga tolo na matakuxa mingiseri wa mina ta vulavula leti ti tlangaka leswaku ti fambisa ku yini ti-top goal scorer ta tournament yaleyiwa leswaku va mani va tikombaka ku va ta tsutsuma na Golden Boot taba kare vulavula hi vona mingiseri wa mina kasi ta tlhela hi vulavula hi mitlangu kusuka ka xipani xa yena Golden Arrows the top goal scorer ya Betway Premiership ya 2025-2026 taba kare vulavula hi yena kahlekahleni swi tikomba nga ku vatlangi lavo ta va huma hi le handle loko u vone nga ku i kore tibolo ta ku hlayanyana kumbe u tlange kahlenyana vanhu lava va tala ku tshama va nga hati na le ti-training ta ku byela leswaku Golden Arrows ve ri va sungule training vona mara misa loyi ve ri nga kona training ta ku byela leswaku ku hleketeleriwa leswaku u lava yini hi mingiseri wa mina so ku lava ku tiva to tala leswaku Jaleri Dion ku endleka yini hi ro tshamisa sweswo kwalani mingiseri wa mina hi ta va hi khara hi vulavula hi xipani xa Orlando Pirates va paluxe kumbexani va tsale ximfumo ka pheji ra vona leswaku rile president ya ma-2K ya famba ta ku byela kahle leswaku ve ri ku endleka yini ri levukile wa ka Mfukeni mingiseri wa mina leswaku va karhi a tsutsumela kwihi nakona na ku tiyisisela mingiseri wa mina leswaku ri levukile wa ka Mfukeni ku sala kwalaha na kwalaha ta ku byela leswaku ku endleka yini kasi xipani lexi xo na Durban City va tiyisisa leswaku va sayine mutlangi Jaleria va ri vitanaka Kale ta ku byela leswaku ku endleka yini hi rona xa sikukhuni va paluxa leswaku ntlhanu wa vatlangi va ta va karhi va suka laha ka xipani lexi xona sikukhune kasi ku na Jaleria va ri vitanaka Bandile wa ka Xandu Jaleriwani ku vuriwa leswaku ri le kusuhani suhani ngopfu leswaku ri joyina xipani xa Durban City ta ku byela leswaku ku laveka swilaveko swa kona yini leswaku Jaleri tikuma ri suka ka xipani xa Orlando Pirates ri ta ri ta joyina xipani xona Durban City mingiseri wa mina so ta va karhi hi paparhuta mina na wena swin'we u va karhi u swi twa leswaku u va kha ku endleka yini kwalaya kasi Jaleria ri koraku nkarhi na nkarhi loko xipani xa Morocco xi tlanga lera ro tlanga le mahlweni Sabir resign. I mean like mali le vanga ngisayina yona mbi ngiserwa mina xipanja Bayern Munich kahle kanu wasuku ra namuntla ingari va leswaku Morocco va ha ri kona ka World Cup being serwa mina mali le vanga ngisayina yona ya fita ku vutomi hinkwabya va karadi ya yona hambo tshika sweswo va nga n'wi sayina mufika va n'wi tshamisa benceni well hambiloko xipani xo teka half lexi a sukaka xona na yena a teka half a tlhela a nyika yin'wana agent u ta sala na yo tala mali ni ta ku byela leswaku i mali muni leswi leyi endlaka leswaku ni ze ni ku byela leswaku hayi risa leriwani ri na mali hinkwayo ka nkarhi wa sweswiwani mi yingiseriwa mina hinkwaswo leswiwani na ni tshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va swi kha swi famba kahle kasi ja leri a va ri tinaka Mark van Helden ta va ni kha ni ku byela kahle leswaku ku endleka yini hi yena Mark van Helden ku endleka yini ka xipani xona sikhukhune mi yingiseriwa mina a hi swona sweswo ntsena ta tlhela ni ku paluxela leswaku nkulukumba ni ta ku i mani mudzaberi wa xipani xa Afrika-Dzonga a na ha swi lavi leswaku va n'wi vitana mudzaberi nkulukumba Hugo Bruins mi yingiseriwa mina mara swa ni koka leswaku ni va ni kha ni paluxa leswaku mudzaberi wa hina wa Afrika-Dzonga nkulukumba Hugo Bruins ta ku byela leswaku u ri yini hikuva xipani xa Afrika-Dzonga xi nga cinci nchumu xi va xi kha xi sungula ka vatlangi va lava xi nga na vona kombisa leswaku Afrika-Dzonga va fanele va tiyimisela swinene loko va tala ku khompita aka mitlangu ya misava hinkwayo na ya Afrika mi yingiseriwa mina a hi tshiki sweswo hi ta tlhela hi vulavula aka amajaha masiku ra namuntlha hi ta tlhela hi vulavula hi van'wani va vatlangi kusuka ka xipani xa Usuthu mi yingiseriwa mina ta tlhela hi vulavula hi president ya xipani lexiya xa yona Usuthu nkulukumba Sandile Zungu ta ku byela leswaku va hleketelela yini leswaku a nga va un'wani wa va yimela ku langwa loko ku langwa Safa president ta ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya ya mi yingiseriwa mina so majaha masiku ra namuntlha ku na to talanyana nga khomela tona hi ri ni tlhele ku tiyisisela leswaku xipani xa Chelsea na xoho xi languteriwe leswaku xi va xi kha xi amukela nkulukumba Xavi Alonso ta ku byela leswaku va kha ku endleka yini kwalaya nakona mi yingiseriwa mina so a hi sunguli hi ndlela leyiwa a hi sunguli hi timhaka ta World Cup nkarhi wa hina wu vekela ka kora pass 7 loko ku 8 o'clock ni ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi xitori xa hina xa xisaka xa nghondo mi yingiseriwa mina xi kona ka majaha masiku ra namuntlha ni khomela ni ri leswi vulaka leswaku kumbexana va ta va karhi va xi lunghisa leswaku ta kota ku va hi karhi hi langutisa ni ku byerini leswaku DR Congo 1 xipani xa yona England 0 ti eka half time loko ti vuyela u tlo ngu kha wu savola a tsimele ka mimbuyelo ya World Cup hi langutana ti top goal scorer ta World Cup a hi rhangi mimbuyelo ya siku ra tolo na namuntlha mi yingiseriwa mina leswaku yi tshame njhani ya FIFA World Cup lexi tsakisaka hi FIFA World Cup mi yingiseriwa mina i timhaka ta ku okay i xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu 52 minutes gone DR Congo ka ha ri 1-0 Nghilandhi xipani xa DR Congo xi langundla matimu mi yingiseriwa mina ja leri ri chipenga jesi number 7 swi tikomba ingaku u lava ku ndla swilo swi endleka laha ka xipani xa xa yona DR Congo mi yingiseriwa mina be bolo yin'wana ya kahle ngopfu u nga tipala u twa leswaku yi hundzini hikwala 53 minutes gone a hi langutisi mimbuyelo ya FIFA World Cup leswaku yi tshamise ku yini mi yingiseriwa mina a na ha ku byela leswaku loko u languta mimbuyelo kumbexani u languta leswi World Cup leyi fambisaka swona na ti-team leti va ti kha ti hundzela mahlweni u ta kota ku swi vona leswaku ti-favorite ti va ti kha ti humesiwa to tala ta tona a hi sunguli hi ntlangu aka siku lera tolo exikarhi ka xipano xa yona Cote d'Ivoire na xipano xa yona Norway bolo number 2 kumbe ya ku equalizer exipani xa yona Cote d'Ivoire mi yingiseriwa mina it's one of the best goal yin'wana ya ti-goal ta kahle ngopfu yi nga kora hi jaha leriya ri vitaniwaka Diallo yi tlangela Manchester United jaha leriwa be bolo ya matimba ngopfu mi yingiseriwa mina ya ku saseka swinene kasi xipani xa yona Norway va korini hi nenge wa Nusa jaha leri nga kora hi minete ya vu 39 minete ya vu 30 ya vu 86 Haaland a nga vonaki game hinkwayo mi yingiseriwa mina game hinkwayo va nga n'wi humesa a nga vonaki hi minute ya vu 86 ya vona ka kora bolo a tiveka leswaku kona la ka World Cup leyi wa mingiseriwa mina ku pfuna xipani xa yena xa Norway leswaku xi kota ku va xi macha xi ya ka last 16. So don't make no mistake ya ku loko mutlangi hambiloko a nga ri ku ri 90 minutes hinkwayo a nga ri ku tlangeni mara va n'wi tshikisa sweswiya va nga n'wi humesi mingiseriwa mina minute ya vu 86 a va a tiyisisa leswaku xipani xakwe Norway xi va xi kha xi macha xi ya ka last 16. Maxangu ya ntlangu wa bolo mingiseriwa mina. A hi languti ntlangu wun'wana, ntlangu lowu nga ni siya ni hlamele a ndzhaka loko xipani lexa Sweden loko langutisa hi laha xi nga ta hi kona xipani xa Sweden i xipani lexa xi ri ku karhateni swinene a ka ti-group stages mara a ka round of 32 xipani xa France xi hi kombisini leswaku Sweden hayi kahlekahle vo vukulavukula njhe a ti pfuki la minengeni la hi vone Kaylin Mbappe loyi kahlekahle ni ka World Cup leyiwa a hi kombisaka leswaku class is permanent. Kaylin kore tibolo timbiri kasi hi vone Bacola a va kora bolo rin'we a tiyisisa leswaku xipani lexa xo yona France va va ka va leader hi tibolo tinharhu ka tandza swi tiyisisiwa kahle leswaku furwa va ya aka last 16. Interesting. Kasi hi tlhele hi vona the host xipani lexiwani not u nga ku xi ta hi tindlela to ka ti nga ta ku yini swipani leswi swi tlangaka na swona i swipani leswo ka swi nga tiyanga hi ndlela yaleyo ni ta ku xipani xa Mexico xi testiwa matimba loko xi tlanga na swipani swikulukumba swinene mingiseriwa mina ka World Cup leyiwa ndlela leyi xi teka xi nga teka yona hayi olove swinene a ka siku leriya ra mathakuxa ma namuntlha hi vone Mexico va tlanga na Ecuador lava nga tlhela va hlula xipani xa Ecuador hi tibolo timbirhi eka tandza swi komba kahle leswaku xipani xa yona Mexico mingiseriwa mina hayi so far so good a ka la 16 va kona mingiseriwa mina so i swin'wana swa kahle swinene ntlangu lowu wu yaka mahlweni ka majama siku ra namuntlha England na DR Congo karhi bolo yin'we ka tandza 56 minutes gone interesting swi le ku tsakiseni swi le ku tsakiseni swinene mingiseriwa mina lavo gembula lava a ku nga olovi hi ri hi languta ti-top goal score hi langutisa leswaku i va mani va va karhi va leader hikuva ti-top goal score le ka FIFA World Cup mingiseriwa mina u nga rivala leswaku Lionel Messi a ri wun'wana mingiseriwa mina loyi a ri ka number one a ka tafula ra ku va tsutsumela the golden ball a na wa ha ri number one a hi twi leswaku wa ha ri number one na a ka 2026 World Cup leyi nga kona le Mexico USA na Canada Kaylin Mbappe na Lionel Messi va ringana hi tibolo mingiseriwa mina va na sikisikisi va ri vambirhi nga rivalela leswaku Lionel Messi huma Argentina Kaylin Mbappe furwa kasi le ka number 3 ku na jaha leri i hanci i saiboko a ni favi Manchester City mara jaha leriwani man a ni favi Manchester City jaha leri Erling Haaland ni ri vitana ri saiboko a ri tlheli kahlekahle ri tshamiseke ngopfu Erling Haaland ka number 3 ri na ntlhanu wa tibolo kasi Osman Dembele Osman Dembele ne he's showing us ka World Cup play I think he's showing everyone ku ri kahlekahle ni ku va va ninike Ballon d'Or a va ninikanga hikuva va karhi va ni favor va ninike hikuva ntlanga u na munhu wa tibolo a ka World Cup play wa kasi ku na Vinicius Junior ti-critics leta ti ri koho ta ku va a tlanga leswaku u tshama a ri ku lweni yena loko a ri a timbaleni ta mitlangu this World Cup a nga le ku lweni u le ku tlanga i lwa hi milenge ya yena u le ku yi kombeka leswaku is one of the best players in Brazil hikuva a pfuna xipani xa Brazil u na mune wa tibolo na yena so u ta kota ku swi vona ku i Berkeley of Argentina France Norway France Brazil so hi ta va karhi hi langutisa leswaku lavan'wani va va karhi va catchup na lavan'wani va va na 3-3-3-3-3-3 my favorite player u na timbirhi Cristiano Ronaldo u na tibiri mix ra vhiri kasi ngwari ta ku loyi ngu favaka u na tibiri Cristiano Ronaldo mix ra mina. So what are the cup is yi le ku hi nikeni ka swo vulavula hi swona kahle kahle ni ku na swo tala leswi hi vaka eka ri langutisa ka swona loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge aka World Cup mix ra mina. 60 minutes gone, DR Congo 1 England 0. I still got already come being said, I mean, it's Mela. I got Spanish at the Buccaneers, Orlando Pirates, Zimnyama Genkani, Yanamtis Alasago, Ungunkulu Ini, Lerbavas, Akba Posta, Aka Facebook page, Aka Twitter, Aka Instagram, TikTok, anywhere, la Orlando Pirates, ka website, Yabo, anywhere, la Utibakalasak or Orlando Pirates, Bakotakuba Batibisaba Lanzeri, information inquiry, Leiban Belaragona Span. Namuntlha va va karhi va paluxa ximfumo mingiseri wa mina i ri ni ku tiyisisela lamo mahungu ma lava ni ti seta kahle loko ni ma vula a ni fanelanga ni ma vula ni jahini mingiseri wa mina nkarhi wa hina wu vekela ka 23 minutes past 7 loko hi ku 8 o'clock ta va ni kha ni huma la tindlwini ta hina ta vahaxi wuyingisele nongonoko wa Sportville nhlokomhaka ya hina u nga rivali mingiseri wa mina ni ku vutisini England DR Congo voni nga ku ta wina mani. Germany, Belgium, mutan komel. Belgium, na Senegal, ubone nga kuta wina mani mingiseri wa mina. So, zumela ka Facebook page, uni commentela kwa hlawela leswaku ubone nga kuta wina mani. Kumbe, utsumela ka WhatsApp ya hina 0608875942. Uni byela mingiseri wa mina leswaku hi ku vona ka wena, ubona ingaku iva mani lava nga ta macha va ka last 16. Aka FIFA World Cup ya 2026 linga kona le a USA, Canada na Mexico mingiseriwa mina. Spanish Mexico xa ri kona, Canada va ri kona, USA va ri kona. Kahle kahle the three parties, three nations leti ti nga co partner ti hosta World Cup ta ri kona ka World Cup leyiwani. Swi tsakisa ngopfu loko vanhu lava nga hosta World Cup va kumeka va ha ri kona ka World Cup. USA, Canada, Mexico, ti le ku hi kombeni leswaku aka World Cup leyiwani swantshwa mi ti ba ku hala henhla so far so good ka ti team leti ti yinharhu leti ti nga hosta World Cup leyiwani mingiseri wa mina. So ni va ni kha ni ti bela mavoko na tona ku hayi they are trying their best ku va va kombisa leswaku na vo va na bolo yi koho bolo ya minenge leyi a hi sukeli sweswo ni ya ni ya ku byela mahungu lama ma nga na ntikelo. I ri ni ku tiyisisela mingiseri wa mina leswaku Spanish Orlando Pirates va tiyisisini leswaku the star, our star, Rile Mofokeng mingiseri wa mina jahe ri nga na 21 wa malembe, president ya ma2K. I ri ni ku byela leswaku ri lebohile ka Mofokeng ku tiyisisiwini leswaku Spanish Orlando Pirates tiyisisini leswaku va fikelele ntwanano na Spanish Royal Union Saints Gallos leswi kumekaka le a Belgium. Leswaku ku sayiniwa bya leri ri lebohile wa ka Mofokeng. Leswi swi nga sala leswiwani i ku va va ya n'wi mpopola. Wa swi tiva leswaku ku na ti-medical loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge va ku cheka na ku u fita u na injari u lunghekerini. Tanihileswi va nga vula ku na vadzaberi ku na mudzaberi loyi a nga vulavula loko a twa leswaku Rile u ta va karhi a tsutsumela a Belgium a kombisa leswaku Rile loko swi ta ka timhaka ta ti-team ta le Belgium va rhanga va ku trainer for 6 months or lembe va kha va ku yisa a jimini u ya gainanyana strength a kombisa leswaku hi ku i munhu wa nyamanyana va ta lava leswaku a ku tlhukutlhukunyana swi nga endleka hayi a heta nkarhi a nga za a yi raha kahle bolo yena ri lebohile wa ka Mofokeng mara ho va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi va ta n'wi nyika chance ivi hi n'wi vonanyana kambirhi kanharhu va karhi va n'wi lunghisela leswaku a va karhi a raha bolo ka xipani lexa xa yona Saints mingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa i ri ni ku tiyisisela leswaku ku vuriwa leswaku xipani xa Belgium xa ku huma Belgium xa Royal Union Saints Gallos va humese kwalomuya ka ma 3 million hi vulavula hi timali to ka ti nga ri na swivongo mingiseri wa mina hi vulavula hi timali ta swivongo ka nkarhi wa sweswiwani I vulavula hi ti-euro I vulavula hi ti-euro loko I teka 3 million euro u yisa hala ka ti-rand ti ya vuya ka kun'wana kwala miya ka vuma 57 or 58 million rands. So president ya ma 2K is a millionaire. U nga ti vulavula u ya le na le mara is a millionaire ka nkarhi wa sweswi wa vikiseri wa mina. So ri ni ku byela leswaku hayi ka nguva leyi taka ya 2026-2027 relevuile wa kamfukeni ta va ri Belgium Orlando Pirates va ta n'wi miss. I know they are going to miss him nga rivala leswaku jaleriwani loko nangutisa leswi ri nga swi achieve ka xipano xa Orlando Pirates aka malembe lama ri nga na wona ta kota ku swi vona leswaku jaleriwani ri tirhe swinene. Captain ya ma 2K ri ni ku byela leswaku Betway Premiership u na yona medal ya kona, ti MTN 8 tinharhu u na ti medal tinharhu, Nedbank Cup timbiri una ti medal timbiri, Carling Knockout una medal yinwe. Jaleriwani loko sitaka domestic league leya la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina u teke xin'wana xin'wana lexi xi tekiwaka lexi xi tivaka xi ri cup mingiseri wa mina la Afrika-Dzonga yo tsandzi yo caf mingiseri wa mina a yi tivi kumbexana one day kumbexana ta vuya ta tlangela swin'wana swa swipano swa la Afrika a yi tivi mara mhaka ya kona i timhaka ta ni ku tiyisisela ximfumo leswaku Orlando Pirates va tiyisiseni leswaku ri lebuhile wa ka Mfukeni ku tsumela ka xipano leswi swa le Belgium mingiseri wa mina. Congratulations aka yena a ya representa mingiseri wa mina. Swi tiva leswaku ku ta va na mintlhontlho yo tala ririmi ku vulavula kwale a Belgium swo tala u ta va karhi a swi dyondza nhlonge yakwe. So hi ta va karhi hi twa leswaku ri lebuhile u setla njhani kwale Belgium mingiseri wa mina. A hi suki kwalano a Belgium hi langutisa nkulukumba Steve Buck i mudzaberi wa xipano lexi na Simba le aka league liya va yi vitanaka Tanzanian Premier League mingiseri wa mina. A ku ri na xisiya mani a ku ri mani na machachangwini mingiseri wa mina ku ku rhanga mani a fika le henhla le hi vonele ka Tanzanian League mingiseri wa mina xipano lexiya xa Simba hambileswi xi nga ya xi nga tlanga mitlangu ya 10 xi nga lose hinkwayo mingiseri wa mina. Xipano lexi ya va xi vitanaka Young Africans hi xin'wana lexi kahlekahle xi nga kombisa leswaku na loko mi nga lose mitlangu na hina hi ta va hi nga ri ku luzeni hikuva hi wina hinkwayo hi teka league. Ri ni ku tiyisisela leswaku va wine hinkwayo ka yona African Yanga va hetelela va teke league leswi vulaka leswaku hayi va hetelela xipano lexiya xa yona Simba xi nga kumanga nchumu loko swi ta ka lembe lera 2026-2025 mingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini aka xipano lexiya xa yona Simba ku ya emahlweni mingiseri wa mina. A hi langutisa tafula lera Tanzania League leswaku ri tshame njhani mingiseri wa mina. Hi langutisa leswaku le malembelembeni ra tafula i va mani va nga tshama kona loko hi hlaya ka top 5 African Yanga yi teke league, Simba yi le ka number 2 yi na 73, African Yanga yi na 75, Azam yi na 64, lava nga relegatiwa i KMC, Mtimbwa, Sugar va relegatiwini na vona aka league leya le Tanzania mingiseri wa mina. So u ta kota ku swi vona leswaku na koho a ku nga olovi nchumu aka league leya le Tanzania. Loko u langutisa swipano swo fana na va Mbeya City swi ku hala hansi, va swipano swo fana na va Nomungo, swipano swo fana na va Coastal Union hi swin'wana swo tiveka leswiwani, swipano swo fana na va Tanzania JKT hi swin'wana swo swo tiveka swi ku hala hansi ku halaya. Kasi leti ti nga ta va hi karhi hi ti vona ti kati ti tlanga ka mitlangu ya CAF Champions League na Confederation, African Yanga na Simba ta va hi karhi hi twa leswaku va ta va karhi va panana va mani aka mitlangu ya Confederation Cup na mitlangu ya CAF Champions League mingiseri wa mina. So hinkwaswo leswiwani swi kumaka nongonoko wa Sportville a wu swi kumi helo ni ku tisela swona swi nga nyunyuteriwangi swi nyunyutele ni ku tisela swona the way swi nga tshamisa xiswona. A hi suki kwalani ka Tanzanian League mingiseri wa mina hi ya languta man'wani mahungu lama mabangu bembele a Afrika-Dzonga. A hi tsutsumele ka xipano xa Orlando Pirates ku na jaha leri bandi lewa ka Shandu hi n'wi vonini ka xipano xa Orlando Pirates kahlekahleni i ri ni ku teka ni ku sukerisa na yena hansi leswaku Bandile u tise ku yini ka xipano xa
1: sa Orlando Pirates na swa abakara suka queen. They are learning about February 19th January 1995 bandi le waka Shandu. Hungwana wa batlangi laba kahle kahle ka Spanish Orlando Pirates ari na nkoka season tinharu leti nga hunda mingiseriwa mina. Ngibone a vana nkoka ngopfu ka Spanish yona Orlando Pirates. A hitu leswaku ku endleka yini yena bandi le waka Shandu. Jaleri bandi le waka Shandu jaleri nga bebulwa lay up Peter Maritzburg. Ri bone ri tlangela Spanish Maritzburg United hi 2013 ku ya fika 2021 la ri nga ba ri tlanga mitlangu ya 134 ka ramona wa the ball. Kasi 2021 ri ve ri tsumela ka Spanish Orlando Pirates la nga tlanga 75 wa mitlangu ri kora 6 wa the ball. Aka nkarhi wa sweswiwani Spanish Orlando Pirates va va karhi va kombisa leswaku hi jaleri one ri nga na suka aka Spanish Orlando Pirates ri tsumela aka Spanish yona the Ben City. Kuba kwa kombisiwa leswaku kuna mhaka yo la ku swapa swapana la aka xikarhi ka Spanish Orlando Pirates na Spanish Durban City. Aka nkarhi wa swona bese palusha mitlangu loyi Spanish Orlando Pirates va va karhi va navela leswaku va nga swapa bandi le waka Shandu na yena mingiseriwa mina mara mhaka ko eti mhaka ta ku Spanish Orlando Pirates swi ready ku langutisa ti offer leti taku mayelana na ku va jaleriwani ri va ri karhi swapiwa leswaku ri ta ri ya kuma game time kun'wana ku nga ri ka Spanish Orlando Pirates. Loko ri langutisa jaleriwani mingiseriwa mina hi van'wani mamajaha lama ma nga ma tlangaka kahle swinene so ku fambisa yena mahala ku ta va ku ri ku luza ka n'wina so loko va langutisa xipano lexi xi va xi kha xi n'wi tsakela va xi kuma no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi va ta va n'wi nyika xipano lexi xi nga na ntirho na yena leswaku a ta va karhi a tlanga mitlangu leyi a yi kotaka ngopfu mingiseriwa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku loko tiphinini na ngonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya hambi swi ri tani a hi tsutsumele amavhengeleni hi ya twa leswaku amavhengeleni va hi khomeleni loko hi vuya hi ta va hi karhi hi tsutsumela aka xipano xa Morocco xa rixaka hi ya twa leswaku jaleria Samer Sabari leswaku ku endleka yini hi yena mingiseriwa sayiniwe hi mali yo tala ngopfu tintombi ta laha Afrika ti na tale matikweni ma le handle ti ta n'wi tshunelela ngopfu mali leyi tele ngopfu mingiseriwa mina i ri jika mavhengeleni loko hi vuya ni ri ta va yi karhi hi ya mahlweni na mitlangu ya hina ya FIFA World Cup hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hala ka FIFA World Cup kahlekahle DR Congo kahlekahleni loko a ni ri wo gembula a ni ta va ni kote ku va ni hatla ni yi kuma leswaku yi ta hatla yi kora a ni twinga ku England yi nga kora mara na DR yi nga kora na yona so ti-prediction ta mina namuntlha a ti ta kumeka ti ri tona ri ni ku byela leswaku 72 minutes gone nkarhi 1 DR Congo 0 Ngilandi ana hi ta vona matimu hi ta vona team leyi humesaka the biggest team in the tournament ya DR Congo a swi ti a hi mavhengeleni loko hi vuya lava yi kha yi sungula le ka xipano xa Morocco twa leswaku Sabari ku endleka yini hi yena.
2: Ku nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni Xisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: hari marovela funeral services si lahla mhandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi nga ku yinga ka mali handle ko languta tirhisa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu vo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Vukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini na Gagapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePolament Street opposite Botlisto kuswa na Ravirintshwa eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Manamelong Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Take a chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services mina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amukela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vitani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
4: Walala wasala Rico Deco Iva unu barita's choice awards Eka best styling and flooring Eka mavengele yungu wa ulama kama doroba lama kulu Kusuba epulukwani Yubi ya mtsengu ili ansi ansi Yushteka details Rhino boards Leto pumbula leti nga chavik mati The toilet net bathroom sets Nati won telenruini Yishafsa mnunzu ganjo wa CE stamp Leshi ulaga yifikele na European quality standard Mishava kangwe Mishave la utomi yungu wa chuchangwina La mtsengu inga chichuwa gunza ka 50% Yikumeka kama lamlele Eka areidua Rico Deco, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
5: Sky Tent, here go to la bengzura wena, see all of us nene. Bashamsa matent, hiko ambana na kaona. Stretch frame na canvas. Bashamsa na matafula, chintulu, hiko ambana na kasona. Chino enda the popcorn, uchino the ice, na wati chips. The mobile freezer, the mobile toilet, na the VIP toilet, na the jumping castles, ba the shabisa. Laid by yapumele riwa. Bakumeke bafana bafana complex, kuna utana na tiapawe, unga mfone lega 079-292-3334 Sky Tents, a company of Sula Bayita again, it has some attended, not a mobile freezer. Sky Tents.
6: Latumatwe gena malamlele yiri tsama ukufumerile xixika lexi hi mintsango ya vona yile hansi hansi tana uta kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa dimitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena u nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo sets leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 Endle xikweleti namuhla naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec Latuma Where you save and score Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna xipimelo

0: Nkombo wa timinetse se kubile awara liyano ngo wena mingiseriwa Jesara FM ba ikari ngena kona eka nongonoko wa nzima ya vutomi eka madyambu ya namuntlha kambe ke a hi khensana swinene eka munyiketi wa ta mitlangu Nhwenyana Zenya lakara hi khomile hi Sportville khensana swinene eka yena eka ta mitlangu leti takara hi phamela tona eka madyambu ya siku ra namuntlha hi tlhela hi khensana kambe eka vahaxi hinkwavo va ntokoto lava hi ri na vona eka dyambu ra siku ra namuntlha kusuka kwale ka Early Birds hi khensana swinene eka vahaxi va hina hinkwavo va ntokoto lava hi vaka na vona eka siku na siku ni tlhela ni khensa ni vuyelela nakambe ka wena muyingiseri wa Jesara FM loyi a tshamaka a ri kona a hi lombe tindleve leswaku hi va hi karhi hi lumana tindleve hi nyikana hinkwato ta siku hi twa ku ri hayike ku famba yini hale ka n'wina hale ka hina switshamisekise leswi kumbe siku loko ri tlhave hi ndlela leyiwa kumbe dyambu loko ri tlhave hi ndlela leyi hale ka hina hi va hi karhi hi swi vonisa swo hi leswi ndlekaka kambe ke nkateko ku va hi karhi hi bula na wena emoyeni wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeke kambe ke nkarhi hi wona walo lwa yimerile wa nzima ya vutomi ku nga a nkarhi luwa wa tidyondzo luwa kambe ke a hi languteni leswaku nongonoko wa hina wu va wu tshamisekise ku yini eka madyambu lawa namuntlha loko hi langute kahle kusuka kwala ka awara nhungu ku ya fika awara ya khume hi ta va hi karhi hi khome tiawara timbirhi leti hi nga ta va hi karhi hi borisana hi dyondzo hi va hi karhi hi dyondzisana hi sayidi lera ra ku va hi karhi hi lemukisana leswaku hi tshama hi nga vavisekanga kumbe hi nga hetelelanga hi tikuma hi ri ekhotsweni awara yo sungula hi ta va hi karhi hi bula na vanawu eka awara leyo sungula ya nhungu ku ya fika kona eka awara ya nkaye hi ta va hi karhi hi bula kahle hi swa nawu laha hi nga ta va hi karhi hi joyina hi advocate Maphophe Makhense hi vona hi nga ta va hi ri na vona eka madyambu ya siku ra namuntlha ke kambe ka awara leya vumbirhi leyi a hi ta va hi karhi khome dokodela Chauke hi vona lava nga ta va va hi tela na swa rihanyo ra hina ku sukerisa kona kwale ka awara ya nkaye ku ya kukuba awara ya khume hi leswi namuntlha kumbe madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko wa hina u nga ta va u tshamisekise xiswona kambe ke wena muyingiseri wa mina hikuva ni karhi ni ku tivisa hi vuenti na Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra Jesara FM u nga va u karhi u tsutsumela kwahala u ya u ya ni byela ku eka madyambu lama u ta va u karhi u ni yingisela u ri ku yi tindhawu ta kona na kambe ke u nga tlhela u swi kota ku swi endla swo fana na sweswo hi WhatsApp kambe loko ni hala ku yiteni ka nongonoko kona kwala ka vo 9:30 u nga va u karhi u tsutsumela kona u yo ya ni byela ku ri u na mina u ri ku yi tiko ra kona na eka 0608875942 kambe ke u nga tlhela u swi endla kwahala ka WhatsApp ya hina na le ka Facebook page leyi fambaka kahle vito ra GCR FM ehansi ka nongonoko wa nzima ya vutomi na yena xiluva xaka mabunda n'wamhlave ta va ni karhi ni khensa swinene ku va hi karhi hi fambisana kahle wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka kambe ke u nga u tsundzuka nakambe ku ri u nga tlhela u kota ku ni yingisela hi xitalo kumbe hi quality ya xiyimo xa le henhla ya xithekinoloji eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za nakona kwahala ni twala kahle ngopfu ni twala hi ku hetiseka www.gsrfm.co.za u nga sendela lava nga le kule ku ri hayike mi nga va yingisela loko mi karhi na xiyani moya kumbe xi nga koti ku fikeleleka kwahala u nga va yingisela laha va le kata nawu eka nkarhi wa sweswiwa kambe ke hambi xitetani hi ta va hi karhi hi landza advocate Maphophe lava hi nga ta va hi karhi hi vuya na vona ku va va ta va ta hi tivisa hi ta nawu ku ri namuntlha hi nga va hi karhi hi burisana hi yini na vona va nga va karhi va ta ku ta hi lemukisa hi yini ku ya hi mahlweni na muyingiseri wa Jesara FM a hi tsutsumeni kahle hi landza advocate Mabasa va ta va ta hi tivisa hi ta nawu ku ri hi fanele hi hanyisa ku yini leswaku nawu wu nga tshuki wu hi tshikelerile hi rin'wana ra masiku hi ndlela yo yaleyo wena muyingiseri wa mina kambe ke ku nga ri hi ku dya ka nkarhi ni ta va ni karhi ni tsutsuma ni landza vona advocate hi ndlela yoleyo mo fa mi yi khome kwalani n'wina ma mi karhi mi lemukisa van'wana hi audio streaming ya hina leyi nga kona eka www.gsrfm.co.za
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za GCRFM
2: Jean Care Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 R200 va tlhela va va na chronic treatment i R350 consultation ya vona i R350 loko va ku tshungulela ekaya i R1500 ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i R100 va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le etingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
3: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabazinde mabona hoza hoza

0: coming kaye wa diminetse go bile amara ya nngwe da mengi serwa jisa RFM e ba garebo ya kona eka nngono go wanzi ma ya domina advocate ma pope ma kense e bona laba ingeta ba gareba khomile ka madiambi ya namontla eka awara ya nawo indlela yona leta ba gareba amukela na go tswa leti ba ikhomile ke tone ka madiambi ya namontla advocate ne mperisa ndlela ne amukele mo yini na ngwena. Hello.
1: Aye no actually perisana wa inserwa hina ntsamba lavanga kona swa pfukile na vona ma pfukile mahashi
0: hi pfukile ngo kombela ku tjongwe
1: a khensa mahashi
0: thank you
1: hi khale ngo bhinga se vala vula mahashi na vengerwa hina sukara ene tsakana ku influence ku vala vula na vona hi topic yin'wani mahashi leyi yi humelelaka nkarhi wo tala mara vengerwa hina mahashi a va yi tekeni nhlokweni ku ri swi va kota ngopfu swa humelela and swi kona mahaxi mahaxi ta madyambu ra siku ra namuntlha mahaxi tsakela ku vulavula na vaendleri va hina hi timhaka ta leswi swi vulaku identification theft ku yiviwa ka vukorhokeri or ka personal information ya vona leyi va tirhisaka ku endla swin'wana na swin'wana ku nga va ID ya vona ku nga va mavito ya vona ku nga va swa ti-email mahaxi lava leswi vaendleri va hina va swi tirhisaka ka siku na a siku mahaxi kumbe eka ti-social media mahaxi va heka information ya vona mahaxi hi leswi na mahaxi lava ku vulavula na vaendleri va hina hi va lemukisa hi timhaka leti ta theft mahaxi
0: okay
1: mahaxi swi na nkoka ngopfu ku ri vaendleri va hina va swi tiva ku ri i yini leswi hi loko hi ku yiviwa ka information ya wena leyi u yi tirhisaka ka ya siku na siku ya personal mahaxi mahaxi ku hava rito leri hi nga ta yi vula mara mahaxi swi katsana na va swi vitana cyber crime leswi hi nga ta vulavula na swona hi swona namuntlha
0: okay
1: loko hi ku cyber crime mahaxi hi vulavula i crime leyi tirhisiwaka masiku lawa hi swa timhaka ya swa ti-network swa ti-computer system laha vanhu sweswiwa thekinoloji ni ta pfumelana na mina yi le henhla ngopfu mahaxi laha na n'wina sweswiwani hi vulavula hi mhaka ya ku hi connecte hi thekinoloji ku na swo tala mahaxi loko se hi nga swi sirheleli information ya hina van'wani va kota ku yiva va yiva sinto laha vaendleri va hina va nga swi voneki ku ri information ya vona yo karhi yi vinwini loko hi vulavula hi cyber crime mahaxi i crime yin'wana ya xiyimo xa le henhla leyi vanhu sweswiwa loko munhu a tiva thekinoloji a tiva ku tirhisa swa tikhompyuta swa ti-laptop mahaxi wa swi kota ku yiva information ya wena leyi tirhisaka va ri ku a va pfuni na wena a vulavula na wena mara even a ri kule ngopfu na wena a ri USA kumbe kwihikwihi wa swi kota as long as a ri na a kota ku tirhisa swa ti-laptop mahaxi swa tithekinoloji wa swi kota swi simple mahaxi mahaxi ni ta vulavula hi timhaka to hlayanyana identification theft or identity theft xo sungula loko hi ku identification theft mahaxi i ku yiviwa swikulu swa ti-personal swa wena swa personal swa mavito ti-bank account personal information nkarhi yin'wani ni kuma ku ri ku na munhu a nga or un'wana u lahle i-ID ya yena how from nowhere munhu un'wana a yi kuma a kota ku pfula ti-akhawunti a kota ku endla yini sweswo muhaxi naswona hi swin'wana swa ku wa swi kota ku tirhisa EID ya wena ku pfula tiakhawunti ka tindhawu to hambana ku lomba mali swimuhaxi nkarhi wun'wani mi kuma ku mi siye ebank account ebank card lamilo hirivana va axopeni kwihi kwihi loko wa swi kota ku manufacture na ku ya yena loko se a yi tirhisa kun'wana axopeni yin'wana va hleta ku ya yena kasi a ya yena va bina wena so hi swin'wani muhaxi vayingiseri va hina fa va swi lemuka swo fana sweswo laha u kuma ku ri loko va yiva swa ti-personal stuff swa wena swa ID number ya wena mavito ya wena va swi kota ku ya ka ti-institution tin'wana na tin'wana ku nga va ti-organization laha ku vonamisaka mali va tirhisa information ya wena ku endla swa vukungundzwana
0: okay
1: aha va kota ku pfula tiakhawunti hi mavito ya wena even wena u nga ri kona swa kota ku swilo swa humelela sweswo va kota ku lomba mali even if wena a wu kona kusuhani u kuma ku va lomba mali hi ID ya wena mara mali ya wena mali ya kona a yi ngheni ka akhawunti ya wena u ku na akhawunti yo karhi leyi yi kotaka ku facilitate ku ri mali yi nghena kona se hi swin'wani vayingiseri va hina fa va swi lemuka muhaxi nkarhi wun'wani muhaxi ku na timhaka leti swa ti-email laha nkarhi wun'wani ku tirhisiwa ti-email ku yiva information ya wena ya vun'wini
0: okay
1: loko va endla tano muhaxi ku nga va mina ni ri na email yi ri mavutini ya mina va swi kota ku tirhisa system ya vona swa thekinoloji ya vona muhaxi va ku sendela email mani na ku ya yi lava password kasi a yi lava password loko the moment u chela password ya email ya wena va kuma kuhanyo va teke information hinkwayo ya wena va swi kota ku create information ya va ku ku na mali ya so leyi fa u yi sayinela hi kombela u phacha in password ya wena ya email kasi loko u phacha in password ya wena ya email loko email ya wena yi fambini va swi kota ku loko se yi famba muhaxi va swi kota ku sendeka ti lava va swi tiva ku wena u communicate na vamani hi ti-email va swi kota va swi tiva ku ho ma-cancer or ma-pop frequent loyi a sendaka ka ti-email yena minkarhi yo tala hi loyi so va n'wi sendela email va ku ano kumbe deposit ka mali ya so swo fana sweswo hi nge humesi information ya wena ya yo hlawuleka loko u nga swi lavi hita yi publisha swo fana sweswo muhaxi seswi swa komba ngopfu muhaxi ku va nkarhi wo tala or vanhu va kota ku sirhelela ta email ta vona ku swo tani swi nga humeleli muhaxi nkarhi wun'wani muhaxi mi kuma ku ya ha ri kwala ka ti-email va senda swin'wana na ku i ti-virus loko va pfuna a senda swa ti-virus muhaxi va endla ingaku email ya wena yi na virus or laptop ya wena yi na virus loko u tlika ka that particular email yi kota ku email ya kona yi lava password yin'wani muhaxi va ku ano email ya wena virus or laptop ya wena yi na virus loko va mi phancha information na leyi va yi lavaka information ya vona hinkwayo ya wena va yi teka va yi teka hi mhaka ku ri wena u phancha password ya wena kwalani ka information yaleyo hi muhaxi so nkarhi wun'wani muhaxi va tirhisa na ti-sim card mi kuma ku ri from nowhere muhaxi va swi kota ku endla swiswini swa wena u nga swi tivi ku va endle swilo swa eka foni ya wena wo hlamala ku tifoni or ti-message a ta dye ka foni ya wena loko u chekisisa kuma ku endle swilo swa so hi swin'wana leswi swi endlaku ku vanhu va yiveriwa vuxokoxoko bya vona bya vun'winyi mahaxi.
0: Okay.
1: So mahaxi ku na timhaka ta no komba ku ri timhaka ta social media laha swi va ngopfu mahaxi laha minkarhi yin'wani va heka munhu username ya yena. Loko va heka munhu username ya yena na le ka ti-WhatsApp swa endleka mahaxi u kuma ku ri mina va ni heka loko va ni heka muhaxi mi hleketa ku mi valula na maphopa kasi a valuvali na maphopa a nga tshama a mi sendela meji yin'wana ya kona ni kombela ku pfuniwa hi 5,000 o hlamala ku maphopa se ku senda u lava ku pfuniwa hi 5,000 a ku hano mina ni pfuneni na ni nga kona ku tirha WhatsApp ntsena yi nge connect. Ngobe mi swi tiva ku hano ku na timhaka ta ku hikiwa swa ti-WhatsApp mash ku ri why foyini from nowhere se munhu ku ri hanu mi nga ni foyineli mi mo ni sendela hi meseji ntsena and then loko a ku hano mi sendaka akhawunti akhawunti ya maphopa ni akhawunti ya n'wani munhu so hi swin'wana leswi swi humelelaka on a daily basis laha vaintirhi va hina minkarhi yin'wana a va na vukhetha ka timhaka ta ti-information ta vona mahaxi naku va nyika munhu un'wana na un'wana access ka swa vuxokoxoko bya vun'wini bya vona laha swi nga nghozi ngopfu mahaxi.
0: Okay.
1: Timhaka tin'wani mahaxi i timhaka ta cyber extortion. Loko hi vulavula hi cyber extortion mahaxi i timhaka ta because swa fambelana mhaka leyi ya identification theft na swa fraud mahaxi because hi vu yona identity theft i fraud ku tirhisa vuxokoxoko bya munhu un'wana hi ndlela ya vuxiwa. So loko hi vulavula hi cyber extortion u lava u kuma ku hakeriwa hi ndlela ya vutsotsi mi tirhisa information ya munhu un'wana ku ri n'wina mi famba mi hakeriwa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle mi create information yin'wana. For example mahaxi munhu a nga create ku ri ku na mali yo karhi leyi fa u yi claim-a mi kuma ku minkarhi yin'wana mahaxi ma kuma timeseji ta ku no ku na mali ya so mi fane mi yi claim-a mi kombela mi foyina nambara leyiwa or mi senda email ka nambara leyiwa swo fana sweswo mahaxi hi ndlela yin'wani loko the moment u lava ku tiva information hi mhaka imeseji waloye and then va foyinela va nyika ti-details ta wena va ta ku hano senda mali ya so and then hi ta kota ku pfuna hi ta kota ku tiva ku hano hi wena u munhu wa ntiyiso kasi hi ndlela yaleyo ve le ku dyeni mali hi vuxivi. Swin'wana mahaxi i timhaka ta ku fambisa meseji hi ndlela ya ku kuma mali hi ndlela ya vuxivi. Ni vula njhani mahaxi? Swi tele ngopfu masiku lamahaxi leswi humelelaka hi social media leswi hi nga expose ka swona. loko ma kumbe u create fake account maybe ka Facebook, Instagram, WhatsApp. WhatsApp or I mean fake account. Mm-hmm. Yeah. So at the end la in that would be in one part. It's a people end Baba Nuna, but the end line up with Baba Tati Smash. La, Baba Lavla Kunamu Mukari, but the end line up with that. That's why I know, the men of so and so and so and so, La Corrado Sopana Church, and they send her another message and then come up with the message. That's one of them sent back to one. It is Susan. And then loko u nga send a message teto na ti-picture teto u kuma ku hano and then va ku hano ku ri hi nga se hi ya mahlweni hi kombe mi hi sendela 2010 or swi leswiwa or ti-picture leti ta n'wina hi ta ti-publisha ka ti-social media munhu se hi ku chuha se a senda mali yo karhi leyi a hi va hi lavaka. So, it's a little more for my issue. Let's assume a lot of a Makama Sukulam love, one who are end up with Toki, who is the Queen of Babu Shoko Shoko Java. So, if it's one, Sanishi, a one of Naku, you could e-identity theft, Naku combine a type of crime in my. Na nkarhi wun'wani muhaxi wa swi kota ku yiva mali ya wena ka akhawunti ya wena wena wo hlamala ku from nowhere mali ya wena se ni yi hundzuki a ya ha ri kona ka akhawunti. So hi swin'wani leswi muhaxi leswi va ntirho va hina va pfa va swi lemuka loko hi ku identity theft na cyber crime xana hi vulavula hi yihi cyber crime masiku lama i ku tirhisiwa thekinoloji yin'wana ya xiyimo xa le henhla swi vulavulaka sweswiwa loko mi kuma ku van'wani va hindzela va kota ku tepa marito ya hina kahle loko va se va endla va kota ku vulavula ingaku i maphoko swa humelela sweswi muhaxi ku ri swo tani swi le ku humeleleni and swa humelela muhaxi se muhaxi ku na timhaka ta kona loko hi ta eka ku xana minandzu leyi loko a court va ku vona nandzu xana fa ku humelela yini muhaxi loko vo kuma leswaku wena u yive vuxokoxoko bya munhu kun'wana or wende vuxisi u tienda nga ku hi wena munhu wo karhi ku nga ri yena wa khomiwa muhaxi one hi vulavula hi khomiwa hi fraud.
0: Okay.
1: Number two hi vulavula hi khomiwa hi ku fojara ti-document to karhi. Number three hi vulavula hi ku khomiwa hi u contracting cyber crime. Loko hi vulavula hi fraud mash hi vulavula hi ku i nawu lowu or i offense leyi yi tivekaku endzhaku i common law offense a yo tsariwa mara yo va hi swi tiva ku kuna loko ku na fraud yo karhi ya vuxisi swo fana sweswo la ku endla ti-fraud swo fana sweswo wa swi kota ku pfulela munhu wo karhi lexi fana va na xona muhaxi ku va na vuxokoxoko bya munhu waloye loyi a nga ku fraud-a ta information hinkwato ta ku u ku fraud-e yini swo fana sweswo if i mali wa vula ku u ku fraud-e u ku yivele njhani mali xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ukulu fika kuyi mash kuyibe yini so fana sweso and or mafana itele kufika kuyi mash
0: okay
1: so isumana swa swa contributor so va u tsama malembe hlaya a xitofi so xin'wana mash i timhaka ta ku loko i saka kai laha loko wo va u kumiwini ku ri wena u endla cyber crime munhu wo tani mahaxi a nga pfaleriwa ku ya xitokisini malembe ya 15 years ku ya swi ya hi court yaleyo or hi na hi vumboni byona ku ri u ta va u endle yini or cyber crime ya wena yi ta va yi ri njhani mahaxi so hi swin'wana leswi swi humelelaka loko munhu a kumeka ku ri u endla cyber crime watch so muhaxi xana mi nga vayingiseri va hina va nga protect-a njhani ka timhaka leti ta ti-cyber crime leti ti humelelaka identification test muhaxi ku sungula muhaxi I ku make sure ku ri information ya wena or vuxokoxoko swa wena byi tshama byi ri na wena a byi lahleki the moment u lahla muhaxi make sure ku ri for example loko u lahla swa ti-ID swa mapasi swa ti-license driving license muhaxi make sure ku ri ya tsala absent ku ri wena siku ra so u lahle ID ya wena u lahle driver's license ya wena because sweswo mahaxi swi na vuxokoxoko bya wena loko u tshama u nga endli nchumu mahaxi and then or u nga endli replacement ya makhadi ya wena siku leri swi nga ta maybe mi kuma ku ri munhu wolowo ya endla loan wena a famala 15 leyi ni endle kwihi ni endle ka Netbank kuve na mina a ndzi tshamanya ka Netbank va ku a no hi endleni loan hi leyi proof ya kona siku ra swona swona so hi leyi swa ti-ID ya wena so swi swi na nkoka ngopfu ku the moment u lahla or u swi tiva ku u lahle ID ya wena fana u endle affidavit u tlhe u endla replacement ku ri amasiku a ku heteleleni or xa mundzuku u nga vi u onhekeriwa hi ku no va ku hano hi nga hi ID ya wena yi place laha yi vi byanini na siku ra swona swona swona and rini account hi forini and u tekini loan ya ma 100,000 yaleyo muhaxi so swi na nkoka ngopfu va endla tano muhaxi
0: okay
1: xin'wana muhaxi i ku protect-a ti-social media users ta vona laha ti-password na ti va nga nyiki munhu un'wana na un'wana muhaxi laha va ku ri muhaxi va ni kuma ku muhaxi ni kuma ku va nyika munhu un'wana na un'wana swa ti-password swa yena a va ha na secret password ya vona se swi na nkoka ngopfu muhaxi ku va secured ku va secured va kota ku sirhelela hi swin'wana muhaxi va swi endla a ni tivi loko ka na swin'wana muhaxi fanu na swi tiva
0: okay hi ta va hi karhi hi direct out question eka vayingiseri lava nga kona ku va va karhi va lava ku tiva swivutiso mayelana na ku va munhu a yiveriwa leswi nga swa yena hi sayiti leri ra ku va va kume pasi ra yena va ha pfula ti-loan ku nga ri na mpfumelelo wa yena. Kambe ke van'wanyani va skemiwa online, van'wi vo lobiwa bunu hi ndlela yaleyo hi leswi hi va ka hi karhi hi kumeka hi vulavula hi swona. Van'wi va robiwe timali, u kuma bangi mali ya wena ya ha ri kona yi fambile hi ndlela yaleyo, a wu swi tivi ku ri mali yi yiviwe nkarhi muni, loan leyi nga pfuriwa na yona a wu swi tivi ku ri yi tekiwe nkarhi muni, ku ri mhaka ya ku va va yive swi swa wena kumbexana u lo tshama u lahlekeriwa hi pasi ndhawini yo karhi. Kambe ke loko se u va u kume pasi ra wena lerintshwa, loko u ya xitolo va ku byela ku na xikweleti xa sososo, a wu xi tiva u tsundzuki u endle xikweleti wena. Kambe ke a ku ri mhaka liya ku nkarhi lowu lahle pasi ku na lava a va ri thombile a va ri tirhisa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. Kambe ke hi va hi karhi hi yisa ti-question emahlweni ka advocate eka n'wina mi lava ku tiva mayelana na nhlokomhaka leyi, a hi tweneni muyingiseri loyi ni nga na yena laha emoyeni. Muyingiseri wa GCR FM le moyeni, hello.
2: Omo minjhani?
0: Hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina papa.
2: Hi pfukile.
0: Danko.
2: Mhaka leyi loyere va yi vulavulaka hanya hi kona.
0: I ntiyiso walowo.
2: Un'wana wa munghana wa mina ni tshama lahlekela hi pasi malembe ndzhaku, mara ku ri khalanyana tsuma ya ripota, mara hambi swo va tani pasi ri ya loyi a nga ri thumba i ya endla kha a yi ya endla ku ri a va na loan ya 20,000 hinkwayo. Yi tekile malembe loko luya pasi reri ya vuya leri ya rintshwa, loko swi ya swi va nghena ni tibangi na ndza swin'wana va ku wena yi le kolotweni ku ri ndhawini ya soso. Ni va ni kha ri nkolota mhaka ku pasi leri ra mina kahle leri yi tshwela mina rona lera khale va ti va ni yivela rona malembe ndzhaku, a hi mina ni nga kolota hi loyi a nga yiva pasi ra mina a nga ya kolota mina sweswo a ni swi tivi. Na sweswi le ku tikeleni ngopfu kulukumba loyo hi mayelana swo fana na swa ku ri a yiveriwe pasi va va ri endle swona ndha swona va teka timali ta ma 20,000 kahle kahle atibangini swo humelela sweswo ni le vulavulaka swona loyara kwalano swinene ngo swo hanya sweswo.
0: Exh.
2: Soka a nga tivi leswi ni saku yini a ni mapasi vhele ya hi wela ya lahleka kun'wana ku swa ka photocopy loko ya tshika endla swin'wana kun'wana photocopy hi xin'wana xi lexi ya rivaleni swi teka simple ngopfu wo lahla kun'wana na kun'wana a hi tlhogomeli se hi khesa ku tsundzuxa ku fanele hi tlhogomela ku loko photocopy na photocopy kona hi fanele hi tlhogomela loko ku na tinasana hi teka hi tiveka hexe ro hi ti hiyisa hina vinyi wa tona. Ah, hi le khezeni swinene ngopfu swinene khezo a ni ti va gavena ri vulavulaka mara leswi ni swi vulavulaka kwala loyara ambula swona inkomo.
0: Inkomo khesa mina ntikulu wa gaveni.
2: Thank you.
0: Hayi ke va nghena va tiyisisa va ku loyara ra hina a ri le ku vulavuleni ka mhaka ya xitumbelelani, va vula swona swa endleka va tlhela va kombisa hi ku ri hayi ku na n'wana wa munghana wa vona na hina a nga tshama lahlekeriwa sweswi hi vulavula u na loan ya 20,000 leyi a nga yi tiveki ku yi tekiwe nkarhi muni hi mani kwihi hikuva a lahlekele hi pasi ra yena kumbe hi xibukwani xa yena xa nghohe. Muyingiseri wa GCR FM le moyeni, hello.
3: Minjhani wa mihlavi?
0: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa.
3: Pfumela advocate va pfukile a ni kombela ku vutisa swimbirhi. A hi ngo munhu hi loyi wa swi tiva ku i bale swa mabunu leswi mara a wu na vuxokoxoko bya ku khomeka kumbe evidence kumbe tangible evidence ya ku komba ku ri this person indeed i le ku swi endleni u nga swi kota ku pfula case xana.
0: Okay.
3: Xivutiso xa vumbirhi a hi ngo munhu hi loyi i ku endlile sweswo ya ri victim ivi u pfula case va n'wi khoma laha pfumeleriwa ku ni n'wi suwa munhu loyi a ni hakela ku va a ni onhe vito kumbe a endle swilo swo karhi ti-damage to karhi ka minaki.
0: Okay.
3: Ni khesile makhelo na xitichi taki.
0: Khesa swinene makhelo na xitichi.
3: Danko.
0: Advocate va hi karhi hi vuya eka n'wina na swivutiso swimbirhi ma ha ri kona.
1: Ina ha ri kona maxi.
0: Okay, xivutiso xo sungula va ri loko mo kuma ku munhu loyi ma n'wi suspecta ku rhanga va ri ku beni ka bunu kumbe a va a karhi a endla mali ya vuxisi hi xidijitali hi xithekinoloji, ni nga swi kota ku ya ni ya n'wi humesela erivaleni na eka maphorisa ni va hlamuseta ku na munhu wa so na n'wi hleketelela ku ri a nga va karhi a endla mhaka ya so yo ka yi nga ri kahle na. Xa vumbirhi xivutiso kumbe ni tata na xona loko se ma mi hlamusele lexi xo sungula.
1: Muhaxi vana right yo ya va ya report as long as va suspect muhaxi a va hi maphoriseni laha va byi ta va byela maphorisa ku no mina ni ta speka swi swo karhi maphorisa va ta speka va suka mahlweni va kota ku investigate mahaxi as long as a va a byele maphorisa kona maphorisa hi vona va nga ta endla swilo hinkwaswo va n'wi investigata munhu wo tani ku ri xana leswi munhu loyi a ehleketa swona xana hi swona na a swi vuli ku u ta khomiwa mahaxi ko va ku a ni ko munhu or maphorisa hi vona va nga ta investigata if va vona ku vumboni ku na vumboni bya khomeka hi kona va nga ta n'wi khoma mahaxi.
0: Okay, se xa vumbirhi xivutiso va ri a hi nge ni wun'wani wa ti-victim ta leti nga lahlekela hi pasi ri heta ri famba ri ya ri ya teka loan kwalomu ri nga teka kona, se loko ni ta va ni kume pasi ra mina ni kuma ku ri na ti-loan munhu wa kona se va n'wi kuma ku ri i mani a nga teka loan a khomiwa a pfaleriwa, se mfanelo ya ku va ni nga n'wi suwa a ni vuyisela mali leyi a nga a teka loan hi yona ni kota ku ya pfala ya ha ri ku yi kona na?
1: I ntiyiso yi kona mahaxi as long as munhu waloye a tiveka ku ri mu i maphopi loyi a nga yivela swi ti-document ta mina.
0: Advocate? Okay. Network yile ku
1: yipoyile. A nga tiveli munhu mahaxi.
0: Okay.
1: A nga tiveli munhu mahaxi wa swi kota ku ya suwa mahaxi ya suwa munhu waloye. As long as ku na information to khomeka a ri na evidence mahaxi loko a ya ka loyara ya yena ni kota ku chekisisa ku ri hi swona leswi swi nga humelela ke.
0: Okay, khenso swinene advocate ka tinhlamulo leti mi va ka mi karhi mi hi nyika tona, kambe ke ku kongoma emahlweni va hi karhi salena nhungu wa timinetse ku nga se ba awara ya nkaye wena miyingiseri wa Jesu FM live fanelaka hi va hi karhi hi vuya hi awara leya vumbirhi. Ni ta va ni karhi ni teka timinetse timbirhi ntsena ni ti tlherisela eka vayingiseri hi site leri ra ku va va karhi va vutisa swivutiso leswi va lavaka ku va va tiva swona, kambe ke se andzhaku ka sweswo hi ta va hi karhi hi vuya ku ta hi pfala na advocate. Ni ta va ni yimele swivutiso swa n'wina hi timinetse timbirhi ntsena, swi vula ku ri loko yi ku 53 ni ta va ni karhi ni vuye moyeni. Nkomo.

0: Timinetse tinaru ntsena ku bile awara ya nkayi wa namingiseriwa Jesara FM va hi karhi vuya kona eka awara ya vumbirhi eka nongonoko wa ndzima ya vutomi laha hi vuyaka hi swa rihanyo tanihiloko ni mi tivisile leswaku hi ta va hi karhi hi vuya kahle na dokodela Chauke hi vona lava va nga ta va va ri na hina nakambe eka madyambu ya siku ra namuntlha wa namingiseriwa Jesara FM ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela eka n'wina ku vambe na mina eka awara liya yo sungula a hi karhi hi bula hi swa nawu na advocate Mapope ni khensa swinene san vuyelela ni le ka vona ku va va kote ku ni joyina eka madyambu ya namuntlha kambe ke hi vuya kona eka awara ya vumbirhi i tlhela u tsundzuka le kambe wena muyingiseri wa mina leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM nga va karhi u tsutsumela kwala u ya ni byela ku ri u yingisela u ri kwihi nongonoko lowu wa kahle so eka madyambu ya namuntlha kambe ke u nga tlhela u swi kota hi WhatsApp ya hina eka nomboro ya 060-8875942 nakona kwalo nga va karhi u commenta kumbe u yi saver u yi savela ti-question loko se dokodela va hetile ku va va karhi va presenta timhaka ta rihanyo u ta va u karhi u vutise ka yona 060-8875942 kambe ke loko u twa nga ku la ku ya yingisela radio ya wena u badamile u tiphinile u karhi u kufumela eka xixika lexi hi nge le ka xona wena muyingiseri wa mina u nga tlhela u kota ku ni yingisela eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za hi kona ku hala ni kumekaka kona hi audio streaming kambe ke hambi swi tano na muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi ya hi ya amukela dokodela Mhlengwe Chauke emoyeni hi va na vona va va karhi va hi tivisa hi ta rihanyo ra hina hi ndlela leyi ni ta va ni karhi ni va amukela dokodela ra hina hina n'wina emoyeni a ku tlhela ni mi amukela eka madyambu lama ri perela hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina dokodela
1: Sesi antara hasta.
0: Engkar aku.
1: Engkar aku. Namun, Allah aku tunggu semula simpanan di makata tidak berapa di kumusin tidur namun apa mas?
0: Okay.
1: Lengkap lebih tahu itu mela. Saya di kumusin lihat aku. Si televele ki
0: ki
1: le stala kuba masir kona bani ni kalita so itabla bula sa tula ai tula ni bula bula iti magata ku manga ti iti ne ito ngo si ni alakara hanyi ngo te pista ki
0: okay
1: so ku manga ti iti ne si ya ni stala sa garan sana ni Mangan bari Mongol, mangan bari Tengol, semarang sana saya. Jadi saya dah kelak masuk, maka saya cuma punya bla bla itu, cuma ingat itu nih. Si anda kah bla itu ingat itu yang waktu nanya nih singkaran sana saya. Kuya lah ingat bla itu singkat itu sungguh laku, cuma hemat itu. Mara makanggo te mata ku manga itu kamu so mesen ne kala ku mo itu mata lo si tala ku si endaka itu mata ku ya heku si le ekselori la su pakan konngu so mara hindo lewe ita lewe le kuri si wangi sabu amu na huma ngati tinu untuk loko Alu asyik, satu asyik mungkin saya. Lagak asyik ayo bunyiku. Lag pemulaan cuma karya singa bela sukses. Magwa, niku malah satu mungkin ayo speaking sepan balapan yang tak selesai. Then bah, pemulwi kau mungkin di pemulwi nanti indah ayo ya le. Sukses kita nampu ilokat sama lagi bapiru kau. Kasih kawan-kawan itu malesok sebangga itu maka takum ayo sedikit mengguni saat anggap problemnya itu itu yang aku lakukan sama aku ini iya lo sesuatu yang kebelah binus luku malesok itu mutala efika lah maya telah bau mangga itu sama kawasin langgar mangga kawan-kawan itu malesok itu sesuai sabtu tinggal menunggu cerita diamond nanti nanti mamongola hi tinhundzu hi nkarhi wo tala. Kasi swi vona leswi mhaka ta ku swa tekelela swilo swi endleka mi kumela xikolo muti laha mi kumeke leswaku munhu luya a tshama nkarhi na vutumbuluki mahali kuma lume beti papa kumbe a va na swona swa ku fana sweswo swi endleka mi kuma leswaku swi va hindlela hinene. Kasi hi laha ka ku mi kuma leswaku munhu ngopfungopfu ka va lava kuma va dzaha swidzahadzaha swi swa ti-drugs hi ndlela yo yaleyo swi endleka swi hlasela a hi tumbukini hina exikumbani xo karhi kumbe hina lexi hi xi vitanaka sensor lexi xi divhayidaka nhompfu ya ximati ka nhompfu ya xinene. Then kona laha loko u hetelela ku ve na problem ya ku ku twa ku vava kumbe ku fika ka part leya ku hetelela ku boxekile swi vula timhaka ta ku hi ta va na challenge ya timhaka ta ku munhu yaloye a nga va na challenge ya timhaka ya ku kuma ngati hi nkarhi wo tani. Kasi ka van'wani i timhaka teti ta ku munhu a nga va a ri na condition leyi ti tikiselaku miri wa yena laha hi nga va hi langutise vanhu valava ku i munhu loyi a nga na problem ya mbilu ya xiviri. Kasi van'wani i swilo swa ku i le ka van'wani va na xitsongwatsongwana swa ti-HIV mara swi le ka advanced stage. Kasi van'wani timhaka ta ku swi endla ku ri na maybe matshumba kumbe ku na xin'wana xi nga mila le ndzeni ka tinhompfu ta yena. So hi minkarhi yo tala swona sweswo hinkwaswo maxi swi hetela swi va swilo leswi va nga ku van'wani vanhu va va na problem ya ku huma ngati hi tinhompfu. Kasi minkarhi yo tala ka vana lavantsanana hi tala ku va hi swi vona swi va tani leswi vana lavantsanana swa ku funghela kuma leswaku lo ti hoxa nchumu etinhompfi laha mi kumaka leswaku swi hetelela a huma ngati ma nga va a ti tlhavile hi nchumu yo karhi tinhompfi swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala. So leswo talatala laha mi kumaka leswaku munhu hi fanele hi soka hi tlhela huma ngati hi mongolo swi va timhaka ta ku the main cause ya ku huma engati liya i timhaka ta ku i na commission yo karhi yi va ku yiri kona.
0: Okay.
1: Swi va swi ri hi ndlela yo yaleyo. So mara lexi lava ku tsundzuxa vayingiseri va hina mati timhaka ta ku leswi munhu a faneleke a xi tekela enhlokweni i ti leswi ni ngo hi swo swi fanelaka swi tekiwa ngopfu enhlokweni loko munhu a sungula ku huma engati hi tinhompfu hi swo swo swa ku loko u huma ngati hi tinhompfu yi endla leswaku a sungula ku khoma hi nsululwani swi endla ngati nhlayo ya ngati ya yena ya hungutana swona sweswiya swikoto sweswiya swa ku ngaku munhu i lava ku ya ka shop of some kind hi swona sweswiya swi lavaku munhu ata a lava ku tshunguri xipidi. Kasi loko ku i munhu loyi a nge le ku tirhiseni ka maphilisi lawa hi swi ma vitanaku i ma ku olovisa ngati ti-anticoagulant loko ku i munhu loyi a nge le ku tirhiseni ka swo sweswiya kumbexana a hi swi tekini no nyika xikombiso ti-anticoagulant hi vulavula hi swa minkarhi yo tala swa tinkulu hi vulavula hi ti-aspirin laha mi kuma leswaku munhu loyi a tirhisaka swo sweswiya ku ri timhaka ta ku ringeta ku maybe van'wani va swi tirhisela ku va twa ti-pain ku fanda hi nhloko na swin'wana na swin'wana kumbe emululerisiwaku a va swi tirhisi nkarhi na nkarhi ku lava ku olovisa ngati ya vona. Loko munhu yelo o sungula ku va na problem ya ku loko a tirhisa ti-anticoagulant kumbe ti-blood thinners kumbe maphilisi yalawa ya kolovisa ngati a sungula ku va na problem ya ku u huma ngati hi tinhompfu swi vula timhaka ta ku fana hatla kuma mpfuno xipidi. Kasi van'wani mi kuma leswaku i vanhu lava va ku a hi swi tekeli munhu wa ku onge yaki ya yena hi leyi ya ku vonikela maxi loko ni ku ya vonikela ni vula lava ku a nga dakixi in complexion i layithi
0: xinyana
1: mi kuma leswaku olofesadini munhu swi endla ngati na swipatsupatsu swa ku komba ingati ku na ngati enhlongweni ya yena mara a hi ngati ya ku va yi humele ha swi endlaka ku va na mavalavala ya lawa ya ku komba ku laha ku swengeletani ngati na ku yi tshame hi mukhwawo walowo na vona vanhu va ku va ri na swikoti swa ku fana na swo sweswo swi lava ku va hatla va kumi mpfuno hi xipidi mali lava va ku waringeta hi tindlela hinkwato ku sivela ku ngati liya a yi hungutani kumbe a yi mara mi kuma leswaku bida lokuya kumbe ku mangati lokuya a ku yimi swi vula timhaka ta kuna hi yalo i fanele a tshama a tsutsuma a ya kuma empfuno hi xipidi kasi va kona lava va ku i munhu swi tshama swi n'wi endla nkarhi na nkarhi maswi mara xivangelo a nga xitivi naswo sweswo a hi nga swi ignori swi lava timhaka ta ku vanhu va hatla va va kuma mpfuno hi xihatla maswi so leswi xi endlekaka a lava ku vula timhaka ta ku sweswi ni nga vula ni nge dyondzisi timhaka ta ku vanhu a va endlisi sivela ku va nga hambi na ku huma ngati hi tinomu mara minkarhi yo tala hi tsundzuxa vanhu va ka yena loko xo ku n'wi endla munhu a ri kulina laha ku nga na mpfuno wa swa vutshunguri sweswi leswaku hi swi vitana ku khoma laha henhla ka nhompfu a pressa nyana 10 minutes a nga tiki mara a nga pfali tinhompfu a kota ku hefemula ku na pati yin'wana ku na rhambu rinyana laha ku hlanganaku rhambu lava ku hlanganaku lexa ku endlela vuxorho xona hi prefera a pressitwa laha xinkarhana xa kulehenya maybe 10 minutes yo yaleyo swi nga sivela timhaka ta ku loko ku a hi condition ya a hi serious problem ngati ya hetela yi kota ku va yini because ku va a pfali la ku hlanganaku emisiha ya ku talatala hi ndlela yo yaleyo maswi so leswin'wana a ni nge dyondzisi va intern because hi leswi endliwaku endhawini ya ku ya vutshunguri maxi hinkwawo yalo so a ni lava ku hi vulavulanyana kantsanana hi timhaka ta this condition hi vitanaku ku i ya timhaka ta chukela
0: okay
1: laha hi la ku hi vulavulanyana kantsanana hi chukela ene lexi endlaka leswaku ni lava hi vulavula hi chukela maxi i timhaka ta ku hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku vanhu va dyondzisiwa swikoweto swa ku komba ku chukela ri le hansi kumbe chukela ri le henhla mara mi kuma leswaku vo tala va fika lava va nga ha swi tolovini kumbe va swi ri va lava a swi tekeli i munhu loyi maybe i na underlining condition leyi tekiwaku yi siriya mi kuma leswaku swikoweto swa leswin'wana hinkwaswo ku ku nga ku ri problem na ku chukela ri le hansi mi kuma leswaku va swi ignore until mi kuma leswaku se xiyimo xa kona a xa ha tshami tekanga maxi
0: okay
1: so a ni lava ku dyondzisanyana kantsona no lava ku hi vulavula njhe ku khumba hi le henhla a ni nge ngheni hi vuentienti ngopfu ka timhaka ta chukela tala ku vulavula hi chukela hi minkarhi yo tala so leswi ni tekaku maxi hi te vuvabyi bya chukela byi na mixaka ya ku tala mara hi tala ku vulavula hi mixaka yimbirhi ya chukela laha hi vulavulaku hi chukela leriya ngo i type 1 hi vulavulaku hi chukela leriya ngo i type 2 so leswin'wani ku hi chukela ku ri ve kona hi timhaka ta ku tirhisa maphilisi yo karhi swi ve kona hi timhaka ta ku munhu a ri muyimani swi ve kona hi mhaka swiyiyile na wo ma chukela lawa mara hi tala a hi langutisini ka mixaka yaleyi ya ku hi na mixaka wa type 1 hi ni mixaka ta wa type 2 so loko hi vulavula hi chukela maxi i timhaka ta ku ka loko hi vulavula hi type 1 i chukela leriya ra ku hi laha mi kuma leswaku munhu i va a ri hava swa ku pfuneta ku chukela ri ngo matimba kumbe glucose kumbe swakudya swi kota ku nghena enyameni swi kota ku tirha i timhaka ta ku ku va ku ri hava xipfuneti lexi hi xi vitanaka insulin leswi swi tala ku va kona hi timhaka ta ku mi kuma leswaku ku hlaseleke storeroom xa laha insulin yi endliwaku kona kumbe yi humesiwaku kona laha swi talaka va kona hi timhaka ta ku swivangelo swi hlayile mahaxi mara mhaka nku i timhaka ta ku miri wun'wini wu hetelela wu hlaserile pancreas ya munhu laha ku hetelela ku va ku ri na ku dlaya ti-manufacturing cells letiya a ti fanele ti producer insulin. So mi kuma leswaku loko swi ri tano hi minkarhi yo tala mahaxi swi tala ku swi tikomba ngopfu ka malembe yalawa ya vuntshwa bya munhu mahaxi hi laha mi kumaku leswaku loko swi kha swi ya mahlweni munhu wa kona i vanhu valava ku va ku ri vanhu lava ha ri ku tintana ene mi kuma leswaku swikoti swa kona ku va ku ri problem mhaka yaleyo ya ku munhu wa kona i sungula ku va na ku i twa a ri na ndlala ngopfu.
2: Okay.
1: Loko a twa a ri na ndlala swi vanga problem ya ku a twa a ri na torha ngopfu. So ndlala hi nge yi langutisi ngopfu hi ngo langutisa ngopfu ka timhaka ta yena hi ngo langutisa ngopfu ka timhaka tetiya ta ku loko se ri ri ngopfu swi ri ngopfu swikoti swa chukela leriya hi laha mi kumaka leswaku munhu wa kona a nga na loko swi mfumo swi endla nga ku a nga va a ri na chukela ra ku tela engati jikijiki a nga na chukela ra nchumu engati chukela hi ri pima njhani na mahaxi ri pima ku ya hi ku loko hi kambile munhu chukela ra munhu wa ku i kahle loko a nga dlanga i fanele va ri ri kweleni ya ka ma 4.7 ekis kwaleni ya mahaxi a hi tsundzukeni ku loko chukela ra munhu o ka a nga dlanga mara ri le ka ma 3 swi vula timhaka ta ku chances ta ku ri nga tikuma ri tlheleni ndzhaku ta le henhla lero a hi vuleni ku loko munhu a ri na type 1 wa muxaka wa vuvabyi lebya chukela lebyi byi vitanaka tacona swi va dialeti swi tala ku chukela ra munhu yalo ra dropa ri vuya loko ri dropa ri vuya hansi hi laha mi kumaka leswaku ri na ku na switagitage swo karhi leswi endlekelaka munhu yalo laha mi kumaka leswaku munhu wa kona i tshama a ri mitaka mitini nkarhi na nkarhi mitaka mixayo loko a tihuma ku haba mati huma mati ya ku tala a swo thona ku huma mitaka miti ya ku tala mahaxi i tshama khomeyo ku torha and i vanhu lava ku va heta swi nga dropisa swi dropisa na blood pressure ya munhu yaloyo laha mi kumaka leswaku mi nga swi vona njhani loko a fanele a suka a yini swa endleka loko a yima a kolaka wena hambi swi endleka ku a nga ri na ngati ya ku ringanela mirini wa yena so lexi nga kona i timhaka teti ta ku mi kuma leswaku a khamisa sweswo matata a khamisa sweswo ma hi ndlela yo yaleyo swi vula timhaka ta ku miri a wu kumi mati miri a wu na veri miri a wu na a wu koti ku kuma chukele laha swi hetelelaku loko miri wu pfumala mati hi swi vona njhani tshama omeriwile ni langusa leswaku nge ya yena yi tikomba ku yi vonile kumbe ya oma hi ndlela yo yeya yaliya hi swo swi swiya laha mi kumaka leswaku vunyingi bya vanhu byi hetelela byi va na problem ya ku loko swi ya swi kha swi ya mahlweni hi timhaka ta ku munhu yaloyo pfumala mati enyameni swi endla leswaku a nga tiyimeli swi endla leswaku a tshama karhele ene swi affecta na miehleketo ka vanhu van'wana laha mi kumaka leswaku hi minkarhi yo tala loko ku ku swo endla leswaku munhu le a va na ku chukele ra yena ri tshamisekanga mahaxi hi laha swi sungulaka ku tikomba hi ku luza weyini wa wa chuka munhu loyi swi tala ku affecta vanhu vana lava ntsanana vana lava ntsanana vana va ku va va ri ka malembe ya le hansi ka 30 mahaxi wa chuka wa hlantswa u tshama ri hlamba timbilu u khoma hi nsululwana a nga voni swona u vona ritimelo vanhu va lava ku swi simple ku a hlasela hi xitsongwatsongwana lexiya hi xi vitanaka ti opportunistic infection a nga va na problem ya ku ta ruku ra milomo a hlasela xin'wana na xin'wana swa ku Siapa jenis orang yang nyawa secara kuasa sangat lemah. Sebab tu mereka tak menyerah le. Siapa tu ina challenge yang kucuk keram nak dia kami ruang si compromise kelindah lah kali. Lepo ni lepo mungkin kalau pun mereka masih dalam kita tu ni kat comparison kan kat cukup lembut lah mula bergerona. Macam keram leria ingat talak tu. Italak mula bergerona ini kalau
0: okay.
1: Mama mission pe ka rutu magata makan ko lok staga magata ta chukela mas. Ete magata u mun aski wishi bangi kurusha ku chukela rena ba ruwa nya yi. Na ku mun aski ete magata ku lo se ala ba ku ta na chukela le ria. Som de lesha fala ka spire de som de sa ko serinya. Me chukela ruta la ku dole ri mulabla ku ngiro ra type 1 ma ndri ka ku la mention ma kai mo i chukela le ri ra ku ku laba ku tsungu la ma ha xi le ri ri laba ku mu a thawa na yi ya ku ba yi ku thawa yi su ni ni ri ku la ku ti ku chi producer because la xi ku ti wa ko ku fi la ba ku xi bo a ti fanela a ti thalo a jile ku na ma wa xi ku na ma hi le a ko Wadi chao bini, sisi ya soku kia hiku kwa mbili mbangu mbili senja maendele yako. Ichu kia rako rila uwa ntena loko ati chao, ati chao wa insu bindia. Inza la yu ya le. So, ila abiku mangile sabu kusefe telwa enina, kima kata kumu ati wiku kaya endi wiki olor. Chukila rata arito ya na mungu waku wabu lolo, wiki lolo kundi mungu wa Bagi dia, bandar sama kamil, bandar sama cale, cukilar tuan nama bandar, lawu entis munasi, entil itu umurin aku tulur aku tak batin sih, tu entahnya aku tulur, jem jem batin tu, sama yang aku suka ni, yang aku susu suka ni, jekan jekan jarak, susu suka ni yang mas. So, ini susu si entikalah kawan aku. Pana ba dole ja chukela mas ele ai tulu pinku le shiende ka ku kuma kata e go go tshe chukela le go chukela re nga la u me ke mas ri go go se se ka nga ro le shi banga problem ya ku bana le shi mita na go tsanga ya to na ba go ba na chukela le go ba mshaka le mas e la ba go chukela ba bona sa feta re dropa sile monate kuma are ha ba chukela ba ku ba re emerile mere na ya ela ba ni tsende ta go tshwara go se se sa ku mo ba mo la anga takangi mo confused mo se se sula ku endla le sa ku a ti kuma khadi ka a she mena go ithu mbi la yena e bela henda ila mo mo le sa ka ba ba mokta shi shi ka ka xiyimo lexi yexa ku swi affecta na matirhelo ya mbilu laha van'wana swi nga vanga problem ya ku mi kuma leswaku loko se swi ri ngopfu swi endla leswaku munhu a titiva kumbe a tikuma a ri ka kona loko swi ri hindlela yo yaleyo swi vula timhaka ta fanele ha tivi ku a hatla kuma chukela munhu ye yaloyo so swi tala ku hlupha ngopfu ka vanhu valava va kutiva swi tala ku hi lava tirhisaku sweswiya swa ku ti chava masi lava va ku ti chava chukela ra vona hi ro ri lava ku tshama ri landzeliwe hi minkarhi yo tala masi so condition leya kora bibuyo mi kuma leswi kumbeni wo hlasela encres liya ku hetela ku dlayiwa phati ya leya ku humesiwa tiinsulinso a yi tolovelekanga ri kona a yi tolovelekanga mara hi kona laha mi kumeka leswaku swi vanga problem ya le ya kunetela wa chuka miri xipisi a va na swikoti sweswiya swa ku endlaka ku swi affecta na mahiseketelelo hi ndlela nge ya le ma so mara lexi xi hluphaku hi timhaka ta ku loko chukela ri nga lawuluka ai yi nga languti timhaka ta ku i le ka type ya chukela xihileswa swa ku ri fika laha ri dlayaka mati ri bafuta bindzu ku va na problem ya ku ri pfala misiha ya kota ku hi kota ku twa swikulwana swa hina le hansi ka mikondzo ya hina laha swi endlaku leswaku hi twa ingaku mikondzo liya a ya ha ri mikondzo ya yena yi twa ingaku hi loko a rhwale xin'wana xa tika ingaku hi loko a ku nga ri nkondzo wa yinga kulu kambe ya nchumu wo karhi van'wana swi vanga problem yaleya va swa ku nga ku ku va na tinayiti na tinyuvhi swi tlhavetelaka hansi ka nkondzo wa yena hi loko swi nchupela rin'wana na wena kuloko swi va hinkwavo walowo maxa so leswi endzekalaka hi timhaka ti ta ku chukela leri hi ri vitanaka hi roho leri va ku ri hlupha ngopfu maxa leyo machukela hinkwayo ya fana mara leri a va ku hi lera ku va ti tlhava munhu wa kona

0: rilala kuma ndeni risiri odango smash ndiro swandaka kwala na kwala swikuke bana ndikuma leswi swikolo swa kona ndo swisungurile ta endla swi endla ngaku a nga ha koti ku vulavula kahle i vulavula ingaku loko munhu a bihe xitiroko a sungula ku vulavula ngaku marito ya huu ni kuma leswaku sungula ku a nga ha tiyeleli munhu wa kona ene hi laha hi minkarhi yo talo ku ri munhu loyi swi a nga kulanyana swa endleka swi tringera swikoweto swin'wana swo karhi laha malexivan'wana va va ha pfula swilo swa vona swa ku fana swo swiya van'wana mpfuma leswaku swi vanga problem ya switete swi endlanga ku va khome hi switetela hi ndlela yin'wana yo maxa so loko discondition ya chukela leri a ni vulavula lero ri kona hi leri hetike i chukela ku swa endleka u bembuliwa u ri na ro ni kuma leswaku ri va kona kha wu kula hi ndlela yoyale kumbe ri ku sungula wa ha ri xingana lexi ntanga so chukela leriya hi nga tolovelanga ku rona maxa leri hi leri loko a hi nyika ti-percentage maxa vunyingi bya vanhu hi ku 90% ya vanhu lava nga na chukela va na muxaka lowu hi ngo i type 2 ya chukela
1: okay
0: type 2 ya chukela i chukela leriya ra ku ri ve kona hikwalaho ka yini maxa ivi ve kona hi timhaka ta ku ngopfungopfu miri wa munhu madyelo swa ku fana swo sweswiya na ku langutisa timhaka ta ku xana a xi kona emutini wa le kaya ka n'wina na swi va swi ri tani hi nkarhi wo tala so type 2 hi yoni ya vanhu va ku tala ni kuma leswaku loko riya ra phikapiwa loko chukela ri sungula ku gonya ka vanhu va ku tala va ri na muxaka lowu wa chukela swa endleka a nga swi tivi chukela ra yena ri gonile mixa hi lava ku loko ku endliwa xikambelwani kambeliwani a kambeliwa ni kuma leswaku chukela ra yena ri hundzile ka ti-ranges hi ku hetile kutanaku ti tolovelekile hi laha mara a kuma leswo munhu yelo a nge se va na swikoweto swa ku kombisa ku a nga va na problem ya chukela hakanyingi type 2 ya chukela hi vitanaku ku na leswiya hi swi vitanaku insulin yi va yi kona mirini wa yena munhu yaloyo mara miri wa yena wu landzila ku merisiwa hi insulin liya ku hi tekani glucose leyi kumbe tekani swakudya leswi ni swi nghenisa emirini hi laha mi kumaka leswaku swa endleka ku ri na problem ya insulin yi tirha swa ku tala mati
1: okay
0: hiku loko sungula ku va na problem yale ya resistance resistance yi tala ku va kona ka vanhu lava ku i vanhu valava ku fi miri wa munhu wu ya wu ndlandlamuka wu kula leswi va hi swi vitanaka ku va overweight swi vula yini na swi vula timhaka ta ku ri miri wo hi woxe wu kurile wu ya wu kula kumbe mi kuma leswaku nhlayo ya insulin leyi a yi fanele yi humesi ku na ku pfuneta miri ya huma mara a ya ha swi koti ku khavara dimiri lebya hinkwayo
1: okay
0: kasi ka van'wana kuma leswaku insulin yi vuyena yi kahle mara dimiri lebyiya a byi swi koti ku va ti amukela ku lerisiwa hi insulin laha ku va ku na leswi swi vitanaka resistance kumbe resistance to insulin kumbe insulin resistance hi laha mi kumela chukela ri insulin yi kona chukela ri kona ngatini mara a ri humesiki kusuka engatini ri kota ku nghena hi nyameni and insulin ntirho wa yona leswi swo swa ku a hi tsundzukini loko hi langutisa phati ya xivindzi xa yena xivindzi i phati leyi tirhaka ku va yi endla leswaku chukela ri fane tshama ri ri
1: kona
0: i storage room kahlekahle xivindzi so insulin hi yo yi kota ku hlaya yi vuyerisa exivindzi ku hlayisa chukela rero a hi se ri lwa ri paketile so loko mi kuma leswaku insulin yi va yi kha yi landzuriwa swi vula timhaka ta ku na loko insulin yi ya byela xivindzi hi paketela chukela leri chukela ra hava na ku xivindzi a xa ha hingisi timhaka ta ku byeriwa hi insulin laha mi kuma leswi ku va na continuous production ya chukela leri ya yi ri vitanaka glucose mi kuma leswi ri nghena ku ri nghena a yi nga tivi kadana chukele ra ku hi dyihi na ku chukela ku dya chukela a ni ku chukela va ri direct chukela
1: okay
0: anything you say is that try on the ship to get it in that thing. So the share that can have anything like that, yes, yes, I who was for a ship palaching in La Mutomaso, she had the last one of the Melee. She thought of what she's coming with Munakaya, Malembe and Akaya, Akashakune, in the Laya March. So, do ma go to your chupelari ko na na likaba na lava nita na kaya type yon na le yun talo type wa le ichupela era ko akani ng rinla uri wa ikomo ng aterisa eh ang ati chay maraterisa sugar niya pero na pili yako tayo la ula uchupela chakam sa kaya nila la ubole do ma go to your ngu sino likaba na lava nita na ngu pili likaba lava ko ebana ba kuba tsaba wona ba tsika ba dashwana na shwana mas mkuma lesa ishwana sa 10 years mara shina mero wa kuba ba mkuma wa 16 years chikuri le chibumuri le kuba shina 10 years mara shina weti ya ku hunda shwana school kuri te makata ku shwana shwana le shi shindiwa ku kala ku shitara ku ne kwa sho kumbe loko anything so shitiwa ene mkuma lesa ku akanyeni emitiyo tala etrifera soso soko isabu dasaku ingesi bitala usu organic isabu dasa isabu so jiwa ispelengo nama fura ispelengo starch ingela yoyadio so mkumalo isabu si afekta nati makata mero wangana yoyalo so indaka mkumalo isabu lebangela wangana yoyalo kwa abana lesu sivitana kwa budula kumbo obesity yali yako sinya enda sinyetela shumbike ngezunga angakupa hii Yeah. Ti mukeni tago shikone eka kumbe shikone emuti mndari utala mash. So mara shikwa shikwa shulangu yala nanyani na chukela radio ni katika mtaa wa lakeshule. La mtu magulisha tu kama nchini tago shisungura tano lugo shamiteli. Kira ya mungu wakunywa yenda na wuko wale piro ndi kana sahihi na ilang tela kutiba kayo. Mara mtu magulisha akona shikwa tu shamiteli. La espita pagmo tu na kaya ndio shisha kambiri aspeke mungu ya kambiwa kuya iti yuki mbashpele iti makata kula roku chikisa buwa kujuka kwa kambiwa kuku mbashwa mchukua kuku marana yisi yuki yuro so kasi loko siyo shisi loku komba kushiko chukua na maachi wala mpo mbashwa mchukua mtele mpi ngati lalo kumuna apa maati ii na chukua and I think it's international school of the moon. I have a mark in the ring. She was at the Makataku Gana, she was at the Makataku Anatili. She changed as she affected an amount of secretary. The Kumalusaku, a government one, she not completely the settlers who are going to be nearly at the Kumaka, the Shinese, who are going to come out with it. And I think it's a little bit of a river in some ways. Rivanga tu awa chu amuzekela weight and re-end lesoko abana kumunga kama lasa matundi si afekta mi horiwa yeye si end lesoko wana ripipu pinyele mkarota na kuwa asasiri wangu kuyushitongo tongo wana masi so loko nita kota kukona kumunga angawa na kota rato angawa na problem yaku angawa arna challenge ya leshi yushini kena kwa resistance ya insulin mkumalesha mkumuni la Samsung ya umuni wako umuni la miru maruko na pati ya mkumalesha kula wala wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana she never said to me, she never said to her, saying, by one, into my special corner, yeah, in the library, and we are not. So, Madame, I can't believe in a sports soccer lamp from a special corner, no good in back end, in the library, and we are not. So, the lamp from a special corner. Loko ko yung inasosyasyo ng nangyari, mamang ang nangyari ko yung mara loko ko na kato ka rin sa kuchin-chin ko dagis ka ko nga lang ko mayroon at niya kala ko di ko may nga ko kukahati may na ko ilo sa aisin ba at mara kuchin-chan ko yung patihan sa mga ko na ako nga ko rin la epeta ko na makukuha na lang ko kulin nga ko rin mas ka makahela yung ko wala mara ko ako dagis simulate mga pagtingal ko lang na ilo sa ang gawa arika risk ya ko ang gawa na challenge ko nga ito na sa tili ko ang joki ko na sisita na insulin na resistance na sisita lang ba si tomo ko lang na ko ila na ba ba na niya ni machine ka nga ta so sisita lang ba si tali ka nga ta na mas so mas ko wa tungo ko sa chukya la ban mag bakay na asyo kung ban bakay na ba ba siya na Tunggu ko ilabang ku tunggu kunci satu hamba nak ada jadi kerja type one atau type two. Ilam tu mungkin satu type one aspan dia tu sesangnya el nanti makan tak kau mungkin awalan ni. Suku kita yang suka kau nak awal nasi merah juga sih nak awal warna malam dalam mentera nasi satu. Tapi ilam tu mungkin satu kalau kendera kau nak apa nama kau perlu mana lawan sana. Agar sesuatu selama lima hari tadi, kerja type two setelah bosan ko, nama ras setelah kerja lama ni, lama ku mahu sokong insi ni ku mati cheese ku halai. So, bagaimana ku mahu sokong itu agak nak problem ni, alia ku loko sistem loko komu ku anggawar nasko sokong cuka, cuka. Lama ku mahu sokong ni, sistem loko sakti lah. Ya maya na injala yo ya ni la itala ku shubona ni ku ikandala mtakan kaya muko mara shit ko na ku inanda la ni ku ni la amko magnesha ku shi tele la shitin sa shota la umiru na ye muko mara sa hospital ku iti ku la keta esi dosi injala yo ya ni so stala ku shi sa pela ngu shit ko na ngu kaban la wa ba ku ana ubu ba ku ja thai ku wa la wa ku anga ku Suka angan amat tinda si tamaru takkan tinggal mangkari si aspek tu si aspek karena mental state saya na ina problemnya lihat tamaru takkan tinggal mangkari lawan mati nanti kalau itu anda mungkin lo tak kalau orang ni senjaga si mesti satu kecoh itu dosis kepada tu setelah itu mengajar agnoso unless lo tu Same in what we did to think as the initial to the flat area, the flat area, the pancreas area, and then a layer to see if it's a lot of an upset the miracle to get around that drop or behind. No, as Talang mass. Now, Mukumabula shall do to get around that drop or be a cat, you can see that the thing at the level again. The law of Bombarna type one, Mkarita, now of Bombarna Shakura type one. Saya cuci lava di cara tu lava cara tu tinggi tinggi. So lava bahkan betul sama pilih. So ni kat cuci lava yang tu juga ada tu mesti tu punya ni anak mesti cinta cinta entah lah ni. Kalau marasta langgu, mana tu cuci lava ni lah marasta langgu mas. So setakat masa kita ni kat kita tak way lava ni apa mana nak buat dulu juga type two. Macam ni lepas kalau tu pun bisa sport sabtu lepas cuci lava ni. Mana school ko itu suka, entah walau mas. So, selama aku train mereka, loko penjelas kandela, selama si satu mengatak aku naik singa sah selah pengkias. Selama type one train mereka cukup mereka suka. Jika type two train mereka cukup mereka itu, loko mereka sah pengkias sama ni, ada aisyah seorang yang itu, ini thamika. Jika selama one train mereka loko mereka sah kuna kuvafseka kwa kazi ya hospitali ya kujua kwa insulin la mtu magonjwa kuna inflammation kukumbukia fingers ya leo hii damage hii kuna kisasi kati damage hii kazi kama baba au type 2 swiendleka mi kuma leswaku loko ku swi lavisisiwa lavisisiwa ku nga ku na xichallengani xo ka xi nga nyawuli xi ndlananyana ka vona vanhu lavaa. So mara hi vumbirhi bya vona vanhu lava hinkwavo mash loko ri nga lawuleki chukela ka vona hinkwavo swi vula yini na mash swi vula ku swi nga affecta mati swi nga affecta tinsu swi affecta emisiha yaliya ya ku swi endla ngaku mikondzo ya hina mporo mavoko ya hina a ya tixona. Leswi a swi langutisi ku hi wa type one or type two swa fana na swi. So mi kuma leswaku hi lava ku loko i timhaka ta ku loko a tshunguriwe munhu yale ku lava ku lawula chukela leri ka lava va type one hambi no yi nyika maphilisi ya na wena ku nga nga tlhawuvangi injection liya a nge pfuneki kasi ka lava va ku lava nga na chukela leri ra ku va ri kumi hi ndlela loko a nyikiwa maphilisi ya ku lawula chukela swi endleka a ta responda swi va kahle hi ndlela.
1: Okay.
0: Hi to teto ta timhaka ta chukela mahaxi swi tele hi nga vulavula ku hi chukela mahaxi swi hlayile swinene because leswi ni nga twisa xona timhaka ta ku laha vanhu va ka hina va kota ku twisa ku loko munhu se a swasela hi yona chukela leriya hi swi vona njhani ku se chukela ra munhu loyi ri sungula ku tikomba nga ku ri njhani ri le hansi kumbe ri le henhla. So swikoloto swa kona byo swi hlayele nyama laha vanhu va ka hina va swi tekela ngopfu nhloko ngopfungopfu ka lava va ku i vanhu va ku va tirhisa sweswiya swa ku vo tichava ka chukelela ra ku ra ku tichava mahaxi. Loko se ri hansi chukela mahaxi ku endleka sweswiya swa ku munhu a juluka.
1: Okay.
0: Munhu a tikomela ku anxious kumbe a rhurhumela. Loko swi mi kuma leswaku loko mi a kambela mbilu ya yena vanhu va lava mbilu ya kona yi bela henhla ka ku thuwile. Van'wana mi va kuma leswaku va na challenge leyo u twa ngaku i khome hi ndlala ene loko se swi ri ngopfu minkarhi yin'wana swa endleka munhu a sungula ku twa ngaku a nga ha swi twi kahle milenge ya yena kumbe mavoko ya yena kumbe swilo swa yena a nga ha swi twa na loko a swi twa i swi twela kule ngaku a xa a hi xilo swa yena mani. So mi kuma leswaku loko ku swi fika laha a hi sungulke ngubengu bya munhu byi tirha ntsena hi chukela ra glucose. Loko u chukeleriya ri nga ri enelangi ya fika edyondzeni hi laha ku sungula ku munhu a sungula ku famba hi nhloko a sungula ku vona ngaku u vona swilo ka vona nchumu wun'we u vona swiswimbirhi a sungula ku tlangatlangana na ku hlangananyana u va confused na ku hlangananyana nhloko van'wana sweswini va vula timhaka ta ku swi fika ka pondzi ya liya ku a nga va na switshetshela laha swi hetelaka xi n'wi vangela problem a ka tikuma a titivali kumbe miri a ri ka khome hi ndlela yoyo leyi maxa. Mara lexi endlekaka timhaka ta ku loko swi lava ku munhu loyi a pfuneka mahaxi swi lava ku tiva swi tiveki ku ri i munhu loyi a pfuniwaka hi vuvabyi bya chukela hikuva a tirhiseliwa yini loko ku i munhu loyi a tirhiseliwaka swa ti mhaka ta ku chava swi na nkoka ku ri ku lava hanyaka va tshamaka na yena va va va kha va swi tiva mahaxi.
1: Okay.
0: Because leswi swi avoid-a timhaka ta ku ku nga vi na ku munhu a hi lahlekela kumbe hi lozekela hi vutomi bya munhu hi ndlela yoyo ya le maxa. So leswi hi lava ku hi kota ku hi swi twisisa nakambe maxa i timhaka teti ta ku loko mo kuma leswaku munhu i na challenge yaleyo ya ku i na chukela ra ku se ri le henhla. Still scot swa kona mi kuma leswaku hi sweswiya swa ku ku nga va na van'wani va sungula ku va so mischievous hi minkarhi yo tala van'wani va sungula ku kongeriwa van'wani mi kuma leswaku swi hlayahlayele mahaxi van'wani mi kuma leswaku i va lava ku hi timhaka ta ku chukela ra le henhla swi endla sweswo swa swikolo swi swa ku

0: Mesia ya mu ye ya lu ya bien se mete a mesa sin tanga. Do darin wan shnati ke la sha te pa ku le di na wan sia ya le ya yi tanga. Mesia le ku mara makan ku lu mas. Eso se se ku chu ke la ba mu ai ta mi ko le la ura en de la yo ya le ya ku. Lo ko re gas mu na ngi na torango pa mi tanga ka pa mu tu. Lo ko re bi hensa Yesu Yesu kumu kaka polo kirini kaka maka ata kami ita ita wana problemi ya liya ku mawane seba kumwa kshanta loko sisi ringo kukaba mwani maashi loko sisi ringo kukaba mwani maashi loko sisi ringo kukaba critical condition so enja ita shi kika la shi enja kumesa kutongo ji kukumwa kumwa jiti shi etela muna awana problemi ya wuse ileka koma bawani shi fika la shi bana problem ya imas shi bana problem ya le ya kusiki na challenge ya ti matata si ima seke la hii mto mjamu mjala ya imas umara makanku luku magati isa kwenye banu laba nana kutu kaiki ke shika seku ba langutisa lesha ya shi fika na kutu kutundushiyo kumbe switundushi leswi vanhu va ni manyika swona switundushi leswi ku nga ku timhaka ta madyelo ku nga timhaka ta ku va tihlayisa njhani va mambelela njhani sweswiya swa timhaka ta mabilisi ya vona ku va fane va hanyisa ku hi ndlela yo yaleyo mara mhaka ku ri timhaka ta ku swi nga fiki ka xiyimo lexa ku chikela ri nga lawuleki mash a ri lawulekini because loko ri tshama ri endla ri dlaya swo tala leswi loko ri tshama ri hansi swi vula timhaka ta ku ri vanga ku nga va na ti-open pillars hi ta ku tala hi leswi ri nga hetelela ve na ope e-open pillar hi ndlela leya ku loko se chukela ri nga ri kona mila ya tivi swona byona bya tivi swona xivindla xi ha tivi swona swi hetela swi veke munhu ta khombo rivela ku swa antswa hi ku chukela ri le gonyanyana le henhlanyana hi lwa na ku a hi ri hungutini loku yanyanana ku nga na ku chukela ra munhu ri le hansi ngopfu hi la ku lwisa na ku hi kota ku ri pickup ri vuya henhla because swa endleka van'wani loko mi zama ku ri pickup ri nga ha pickupeki ngopfungopfu ka va lava ku hi lava ku tirhisiwa ku swilo swa ku i vanhu loko va ti tlhava hi minkarhi yo tala hi swo sweswo mahaxi so leswi swi hluphaku hi timhaka ta chukela hi swo sweswo ku kwala na kwala exiyimo xa cinca xa munhu ve ni kuma leswaku se swi vanga timhaka ta ku hi luzekela hi munhu hi ndlela yo yaleyo mahaxi
1: okay
0: and loko se hi luzekela hi munhu swi vula yini na mahaxi swi vula timhaka ta ku hi lahlekela hi vutomi bya munhu hi swi leswi a hi ta kota ku swi va hi swi yisile hinkwawo yaleyo mahaxi so ni ngo vula ntsena ku exi karhi hi tile let's fine mahaxi okay lava nga ni twa va ta va ni twini mara mhaka ku vanhu a va tivile kumbe ku chukela ri gonyela loko chukela ri ri hansi hi fanele hi langutisa swikoweto swa njhani leswi hi faneleke hi swi landzelela hi minkarhi yo tala ku lava ku tiva kumbe sweswi ri hinkwawo walo hi fanele hi endla yini ku lava ku sivela ku swi nga tikuma xi hi onheri loko se hi va na ti-challenge ta ku se a ha ha koku maxa
1: okay
0: e
1: mi ngo vheta mi hi siya na vuxokoxoko bya n'wina loko ho va hi ri
0: na
1: swivutiso
0: ti-number fo ntelo ya 078-900-2127 so hi toteko ene a hi tsundzukeli ku mahaxi vanhu va ka hina va ku tala va na muxaka wa chukela leriya ra kun'wa mapilisi so leriya loko munhu o tlenga ku ri lava ku n'wi dobela a nga swi kota ku ri wisa hi tindlela hinkwato ku nga vi kuuleri ku landzelela madyelo va nga swi kota ku ri control ngopfungopfu ka lava va ku i chukela ra tirha le muti wa swi tiva papa va na rona buti va na rona mfuti ku na rona ene va swi tiva ku vanhu va ku va na physic ya vona vanhu va nge mahaxi yeah
1: okay right dokodela ni khensa swinene ku va mi kote ku hi joyina eka madyambu.

0: kohle wa xitsitsi vhele ndlela le ri simro kahle kusaka delay tp to hlungwana ndlela le ri simro kusaka swinene mathelo ma kahle ma vitra risimu hi ndlela le kusaka nkulu wa munhu ka xitsonga lexiya xa nhlawulo ku lwa wa ku sungula hi ndlela yaleyo ni repeat hlungwana kohle wa xitsitsi right ndle ka xitsonga risimu kusaka alo ja lokusuka la ka mphambula hi ni si va teka n'wana va ka yi koro phinda food leswaku no kahlekahle loko kuve hi ku mpelampela u nga voni dlisiliwe mamani wa ku phindi food chela food kumbexani ku lavela foxelo leyi ku lo tlhava hi yona sivula kahle swinene kusaka hi ni si the tsonga priest rati mi tsora mina loko nuku amkela ndlela yaleyo kana kana ku lowu wata le mbelwini tanihiloko ni vurini ka siku ra tolo leswaku no ma swi tiva loko ri ku ra vunharhu vhele va hi ra kahle na vasejeti vasejeti va hina laha xitichini laha vasejeti rajuel rikhoto ei take leyi n'wanyana leyi ya ni fambela hambe sijina because ta bula hambe kambe ke va koho hinkwavo eka siku ra namuntlha kwala switichini ni ri va ta ti vula kahle vona hi voxe ku vo take ya vo hi yinji ta ze hi swicomment tinumber ka xikan'we ka n'we hi ya ka vona leswaku no va kota ku va va karhi va mi pfuxela na ku vula leswaku no kahle kahle vo i va mani na ku va hi karhi hi tlanga kahle nhlokomhaka ka siku ra namuntlha ni taka loko va karhi va mi xewetini hi ndlela leyi ka sike lama amukelaka hi mina jim rakxdat jja leri ya vhela ra ku bumbulanyana ra ku fanelaka kahle hi ntima wa roho ku nga ri wona loko wa munaka lowu talaka nene ni ri n'wana xitepana n'wi xirilela hi kona vahlaya mina lava ni tivaka ni ririya ra ku ntima hi voma ni ri alright ke mi nge mina xikan'we ka n'we ni nge tivi ku ni ta sungula xinene kumbe hala ximatsini na mi nge ni ya kwa ka vo kutani ke va mi pfuxela na n'wina mi pfuxelana na vona hi ndlela yaleyo ayi mina na mi pfuxelanini mi nge pfuxela vayingiseri
1: no a khensa swinene DJ Mrex i pro i kokwani ngoveni
0: pro
1: swivula ku public relation officer
0: ku ze swi hi fambela
1: se yo tsemakanyiwa ni mvulavuleri wa executive ya CPF xiporiseni xa Giyani that's how ku e pro yo tsemakanyiwa
0: okay se e chava ku vula leswi swa Roma la ri ke sa snene na n'we mi nga va xeweta
2: ri perile muhaxi ri perile na vayingiseri hinkwako ku lava nga yingisela Giyani community radio masiku nga hlangani kokwana ngoveni na muhaxi mara se hi vuyile namuntlha se hi hlangane hi ri vanharhu hi tivandla swa street siku ra namuntlha
0: rahanya
2: ya inkomu se hi va ku ta twa hi swona ku 30 madzolonga ya le mindyangwini
0: na ku xinawu swi ri yini ku swi kuta
1: ya no i ntiyiso walowo hi vuyini mara a hi fambi swa kahle se hi vuyini swo tala siku rin'wanyana hi ta kuma nkarhi i hi bula hi swona hi helerini ti ta
0: hayi kisa swinene mi nge loko ha yimela sejitrejuel kumbexana yi tlanga ku va hi tiva fela
1: swonatlange
0: hayi mi nge mina yi tlanga
2: perile muhaxi ri perile na le ka vayingiseri a tindlwini ta hina ta vahaxi a Giyani community radio ka madyambu ya siku ra namuntlha mina ni manana wa malembe ya 46 hi vukhale ndzi tekiwile naswona aka vukati bya mina ni katekisiwile hi vana vambirhi ndzi tekiwe emugangeni wa kusuhi na laha ni nga beburiwa kona aka ndyangu lowu ni nga tekiwa aka wona ni ve na nkateko wa ku va ni kuma ku nuna wa mina i yo beyini kambe ni tikeriwa hi ku kuma munhu loyi a nga ta ni tlhogomerela n'wana ni ve ni kombela ndzisani ya nuna wa mina leswaku a ni pfuni ka ku va a ni tlhogomelela n'wana loko ni nga ri kona ni ri entirhweni kambe vamakwenu wa nuna wa mina lavakulu hi vona a va tshama va ri karhi va bahuwa va kombisa ku ni xanisa ndzisani ya vona na lolowa a ni kukulu mi wu tivaku ndyangu loko wu ri na vayisati ku tshama ku ri na huwa ni hetelele ni tshama hansi na nuna wa mina laha hi nga vuya hi twanana ku swa ntswano huma xitandi nuna wa mina i swi twisisini laha nga vuya a burisana na vatswari kumbe xana vingi va mina hi ve hi twanana ku hi huma xitandi laha papazala va nga vuya va ya hi lavela xitandi lexi hi tshamaka xona aka nkarhi wa sweswi lexi hi tshamaka aka xona aka nkarhi wa sweswi vutomi byi le ku fambeni muhaxi kambe swa tika a ku tshameni ka hina aka xitandi lexintshwa mi ve ni kombela makwenu wa ndzisani ya mina kumbe loyi a ni salela na n'wana leswaku hi famba na yena le amurhageni ku ta a ta kota ku va a ni pfuna hi n'wana swi ve swinene kambe ndzisani na yena swi nga kumeka a ri munhu

0: wayisati ibe na nkateko wa kuva abutiwa la anga fika a lovoriwa a famba a ya avukatini a ku fambeni ka yena avukatini ni ve na mina ni tlhandlameta laha ni nga vuya ni kuma n'wana wa vumbirhi laha swilo a swi nga olovi ni ve ni tshama hansi na nuna wa mina ni n'wi kombisaka hi ku na tikeriwa ene a ni nge kachi munhu loyi a nga ta ni lavela vana ni na makwenu wa nhwenyana loyi ni vonaka ingaku i swa nkoka ku va a ta tshama laha kaya a kota ku va a hi pfuna hi vana. Nuna wa mina ibe a swi amukela. Ndzisani ya mina a ri na malembe ya 17 hi nkarhi walowo, naswona a ri ku yiseni ka tidyondzo ta yena ta high school amahlweni. Nuna wa mina ibe a amukela makwenu wa mina laha a nga vuya a tshama a hi pfuna hi ku hi tlhogomelela vana ngopfungopfu loko hi nga ri kona hi ri entirhweni. Ni ve na nkateko wa ku va ni kuma promotion, leswi a swi vulaka ni fanele ni suka laha ni tshamaka kona ku ya tirhela exifundzheni xa Gauteng. Leswi a swi vulaka nuna wa mina na makwenu hi vona va fanela ku va va sala. Nuna wa mina u tirha tanihi mudyondzisi, mina ni tirha tanihi muongori kambe le xifundzheni xa Gauteng aka nkarhi wa sweswi. Muhaxi, vutomi byi nga rendzo. Ndzisani ya mina lowa nhwenyana ka rin'wana ra masiku ivi a ni fowunela a kombisa leswaku ku na boti loyi a rhandzanaka na yena naswona i la ta n'wi lovola. A ndzi zangi ni n'wi fela mona makwenu wa mina, hi ve hi swi amukela. Boti wa Xikwembu ivi a ta n'wi lovola laha hi nga vuya hi n'wi lulamisela na micato, kambe nuna wa mina i hoxe xandla swinene aka ku vona ku makwenu wa mina i kumeka a cata, naswona ni twe swi ni tsakisa hi ku swi teka ku impela tanihiloko a hi hlayisele vana. Nuna wa mina u swi teka ku i swa nkoka swinene ku va a n'wi pfunana loko a ha ta tekiwa. Ndzisani ya mina ivi a tekiwa a famba a ya avukatini, kambe malembe mambirhi lama ma nga hundza muhaxi, ndzisani ya mina ivi a endzhaku loko n'wana laha nuna wa yena a nga n'wi henhla ku n'wana loyi a nga n'wi kuma a hi n'wana wa yena, ene ku hleketeleriwa ku nga va ku ri n'wana wa nuna wa mina kumbe a nga va a kume n'wana na sivara wa yena. Makwenu wa mina i va a famba a ya kaya laha vatswari va mina va nga fika va n'wi amukela hi mandla mambirhi. U tshamile a kaya, kambe mahungu ndlela ya ku n'wana loyi a nga leyi a nga na ndzisani ya mina ku nga va ku ri n'wana wa la kaya a mayimi ku ta etindleleni ta mina. Ene n'wana luya loko a karhi a kula sweswi i fana na vana lava la kaya street, i fana na vana va mina. Ni ve ni ringeta ku ya a kaya ni ya tshama a hansi na mhani hi burisana ni va kombisa hi xiyimo lexi, kambe mhani lavo bebula mina hi vona va nga fika va ni kombisa ku swa fanela ku vana va nga fana tanihiloko mina na makwenu wa mina hi ri va makwenu. Xiyimo lexi ni nga ka xona mahaxi xi ni twisaka vava. Makwenu wa mina a nga ni hloniphi, hambiloko hi vulavula hi riqingho swa tikomba ku i ni nyaje ku ni nyaja. Ka rin'wana ra masiku i tlhela a kombela ku la ta vhaka la kaya, a ni pfumelangi ku va a vhaka hikokwalaho ka ku va ni sungula ku la ta ku ni sungula ku kanakana endzhaka loko a ta va a hlongoriwa avukatini. Xin'wana xa lexi ni vavisaka swinene i ku sivara wa yena loko makwenu wa mina o tshuka a fona a kombela swilo, hambiloko ri hava nchumu la kaya va fostela hi tindlela hinkwato ku va a fanele a kuma leswi a swi lavaka. Lexi tlhaku xi ni vavisa nakambe i timhaka ta ku loko o fonela sivara wa yena a ku n'wana i lava yini, va yimayimeka ku tlula na vana va vona lava nga la kaya loko va fanele va n'wi meka swiyimemohava ku loko no ni ku ni ta tshama hansi na ndzisani ya mina i ta ku ni n'wi hehle hi swilo swo ka swi nga ri kahle. Mhani ni ringeteni ku va kombisa a ni kuma nhlamulo. Nuna wa mina ni ringete ku ni n'wi vutisa ku wa n'wi vona ku vana lava la kaya va fana na ndzisani na ni la tatwa ku na un'wana wa ndzisani ni la tatwa ku moya wu bela kwihi, kambe nuna wa mina u hlamula xikonyololo leswi ni kombaka kahle ku loko no phinta mhaka leyi yi ta ni vangela problem ku ya amahlweni. Lexi a ni nga ta kombela ku pfuniwa xona hi vayingiseri i timhaka ta ku a va ni pfuni ka madyambu ya siku ra namuntlha. Loko xiyimo xi tetani ni endlisa ku yini vana lavan'wana va va aka mhaka leyi ku ku endleka yini? I ntiyiso nuna wa mina na makwenu wa mina va nga va va phungerile leswi a ni nga ri kona na? Swi nga va swi endleke ku kumbe ku endleke yini aka xiyimo lexi? Kombela ku mi ni pfuna vayingiseri na vaendzi bya n'wina inkomu.
1: Ya intsike mi xela hune
2: timhaka ta ko tele tintini timhaka ta kona ta siku ra namuntlha ti deep ngopfu hi ndlela yeleyo. Mi nga yindla sweswi ya hindlaka swona masiku swa ku ri no hi faka policy
3: ya
2: faka policy
3: yila ku vuyisiwa nyana yi va xinyoka
2: yi kota ku va yi kota ku na vayingiseri va kota ku yi twisisa kahle ku swi suka kwini swi ya kwihi.
3: Ya i mhaka yo ka yi nga tshamisekangi mara i straightforward ngopfu. So sesi va ri vana 46 wa malembe va le ndzeni ka vukati lebyi va nga na vana vambirhi. So vukati lebya vona byi tshamisekini va tirha vona. So swi vu tikomba hi nga ku va evukatini before va kume ntirho before va va na vana. Va fika va kuma n'wana wo sungula va ha tshama a xikhulu. And then

0: loko va tshama le xikhulu ku va na n'wana swi tika hi mhaka ka ni ku pfuka ku yiwa ntirhweni ku vuyiwa kaya ku yiwa ntirhweni ku vuyiwa kaya swi nga tsakisi se hi mhaka ku na va squeeze leni ku va na hoyihoyi ene mkhulu nuna wa vona i n'wana a ri yexe wa xinuna so mara mukhalabye hi ku yin'wana na yi fana na mina n'wina yi swi twisisa ku nkulukumba loyi ku n'wirula ndzwalo i ku ni n'wi pfumelela ku a huma xitandi ivi a va na xitandi xa yena loko va fika le xitandini swi tika ku tekiwa ivi se ku komberiwa ku hi mhaka ku se hi le ka xitandi xa hina option ya kahle leyi nga hi pfunaka i ku va hi kuma munhu la nga ta hi hlayisela vana sisi va ku no hi mhaka ya ku mhe ntswari wena vayisati tshwantshwa hi kuma ndzisani a tata hi pfuna laha se loko a ya laha mutini ndzisani i ya a ri na 17 wa malembe a fika a tshama a ri tugama a ha ri ntombi ivi a fika a tshama loko a tshama a hlayisa n'wana loko a hlayisa n'wana swi kha xi kula hi ndlelo yaliya mhani lava va va na nkateko wa ku xiyimo xa ntirho xi ku mi promotiwini kambe promotion ya n'wina yi mi susa na le ka province leyi mi nga ka yona swi vula ku mi hambana na nuna mi ya axilungwini na Joe so va fanekele ku famba va siya sivara na ndzisani ya vona na n'wana
1: va siya sivara na sivara
0: sivara na sivara va sala laha kaya vona va axilungwini se va fikele exikulungwini va ti tirhela ivi loko va tirha va ri le xilungwini leyi swilo swi tshamiseka rin'wana ra masiku se se a va byela ku hayi mhe ni kume jaha leri lava ku ni teka swi va ntsako a kaya hi mpela va tekiwa va ya avukatini ya mabiha loko va ri le vukatini malembe mambirhi ntsena se swilo a swi xaxini swa vukati bya sesi lavaya
1: leka
0: mucato luwa se loko swi xaxa va jika va vuya kaya mara hoyihoyi leyi a yi ri le vukatini a ku ri n'wana loyi a tikomba a fana na vana va sivana se loko xi fika xin'wanani le kana sesi va swi twa ku na maheveve ya kun'wana swi te swona so loko va xi cheka va kuma ku ha xi fana na vana va vona se mhaka leyi va yi tsutsumisini va yisa ka mhani wa vona ku heyi ku na mhaka ya maheveve ya nga ku ndlekini ene na mehe loko ni langutisa n'wana loyi wa fana na valava va vana va mina
1: a ni va makwenu ke
0: ivi mhani va ku i nga zirila ka vula hi DJ ha pela wena na lowu wa ndzisano ya wena mi va makwenu swi vula ku vana va n'wina va ta fana mara xileswi xi ti ku vaviseni ka mhani i ku a ku ri na maheveve ya ku nuna wa vona na ndzisano ya vona va nga va va endle manyala ku va na n'wana hileswi a swi ri ku va vaviseni swinene mara mhani a nga pfumelangi mhani wa ku va tswala leswaku mhaka leyiwani yi nga va yi ri kona so va ngo loko va ringeta na ku vulavula na nuna hi mhaka leyiwani va na nkingha ya ku i dya makala mara loko sesi luyani wa ndzisana ya vona o fona ku n'wana ya laha tibathu va vhe sweswi a va ya va tikhomini va ku si va lavete va lava tibathu ta n'wana hi leti mara vona loko vo vula va ku ku laveka tibathu ta n'wana la kaya ngwenya yi ri hayi sukela ku karhata wa tirha musa swantswa i vuya xave hi wexe tibathu se va ngo leswi swi endla ku va nga ha koti ku twisisa ku kahlekahle maheveve lama va nga ku matweni hi wona kumbe a hi wona na se va ngo hi va pfuna ku xana loko xiyimo xi ndlise xileswi va ku yini hi ku le kaya mhani va ba va va khalakhasa ku n'wana a nga va ha ri wa sivara mara ndzisani ya vona yi vulavula na vona sesi lava as if va xerha nuna hi ku a yi va hloniphi hambi vo ringeta ku vulavula yini na yini a yi va twi so swi va nyika problem kun'wana kwalaya that is why va tsutsuma va ta ka hina va ku no ni pfuneni leswaku loko xiyimo xi ndlise xileswi ni endlisa ku yini xana na pruva kun'wana loyiwani wa nuna wa mina kumbe ni yi tshikisa xisweswi ke
1: leswo loko va nga va twi a hi mhaka liya a ni va makwini hakanyingi a va tale ku kumana straight
0: ya kumani swi va swi ri hi ndlela yaleyo mi kumaka a ku kumaniwa mara swin'wana swa ku byela ku letaku ka hi nga kumani wena na ku tiva ni tlhela ku tivela se hi nge ni byeli swilo leswi ringetaka swi vulavula
1: hi
2: mara muhaxi a hi nge sorry loko ku ri ku ni rhanga hi ku vutisa xivutiso a hi nge impela nkulukumba vara wa yena ku mina swekela hi mhaka ya ku yena i kume ntirho a Joe ndzisani leyi nga na 17 years now ni dyoha hi oswa ivi os

0: swona musa na hi
1: mbele xi vuya swona eh iso so
0: ya kuma nwa i mani langa hoxisa kahle kahle
1: i mani ihlo
2: I situation.
1: Mara isho bo vanga tsa.
2: No lava kuva neutral. I situation. Ndinga pusha ega ndla kuze kuva na mhaka leyi wati.
1: Lele xinga tisa mpfundla la. Ndikungana njana. Inti.
0: Pela ina hikula hitiva ku sivara ndamu kumbe xa loko kwa ndala va ta hipfuna. Kumbe aswo jika masukula.
2: Aswa olobi ngam. Kubrisa ku isolo. I think hina kokwana wa mina ri simati kwenu.
1: Simara nkinga
2: bana va nwana na unwe. A thaya tlandlameta loko a landa tsatswane. A landa nwana botwa la ba vambiri.
1: Okay?
2: Se. Se kwa nwaranga lonkulu na nwaranga lontsongo na nwa msisinyana. So nwa msisinyana kuri nwana msisinyana, msisinyana lwa nga makoni wa varanga.
0: Okay.
1: Oh. So lana kuna nke bana la
2: eh so problem says va bona bana la va nga fani na bana ba bona
1: ene na bona ba mbere kuri va sisi makwena makwena singa ndleka ba fa
0: eh mara tsana ka bana ai nazo one wa the psychologist tsame I don't this as one here a nhlengeletaneni a pulukwana
1: eh
0: a ku nwansati loko o va ari muyimani swile ka yena ku ilava ku nwana wa yena a fana na mani ai mina i psychologist liya.
2: Okay.
0: Aku loko nwansati ri muyimani loko o sungula ku hleketa hi nuna wa yena a sungula ku vilela ku nuna wa yena i le kwini i na mani yena a ri muyimani swi vula ku n'wana la nga ndzeni ku a ya beburiwa hi mhaka ya ku nwansati loyi i spende nkarhi wo tala miehleketo yena yi ri ka n'wana na luya i ya fana na n'wana na luya
2: se mi la ku vula ku sisi a va hleketa hi swivara
0: swi nga ndlela akhala n'wana loyi a nga fana na makhelwani a hi ta ku kumbexani kuna swin'wana swivara ni langusani sesi wa vona na ndzisano loko va bebuliwe vana vo fana u hoxeke yini phela xiphiqona
2: a ku hoxeka nchumu cause ya va nga tikuma va kha va fana mara sweswi mi la ku vula ku sesi lava a va hleketa hi swivara na
0: na swo sweswo a phela loko n'wana loyi u fana na makhelwani a hi ta ku it's another story. Mara anga ya kumutini ku va dya poto rinwe
1: sesi la one
0: xi thawulana va khale ka swivona
1: va byela ka tsela va seketa njhani hi swivara ku va tshame swin'we mhani vo va nga kule na vona
2: lava va la hleketa hi lowa vona i sesi lava nga joni
0: a ni nkarhi wun'wani loko swivara vo heta ku hlamba va ri va le ku diba mati a hi nge a ku na ti-bathroom na swithawulana ve ri ni loko wo hlambi xithawulana xa
1: swivara
0: xa swivara munhu loko wo tirhisa xithawulana xa yena swi vula ku na wena i hetelela i fana na yena.
2: Mara se eka ya tirhisa xithawulana xa swivara.
0: Ha humelela na sweswo loko a ni lava xaka ka xikulu.
1: I nghena njhani le bathroom ya swivara.
0: Swo swava kona i mhana ka swi va ka tlhogomela swivara.
2: Ya I think i xilo kulukumba leyi ndzhaku u hi tikuma ku ku sesi a va vange va option yin'wana yo olova cause na hambiloko wena a ku ri just matirho wa normal
1: ya
2: I under the same thing cause if the situation yi ku kulukumba loyi i fanele a tshama less than 6 months a nga n'wi vonisa ti wa yena ku ri na munhu a ka ku jikajikeni kwala ndlwini a swi khomeki kahle
0: ka swivara midini
1: pela hinkwaswo swi fanele ku ndla swivara va sweka va hlantswa va tlilina hinkwaswo
2: ya
1: a ni mamani wa muti a nga kona u le xilungwini 060-8875942 hi tokixana ka n'wina mi yi vonisa ku yini timhaka ta koho.

0: papa yena ene no wa bona na mina anta ku eka bona aba yesu mo wa bona ha sina mihleketo ya bona ha ebe ba kondletela vuxaka na mbisano ya bona liya xisati va nga kombisi ku va n'wi hleketelela swo karhi leswi a ngu i la ku vhaka va n'wi pfumelela vhaka ande va ri pfumela leswaku ri a tlhela a tana n'wana wake va a vhakela ndzeni ka muti n'wana lowa hi yena sweswi liya a kota ku tolovela vana va mhani lava va nga hi kalela papiri kutani loko se ku fika nkarhi wa ku vana va mhani lava ya va vhaka eJoni va kombela ku na luwa wa yena sweswi a ta loko se a tile va va rhwala vana lava va va yisa eka dokodela laha va nga ta tshika va decide ku ri va endla ka private kumbe ka public leswi hi swi vitanaka i DNA mara makankulu hi leyi na vona a va neke ku ri i ntiyiso ku vana lava nga na vona va vona hi yena leyi va nga na yena laha mutini leyi va ri lelaku yena na
1: ta vutisa sweswo
0: se va fake va make sure ku ri na vona vana lava nga na vona va va kume ka papa loyi a nga nuna wa vona se loko se va swi endlile swa ma-DNA va kuma ti-result a va bipongo va kombela ku tikonanisa na ndyangu wa vona ani ndyangu vo loko a ni ku va byela ntiyiso hala tlhelo va mhana wa vona na vona va vulavula swa komba ku ri n'wana wa kufana swa boha ku vana va fana hi mhaka ku n'wana ma fana se loko va swi kumile swa i va tikuma ku ti-positive ti kombisa ku ri vana lava nga na vona mpela i vana va n'wana loyi a nga na ndzisano ya vona i xera bava wun'we a vona se hi kona manjheni va nga ta kombela leswaku ku va na meeting exikarhi ka vona na nuna wa vona vona loko se va vulavurisana hi loko ri bonda xi nge pfumeli xi ta n'wanga xi ya emahlweni a swi bihanga va tlhela va kombela leswaku ri va teka n'wana wa luya na vona mukhalabye lava DNA mara ku ri ku sweswo swi ta leha ngopfu a va va vulavule na nuna wa vona hi mayelana DNA result va nga ta va tikumile se va tikoranisa na mindyangu leyi mimbirhi ndyangu wa lowa halaka ka vona ka vatswari va vona xikan'we na nuna wa vona na lava nga ta yima na nuna wa vona ivi va vulavula va kota ku vona ku ri loko swiyimo swi ri so va soja weyifo wa tinjhani leswi swi nga tshika swi endla leswaku nuna luya hi mhaka se a kumekina a khoma hi tingana ka kona ku va endla a kumekina a nyanya
1: netiweke yako yi pfa yi khatakhata swi pfa swi nga twali swin'wanyana
0: a ni ku loko se a kume ti-result leti ta DNA eka ti tivisa nuna wa yena loko nuna ya a nga swi twisisi ivi a kombela leswaku nuna wa yena na n'wana leyi va va endliwa DNA a va eka swona va tisaiki mani lava hi ti-result leti va nga na tava leti va nga ta va kumile ka DNA se ku ri kona va nga ta teka mhaka leyi va yi konanisa na maa ka vona xikan'we na nuna wa vona no hala ka nuna wa vona xikan'we na sweswi liya ku ri xihundla xi kota ku humela erivaleni loko se yi vulavuriwile tanihi ku ri na mindyangu kaka yona ni pfumela leswaku ku ta va na solution yo karhi leyi mindyangu kumbe advice leyi mindyangu leyi mimbirhi yiaaa lava possibility ya leswaku nuna loyi nuna loyi a nga swi twisisi ivi a vhela a nyanya ku va a endla yini a ti tshuneta ka ya mhani lava kasi nkarhi wun'wanyana ku na possibility ya leswaku after meeting a vhela ku dampa sweswi liya a namirhela swati wa yena leswi vulaka leswaku ri papa lava ta ku endla yini ku maintaina n'wana luya wa tekana wa mhani lava nga ku ni swi vona ku fika kokwalaku naswona swi nga va pfuna bya fanele ku ri ya solveka yi olove ngopfu va nga za va tipaipopu
1: swo vava vana va fana kuve hi ku vamhana vo a hi van'we ko va vamakwini
0: swi kona xi nga kona eka mani
1: ku ri sori ri nga va ri ri kona roho
0: swi le rivaleni se a va va kuma proof ya concrete a va va kuma evidence leyi nga ta va endla leswaku ri abeni lo a kota ku tiva ku ntiyiso wu lei ku kumaka loko va tanihi ti-result van'wanyana hi dm rexna maprofesa a hi ngoti ku va discuss hi ti-result tin'we le mutini lowa mindyangu leyi mimbirhi yi ri kona swi endleka va tlhela va decide ku ri a hi tina endla DNA futhi kun'wanyana no ti leyi va nga ku sunguleni sweswo futhi se tlhela swi tiyisa yini the first result to commit to papa each thing at Chitela Manila. Just from there, the commander of the school said, I am a son of the village, I am a general machine, and I'm going to ask Olu Makore.
2: Oh, Mara, sorry, I'm being said. Itu makata kuphela n'wana loyiwani a ngo va laya aka ndyangu wa vona ku hoxeke yini loko ntiyiso wo humela a rivaleni mpela
0: a swi tihandla because ntiyiso u fanele ku humela erivaleni ri loko se ntiyiso humela erivaleni ta kota ku tiva ku from here there hi hahisa ku yini emahlweni tanihi va munhu hoxerelaka
1: un'wanaa
0: advisors of the internet and young. So, what are the government of the government?
1: Oh, ambitious network is saying, Lago Cola, as soon as an argus train.
0: Uncle, I should be under the soon just to make it. I
1: don't
0: know, so make it even a stop of the Bakuri, but that's the Bakuri. So, I said, in the free, in my personal now.
2: Mashi, Nasa Jan Court. Ishulengala.
1: Monte coming 6 months later, Tavia, Kazaka.
2: Okay.
1: Lemuin.
3: I am Fukin Omrex.
1: A Fukilim Janaka Lavakit.
3: A Fukin.
1: E. And I'm Kuson Nasitoks over farm. A
3: work our farm. Miguel look like the candy ticking goop. You couldn't want fatty.
1: You took a good one.
3: Kwa shi shoro wa kufana na kwa nuna loe mina nitiwa kuku nitiwa nuna wa mina kuna ndisani ya mina itiwa nuna wa mina mwono mjira kushilo ndole shi mani shi ngepuki shi bandi cheki na mbuko ya kwini ya kwini ai ono vani
2: okay
3: futo shi amcha le shua shaku shua shua munu wele haani le shua shi yudu ndisa ku yini nge teki makweni nuku shua shua ita ita tama shi ingu sometimes I must see what number the king Piran we are guy. You answer Yana. Mara, that's a good be so Kaslangavan has won an Avon. Marine Missan or Nala. Miss Sambani ate and wait in the Kumbele Palabur, Aruan. Oh, come on, Manica.
2: You
3: see, Muganama. Unasuan, Susi Kissinikashi.
1: Sinteron, she from Manicama.
3: Ah. I cannot quanano. I don't imagine. Ambosi Amaquenu, because it's one of one alloy. Say, equally, and I want a 17 and it. Nakuya Gian, if I skin the little Irmuno, Mapan Macona, Quia Gian Kunen. You don't see none of them in a movie in Akurula. You won't see an already Mara. So, you take the Fambambilla, which you take it away, and that's that. Ah, so inter.
1: Se anungo kasi sivara na sivara anwa fane ba pawa sekanyana
3: le sasa ku wada wa mi anakanya anga fana na nwana tatu wa mina iloko mina na tatu wa mina ho fana ani na vana va hina vanga fana mara hi nwana wa mina anakanya afana na nwana ndisani wa nwana ndisani ya mina afana na papa anakanya ai anga ti yimu phela hina vambiri.
1: Ah, kasi e foromo
3: kwa kuri. Mina papa anakanya a ingati yinwe.
1: Foromo ya muntu unwe.
3: Ai, foromo ai foromo I kwango mali ka mina. Wana wa ndisani ya mina afana na mina hikuna mina mantsongwa yena na mana yena afana. Kwaleno hayi. Mara wana wa ndisani ya mina afana ni moni mjela ku ni fana wa mina ani. Ni ngai mana rikhotsele swa swa ku. Bulavi sisi dzuvula ku loko wo hleketa ngopfu kumbe hinuna nwana anga fana na ba wa yena ni nwana wa mina ani kusuka a swivani ku fika a sisini I baye a hilerini and impela ani tshangopfu ani ngulava ngopfu botulu ya loko ni mi mari wa fana mara hayi ku nwana wa ndisani ya mina a fana na papa anakanya mina ntiyiso wa lavo ntiyiso wa lowo sesi ani loko vo lava ku wu lava u ta hala ta hansi va nga lavi ku wu tiva a wu tshiki ku va na viheveheve va huma ka swona leswi a swo va lava ntiyiso va ta fa sesi loko vona ta tiva ntiyiso vatswari vo ku va nga swi lavi ku lwisa vana
2: kamana anakanya se loko xihlangeni xiya xa n'wana makwenu wa kona xivhaka laha kaya va fanele va xi languta njhani mani
3: va xi languta hi rhandzu lerikulu ngopfu va swi teka ku i n'wana wa nuna wa mina mara ka sweswi ka mawindzisani ya vona va nga tikombisi ku va pfumela ku na swi amukela va nga pfumeli na loko va ku a nga vhaki va right na mina a nga ta vhaka mara n'wana loko a lava ku vhaka ka mina mhanikhulu wa yena hi mbilu yo basa pambi o fika ri swivoko loyi fana nuna wa mina ni nga tlhela ni muka ni n'wi longisini loko a swi kota makwenu wa mina ni nga tlhela ni n'wi byela ku chucha n'wana wa wena a ta tshama la a ta tshama ni ta tshama na yena la mara hayi ndzisani ya mina yi ta la ku a vhaka va nga pfumeli mani va nga n'wi lemi munhu loyi a tiva ku nuna wa wena a ni i ta n'wi twa na yena ku loyi wa n'wi i le ku va kombeni sesi mahlamulelo ya yena ene i va nyadye ngopfu hi leswo se i va nyadya ngopfu ku i tiva nuna loyi a tiviwaku hi yena hi loyi na vo va n'wi tiva na ya n'wi tivaka va nga pfumeli a ta mutini wa vona a va n'wi kombi ku makwenu wa mina i ni ndlele xihoxo xikulu na la kusuki na mina a ni ku lavi mara loko vo pfumela i xi va ta ni mali mhani va ta n'wi phinda n'wana wun'wanyani hi ku sesesi va ta va a swi tiva ku a ni nkesi na loko ku ri a tlhandlameta a nga tlhandlameta ri la kusuhi na vona na sesi a va n'wi niki distance ya ku mhani ku lavi kusuhi na mina n'wana mhani hambi vonikana n'wana mara leswo se va chucheka sesi va ta ni mali mhani va ta vaviseka va ta fanisa ya vanhu va nga wu lavi na ku wu tiva ntiyiso a va humi ka swona va amukela ku yini hayi viheveve lebyini byi twaku va sesi va tlhela va hlamula kahle ku
1: mara
3: na vona va swi vona ku i fana na n'wana wa vona
1: mara swi nga suka nhlokweni xi kha xi huwa kwala
3: swi khi swi huma nhlokweni
1: ni va ku swi nga suka nhlokweni
3: swi nga suka loko vo ku va nga lavi ku tiva ntiyiso munhu mi byela ku swi fana na n'wanuna sweswi loko papa anakanya no twa ku papa anakanya ve ri hi twanana swimanimani wele ka xikhumba loko hi swona eses swi tlula hi ku swantswa ni nga n'wi vutisi swantswa i nga n'wi vutisa ku va n'wanuna a humesa ntiyiso hi nomo wa yena ku ina ni lavana na yena munhu mi byela ku i mbanga yin'wana leyi a nga ta pfuka nga yi bandichangi kambe sati wa yena mara n'wanuna loko nona na papa anakanya ve ri mi twanana manimani wa ka xikhumba a ku sati wa mina sweswo ixi va ta hi lwisa
4: mara mhana anakanya swi vutiseriwa yini swihi leswi because swi tikomba hi
3: ngakona ntiyiso wu vava ngopfu mani hambi n'wansati wa ku vutisa ku daha rikhoto se ri i fambela 14 mona ta ri ntiwu mi ku loko a ngete rikhombe ntiwu hayi mani mi nga vi wiki mi lava ku vavisa nsati wa n'wini ala ni mi ku leswi a swi tivi
2: mara maxina xivutiso lexa kokwani ngoveni ve ri swi vutiseriwa yini kasi hi wihi n'wana na loyi a nge yena a nga hleki lahani phela hambi ku ri papa anakanya a ni vuli ku mi va hleketelela no ni ka xikombiso hi wona sori
1: a ni va hleketelelaa
3: twanani a ni va hleketeleli mara hi ku ni munhu ni kahle la nhlokweni loko ni nga lavi ku swi vona mara a swi kona ku ni ti byeku ni a heta 2 months a ri Rustenburg nuna wa mina i le Rustenburg fela moya ku u tshama Rustenburg o swo yini mara hi ku a ni swi voni and a ni voni nxungeto wa ku ni a ni nga vuyiseriwi mugayi ni nga ta ku ni hleketelela mara hi ku na swi tiva mihleketelo ku ku ha n'wanuna loyi a nga hava mihlekisana sesi va nga vutisi a va humi ka swona.

0: No, I think mi ngisi lavo sungula va tena mhaka yin'wanyana kulukumba va kombisa issue ya ku ndlela ndla dini leswaku ku ndla dini for vanhu lava swi olove ngopfu a swi fani na n'wana loyi i nga ta fanekele i tsandzeka na ku n'wi landza mara loyi i kwala nyongeni kwala ku pima ku ndla dini a swi ta va tekela tisekende hi mhaka ku va ngo vhakisa n'wana va ku hayi va lava ku vhaka joni a va ti joni na lowa ka wena va ta ka mina va fika va ndla dini As much as if you baba vula ku so lava na woman va ri shock vana lava vanga la vo vambiri
1: e phetaka
0: ba le motini because ku nga do dele yi ha kunula
1: se vange ene loko se ti haka le hikuva voxele va ta vula vula hi swona le
0: me ke vule na vona mara mara ndlela yo ndla dini a ita olova
2: mara xi sala xi nga hlongola sesi loyi xo a xi laveki xi tiveka phela ku i munhu wu kwela ka
1: na yena luya so why loko a hi kota ku kuma na ku lexi nga ta ku sesi luya byi fa vukati i
2: ncinii kun'wana loyi
0: va vulavula vanhu mhani lava va swi kumise ku yini because before va swi twa helava
1: mani va switwa a ni va vona n'wana
2: mhani ingaku hi mhaka ku hlongoriwe ndzisani loko va yingisela va ku ndzisani ya wena hlongoriwa vukatini
0: hi mhaka
2: kuleketeleriwaku na
0: na n'wana na nuna wa wena hi swona ta kombisa swona community yo fika yi vulavula swilo kwala
1: kumbe lava swi twini va swi tiva a hi twini a he
3: njhani
1: i sasekini hi ngo vo inaka
3: mhani ta ku tatindzili ku ri u tshukela va horhela va swiamukela
1: a va chava timbala kati si va rhanga ha vhakela kaya
3: hambi ku ri va nga ta n'wi tshika
1: a
3: nga ta n'wi tshika hambi ku ri mina
1: va koho kwala kaya va ta ku sondolota loko vo ze va mi sondolota ku valani swi tiveni ku se yi
3: sukile
1: a ku hava leswaku va vhela hikuva ti fanela ku ri ku papa va ndlange chumu phela ku na ku fela sopo na nyama na tatana rin'we va nga pambulangi so kesa swinene daki i vone ra miyingiseli
0: na ku loko ho ya ka miyingiseri lava va vumbirhi
1: anana
0: kaya swi na nkoka ku nkarhi wun'wanyani swilo leswi i swi vonaka maxi ku leswi a swi mbamberiwi hi swona a nga ze yi vutisa nchumu you just conclude andzeni ka wena
1: va se va ravange hi vhaki i ta tshama hi ri hexe hi ku
0: mi vhakisa swivari wa malembe ma nga
1: malembe
0: mi vhakisa xinjhinani
1: a ni hambi xota
0: xinjhinaniya
1: loko xi ta lembe rin'wani na lembe ri taku xi tala ku ta yena malembe ma ta magonyini ma swivo
2: ene swivara ni byeleni swa n'wi olovela ku a tshinya a hi nge mi kuma ku xi vhakile swivara mambalele ma fika ma nga vi kahle swa olova ku hi swivara phela mi mbalangi kahle a ngo ti vutisa ku swivara mi za mi ni vonaka ni mbalangi kahle loko swi sukela kwini ku sungula sesi wa kona ku izi a n'wi vonaka nga mbalangi kahle loko swi sukela kwini a wu lava ku vona yini
0: ene normally phelani swivara a yi fanekele loko hi lava ku tshinya mhani loyi yi byela sesinsati wa yona mara yi ya n'wi byerisa ku yini ku a nga mbalangi kahle
1: a nga kona nsati
0: se loko a nga ri kona swi vula ku loko a nga mbalangi kahle
1: kumbe
0: a nga mbalelangi yona kahle
1: kumbe xi na WhatsApp vo i kunene wa type kunene wa a nga ti lunghisani swivara 0605942 hi lavo hamingisela va ta byela ku va n'wi byerisa ku yini inaka mi le moyini
4: ombrex
1: ahe
4: amaporisi
2: iko
4: mulavula na boti xitereke
1: na mito boti xitereke
4: a swi siya leya yo swi tshika mbala
1: njhani na
4: swo fana hi yona yi nga mistake yi nga siya nhwenyani ndzisayina na swivara wa kona
1: a ni a wu endlele ku va kota ku sala va tlinatlina laha mutini a ni ma swi ta ku va vanhuna ku i nga ri hi na vuyadanyana ku va nga vuya va kuma ku thyakini laha mutini
4: Vai lá, vou

0: 那是把那过了公布，我反正那是说过了的。
1: 不，啊，反正我反正那晚那过了目的。
0: 我反正那晚那过了目的。
1: 哎。
0: 例如啊，第一部分是说过了公布，那是晚。
1: 我反正那晚。
0: 我反正。
1: Vana lava avatar se suvongo swinwe lwe wa sesi
0: ayus abgela ba lwa fana ba sama ebe ebe ita ba ba struti ma aso fara o brazil ga iga miste ki nga si amdi sanya yena na swara o kora ika iya sama ngiti nkwa ya jur
1: mara lefse shinga tiveka loku seliwan avukatin phela swi leswiwani swi vonaka loko se liwa a ri vukatini ene swi n'wi dlayise vukati lexin'wanyana swa swo
0: me ni vona ku swaitwa sei swi tshika kumbulo yi vona ku swa hi hlupa yi veka dn xikandziyisele kora a vhakale ka yona swi vavaka dna
1: o vaka dna
0: e va cheka ku wa kumbe un'wana wa luwanene a va ka catana
1: ha DNA na yona yi na timhaka ta yona swa endleka loko va le va vhumbula tin'wana timhaka
0: mara swa DNA na swona yi tiva yo tipandzisa nhloko yona ya chinchiki wa vanhu va fana
1: alright ni kesi mhaka yikulu phela ku na leswiwana bodo xitireke leswi swa ku loko sesi lowu a ku yiniyini sivaravana va ku speed va ku hambi va ri ha nchumu swa boha va n'wi ndlela mara laha kaya laha loko va ku van'wana laha masukisi ma xikolo ta twa ku a hi ta swi va loko n'hweti yi hela
0: hayi enge DNA loko yi lava hambana na timhaka loko yi lava ku prove n'wana luwa n'wana wa nuna wa yona yo enge DNA yi ta kota ku va free a ni swi vona tano mrexi so
1: kesi swinene bote xitireka
0: thank you
1: danko hey se leswi hi faneteleke na vanhu van'wana se ku va ku nga va ku humelele phela ha fanetela vanhu vo tala
2: swinene mara hambi swi ri tano muhaxi va kombisa ku hi va phindanyana na hi nhlokomhaka ene ni vona it's almost 3 past 11 o'clock vanhu lava va nga ku hi joyineni ni nga kona va kota ku tlhela va yi twa va kota ku vuya na hina hi ya mahlweni na vona so nhlokomhaka ya hina yi yime ndlela leyi sesi va ri na 46 wa malembe vukhale ni catiwini ni le ka vukati lebyi nga na vana vambirhi mara vana lavawani a ni fambanga na vona vukatini ni evukatini ni nga ri na n'wana lexi ni nga na xona avukatini i ntirho laha ni nga fika ni kha ni tirha so ni te loko ni kuma n'wana wo sungula a na ha ri xikhulu laha ku nga na papa na mhani na vana na vamakoni wa nuna wa mina va ri vanharhu so loko ka mina nuna i mfana a ri yexe kumbe wanuna a ri yexe loko ni kume n'wana hi ku ni ya ntirhweni ku fike nkarhi wa ku leave ya maternity yi hela ni tlhelela ntirhweni laha se a swi tika ku n'wana a kuma ku hlayiseka hi ku a sala na va squeeze mara a va ri na leswiya swa ku ni vulavulela ku na lolowa loko ni vuya ni fika ni langutisana na n'wana ni nga tirhimi gingiriko hi ku hetiseka hoyihoyi leyi yi ndle ku mhani na bava lava wanuna wa vona va teka xiboho xa ku huma xitandi laha papaza lava nga swi indoza va ku ni ta mi lavela xitandi va va lavela va va yisa xitandini xa vona so loko va ri le xitandini xa vona xiyimo a xi cincangi a swa ha tika swilo laha va nga teka xiboho xa ku swantswa va landza ndzisani ya vona sesi lava wa 46 wa malembe ku a ta ta va pfuna se va yi va nkuma ntombi ya kwalomu ka malembe ya 17 leswaku yi ta yi ta va pfuna ku sala na n'wana loko vo va ya ntirhweni swi ve tano kha ku yiwa ntirhweni n'wana a kha a kula laha siku rin'wanyana xikombo xi nga va katekisa sesi lava hi promotion mara promotion a yi va susa Limpopo yi va yisa Gauteng va ya tirhela kona leswi vulaka ku sivara ku nga nuna wa vona na sivara ku nga ndzisani ya vona a va fanekele ku sala va kurisa vana laha ya kaya so swi ve tano vana va kurini va kurisiwini kahle njhe mara ya mabihi i ku andzhaku ka nkarhinyana sesi va ve va kombisa ku va kume munhu laha va tshembisaka vukati sesi a va swi alanga va swi pfumerini ku hayi n'wana mhani a ku na munhu loyi a nga ta tshama a nga tekiwi va fambini va ya vukatini lebyi vukati bya kona a byi tekangi na malembe mambirhi va nga jika va caciwa vukatini va vuya kaya se loko va ri le kaya leni maheveve ya ku va va vuye vukatini a ku ri ku nuna wa sesi lava a nga va caca i kombise ku i nga ku n'wana i fana na vana va sivara se swi vula ku a ku ve na maheveve ya ku ndzisani ya vona mhani lavawana na nuna wa vona.

0: pati beshinwe kuze kuba na xihlangnya.
1: Oh.
0: Se mhaka le yiwani se sibongwa a yini khomang kahle ntsutsumele ka mhani kani fika ni hlamuseta ku hey kuna mhaka yo biya swinene. N'wana loyi wa ndzisani i fana ngopfu na vana lava mina lava mbirhi ni nga na vona le mutini. Se a yi le ku ni khomeni kahle ivi mhani hi ku i mutswari va ku hayi n'wananga vanhu va fana tiva ku wena na loyi mi tswariwe hi ngati yin'we. That is why na vana van'wina va fana.
1: Okay.
0: Vukarhi byi rhelela va kaya mahungu ndlela ya ta hi backdoor. Wa tshamini n'wana loyi i fana na vana va wena i vula ku wena u swi vonina. Bela ha swi tiva ku n'wana loyi wa n'wana wa ndzisani ya wena i n'wana wa la mutini. Ivi mhani va ringeta confronta nuna yi va hoyihoyi le kaya yi nga tisi ku rhula. Laha se va vona swi nga ha va khomangi kahle va sungula ku xopelaxopela mahanyelo va kuma ku loko lowu wa ndzisani ya vona a lava swilo i byela sivara straight a ku n'wana wa mina yi laha xikipa ha ngonyezi yi vutisa munhu ya xopeni ya ya xava ivi ya na xona yi ku xikipa lexi xa lowa ntsongwana xa sivara va ri xin'wanana lexiyani xi lava xikipa yi helekele loko xi ku titangwa ku ze ku tekiwa na siku ti nga si za ti xaviwa same time. Mara loko mhani lava vo vula va ku lowa ka mina yi xota hi ntango ta xikolo va ri musina wa tirha famba xavela n'wana wa wena swimbala
1: na n'weta yi sehe
0: ma yi vona mhaka ya kona se swi va vavisaku mhani lava ku hayi mani i nga ku mahevehevela mani matwaku hala patwini hi wona. So va n'wi ni pfuneni n'wina vayingiseri va GCRFM ku ri loko timhaka ti yime ndlela leyiwani ni endlisa ku yini hi mhaka ku a ni na ku rhula nuna wame wa kaneta ku i na n'wana na ndzisani ya mina. Mara n'wana loyi loko i langutisa gomo ra n'wana wa mina na gomo ra yena ma na mpandla wo ringana. Se ni lavaku ku tiva ku ni endlisa ku yini hi ku mhani na vona le kaya va ri hayi i nga ze i dyela nkarhi swi bohaku va fana mara ya mabihi ku fana lava va fana na lowa n'wansati va fana na lowa n'wanuna na lexiya xa xihlangi xa sesi xi fana na lowa n'wanuna. Se va yo problem leyikulukumba leyi namuntlha yi nga feyisana na yona va ngo ni pfunini ku xana endlisa ku yini ku se na fa hi mbitsi
1: jini hei
2: lero na nhlekani twa ku sivaro mi vuya na xinkwu na madambutiwa ka Eric ta ni nyimbisa leswo swi leswi loko mo swi vona ku endleka yini sivara loko na vanhu
1: kere stembala ei bya sivaro ku ara jini ra jini hayi ta ri tlanga mi ta rita. Mi ngene ke tani before ni teka mingiseri ni lunghisa swin'wanyana laha.

0: right ke ya mahlweni hita tatu magata ko ei matiba kati
1: varana swa
0: ese varana swa
1: na hita ba vakhazo ba buso
0: o vakhazo
1: ba kwa ngoveni ba kombisa ba buso ba khalo ba kombise ba kokwana wa bona ko avateki wa swini
0: na ku hala kae ba kona ba kokwana ba nga teki wa swini kae
1: a swindiwa hini vanhu ba khale hana a va ri na xindzu
0: ei
1: swivulaka va swi kota ku rhuma famba
0: ya hlantswa
1: leyi loko va zava ku hlantswa swivula yini hani loko n'wanuna a lovorile a hetile
0: ei
1: ivi va tlhava ku ha swi fambe kahle
0: a
1: ku bazela
0: kambe a ni vula ku ni lava nhlantswa
2: no iku aka situation ya ka hina muhaxi na surgeon yi fana na sesi loyi
0: okay. All
2: right.
0: Hey. Manager. Oh, Vamiel. I'm a good situation to win.
2: You find an anomaly. So, look at the ones at those who are going to run one home.
0: Eh.
2: Massimo Kakuwa, like a machine of Super Baba.
0: Eh.
2: And I'm along that distance. And I'm colored by family coming in German. Yo ma chati jika ti vuya ku fika ku tirhiwa leni loko ku fikwa la madambu yila ku dya yila ku hlamba se kokwane leyi kuri kumba izeku hi a hi landzi ntsongwana tata hlayisa n'wana a tata hlayisa n'wana na ya va a bazeriwa hi xin'wana
0: hi a ti lava emile moyi
3: alo minjhani DJ
0: hi pfukile minjhani n'wi
3: hi pfukile vahlayisi wa nawu
1: inkomu
3: DJ. Ti sign ti le kombe.
0: Ti sign mi vula n'wana.
3: Muri DJ.
0: Ano ku ti sign mi vula n'wana.
3: Sign yo sungula ya ku se ndisana anga ha va hloniphi se su komba ku va tivela. Ya umbiri. Hi liya yi komba ku straight loko inwana ndisana alava something va hatlisa swinene ku komba ku va swi tiva ku inwana wa vona
0: kasi ka ntho ka ku va a nga va hloniphi na n'wana i ncini xi nga rhanga laya
3: ka yini
0: ka ku va sesi loyi wa makwenu wa sesi a nga ha hloniphi sesi wa yena na n'wana loyi va ngo i fana na vana va vona hi swihi xi nga rhanga laya
3: ku komba hina ku rhangi n'wana
0: ku rhangi n'wana
3: va ku na va ku na mavulavulelo ya yena a nga ha va hloniphi a ni n'wana va n'wikumelo ka rikatisiku ka a nga ha hloniphi loko se a vuye kaya
0: o a ni vulela hi laha mi nge tirhi xo rhanga i ku va a nga hloniphi
3: and a vukatini DJ xisa lexiya a xi yo n'wi hlongola hi maveriveri xisa lexiya a xi teke bolo a minengeni
0: Vatho
3: va xi teke na bolo leyi a xi swi tiva
0: se hi ku teke bolo ya milengeni a ni sori ku mi nghenelela loko a teke bolo ya milengeni se why hi a sweswiwani a tlhava n'wi caca loko se na yena va tlhela va n'wi tlhava kixi
3: hi leswi luya a nga na problem that's why a nga ri ku tengiseni loyi a n'wi teke ku sungula
0: mara n'wi cacini
3: hi leswi ni vulaka swona i n'wi cace hi ku tiva ku swi va ri a va hanyengeleka swi nga endleka a swi tiva ku swi va rhinga nsati wa mina hi nga ku a ni n'wi tshembi hi nga ku i ya ka xithabana ha nsati loyi hi nga ku i tlhelela laha ka DJ Mrex ivi na loko ku tswariwa n'wana a kuma tisayini to karhi leti ti n'wi komba ku a ni yena a nga kona ene papila nga tsanangi leti ti komba ku straight ku n'wana luyani wa Surgeon Ridgewell exit la swi ti komba ku straight a ni nge ku a nga kona a nga ta n'wi hlongola straight swi fana loko sweswiwani xikombiso kwalani va Afrika va ku DJ Mrex ni hlongolwini a ya hasi etwaikhi yi haxa kahle ngopfu kasi kwalani ku na swin'wana leswi timanajara na ti-everything swi va swi vonaku ni nga ku swi ndleni swi nga onhaku xitici ya se that's why na mi yisa loyi a n'wi hlongola hi ku n'wi hlongola ni na tisayini leti yena a nga a fika a tikuma ku leswi swi ntiyiso
0: a ni ku na leswi swa ku ni hlongola sata hikuva ni kume xinjhinani ka bawa
3: hayi leswi a hi swa xinjhinani gere leyikulu leyi tinjhini ya tiraka a hi swinjhinana a nga xikuma loyi a nga ta tlhandlana micato a ndlana yini yini
0: ane mchato kuseketele sivara. Sivara ni shoku wa shavi na umu ya kwa hai tekuwa nukate sivara.
3: Kukomba ku, ose, nesia i ente sweso, ili akaanza ni sasa kumati la mangai makona matakema haini.
0: Oh, awalewe langi problem. Awalewe langi, ani loku, mi maka shtandi mkumaku, kuna lako dampa kumati mifika, mi chile tala mi sava mi levela lako manga amitu uu.
3: Awalewe langi, lesi mkuna kusona, ningu, laka kaka mi sanu wanga mshongolo, kuna saile iti kumba kuku, inye mchachi munu, shindisa isheso, shaumbiri, vana, lesheso fana ka vana, kwa hivyo kika tengu mana, anaka. Vana wa mina, vafane vafane vana baba satu wa mina aba ela mwana wa ndisani ya satu wa mina ange siki afana na mina
0: hala kuna kuse aya teke la kawa kukwanu wa ye
3: kawa kukwanu wa bangkulu wa ena
0: ito langa kukwambla hala kawa papa kumbe pambla hala kawa kukwanu wa mani kumba kumani ito langa yenu kia itzavla kui.
3: Hey, DJ Mrex. Nina. Loko, mila kutekela. Tekela ni kawa kukwana la yingini, shikondi.
0: Kawa kukwana vaya?
3: Kavana, baba.
0: Eh? Kukwana, vewa kukwana mambiri. Kuna lewa kwa mwane, kuna lewa kukwana kwa la kaya. Kaya.
3: Si, luye ae, le kawa kukwae. Hile kawa papa mkulu wae na. Lakuna tekiwa mani kulu wae na. Loko afana na mani kulu wa yena asita wasikisi fambelana mara loko afika afana na papa nkulu wa yena asimechi sisele
0: anga fana papa nkulu ifana na mwana wa papa nkulu
3: eh nikula bona bana lawa kasi ivana vele kwini
0: vakwele ka
3: papa ani mtaku bana bafa mita kubaku bafana na papa kona DJ Mrex DJ Mrex bana ni wana ni it is a total yiller valela DJ Mrex
0: oh
3: yiller valela ma vosu kote leswi nga kona hinkwaswa ni it is like anga sungulu ku hlonipha hi ku tiva ku sisi i va tivela 100% one bona sivara loko nwana vo fika vaku waluma lumiwa valolo va tshikana ndlela ya ntirhweni va bibula n'wana va n'wi heleketa tliliniki
0: swi nga ta fa swin'wana swivara
3: ma swi vona a nga ta fa n'wana swivara ka vula maliluya maliluya hi ku ya hi mina mani ta ku inaxom se vo sungula i veke kahle loko a vo kota ku n'wi tshineta va endla DNA mara na yona DNA swi nga ndleka va fika va ku va tima ndilo va ya xitangeni va baza va teka xitirhisiwa xa parafini
0: e phela leswi ya lava i ya munhu i castok na we i yini ka madlala i khombini
3: i nge pfuki munhu wo fana DJ Mrex a nge pfuki boksara wa swi tiva ku na hiti na a nge lungi
0: unless u tembe va bandi
3: ange se swi fana na sweswi loko va lava ku swi endla a va vi va siva ku va endla yini na ku swin'wanyana a vo ndla swesweswo hi ku ya hi mina va yi tshika va yi teka ku a swi ri hi swona a swi tikuleli swi ya mahlweni because loko vo pfumelela ku na sivara a kha a tshinela leswi a nga va delelisa hi swona swi nga ndleka ku tlhe ku va na wa wumbirhi n'wana ene mi ta kuma ku loko a ze a delela swo DJ Mrex sivara na sivara va nga va va ha ri ku hlanganeni loko se a za a vulavula swo andla yini yini oxa i ntshiko luwa mana swa boha mana isiswa a loko a ku a yi tshiki ivi na mhani halaya va yiseriwa swinan'wani na loko loko loyi wa sesi a ya va fika va ku n'wana a nga ku fana mafana a ni ma swi taku hinkwenu mi vana va xithabana mala ku yi nghena ka yini that's why va mhani
0: timhaka leto fana letiwani ti enti ngopfu
3: ti entini ti na problem ya ku mhani va fane xin'wanyana mi ta kuma ku mhani ve loko a yimeni mhaka ya ti-checkers ti ta ku hi le ka sivara wa teachara luya mita kuma ku swi so DJ Brex na vo mitswari loko ko vana nwana loyi nga ku mhani isa ngo ku chekasa habi ari na nuna vanga swikota ku ava ari na munhu wele khelo va tle va switumbeta 100% kuri i chati wena iki i hanya na munhu wunwe i ra problem i nga holoveliwa na kuva i wisele pula leri rholeriwaka ku ri tlheriwa ehenhla ka tafula i ku laya ve le ku deleni hi yin'wanyana leyi loko sweswi loyi a ringeta ku ya le ka mhani va fika va ringeta ku lava ku yi blach va nga va va ri ku tiveni ka secret ene swi nga endleka swivara na swivara va nga hambanangi behavi leyi swivara loyi a nga ku yi endleni ka lavaya
0: allright
3: swi nga endleka
0: hayi ni khese swinene la ka jiwa
3: a ni mi ti DJ
0: a hi ku ni khese swinene la ka jimu chisa va dakiwa
3: okay DJ bre
0: ni khese swinene
3: Shop.
0: All right. Chisa laka Jim Galaloman, Kasas Nen, Mama Wendel Mangwin. It is to Mark. Magata Gufana Gavano. Eh, Goti Tina Gojurgul.
2: Atina Goji, Kufana Gavan. Mara send the answer cock Fana Navano is on a problem. But as you didn't create in Gamano and King, I am a gang of Yakwana Bafa. Mara now, Utenikan and Karo, Kulam to Sasanto Sano Nawayana towards Manalu. Ei. No man, after my baby, n'wana loyi anga xoti nchumu mara a ku xava mhana n'wana ku xava nuna wa mina. Swi ni veka kwimi.
0: Ve n'wana swi nga hantswa fana a tekela ka vakokwani. Se loko o ya tekela ka vakokwana ku huma ku mhani.
2: Hinkwaswo possible. DJ. Xa me xi n'wana ni xa mbirhi xi fana na ndzisana ya mina. Ngala bunda ku ndi hleketelela.
0: Sikunza ka hina. Is it why?
2: No aka bana ba xinduna. Oh ku ndi sani, mwana wa ndi sani na mwana wa mina vanga fana. So I just think ka vaisato ku why is fani swi ga fani, mara aka bana ba xinuna vanwanyani. You can easily relate man. Hayi vana lava mbiri va fana.
0: Eh na mina
2: va. So I fanele swi hava na argument ya ka ba xisati ke. Because if guy na swihumelela hi all over what about my son?
0: Na me va ku vana vanwanyana va va makoni wa mina. Va ha ku hambana ni va mhani, mara vana va fana.
1: Mara muhashi, swi na khombo ku siku loko iri n'wasati siya makoni wa wena na swivara wa wena.
0: Ah, ve swi na khombo.
2: No, I think so Jane, issue ya liya ya ku.
0: Ku yi nga tshika
2: yi. Tumbuluku. Ka khale. A u pfumela ku swivara a teka va makwavo. That thing swi koho swa hanya ndzeni ka hina. Se loko munhu a siyiwa na swivara i ti byela ku a nga salangi na ndzisani ya yena. Mantwisi a nga salangi na relative ya yena.
1: Swin'wana mara kokwana ngoveni a swi vangi hi vavasati i twa ku wena loyi swivara ya wena loyi i famba ngopfu wena nyiko i n'wi gada ku a nga famba.
2: Se ma yi vona kunele yin'wanyana. Because na loko hi ya bibeleni sejeni akuna la singa nandu ku tikuma u teke va makwavo leswi singa nandu ku teka nwana wa step a hi ngoni teka nsati loyi a taku na nwana bibele a hi ni pfumeleli ku ni nga tlheni teka na nwana wa yena va nsati wa mina
0: okay
2: ama tsheni ka xikombo xi do
0: le wa ke mingi ser mulo moye
1: okay
4: na nanga nanga
0: e fukile minjani ngwe
4: Eri strekare kare bubble sheet number 9 loko 80 u hilela bolo e fane enda yini
2: e baya kore
0: swi ha kuni make hi mani swa ndleka ni make hi madzonga
4: le vula loko ri strekare e bubble sheet number 9
0: e ni ve ni tirwa mele ku kora
4: loko 10 yo hila bolo ku hilela bolo iku hilela ku enda yini
2: e baya kora
0: kora kumbe ni phasa unwana
4: ane number 9 e munda loko e position number 9 ane striker
0: striker
4: Ha boti leyi xitirekara leyi. Namanta swi endla leswi.
0: U swi vula ku number 5 a yi tiyangi
1: kahle.
4: Loko va ku team yi winile hambi yo wina hi on goal. Va yi vula ku yi winile yi tela 3 points.
0: Kahle kahle layi ku na on goal.
4: I 3 points.
0: Alright.
4: Boti luya mina a ni ta n'wi poyila ngopfu loko ku ve na nga ndlani swi swo tana. Impela ni ta ku hamisa loyi i huma kwihi siku ra kona. Phela kahlekahle Xikwembu a xi nyike mavoko. Ene boti luya a nga dyohangi, masitoko a nga dyohangi mhaka yini.
0: E-e.
4: Na loko nsati wa vona a wu lolova ne. Xifara thoga lexi a xi tata xi ta hlayisa vana va sesi wa xona. Mele ku ntweni.
0: Hamito, a ni ku na ku vana va sesi wa vona va ya kwele ka ka vo va ya hlayisiwa ko.
4: Leswi a swi la ku za swi ya xona le ka DNA.
0: A wu swi tshika ku vankati ku lowu.
4: Se vo nyuma ku va swi khwiza va ta ku i xaviseleni kutana i xavisele nuna nsati. Va chava va swi khwiza va lo hila rete va hila va ka va swi vona. Ni nge teki na siku na rin'we mani ku vula ka mhani anakanya, ni nge teki kondzo i ri visiyana ximanga swi kona ku laha ku lo n'wi nyika bojiya Xikwembu xi nyike mavoko.
0: No kala Xikwembu xo lahlahleleta kunene.
4: E?
0: A ni ku Xikwembu xo hlahleleta kunene na.
4: Laya xi lo n'wi nyika lo nyikiwa i lo nyikiwa bojiya.
0: Oh, okay. Se ku ndleka yini la sweswi?
4: Na loko va ku hawa va delela njhani njhani. Wo va komba ku sese a mi ku ni lo punta na. Loko mi ni nyika mawisa na.
0: Se, mi ri sweswi va ndla njhani sese ku ve ri va na nkingha?
4: Na va na nkingha vo nyuma vanhu ku vanhu va ta ku vona va tlharihangi va why va teka nuna va nyika mbisana.
0: Oh.
4: Na vo nyuma sweswo.
1: Mara a va ngo vona ku ndzisana ya kona exihlangi ku i na nghondo ya vutswatsi a ni tshembi ku a va swi tiva hi ku loko a ya laha kaya o va na malembe ya 17 hi vukhale ene ku ya hi
4: papila. Mavoko. Hi to vona hi ti vo lo n'wi hilela mihisa
0: ku ya a nga ni
4: oh, alright. No. Mpela a ni ta n'wi blema ngopfu loko a nga ni ntirho lowu a nga wu tiva.
0: Oh. Ha? No, i kesa swinene the original.
4: I the original i munhu wa vito.
0: Inaka.
4: I xibela James Ntile ka tema ka maxamba.
0: Kesa na ka tema.
4: Hambi na a ni nga ta yi ala.
0: Oh, na n'wina mi nga ta...
4: Ta ni rurumeli loko ni vulavula, a ni na mangangamelo.
0: Oh.
4: A ni na mangangamelo ene nomu wa mina u nge pfuki va na marengo.
0: Hayi na mntu kahle.
4: Noni kezing.
0: Dango. Ora this bela ni simse valaka eka tema la indlela yaleyo. Ey, timaka ta ko.
1: Vasvara ava vhaki ka vasvara.
0: Mbere swinga toloveliki. Mbere vanga toloveli ku vhakela ku vhakela si fane ane swi tiku ku fane ku vhaka vasvara wa xinuna na.
2: Pela swi ni
0: swa. Vana vasvara wa xinuna pela. Na ku hala kaya ku nga tshika ku ve na nqinda nkinganyana.
2: Mara swi leswiwani ni ta nga ku swa hlangana hinkwako. Lomu swi fika ku swi hambana kona i ku aka munhu wa yisati hi tolovele ku munhu u sala a ta hlantswela kahle loko se nuna a lovile. A ni tivi ku a mi swi tiva na ku aka bibele ka munhu wa xinuna yi ri yini na. So bibele yi ri loko mina na ntsongwana ya mina sweswi hi nga kona no tshuka ni lova ni ri na vana va vanhwanyana ntsena n'wansati wa mina a nga fanelangi ku ya tekiwa hi n'wanuna wun'wana i fanekele a tshama laha mutini a hundzuka nsati wa ntsongwana wa mina
0: se loko a ri kokwani ke
2: a hi swi tivi mara hi ri loko ku ve ni a nga tswala n'wana wa xinuna a nga pfumeleriwi ku famba that's the Deuteronomy 25
0: si loko u ta ka mina hi ku ha tswaliwa vanhwanyana futhi na luya se swi ta vula hi se ku ta tika.
2: Se fane a tshama layani a hundzuka nsati wa mina ndzisana ya mina yi n'wi hlayisa.
0: Eta zavana vana va tetari yesh.
1: Mara iko kwa ngoveni, ngapfumela ku n'wansati un'wana na un'wana i hanya a ri na munhu loyi a n'wi rhandzaka. Swo ka swi nga pfumeli ku a n'wi rhandza hi ku i va a ri na nuna nkarhi wolowo. Ni vulaka sweswi. Sorry loko ku mana xihlovo wa mina.
2: Hayi ta nga hi twa ku chumu.
1: Nghena ku hi lovini loko no lova sweswi. Loko ni lova ni hlamala. Bambala nyana mpasa swa xikadyana nyana andzhaku ku ri na n'wanuna loyi a nga ta fika a ta ta tshama mutini wa mina i va a n'wi tivele nkarhi munhu ma swi twisisa nyana phela mara vanhu lava swi vulaka va tshama va vekiwile n'wansati un'wana na n'wana i tshama kha swi tiva ku ku na ngoveni ko va ku sweswi ni nge n'wi rhandzi ku na ha ri vukatini ka khona sikuotso a nge kuluka
0: ene loko ri kha ri endla lava va kha va yimbelela va kha va ri leswinene va khagivela imvulu I'm fooling for any bella going for bed.
1: But it's how many young cousin went. Somebody go seen in there. Cosilogun and a mali.
0: Yeah.
1: A grilly.
0: Mm.
1: Navana look, Vavala, look, Monique, Mottaka Mike in Minica, Vanava move.
0: She was a little char.
1: Because it wasn't clear, she could dead.
0: Isn't that an after gone to after
1: tears? Mara Lagunga, a mali with a Hutakoyaba. Munsiela mashanguna wo famba baba a re re famba swona ku la khala bya ilovile ne a isi yangi nchumu mara nguna na mali ne mita vata vona va mufi loko va vulavula
0: wo twa rastem
1: tshi xa ku xita hi xilungu kuri a va na stress na nchumu ni you was here
2: se mara ku vula kahle ka thinking ka ku ri makaka ku va ka harava nchumu
0: a va rilela saka ri nga baya ka
1: tshika ma hambana na le nkosini munhu loyi ku nga hava nchumu
0: ta mutona na ndzi mita chamza ku rila hiku Pele no wa mhloti kwa.
1: Oh wa. Mama mwana kama nambela mwana mimi tu anoku ba. Mbele mfambile. Mfambile.
2: Mm. So ya kuna ndlala ndawele.
0: Mfanele ngwe se khome muti lo hinkwa uri uya. Mihleketa sweswo vhele ku eh akahara unwana lonkulu hi mini.
1: Mara loko vana mali sweswo a switi. Ni vona mali ku thula busiwa.
2: Yeah. Yeah.
1: Ku swana ku kosi. Mi kahlwa ku amukela ku anga haru kona i fambi mara ku sele yini
2: mali
0: ave vele vele na mali ya hlantswa bona mali ya hlantswa no hlantswa munhu swi swinengete tani i makuma se
1: mara ntiso bona ni ilovile anga si yangi mali swi vula ku munhu yelo anga si yeriwangi ku mali i hleketa kambi busiwana na ku ya hanyisa ku yibu ya mahlweni na swa mu kuma ku vana va vanhu lava va lovaka loko va ba vona va va siyele mali na nkosini va vulavula xilungu bata va ri na xipeach swi vulavula xilungu swi nga ri na mhaka na ku na vakhegula na vana va lava ku yi
0: se swi heleketa na xikhomiti umbrella
1: ya mara loko nga ri na mali mi ta n'wi twa munhu a yima gimana na yinga hansi hayi mati va sukuleriya loko mi ku ni nge wile ku mi ya xibedhlele a ni swi teka ku mobula ena mi ri serious a ni twa kwaaeii
0: a yela ku ni khumbeke ngopfu
1: ene khumbekile
0: vakhelwana
5: Analoni, o fama na makelwa ni, wema

0: celebrate 100 years of cheese.
1: Unga Duraluud Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisundi va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Walala wasala, Rico Dico, Eva Winbarida's Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele Nkwa, Ulama Kama Doroba, Lama Kulu, Kusuba, Epulukwani, UBM Tsangwili Ansi Ansi, Lufthega Details, Rhino Boards, Leto Pumbula, Leto Nga Chavik Mati, The Toilet Nut Bathroom Sets, Natuvoni Telenruini, Hishavsa Nunzo Gandrua CE Stamp, Leshibulaga Ifikelela European Quality Standard, Mishava Kangwe, Mishave Love Tomi Nkwa Tujangwina, Lami Tsangwili Nga Chichuwa Gunza Ka 50%, Yikumeka Kama Lamlele, Eka Aray Dua, Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
2: Jinke Private Clinic, lay it clinic, lay puna gaman na man, na swana butsunguru jabona, it joshi imushele hensa. Yipuna ilish lanzelanga, the RIV, mabaji atingana, marambu, misia, na logumuna atwa isudi, kasabatela bapuna na shunonzo, hit 350 rand in sena, asthma, batela ba endana sona, hit 350, kukambela miru wawena, shikalo shabana, nabu yimani, HIV testing, hit 100 rand, batela babana chronic treatment. 350 rand consultation ya bona 350 rand loko vakutsulela ekaya 1500 rand ntsena loko uri eka malamulele na giyani na nwina vati medical aid vaswikota ku mpfuna kasi tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna tikona kasi family plan 800 rand vakona egiyani a Bankstown va kumeka e matrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ke le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusonile ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi Eka 066-257-5568 066-257-5568 G-Care Private Clinic
1: Sky Tent yiri ku tshulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambana na ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent A company of Sungulang Bayita again, it has some attended, not a mobile freezer. SkyTel.
3: All right, Karoko Kongomala, Kumika, what means a Vele Kongomagatelika, our Lia Malunga, our Lia Kumimbiri, et Magatako, Rastem, Makelwan, Simra Katlish Nene, Ringam Nicarona, and Seromian and Tempagawa, Timagata the Junior. Ever the junior she boshitele the magato talango of man. Eish. Makelwan, very one if anana makelwan. Sasha ambanang na soko magali vlaloka yo.
4: Asha ambanang. Koba ku sisi kinga wana bafane bafu sisa jo sungula moaj. Uri manilu yi anga batuala wabaranda. And na loko kuwe ni ndisani ya bo sisi lava wana. Inde xoxo lexi mhani va xi vonaka ku hava lexi va nga ta xi vula ku soriwa ndzisana ya vona hi mhaka ya ku vanhu lavambirhi lava va tswariwe hi munhu wun'we ku nga mhana vona so that blame ya ku va twa ingaku mhani a fanele a va byela leswi va lavaka ku swi twa swi impossible there's no way mhani lava va nga ta xavisa n'wana ku ri ndzisana ya wena yes va swi vona na vona mara kumbe no swi tiva va swi tiva i vurini va wa ntombi uri n'wana loyiwani wa sivana kumbe va swi tive a ha ri miyimana ku vuyimana lebyi bya sivana ene mi nga kuma ku the minute va discovheraku i miyimana hi vona mhani lava vo phuxa ku n'wana loyi a kume munhu fast ya vukatini hi ku tiva ku loko o va muyimani a tshame ndhawu yin'we swi ta create ti problem se loko o tikuma a fambini maybe ku nga va swin'wanyana mara at the end of the day hi vona xiyimo xi nga ha tshamiseki mhaka ku loko a vuya vukatini i vuyisiwa hi mhaka ya ku n'wana maheveve ya fika ya ku i fana na sivana se nuna a caca mara a va swi teki kahle and ni 100% xa ku loko a vo swi tshika va ku anyway i n'wana wa nuna wa mina to hompe va nga vutisi nchumu a va nga ta va na ti-problem va nga lava ku tiva migingiriko ya maendlelo ya nuna wa vona a va nga ta va na problem mara na va va na problem hi mhaka ya ku on a daily basis va lava ku tiva ku n'wanuna i le ku ndleni ka yini i ya kwini why a jikajikela hala ka hina ku ya pfuxela mamazala so swilo leswi hinkwaswo va khiretela ti-problem ti va nga ndzeni ka tona ena ku humala swi nge olovi mani
5: a swolovi ena mi nga kuma ku hansahansa leyi ndlaku hi lexi xa swivara wa kho leswitsongo se xi lava ku ntiyiso a humele a rivaleni
4: ya
5: hi tshame ni vona filimi yin'wana ya
3: xikarhele ku tumbela
5: va yi vitanaku i blood
4: sister ya
5: sesi luya a fika tekela makwenu wa yena nuna a tlhahetelela a n'wi
3: dlayan'widlaya
5: so ko va kuma ka mhani va ngo ka va nga hi byeli ku i ncini xi antswaka ka ku tekeriwa hi makwenu wa wena na ku ndlanga loko swi katsa makwenu wa wena swi vula ku na ndyangu hi woxe wa tlhantlheka i dlaya vatswari va wena va vavisa miehleketweni ku
4: va fane va langalanga la ya
5: ene va swi twisisa ku na yena i evukatini nuna wa yena wa n'wi rhandza ene ku va mi ya tshama mi ri vambirhi phela swi vula katukuluni wa wena i makwenu wa wena i rivango ra muxaka munhu a swi olovela va khale ena ku va ku ri na tirhizini
4: na matshamelo ya vona va khale a ma hambanini ngopfu hi mhaka ku i vule ya khale a ma ri west ku tlula masweswi hi mhaka ku makhale a va tshama ndhawu yin'we mara masweswi wa swi kota ku tshika munhu ka khakhala lowun'wanyana u n'wi tshikaka nhlaniki ma switwisisa ku ri vavasati va wena so when we look at the situation ya khale a yi ri west hi mhaka ku a mi kuma ku just the clan sweswi timaki leswi ti nga tshamisa hi swona hi le ka manikhulu hi le ka mhantsongo hi le ka lowun'wana hileswaku ivhe i swi tiva loko xi nga ri kona ku xi le ka yindlu liya eka laya
3: ivya miyindlu yi va xikarhi
4: kumbe ya n'wi va xikarhi yini so swi mi swi vulaka at the end of the day ku tlhatlheka relationship ya muti
3: pfuka yima kwala nyangweni i langutisa ku i nga ya kwini ya dzumba kona
5: mara laha fanekele ku olovisa ntirho i n'wanuna loyi a xinyata a tshama hansi na nsati wa
4: yena mana a nakanya vana swisweswo
5: a tshama hansi na nsati wa yena a ringeta ku n'wi kombisa ku nsati wa mina xiyimo lexi a ni serena xona a xi nga retile a ni mara anakanya va yi a ri tirhisini ni vula ku phela n'wansati wa xikwembu i tsandzeka ku twisisa ku
3: endlea ngo ti number hour once
5: a nge wisa ni bya tiva ntiyiso a ni n'wana lowa makwenu wa yena a ngo va vukatini
3: a swantswu ntiyiso wu boxa hi lowa makwenu wa mhani
5: i ta swi twisisa i khi swi tiva ku
3: tlhandla vamakwenu vana va munhu wun'we na loko a ba kumbexana va ta kha tsetselela se nuna heyi va ka mhani swi bejele foni yi rila yi layitisa sweswiwani yi ku ta yi tsala ku unis hi ri ku dyeni byi nga dibeka va ni tshama la xifuveni
5: ya lava ku tiva foni ya nuna
3: a ni yi le tafuleni hi yaleyiwa yi tshamise swi mayivo yi rila hambi loko yi saka stayilesi laha xikrinini a yi ku na stayilesi yi tsala vito unis
5: hi mukhocha
3: nta wa ka ma unis
5: ni
3: tsala ku boti rejiwe
5: hawa ma va byela ku na madyambu loko ni nga foni nga foni
3: a swilo swi na tinhloko
5: hawa swi kumisa manjhe loko ku ri ku va fona swi vula ku se va lata ndza mitswaka
3: n'wina mivalasweswoela valasweswo ku hala yisuka hala
5: mara swi hi ku n'wina mi va nike yini phela n'wansati ku va a fanele a delela munhu wa yena i maendlelo ya hina ya ku hi fika hi nyajisa nsati to husuka hansi na swi vula ku munhu yaloyo a nge ni twi
3: heyi va swi hlange leswi nga ku masiku malama tshikela kwini mbi lexi nga xihlange na ni
5: ku feriwa yini xikulukumba yi rilisaka a na ku pfuxela thanela vusiku
3: a ni nte yi nga foni
4: pfuxela thanela vusiku mani
5: nyanyukise sweswi loko ri ximutanixi ku byeriwa nsati wa
3: wena Tiku ama hi phone ili hm mawe swi mungana sad sen nuku kume ni ri na sad ni
5: kana ku ri ku DJ phela mindyangu ni ya hina a hi hlupheki hina kokwana ngo vele loko se hi famba kula handlela ku famba ku vunga vunguwana swidlekane kulavuwa na swiwintsi kulume swi kumaku kona hi famba loko hi ya hi ya chongola le handle a rona kala va tshama va ku famba ni miya lava madleke va mi tiva mi ri mihlengo mi tetaku i mihlengo wa mina i swiwintsi swa yini na madleke ma yini i nyimpi munhu ku fana to tipoyinti
3: ni la ku nyanganyeriwa
5: kusuka kwanamke Pastor kuna wa nyanyaro va scam butsare hina eka vaphorisa hi mbyela un'wana wa tshamisiwa un'wana na byeriwa ku twana na boti wanu lovola loko i nga ni lovoli ne ta ku endlela xitori xa to huta swi tivi kumbe ni ku yela police station ni ku in rapile
3: a fambi
5: so ene n'wina hi machava
3: mem nga ni tela straight
5: e-e mihlengo mi languta swi swimbirhi mi langusa xiyimo xa ntirho mi langusa na ndyangu ivi loko n'hweti yi hela se swi mi tikela na ku yisa mali kaya ku hala wani mi le ku xaveleli mi ke mi rhaberela ku dyeriwa mali
3: iyo mhaka ni ku meme nga mi tela le ka gym mi tsemakanya mugero mi ta ni rhwala
5: lexinyana
3: o mina xihambani lexi
5: ku na yin'wani mo hi va byela vayingiseri nga chave malembe ndhaku a ni vona ku se hi ya ku gimeteni loko hi khoma ti-meeting vhulu un'wana na un'wana a ku fane ku va na case ya rape ni nge vuli tiko hi mande rape ene ku rape wa munhu wun'we phela
3: Oh
5: no masa boye le ka xikombiso vita e ba ku rejoin Monday if le case ya rape vikile ri one case ya rape so station commander was aba hlamala munhu hi mvulu nwana nwana ango rapeiwa ku endla ka yini ka hlakahla ngo tata pfula case ya rape ibi za hi rumela mafokisi va ngungumela
3: ba
5: ku le business endo ku kumba ngopfu se loko nwana mi ya mfika mshota hi 10 rand iku one tolobe wa swi ta ku police station
3: mo
5: i tata pfula yini case
3: Iso yo maka ka ese hina botala ho fambela mahala hina nanda
5: ikini manda
3: ithekile ayi ali mara
5: yilovorile manje thai ku vasase se va biya loko va hisekela vo sala loko va bebela
3: swa iyo
5: velo
3: ava biya
5: lesi kombela na ku se fanela ku tsundisha na xona kokwane goveni loko jika jika jika
4: ya
5: mara lava ingana vona kaya aba baba sathi ba hina hi ba tiva ku baba sathi ba hina baba sathi lava a ba wisi ku hi landelela loko hi jika jiko kuniye kwini ara loko vungela ngomunhu no vuyisa ka i ondisiwa yini loko nweti yihela hinkwaswo i swa wena ni kona loko hi complain a hi khangamate loko kuni vona mara leswi swo loko no humela nyana e famba na mani i hinda ta ka hindzana ena futhi hindzana luya i minyanga tsongo i fela yini loko hi kiki meta imasi ane ra xibakani xin'wana vitile ra ntsendzele ku masitwa ku ri huma kwini
3: vona na xitivi
5: mashite ba bakane shi ani tsale ku ntsendzeleke loko mthabito leri ya anfamba aneni wa byala mina loko ni ka sitseka byala loko ni ya byaleni a hi famba na va makweni sata vuya famba ngo famba tsama hasi hi birthday ya mina no vuya ntsale ximovha ni ku ntsendzeleke a ta kota ku wisa ku byala ka
4: ntsama a ta switiva ku xinge wisa
5: xa nge ni gate a xivona ku ntsendzeleke a ku vita ni ku hawa ingeri twisisi vita ku ri huma kwini ene kuri ku hi ku nkarhi walowo a ni swi voni ku le ku xaniseni ka yini ka muti wa mina mara ni vuxanisi ku endla yini ku a ni tshama ni vunga n'wansati ni vuya na yena ni tiyela byaleni mi loko ni da kwina no ti cinela i va ni vona ka tivhidiyo ni karhi ni cina ku i cinisa leswi na va ni tsakeni na van'wani va vanhu leswi a swi ri hi xiswona mara ku na n'wansati loyi a nga chaveki that's why loko va ri na ti-women's conference a va tsundzuxana a nga chavi a phaba a landza n'wanuna a
3: byalen'wanuna
5: i fane a sala ri na
4: Yeah.
5: Ma ta tshama na hina va tiva ta mbyela va. I found one it's hammer in. Ana swona ku
3: ina. And once vo mtela dzaleni. Makumi hi loko hi tshamini minga ri kona.
4: I bulu ra kona.
3: Yeah.
4: I think just va ringeta ku swikombisa
3: sejelana
4: na ku. Ku na loko hi ri kwaleni hi ti vona hi ri vanhu vanhu na vo helela. So the minute one sat a ta tafukani kwa kwa. A hi kaya you lose that value.
3: Loko ni suka kani ku. Ya ku boneni ka bola ni ya ku hungaseni. Mhaxani ya ku vona tinwela byalani ya ku hungaseni na van'wanyana. Leswi kort a vuyi kahle a vuyi i na yini bini tele kasi yo sayina ku ndhavu hi nkarhi muni na.
4: Ma yi vona problem ya kona.
5: Ho chava ku hi le ka xiyanimoya laha hina na vakokwani ngo vele na nhlangano wun'wana. Ene loko mina hi nkarhi luwa wa mina loko no byeriwa ku hi hina yini a ni ngetela 2 hours ro hetelela a na ha tshama xikhulu.
3: Mm.
5: Hello, suka ku ri na xitokofela ka mapayini fika ni byela bava na ku bava a ni lata ku hi ya vona hahani vuyehle bava va nghena xibakani ni byela makwenu hi famba swin'we loko hi fika ka a ka mapayini loko a hi lata nghena xava tibiya timbirhi ni byela lera ndzisani ni ku hlomula fuse a hlomula xibakani xi nga ha start hi tshama hi mabyala ku ku 3 se hi vuya kaya hi vuya hi mina hi bava na makwenu n'wana n'wana a huma ya le mutini lowu
4: a ya mutini wa yena
5: koko hi a va vulavula ku nchumu hi mhaka ya ku va chava mani
4: va cha mukhalabya
5: loko ri xa na mpundu va ni vutisa ku ku ri nkarhi wo vula ni ku
3: na leyi va nge rasilini hi ku a va fambe na vanhu
5: ma yi twisisa mara a ku ri tin'wani ta tindlela
3: se hi ku hina hina a va ha ri kona se hi ta switisa
5: na a hi tshame na hansi ma a swi bohi ku minkarhi leyi wani va ta va hi pfumana na tivheni ku lweriwa swilo swin'wana ene swilo leswi hi karhataka vavanuna i ku famba hi ya hi ya tivungela swilo hi la ta ti-extender hi karhi hi swi tiva ku swilo leswi kokwani ngoveni a yi hina hina xidzi loko nkarhi wu ya wuya ku ya vuya ngoveni luya wa yena wa ntumbuluko loyi ku nga yena hi xiswona mara hi mhaka ya ku kun'wana a hi toloveti ku loko hi suka hi ya hala hi la ta ti tsakisa hikuva hi tlhaya hi rivala na ku hi dyeriwa mali hi leswo mi spenda mali hi ku ya xava swilo mi tlha mi ya hakela na guest house mi tlha mi spenda mali yo tala ku tlula loko mi ri la kaya ene a kaya ni si tshama ni byeriwa ku famba ya xava swiyiniyini swi nga ta byeriwa xona ku mugayi wa hela ntsena
3: ene kahlekahle timhaka ta mudyolo wu durha ngopfu
4: swi durha ngopfu
3: ku tlulela nga ti tshamela kaya na loko muholo wu nga vi konakona straight ni ku a yi holangi wa swi twisisa i ta ya tikolotela khavichi a ku dyiwa
5: ene na hina vavanuna loko swikweleti swi hi hlupha hi nga toloveli ku hi fa nato loko ku

0: sesi va lava ku pfuneka swinene, mara hey ku pfuna sesi loko mina ni swi langutisini ka tika loko ni kha ni swi yingisela kahle, cause sesi vona vo lo ti tekela n'wana wa vana vona a ta vukatini phela ku no za ni teka makwenu wa mina ni n'wi siya la ndlwini na nuna wa mina, mina ni ya ni ya tirhela Joni, n'wanuna ku dani a ya handle i to ti vulavulela kwala ka sivara. Ende sweswi sesi va ngo va sola ku n'wana i fana na vana va vona, ku nga va ku ri ntiyiso cause of va ye va vulavula le ka vakokwani le ka vakokwani va ku tswala vona sesi va byela mhana vona ku mhani mina sola ku makwenu wa mina se kokwani lavaya mina na swi twisa vo pfalapfala ku hayi hi ku wena na hina mafana vo swi pfala leswiya va ndla vutswatsi vo swi pfalapfala ku n'wana a za a kula ku sesi loyi a nga twi ku vava. Ntiyiso i ntiyiso n'wana i wa vona sivara, se leswi n'wana u nga wa vona sivara leswi va ngo sivara va xave na homu ku a ya ku cateni le ka mucato luwa leyi a nga cata kona tekiwa hi boti lavayani, sivara ku za va hatlisa va ya xava na homu a va endlela swa ku sesi luya a va rhula tile mbilwini swi fike swi tsandza le hikuva sesi luya ni ya twa vukati ku na ndeyi ya byela nuna luya a tshamaku na yena va ze va holova swi vula ku va ze va holova siku ra kan'we sesi leyi a nyanyuka ku phela mina a ni ku xaveleli a ni ku xaveleli mina phela mina sivara kumbexani phela mina sivara va ze va ni byela ku va ni lava se buti leyi swi n'wi vuyisa kwalano a pfuleka matihlo swi vula ku buti leyi a n'wi byela ku swi vula ku na khuriri ro ta na rona ku ve hikuva ku ri timhaka ku va hoyihoyi sweswi nga n'wi endla ku sesi leyi a tshika vukati a tlhelela ndhaku so ma ni ta va advise ku a ri dzi sesi mo amukela n'wana mhana wena n'wana mhana wena ende ku n'wi zondi ta n'wi endla yini ku ri se xivongo mali a yi yangi handle yi te mutini na loko ku ri ku mali va va lava a va ta kuma munhu we le handle va n'wi nyika mali va va lava va ndle kahle ku va ndle kwala kaya a va zama va nga ndla kulu a va ndlangi xihoxo va koke xifuma xithe xi vuya ku kwala kaya mara a ku gcineni wena sesi leswi ni nga ta ku advise swona swi lava i tlhogomela hi ku u ta tikuma i tshike vukati vukati byi herile ku tshame yena nhonyani lwa sweswi i ri wa ku petsulela wa ku tivela i tivela na nuna wa wena i ta kuma vukati se byi herile se ku tshame yena nhonyani lwa laha mutini so leswa DNA ko va ku bayisisa ku ha ri na DNA yi vonake khale musi swa tikomba i ri vana va fana na n'wana yi fana na vana va wena wa swi vona sesise wo ku a ri hedzi n'wana mhana wena n'wana mhana wena wo kodelela inkomu baxa
1: hi teto
2: no hi straightforward I think xi lexi sesi va fanele ku va careful ka xona i ku tikuma va ti hetisele vukati hi voxe hi mhaka ku swikoweto swa ku va nuna wa vona na ndzisana ya vona va rhandzana swi le henhla ngopfu mara hambi swi ri tano swi nga va swi ri swona ku ve na nyanyu a ka ndzisana ya vona loko a ri vukatini sweswi mi swi vulaka ku DJ mnandi mnandi va ti twele ku nyanganya ka sivara va ve vukati byi fika byi nga va niki swona leswi a va expect-a swona ivi siku rin'wana loko va bula va ku wa tswala wena yi vanga nyimpi misa loyi a za a lava ku tiva ku ni za ku ni vutisiwa ku wa tswala leswaku vhiki rin'wana ro kwani wa vutisiwa loko wun'wana n'wana loyi wa ngova ku sukela n'wana wa mina wa tswala wena swi ze swi vava za kahlekahle ku humelela yini ivi se loko a endla background check a kuma ku yi xiyimo xi bihini sesi swi ndla ku sesi va tsutsuma va cacwa va ya kaya mara hambi swi ri tano mhani lava muhaxi na sejen a va koki moya va accept-a ku n'wana yi kona loyi ku nga na maheveve ya ku i n'wana wa laha mutini loko ve n'wana loyi we le mutini a nge tumbetiwi forever i ta huma ri va va nga swi lavangi vona a va ti-distance ka ndzisana ya vona na ku n'wi provoka swi ta create-a ti-situation ku nga ha control-e ka ndzeni ka muti the fact ya ku mhani u va va va timerini a va pfumeli ku timeleka a va tlheleli vukatini bya vona va ya tshama va rivala hi timhaka ta sesi leyona nuna wa vona va nga ha n'wi vutisi nuna wa vona timhaka ta ku i ngo huma na mpundzu hi kha hi tiva ku i pfuka hi 10 why namuntlha pfuka hi 7 ene va ri na nyeleti halaha mhani hi 7-8 ya dorobeni swi boha ku swi va nyika ti-problem mara loko vo ti nyika space va swi tshika swi ta va nyika peace nkarhi wun'wanyana ku va na peace i ku va wehe hi wexe i teka decision yo tika ka situation

0: and go take that decision. Let me tell you a story. This guy, Akun Satua, and I know some of Kaba, all over it, Makata, Talokovanash issue. What's that poster? So, Saraka, what's up? Says, I was just one unbelievable. All of it, it's like a what's up, session, all of session, if there's a show. Look, so on the Sulatan, and one on the one day, Nini, Poku Poku. Say, I got Papantongway and I've got some stuff up on the car. If you lose a session, once all of them. Block a money, I look at what's up.
1: Okay,
0: and I want to choose.
1: So, I'm going to make several good seller land.
0: DJ so she go papantsa ngwe go block a mone ya lo e nga bone status sa yena wena na yena ba nna conversation tsena she go a sense ngwe block a man men na peace
1: ba bo ye
0: yeah
1: right le mo ye ai
2: a le go mo ntlene ba pe ka tsana
1: oh
2: la ka yena la ka yena ba na tsana ba mo ba te ba mo go bua ba
0: about the series.
2: Yeah, the original. Oh, but this is a grand. I have elegant seven. One about taking one of Manavo, one about someone I know cutting one arm with zombie. Whatever one of man I say, I don't know. I know. I'm
1: going
2: to go.
1: Kiss it. Very, very one of man I say, I don't know why.
0: Mina ni gimeta hi kula ta tsumisha sesi ya kuna nkarhi wa kosi kufambi. A va swi laveli ndhawu. Hi ku sweswi va le ku hlotini ka lexi xi nga ta va xi ri problem. A va se va na problem sweswi. Xi lexi nga ku va challengeni emakweni wa vona loko a nga va hlonipheki se va nga stress ngopfu hi yena. A va n'wi byeli ku vona n'wana ka hina. A mutini wa mina ngati for now. Ni titwi ngaku a ni kahle. Vanga vangi problem leyi vanga ta ku loko se yi fika nkarhi wun'wana yi va tsandzeka ku va yi sola yena loko makwenu wa kona hi ku yena a nga ku tshweni na n'wana i ta za a humela a rivaleni a ta fika va hlamusela ku endlekeyi yena laha nga dabadaba hi yena kahle kahle ku vona va n'wi yisi ku a hlayisa n'wana wa vona na swivara ivi yena a fika a tsandzeka va ka mhani a hi tshikeni ku salasala vavanuna ndhaku loko va jikajika va tshiketeni hina vavanuna nkarhi wun'wana ha swi lava ku hi tikuma hi tshame na vavanuna kulomu a swi lava nkarhi wun'wana va hi tikuma hi tsakile na vavanuna kulowu se mara loko hi karhi hi salasariwa ndhaku hi kona ku ndlekaku swihoxo laha mi ta kuma ku miyisa loyi i tolovetiwe leswiya swa ku a nga jikajiki no jikajiki na loko se a tiseriwa nsati andzeni ka yindlu i fanele ngheniwa hi sathana ivi a fika a kanganyiseka so ku hloniphana amutini swa hi pfuna swinene a hi crime laha loko ri ku hi hlamula hi swa xiphorisa there's no crime a ku pfinyiwangi munhu laha ku lo rhandzana swivara na swivara laha nga sungula swona ku i mani a hi swi tivi swi nga ndleka yi khe hi kulu wa n'wanuna swi sungula na leswi a swinhwetana ku vana va masiku lama vona va nga na tona swi nga ndleka ku ri na vona swivara va nga sungula va onga lowa nhwanyani va sungula ku xava ti-data va nga heti then hi makumu swi va swi ri hi ndlela yaleyo hi lexi gimet mina ni gimete hikwalaho nga ni tivi kokwani ngoveni ku ri na swin'wana
3: no ha yi hetisekini nto aka vahaxi ka mahaxi
1: mo hetelewaku i rini ro hetisea e hayi mina moyeni
4: na yo yima kwa nyangweni
1: oh mi yime kwa nyangweni
2: kokwane Maluleke.
1: Nami ndo kokwane.
2: Tatana ri khoso mpfuki.
0: Mpfukile ba mwana tingonwe.
2: Mpfukile tatana ngove.
3: Wiwa mashakazi.
2: Ah, mina ani nga zini ya kule. Nola ku yima nyana kwala kusuhani ni vekela marito mambiri. Toka mhaka leswi kahle yi sasekile ngopfu. N'winyi wa nuna laha a va endla swilo leswi sometime va kha va swi tiva leswaku loko no teka makwenu wa mina ni n'wi siya la kaya laha a ndoda yi nge humi yi ya vukula le kule yi ta vukula kwala kaya. Va teke enamu ya nuna va yi tisa kaya va kha va swi tiva ku makwenu wa mina o ta ku hlatsweleni se nyamuntlha va nga va va huma mihloti leyo tlhela yi hlamarisa a va ngo hlayisa mukhala bya leswi ku a nga yi handle a va ti hlayisela mukhala bya wa vona leswaku ha hambi u tirha kwala kaya a swi na mhaka hi nsati wa yena yale makwenu wa mina i nsati wa nuna wa mina tolo ka siku a hi swindlisaku yini ane a hi nyikiwa hlantswa a hi nga nyiki yena ya loyi a hi nyikiwa yena ya loyi se na vona n'winyi wa nuna va teka makwenu wa vona va n'wi tisa avukatini hi voxe
1: va n'wi hlomisa kwalavo va suka va dya
2: va n'wi hlomisa hi voxe se a ndoda yo vhela yo ha yo dyani kokela a fambile nsati wa mina hala
1: rileikwala
2: nyama yi ri kona a ni ze ni ya kule mina ni jikela kwala kusuhani
1: yane
2: se a swi hlamarisi leswi ko va ku va ngo ti hlamarisa ntsena va swi tivile hi mbilu ku ha ta duma le kaya leyi
1: swi ta ndleka no ndleka
2: a swi nge ndleki ndoda yi nge humi ya handle mara yi siya mudladla la ndlwini iso swi nga endla ku a kumeka ndzisana a tibyela ku ha le bya mina vukati ni frila a ku na munhu a nga ta ni byela swin'wana mina se mhani wo tswala vana lavambirhi lava a va yi lava a nga pongo va fanekele va khongotela lowa wa sesi wa loyi leswaku a n'wana wa mina i vula ku makwenu a ta swi ndlisa ku yini kati a wu to n'wi teka wena i ya n'wi hlomisa kwale vukatini leyi se hi huwa i ya yini mangeni swi tshiki n'wana a nga swi hela a swi na mhaka tolweni wa masiku a swi ndlisa ku yini i riti leri va nga ri vula ka n'wana wa vona tolweni wa masiku a va swi ndlisa a hi swi ndlisa ku yini a hi ndlisa sweswi mina hina hi yo ka hi nga tekiwangi na vamhanitsongo wa wena a swo ka swi nga lavekangi mara loko a swi yondleka na hina a hi nga ta vula chumu se a wu miyela n'wana wa mina miyela n'wananga a swi na mhaka swi hela se ka yena tati a nga swi lavi ku swi hela hi ku wa ha twa mbilu ku vava ku ri ku hi ya nga swi endla sweswi hi nge blame munhu wun'wanyani hi blame yena a nga teka makwenu a n'wi tisa vukatini
0: no chava ku mbutisa ku loko a swi yondleka la n'wina a mi ta ndlisa ku yini
2: ni vulaka swona na mina a ni to bava ri khoso a ni ta tshovela nhompfu ni ku
1: va ta mhakala kokwana kwalaho va ta mhakala kokwana vatata ku yaka
2: tatana ri khoso yo vava ntsena mara i ku mhaka leyi ya khale i ntumbuluko wa khale a swi tisa
0: swiva
2: ka mhakaritsena hi ku sweswi masiku wala a swa ha tolovekangi mara ne khale kokoloko ka khale ka khaleni a swi ndlisa va tekiwe va ri vanharhu vana va n'wansati wun'we ndhawu yin'we a ku ka ku biwa xibakele aku nga biwi xibakele a swo mukeriwa ku ha a swi na mhaka ku hlayisiwa vana va manana Elimpela kaba kegulela kwa so biha loko emkhalabya afamba vana va munhu va longoloka vari vanharu muti wunwe ai hlamarisa mara akuri hava lexa xitendle hey ene nase swi ya tan se tati vo hlamala vula a miyo inwe mga ti dlaya inwe xisi I can say ndako
1: kesa swinene kokwa
0: hayi la n'wanuna mi nga n'wi ringa hi ndilo ku hisaka hayi mi n'wi vekela masaka
1: ni ni ta chava ku tshwa leswiya swa ku mi ta tisela tisela leswi vara ava endle timhaka ta ku va hambana na tona hiku swi nga ha tshika swi hoxa muringwini ene ku ri muringwini hayi
3: hayi swona i ntiyiso wa helela
1: loko a ri mina hayiko ene yi gimeta kwalava ni hlangana futhi na vasejeni wa hina eka siku lerra vunharhu ka vhiki leri landzelaka hi ndlela yaleyo mina ni ta vuya kwala siku ra mundzuku nongonoko ta le mbelwini hi ndlela yaleyo ni khesa swinene vayingisi ra mina ngolo kambe mileleni ne
3: ya hina yi chayini ku hlaya ka n'wina hi ta vonana na vona vhiki leri taku hi ra vunharhu hi awara ya 10 na madyambu ta le mbelwini
1: ene va swi tiva se swi lavaka na timhaka ta vona tona hina
3: ene xi hundla hi nge byeli munhu
1: hi nge byeli munhu
3: i ta helela kwala ka hina
1: kumbe hi ti tshika hikuva ti hi lavi
3: ta hi lava hi kha hi vulavula hi tona mara i xi hundla
1: right king tsonga timhaka ta n'wini
0: all right.